0: Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Hindi ang kabagdanan sa matasing kapagtigulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantot sila yung kisang nagligad, sikisakit di katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit, sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. So, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Nabalik-balik sa CR. Ginadayariya. Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inyam mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizom, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Happy
12: na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
13: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
14: Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayong mga gawi. Mag-usar sang salon pass.
15: May direct edi nga sang ka para makapenetrate sang sakit.
14: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
15: May long-lasting relief.
14: Tugtog 8 ka oras.
15: Para sa nagkapanalakit nga baka.
14: Liyong kalikot sa salon pass.
16: This is a mental health acid canvor. It's a generic name salon pass. Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Salon pass. May direct nga pagpanalupsok sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga. Liyong kalikot.
17: Halin sa pinakamataas nga bukid.
18: Nak! Kitkamusta nga?
17: O sa pinakamaliyo man nga isla.
18: Day, gagraduate na ako.
17: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
19: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
20: Papauli na ko ka!
21: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-260214, CUSIP 2026.
22: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
23: Pag-ibig fund, solid kabon.
24: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
25: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
26: FM League of Champions 2026. K5 League of Champions. Brought to you by DoExam Incorporated. Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng butrosiklo, DoExam Incorporated. Honorable Mayor Greg Gasataya. SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sa Plaza Mart Mall, Bacolod City. SNS Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS Car Rental and Car Wash Services. Forest Lake Memorial Park, a better place. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation, Rigas Kugas, presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigas Kugas, Mendoza's Lechon, basta manamit nga lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon, owned and managed by Linda Mendoza, Honorable Councilor Bobby Rojas, King's Properties, GSB Water Refilling Station and Laundry, located at Gallo Street Solar Blocks, Barangay 23, Bacolod City. GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himakolod Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Lechon, nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Lechon, Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. 5-Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza. 5-Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bros Chicken, i-broast mo ang sarap, Mr. Bros Chicken. Estetica Beauty Salon, located at Hernai Street, Bacolod City, atubangan Bacolod Taitung High School. Estetica Beauty Salon. ETG Construction of Edroid Hinada, Farm Bill Private Resort in Talon, Bundok, Baguio City, and Barangay Bata Kagawad, Leo, Batog, Chicken at Baboy Terminal. Sulit Meals, busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda, Chicken at Baboy Terminal. Lucky AKK Department Store, Daily Ads, maker of all types of signages and printings of tarpaulins and stickers. Daily Ads, Hunasan Seafood Restaurant, Reg's Chicken Inasal, former Congressman Caraps Paduano, Mayor Mayet Javiliana of Baguio City, Jollibee Foods Corporation, Bongbong Spiaya and Pasalubong Center, Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, MyTC, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

0: News FM KK5 News FM News FM Portal. Okay. Balik naman kay K5 sa inyo naman yung panatuntuna ng oras dulong sa inyo sa kalawang sa DTX 500 ay yung superior antioxidant alas 8.13 naman sa aga.
1: Last and final stretch.
0: Yes. No, feeling ko kay Pimeric din naka-D3-bio na tangaduway. No?
1: Di way tiga kalipat. Di kung D3-bio ga-produce ang ketones mga K5 kapin pa kung
0: mag-sindi ka ketones, these are good food for the brain.
1: Oh. Wala, hindi mo ni makita sa iban. So D3-bio, hindi ka malipaton, hindi ka mangin malion, kag pwede mo pa ma-prick in kaso nga may makulukin na dan kada gamay or pa o paso-paso, pwede mo pa magamit. Di ko di ka namin, do all in one ka na sa D3-bio.
0: Okay, so this time around mga kakipaib, dali kita sa ato naman nga 4-0 trivia.
2: Now, ladies and gentlemen, time for 4-0
0: trivia. Ari na si Lori, the explorer.
1: Kapalo ka na ba?
3: Maayong buntag mga kakipaib, ini ang 4-0 trivia kung atin hibaloon ang mga butang na posible makadugang sa atin kaalam.
4: Mga ka-K5, hibalo-bala ka mo nga ang fruit flies amo ang unang mga buhi nga creatures nga ginpadala sa space. Sa tong 1947, ginpadala sa United States ang fruit flies ukod ang Drosophila melanogaster. Sakay sa isa ka V2 rocket bilang parte sa mga early experiments sa space. Ang pagpadala sa mga scientist sa mga kasapatan sa space ang importante, bangod na gusto nila mahibaluan kung paano makaepekto ang space environment kag radiation sa living organisms. Apan nga a fruit flies ang ginpili nila nga ipadala sa space. Sunod sa pagtuon, halos 60% sang ilang a genes amo ang halin sa aton. Nga rason kun nga isa sila sa mga kasapatan nga importante para sa mga genetic research subjects. Sila ang magagmay, madali at ipanun kag may biological characteristics nga magamit para sa eksperimento. Ang experiment gin-design agud nga matun-an ang epekto sang high altitude flight kag radiation sa inalawas. Ang pinaka-interesting nga parte, nakalampuas ang mga fruit flies kag nakabalik sa Earth nga buhi. Ang experiment nang yun importante nga tikang sa development sa space exploration. O diba? Kampiyon!
3: Ini si K5 Lori Gamboa para sa For a Trivia!
0: Okay! Grabe, dragonflies,
1: ang iba na langaw. Ambot sa langaw, sa report sa buong ni Lori, ha? Maayo pang langaw, okay. Naka-outer space.
0: Naka-outer space pa, no? Hindi kaya ambot sa langaw.
1: Kampiyon, hindi ambot sa langaw. Maayo pang langaw, naka-outer space na.
0: Thank you so much, Lori. Si Ibo Saringa.
1: Kampiyon.
0: 4-0 trivia sa karong adlaw. Dagdag ka laman itong kipabirik.
1: Kampiyon, langaw pang una.
0: 60% galing ilang, ang genes nila din sa aton, no?
1: Di kaya ang langaw, namiyan sa tao. Kung among langaw, do tao man.
0: Among promayon lang ang langaw, kay kumakapon sa karbaw, kabalo siya ng langaw. Delikado sa tanan ng langaw, nga paghapon niya sa karbaw, abiya karbaw man siya.
1: May kalain siyang langaw, kay napihin siya permiang, baho kagang hamot.
0: Ha? Do tao man eh.
1: Kita mo, basta gani hamot, gani ang mangga, bla?
0: Oo.
1: Damo langaw.
0: Kay tao namiyan man sa hamot?
1: Oo, hindi bla? Dasi namiyan man sa baho.
0: Ambot ko ng tao na minyan sa mga. No comment.
1: Ha?
0: Okay, balik kita mga ka-K5 sa ato naman yung presentation. Nautod kita kay na sa statement sa ning duha ka mga sunumpaan yung klase tao namin pang pa. Ha?

0: ding insidente.
1: Abe. Sa limang oras kay nila gani Sir Gintaw kan dito ba lang may nakitaan sila ng bangkay?
2: Mga 5 o'clock o 5:30.
1: 5 o'clock at 30. Okay. Di pagkatapos din katuan ito dahil sir?
2: Din pagkatapos ko hindi nyo pagbiyay. Kamuto na nawag po pulis ka tanong.
1: So pagkatapos sir, ano din? Sila nga duwa?
2: Sila nga mismo duwa na nugi nga sila napatay sa uli.
1: Mga duwa sila nagamit sa
2: inyo? Gabi na. Mga sado na pero mga 7 goro, mga 8.
1: Okay. Pero hindi sila nadakpan. Sir, dira pa?
2: Dira, ikin pahulgi sila.
1: Ipakulga sila mm-hmm.
2: Nagkwala. Kaya abot ko nga sila mo kaya hindi sila magtampad sa ako mag-istorya.
1: Hmm. Nawag naman na sila ka-operasin mo, sir?
2: Si alas tuto, mga 9 years na ako.
1: 9 years?
2: Hindi ka pa sa ako.
1: Pero confirm, sir, ginamit mo nila. Kagamit sa
2: hindi galing. Kagamit, hindi kagamit.
1: Saan mo ganun posible kaya nagtulod si ilang ino? Kung ganun ito kalayo, mag-inimuslan pag ibigay na.
2: Kaya sila naman mismo nga kita nila nga patay na ginrit nila nga. Mugit ito.
1: Ginsalo nila sa sako. Maging tapo.
2: Tapos nila rin.
1: Okay. Sa this time, sir, mabuli kagit sa
2: inisipit. Buli gan eh. Buli gan. Kaya tawagan ko pa na mga kapitan. Tapos kan lang.
1: So, sinagya, sir, hindi kagikan sa Matay Balo ka?
2: Pagi na? Okay. Sa balay, magulang ko nagabot. Alin sa airport, nagulong ko sa magulang ko.
1: So, baka naon ka pa?
2: Hindi. Sa airport lang, kaya nagpuloy ang magulang ko sa Mindanao. Pagindulong ko. Okay. Huwag ko nang api, huwag-huwag nagtawag sila.
1: Okay, pero that time, sa Webis name ka?
2: Webis, ato ko sa kanilang. Merkulis pa ko ito nga gabot.
1: May talamnan ka, matapatubuhan mo?
2: Oh, may talamnan kami ng gamay na. May lang. Pero kay napatay nga akong magulang. Naglubong. Merkulis ka ito ko ito sa hapon. Pagka Webis, naglubong kami. Uli alas 5, nagtawag sila sa akong. Ngaway nakapulis, Jinjin. Muna lang, hindi ko pangitaan nyo lang. Kagahibi ang mga bata sa balay.
0: Grabe na. Grabe ba kay K-5? Bangod sang public demand, due to public demand, ipabati taliwat ang tingog sa duwato ka mga suspect.
3: Si Batoy. Alert ka mo, alert.
0: Alert ka mo. Abi ready na ka mo sa mga late shooters na request. Ipabati na mo liwat para witsidihan nyo kung ano ang pagpatag sa ring duwa ka mga nami pang bakulon ikog pa.
3: Ay, grabe.
0: Oh, come on.
3: Alerta, alerta.
0: Alert kayo, kayo, guy.
3: We will reply. Noy,
0: ipakita na yung pag-travel ni Wilson kung anong dalan yung ginagyan nila pakanto to sa ilang misyon, no? Ari ang dalan, ginaday-day pa ni K-5 Wilson. Kag ni K-5 Carla, tanong ba K-5 Erico, anong dalan ginagyan nila?
3: Ah, okay.
0: Ang isa kayo, pa, ha? Ang isa pa, Noy, grabe, oh. Gabing pasulod nila, oh. Medyo malayo-layo.
3: Layo, Glinic.
0: Dos hermanas talisay ni Kipa Berik.
3: Ah, tilapit siya. First Farmers Glinic Central.
0: Hindi to sila na yon.
3: Oo. Okay.
0: Maring alagyan, no? Bahugay na inay lang sila.
3: At yung Asyenda Road din mo.
0: Asyenda Road.
3: Asyenda Road.
0: Okay. Ari ang pagpayag liwat sa interview ni Kipa Berik Salgado na makatapos sa media sa saling suspect nga si Arnold Ampog kag Rini Boy Kuelo. So, aring interview sa K5 News FM kamakatapos sa media.
3: Matiyan talawat. Here we go. Bulyo.
2: Pa isla lang na ako, Musildo. Hindi sa mong paula, mga siya. Tapos, sige na ako, sa mong puto yung yabag. Ang ulit siyang uwartay ako, 3 mil nang tumo. Doon naman ito na masinggit siya, ginilampusan lang na yon.
1: Pero nga naglabos si Punto, nga ginilampusan, yung pag-inimuslan, yung pag-itikwarta, mag-inimuslan
2: sila nga. Kaya mga nagbato sa boss?
1: Nagbato, sir?
4: Ginano yan ka mo, sir?
2: Wala man, no, kung sa kayo, hindi ako naman mo. Kung may isa, ugit siya kami, ginamon itong ginilampusan na lang eh.
5: Sa din siya na, din na tananatabo.
2: Ito.
1: Sa Manukan?
5: Manukan.
1: Din nga porsyon sa ulo, ginilampusan nyo.
2: Sa Dresel Pujero.
1: Asa kang kugo, dapit ha? Okay, ito pag nilampus, ano tabo sa biktima?
2: Amo to, kin na tumbas siya, kin lipong na lang, kin kuga na lang siya, kin trut siya ako.
4: Sino
2: na
4: kuga, sir?
2: Siya ko.
6: Siya ko siya.
2: Siya ang
5: kuga eh.
1: Buknoy?
5: Ikaw sa buknoy, sir.
6: Ang buknoy, sir.
4: So, naging kuga mo sa saraw?
2: Umabato man siya mo.
6: Umabato sa mga.
5: Huwag ito siya.
1: Di pag pwede sa kabuhi, kin si Bustado. Ikaw ula?
2: Ako siya na ula, sir.
1: Ikaw ka?
6: Okay.
1: Kaya pila ka business?
6: May sama na siya.
1: Tapos?
6: Nagbulos-bulos ka naman yung plano niya.
4: Nagbulos-bulos ka mo, sir?
2: Kaya siya lang.
1: Pero ay siya, while sa gaulag? Why na gaulag?
2: Gaulag po siya po ng abot-abot.
1: Putuway ka ba?
2: Na, tama kong lingko, tama na na, kay na doon na akong sit na naluhoy ko, bro.
1: Putuway ka ba?

0: Paminsan kasi nadala ko niya sa ospital, be.
1: Wala
0: Nakamata
1: ko
0: ko
1: na
0: siya lang sa
1: mga
0: bangay.
1: dumdum ako siya uli na lang, boss.
0: Ano kasi siya? Nabisyo ka mo,
1: Nga,
0: sir? Kasuyo ka pa.
1: Nakasuyo kami ito po, sir mo. Natamaan mo yung timing ito, sir mo.
2: Ang dami, ba?
1: Oo.
2: May isa ka yawa mo.
1: Mabakal na siya sa puno niya.
3: Puro, brago?
1: Oo eh.
0: Okay. Kaya mo na datay, huwag ka muna kasuyo. Pa muna nga, again, sister ka mo muna ang kwarta.
4: Ano niyong kwarta, sir?
1: Hindi, bakal isang sabo.
0: Sabo? Okay.
3: Yung pera mo gamit na, sir?
1: Talaga siya lang kami kuya gagamit siya. Ayaw, dugay na niya.
3: Dugay ka na, tol?
1: Hindi, mahaling nga nang dugay siya lang.
5: May mga kaso na kumana, sir.
1: Ha?
5: May mga kaso, record na kumana.
1: Sa?
4: Kahit ang mo preso?
1: Baya.
4: Okay.
1: Gabakalm lang kami, ha? Gabakalm lang kami.
3: Di ba may pamilya ka na? May sawa ka na?
1: May sawa ko sa Manila.
3: Bata?
1: Bulang mo na.
3: Ikaw, tol?
1: Buhay kami bata yan.
4: Bata yan, sir.
1: Buhay kayo.
5: Bulag, sir, hindi.
0: Pero kasawa mo ko na, sir. Gubra man sa Manokanda. Puti, gana pa minsaran mo na, sir. Nga muna yung mukon to siya. Bilang edad sa kasawa mo, sir?
1: Bulpian lang kami, ha?
3: Katran tayo.
0: Tubo-tubo man sa ang biktima. Ano, luyag, duga ka na naluyag din sa biktima sa raw? Buti nga, ginibuslan yun na sila kaduha, naluyag ka mo, ano, obses ka, ano man. Tungkol sa epekto, sa ilegal ka droga mo na, dumipanya ka mo mo na.
2: Okay, so mo rin pagpayag mga kakipaib. Sang duwak ka mga suspect.
6: Sabi no, maghambal sila daw. Gatanaw ko, pamati ko tingong lang, gatanaw ko yung tsura niya sa Facebook. Kakuhan ka, daw wala ka dyan.
2: Ahay.
6: I-zoom mo gito doon yung tsura.
2: Tau, ganta ko na si Wilson, ipakita ta ko na nung kabudlayan, no? No? Keep five, Eric. Ariyo, tanwabla, play ni Biyo, ipakita ni sumong kipabita ng pang lugayawan sa mga reporter. Tamo ni kabudlay. Amo na mula kong kaisa. Ay ibang taga mga utod, pakaluluoy pa bash kita mga reporter, no? Kapin pa kon ang tandaan ginya, kung nag-live ang reporter subong, nambalya na siguro mga 5 minutes, within 5 minutes, sa mga facts ka nakuha niya. Kung bago ka kung 30 minutos ng coverage, ang ginapangayo mga facts nambal na, that's why gina instruction nanta from time to time, recap the facts. Kaya iba niya hindi kinsindi, nga kulang-kulang, bago ka lang yung mga binagsampot. Dayon mo man imo pagsampot, dayon mo man imo dayon tugda.
6: Tapos sa mga reporter balaki sa kung kay ngagaw kami sina kag mag-live, ang tingog mo nagahangos ka pa.
2: Kapoy mo.
6: Kapoy gid lagad.
2: Ano wala subog si Kipa Wilson no? Upot siya ni Kipa Vincent, ginabantayan, ginopdansa. Tanong no ka layo, bilang ilang nga panglakato na sila pagkantot sa lugar ha.
6: Pero naka-jacket na.
2: Di natural. It's because that is a reporter. Mapauma ka man ako na syudad. That is, panawag na sina is, panawag sina kay Eric, posturing.
6: Kagrabe oh. Ang iya subong nga action camera ho. May ara na siya subong
2: GoPro. Grabe, grabe. Nung
6: ginapabili po kami Wilson, nakagupo.
2: Grabe, ipot.
6: Pawala ka lang ha.
2: Kag tanawag na subong kung ano siya kagamay. Nagtupad kami kagamay. Do you tell the prince ako siya?
6: Ay laki ng iyong pinagbago.
2: Ano nga ka na mo sa ikanta mo? Magaling mo ikanta. I-check ko na si Kipa Wilson. Grabe, subong nga itong reporter. Nagapanglugayawan niya. Hindi luglaog. Within 5 minutes pa siya makabot sa area. So, kay Pabiari, kamo ng sitwasyon. Balikan talang si Kipa Wilson while gatanaw, hulaton tang pakabot sa crime scene. Hindi ka mo magaling. Because Kipa Wilson will describe to us kung diin na yun nila ginlampusan.
6: Grabe.
2: Kagdiin na yun nila ginaboy. Kati 50 meters away pa lang alin sa Manukan country.
6: Napit na kayo.
2: Ang Manukan country. Sa Manukan nila. Ang bot ko balon. Ang Manukan country. Lapit lang sa SM City. Kaya dito kita makatunog yung dugay. Now, balikan ko anay si Wilson si Kaki Five Red. Tanong ta kay ang venue.
6: Ispikarta na yun.
2: Ispikarta. No? Balikan ta si Kipa Bread. Ano bala ang mga dugang information ka nakuha niya kapon, no? And then after that si Kipa Bread isuot yung lagtato ni Chura to subong may pulungkuan to sa kilid sa SM.
6: Amo
2: ganyan, namin ito na tanay while Wilson is preparing. Si Kipa Bread na may check tanay, ready anay be. Ang itsura sang pamangkot, diin kami mapungko sa arena competition kaya wala na pulungkuan sa kilid sa SM.
6: Mga K5 ka pamangkot ka mo, kung dito ibutang sa kilid sa SM, may pulungkuan bala.
2: Tiyari ng sabat ha.
6: Bala kami?
2: Tiyan mo na yung sabat niya tagtaw. Ara na sa red, no? Isang tagol at sa kanay Wilson.
6: Pasakaili lang tanay, pasakaili lang.
2: Pasakaili lang tanay. Si Kipa Bread, sa talisay, lupad pa isa. Magkanasig siya maglupad ba?
6: Siya pa na. Dasig na niya.
2: I-check ko si Kipa Bread Salgado, our chief of reporters. Anong itsura? No? Mm. Ano ba yan ang itsura sa aton sa ding arena kay for the first time din niwat nagliga dito naginiwat sa pero kung ako lamang tanong kay Paberic, masapos ang traffic di? Kaya nga, ang tanang sila, kaya hindi na maglibot nis dalo mo. Dito na sila pababaw, hindi magubang lagan sa trapiko, kay Paberic, no?
6: Okay.
2: Tayo yun. So, ari na si Kipay Bread. Kipay Bread, ang pamangkot sa publiko. Kung ara kami matanaw, ari na dance competition da sa SM City. May pungkuan kami da kay Karsada, madada ka Kipay Bread. Good morning.
7: Yes, good morning ka Kipay Bread. Jado, pinin Eric. Lan kita subog dari sa may reclamation area. Drink bismo sa may SM City, Bacolod.
2: Okay.
7: Actually, kung ikumparata Kipay Bread dyan, Bacolod City Public Plaza, kag dari sa may SM, makasiling kita
2: mas lapad.
7: Protektado. Mas lapad kag protektado ang mga tumalanaw sa arena dance competition ni Kipay Bread dyan.
2: Dali lang, ang ilang parking area, doon may mga plungkuan na nari daw.
7: Yes, sir. May actually pulong ko Andre.
2: Bleacher pa nawag si Daki Five Red.
7: Yes, bleacher. Yes, correct. So diri magapong ko ang mga tumalanaw sang arena dance competition.
6: Okay.
7: So diri kay Elgan ko tara una ton sa ton sige video protektado sila sa
2: may
7: ulan, init, init. Oh. Kag dito man yung area, actually mo dabo, dabo din baka tanaw kay KFML dyan.
2: Pwede compare mo sa plaza, no? Sa plaza, ya, Dukulangon, guro ang lugar to kay kagamay nga daan.
7: Yes, amo gina actually nakita
2: dapat na
6: ito. Janay, Janay, may stage, diin sila mag-perform Red Atubang Baybay o Atubang Bukid?
2: Hindi, Atubang sila sa entrance ng SM, ng main.
7: Atubang sa Baybay. Yes, Atubang sa Baybay eh.
6: Atubang sa Baybay.
2: Balik ko niya, di nabutang ang stage, mabutang sila stage sa dalan, kagi Five Barred. Ara, galiw. Kagi, hindi bridge kagi Five Barred. Gatubang sila sa Pope John Paul Tower. Ang stage siya gatubang sa Bacolod Public Plaza. So, okay. Ma-perform ang mga dancer, atubang dito sa Baybay. Amo na?
7: Yes, correct. Correct. Amo gina, kagi Five Barred, jade kagi Five Barred.
6: So, madulhog sila. Madulhog sila from downtown area. Pagdulhog nila, sa tungasang bridge, ara dira ang stage. Dira mo ng performance area nila.
7: Yes, aboy na kay Kifem Eric.
6: Okay. So ang likod sang stage, so, why na daya tawo? Exit na to?
7: Why na? Exit na ni siya actually. Kung matapos perform ang aton sila yung mga dancers, malapad-lapad ang ilas sila yung lugar ang mabutangan sa ilas sila yung mga props.
6: Kaya ang props nila kay Pebre din mahalin, kaya kung mag-perform sila tubang sa baybay, din dapat ang props ibutang.
2: Hindi ang props sa restubangan, kaya punin dalon na nila part sa performance ng props.
6: Hindi tulod ng iba.
2: Hindi dito na sila lin sa plaza. Itulod nila panaog. After sa performance nila, tungaon ang lane sa duwang pasulod. Ang dancers, madiretso na ito pagwa. Ang props daw, ibalik nila kakipaybre daw, itulod. Ang mga dancers, mabalik kaya pabalik sa plaza. While ang props induso, palikod pa kanto sa Pope John Paul, correct?
7: Yes, correct. Amo gina kaki female dyan.
2: Ang dancers, mabalik pa na kaki pabirik mo. Kaya may street dancing pa kadaan mo. No?
7: Makita naton, ining actually, dari ang do bridge ni bala sa SM, pwede ni siya magamit. Kaya do backdrop, kaki female dyan, kaya marik kabutangan pa ni siya ka-design. Kag agunti ang mga na masunod naman yung mga performers, baka standby dito, i-dress ka may kumelek na nakalagyan. Agod nga, hindi sila mga photobomber. Sabta nag-perform kay Fimel Jan, kay Derek. Ining mga grupo. Or, ining
2: so, diin ang entrance sa ilang performance, diri sa may plaza?
7: Sa may plaza, gid, malapit.
2: So, nag-exit nila Pope John Paul Tower area?
7: Yes, lapad.
2: Pero, matabu ka kay Pybred, ang props lang na day duso. Kaya mga dancers, siya, diri ni sila mabalik, Japon.
7: Amugin niya siya ang performance area makita na
2: lapad siya kag ipabreda mas lapad siya kumpara sa Bacolod Public Plaza mas ligwa pa siya kumpara sa panaa sa paglaoms
7: mas lapad di siya
2: kag hindi mag-uot ang ila props kag ipabred kumagulan kay simentadong agyan.
7: Yes, correct. Abo ba na gani ang advantage diri kay Fabel Janik kay Feveric eh. Kaga diri, advantage sa mga dancers naton, advantage sa mga props kay ila sila nga paggagamit at the same time, ang tumalanaw protektado kay Kifem Eljan, Kifem Eric. So ay kita kabalok.
2: Nakamaitisi lang abi kay nakaditribayo sila.
6: Isa pa na.
7: May left kag right magamit ini siya burutangan sa
2: kagangwa niya kag Five Bread, wala tuos ang dalan niya ma-occupy sang tao nga may pulungkuan.
7: Amugid. Amugid kay Kifem Eljan, Kifem Eric. Kan siguro ining mga nagarenta diri sa may SM diri dumping area siguro paghawanan ini agud mahatagan ini siyang ligwa ipahigad diri siya kag posible pa nga madugangan pa sang bleach rest diri nga area kag FML jan kag FML
2: okay
7: lapad-lapad pa ni kag gini makita nato diri stage wala pa ni siya gidya makompleto pag ipasaka pa ni siya
2: ang opposite sang stage na ako di may entrance na ding SM nga gamay halin sa plaza dira na makita ang lead walls ang K5 no SM
7: Ngati ta home champion kita. Kitaon gid kita FBL jump kita
2: direct. Kay ambalan ka nga samtang perform sa lead walls na sa K5 matanaw.
6: Pwede ka tanaw.
7: Oh, yes.
2: Tibre example abi gutok abi red. Ari ka di mo yan ayon sa nagabligya bulak. O dito kali na bi sa may plaza padaog. Magi ka sa station 1. Budlayan ka gutok sa lead wall kaya sa K5 tanaw kaya ara na i-plastar ta mo. 9x12 na.
6: Dako na.
7: Oh, ati champion gid kita FBL jump kita direct.
2: Kita le chura di K5 red. Makita nilang mga chura di K5 Eric, no? Pati mga itsura sa mga dancers makita nila eh.
7: Yes, correct. Ang mga tao dira ka magkakaon sa Manokan country, ito hindi na sila yung katalatanaw dira KFML dyan, KFR, kag sila nagabakal dira sa Bulak. Pero dira, sa masinig na ito, advantageous dira sa oramantage sa mga lugar. Kamating mga tao dira, protektado sa init. Kamating usually sa madumduman na ito, pila na ka mga tuig na kanigad. Ang mga tumalanaw na ito, gadala sa payong kagati nagasulat.
2: Ang nami sila rin, nabi ba, no? Kung maglain, matsyag mo kitama ka init, sulod ka lang sa mall. Ano na pinakadami? Di ba siling Dave si Sir Dave? Sigaw, okay kina Sir El dyan. Sir Dave na di bas bla? Si Mami Castro. Sigaw, oo. Kung manghihi ka, hindi pa bud problema kay si Arda Damo.
6: Amo nang manami, kay kung ara ka gaatubang sa plaza, left side mo, north wing.
2: Correct.
6: Ang right side mo, is south wing.
2: Correct.
6: Na, amo na siya.
2: Ipili ka lang na kung di ka balubog na. North and south. Kung magutong ka, hindi ka magutman.
6: Tiyo, may labob ka, unto mo.
2: Ang sulod lang ka. Si K5 rin ka ready na naman ko din. Ara sa Dablagaw sa Bado. Dablagaw sa Domingo. Ah, pagkatapos na yan, dito na siya. Diyan na sa... Ay, doon ko din siya makanto sa It All You Can. Yung paborito yun mo.
6: All You Can Eat lang siya. Sa All You Can Eat.
2: Hindi sa It All You Can.
6: All You Can Eat.
2: All You Can Eat is just like this, ah. Okay.
6: Diyan ka, pamangkot na muna eh. K5L dyan, K5 Red. Ang aton nga barangay kategory kag ang open kategory, ang barangay kategory will be on Saturday, ang barangay kategory will be on Sunday, dira na tanan ang performance area?
7: Yes, dira gyud tanan kay FML Jan and K5 Eric, dira gyud mismo sa aton dira kay area. Kag dira sa makita naton do wala pagid siya maorganisar but
2: sige, by tomorrow balikan ta guro kay tanawon ta ginag total
6: niya
2: patikim lang nga tunya pabalon ta sila kay pabangkot perbisan tag malamati ta sige di kami pungko da ti may pulong ko na red na matamat
7: oh may magmakita na ton diri do may ara na sang tatlo na kaset sa bleachers kay gi-install
2: ti sigurado ko pagkatapos sila dra guro ma-concert ang mga taga SM no in this coming 16 may ara sila nga show ti dra na da guro ma gua sa stage ng ibutang
6: on Friday.
2: Friday
6: may concert na
2: may ara may mabot diyan ang mga bisita si SM City ng taga artista taga Manila mga printi mo na ang mga talent ni K-Pop Red
7: pero dabo gidari makadto ka kita ni Elja ni K-Pop Eric dari mismo sa venue kaya dari tinloan pa rin siya nga atun sinigabaga maintenance sa atun dari mga utility dari sa Makulod kabati mapanabi pa rin siya ng lugar kita ni Elja ni K-Pop Eric kagiti may kulang pa rin sa mga disenyo na butangan man agod maging manabi pagi during the time sa competition sa atun sinigang arena
6: lang.
7: Street dance competition ni K-Pop
6: Eric K-Pop Red K-Pop Elja so kung ang atun performance area is in SM diin masugod ang maskara dito gapon sa kwan sa Libertad area.
7: Well, actually dito dira sina pa sa pagkaibalo na to ni FML Jan ni Merek.
2: Dito sila masugod sa
7: yes,
2: sa paglaom ah. Das la malena.
6: Oh, so paglaom
2: lupit lupit church vlog yapon.
6: Oh, das dira sila masaot. Sulod sa baybayon nilang Araneta Street, masulod sila sa downtown kag manaog dito sa performance area sa SM.
7: Yes, correct.
6: Okay, at least klaro
7: sa tanan. Sa mga nagligat, yung mga pag-starting point na ito ni KFML, Johnny Kiterek, sa giniwat na rin sa may Bacol Public Plaza, ang Arena Dance Competition.
2: Sige.
6: Very good.
2: Salamat, Kid Red, kaya naka-standby na dito sa linya si KFML Wilson. Salamat sa mabalita, KFML Red.
7: Salamat. Amor ito sinigang balita ka madulong gikan dari sa may reclamation area angot sa nagapadayon ng celebration sa Maskara Festival 2026. Dulong sa ato sa Power Trio. Agaton sinigang DTX 500 Mighty Seek at Clinic at DTX
2: Ed, UVCO. Why gig ko ka congratulate sa imo effort ha? Grabe, gidag imo pagpaningwa nga ma-raise mo ang pundo sa K5 League of Champions. Believe na ko si Morena. Believe ko ah.
7: Thank you kita sa mga kula.
2: Salamat kita.
7: Effort mo sa tanan. Okay. So, muna ito si Balita. Dulog sa ito sa DTX Beauty Soap, DTX Coffee Mix. Ikaw po na rin si Patrol K5 Reds and Coral. Di ako naman si K5 Reds Salgado para sa kampiyon ng Balita. Servisyo publiko kay Kalinga Vanzera Gross, K5 News FM.
2: Salamat K5 Reds Salgado. At least may ideas lang ka K5 Eric. Si K5 Eric, man sanggan ka mo niya ginobra? Dumarkahan niya na diin nga party isang bleacher siya mapungko.
6: Gina-imagine ko makakunalin ka ito sa paglaob. Example, ha? Alin ka sa paglaon
2: ng area. Magi ka diri sa may...
6: Liko ka diri sa may
2: Sebastian? Araneta. Ano na Araneta na?
6: Araneta Street, ang Rizal Elementary School. Diretso ka. Pag abot mo sa tubang sang replika, it's either they will go right or they will go left. Basta ang panaog niya sina is maasabot siya sa plaza, manaog siya sa SM.
2: Usually straight-straight na sila, no? Dito sila halin sa may... sa nagligad, sa lupit na sila mo, no?
6: Lupit.
2: Pakanto sa plaza.
6: O, liko ka sa lapit na kwan.
2: Or basi ma-short ka talaga. Una, kung hindi sila ma-start, starting point nila.
6: Basta sigurado.
2: Straight kina sa Araneta.
6: Araneta, dra sila.
2: Basta malibot sila sa plaza, pasulod, padalong sa SM.
6: So, kung ara ikaw dira dapit sa area sang Araneta, ang pinaka-sure is that, halin sa Serbandos ba singuna?
2: Oh, correct.
6: Serbandos, pakanto sa... replika sa new government center agyan niya gina.
2: Correct.
6: So, meaning makakita ka na sa mga salyada na kagkiay-kiay nila. Kung magliko siya sa tuo, masabot siya sa plaza, maagi siya sa katedral, magkwabuylo, madulhog pa idalom, performance area na. So, mga ka-K5, sa inang stretch ka tadlong-tadlong, damo ka na sa makita, maka-enjoy ka na.
2: Okay.
6: Ang sekreto mo ni, kung gutok dito sa idalom, may lead wall si K5. Kag tungod si K5 may lead wall, may kamera kami nga lagko nga to dito. Studio kamera ang implastar dito kag may mga drone pilots kita.
2: Oh, ready
6: so,
2: na.
6: So kun ara ikaw sa Araneta kag indi ka nakadukduk to sa dalom, all you have to do, enjoy the bit of music nga ara sa Araneta, tanawa sa imo cellphone ang Facebook Live, ara kag iya sa sulod mismo sang maskara.
2: Grabe.
6: Kita mo.
2: Amo na sekreto ginatudlo ni K5
6: mga secret na mga K5, gina-imagine ko eh, amo ning himuon ta.
2: King kaso nga do hindi ka gasulog ka guto ka dabo tawo na. No?
6: Pero himuon mo para hapos, kung Sabado Domingo kay ang Sabado barangay kategori, Sunday is open kategori, alas 9
2: school para sa kategori Sabado.
6: Oo.
2: O barangay sa Sunday.
6: Sa Sunday.
2: Oo.
6: So, alas 9 pa lang sa aga, Sabado kag Domingo, standby ka na to sa bleacher, dala ka na balon nga pagkaon kag tubi, inom ka na may tisi, kag hulaton mo pagka alas 2 pagsalyada, ara ka na kapungko ka na.
2: Ready ka na. Nakaplastar ka na.
6: Pero may ATC ka dapat.
2: Hindi dapat. Kung may atop, hindi ka man mainitan na.
6: Parang ano katawa.
2: Si Wilson, nara na. Ato na siya dito sa area sang lugar.
6: Arena.
2: Sa din na dito inigin patay ang babae nga si Ansalay, Jeneline Ansalay. I-check tabing area sang Manukan. Ayos na board na kita subong matriyon mga K5.
6: Arena
2: ang lugar mismo. Ato na si K5 Wilson, naka-standby na.
6: Okay.
2: Matapos magpanglata sa uma. K5 Wilson, good morning.
6: Morning, son.
8: Ay, good morning. Kita na dyan.
6: Din ka.
2: So, hindi ka. So, hindi kami kita si Mo.
6: So, din ka.
2: Ah, okay.
6: Gano'n ka na iya?
8: Ah, Reggie, ang derisa ginagundugan ko.
6: Huwag ka pakatapos?
8: Ang nalikod ko, suba, inisya mo ning pilas. Gamay ko lang atras ni kita na dyan. Kita Eric, mahulog na ko sa may suba. Diri, kita
2: okay.
8: Na dyan. Kita Eric. So, ini nga area specific, no? Diri, no? Nakita. Ini ang babae ito.
2: Dinda na yun sa ginagundugan mong area?
6: Dinda kampo.
8: Arang may
2: sinunugan daw. Okay, medyo... mga K5, eyes on the board.
6: Eyes on the
2: ang
6: board.
2: Ang ginatanaw is the crime scene. Dari sa din nakita ang bangkay ni Jeneline Ansalay. Gingkantuan gid sang news team. Tanawa niyo kung ano kasiok. Hindi mo gali makita dahil yun K5, Eric.
6: Oo. Hindi gali kampo, kundi... masiot nga parte sang pangpang.
2: Pangpang. Hindi ya kampo.
6: Hindi kampo. Arena. Okay. Okay. Para go ahead, Wilson.
8: Makita niyo bala kung ano kalayoon ang halin sa Manukan pakadto diri sa lugar.
2: Sige, ikaw ang magpatpatwells kay mamati lang kami ha. Go ahead.
6: Okay.
8: So, may video ko da nga send kay Sir Aljani pa play naton kay K5 Eta, no? Ang aton nga last nga video da nga gin send kung sabihin amo na ang ginagyan naton pakadto diri kag amo man ang nga ginagyan sa mga suspect kay Sir Aljani padulong diri sa lugar na kung diin nakita ang nga bangkay, no? Sinisa nga biktima pa play naton.
6: Eyes to the board. Eyes to the board. Arena. Ginabaybay subong ni Wilson ang alagyan.
2: Amo ni giling kili, may pader gali siya, may
6: kudal. Nga kudal.
2: Oh.
6: Kag nagrisa lang gaagi, gintuwangan nila ang sako nga may ara na pat tahay nga babae, kag naglibot sila sa kilid sang manukan.
2: Pakadto dito sa pangpang sa suba.
6: Pakadto sa pangpang sa suba. Ay, so the board, mga kaipan.
2: Kampo mang ginagalagyan nila. Kaya may mga tubo.
6: Kampong agyan, kag si Wilson, naka-Amerikana, puti ang pantalon, puti ang sapatos.
2: Ahay.
6: Disgrasya kag ipagpuli mo, Karunoy.
2: Sige lang, son. Trabaho ni. No?
6: Ara na. Ara siya. Laingin man kung naka-action camera ka. Oo. Grabe. Ari na mga K5, bagi na bye-bye ni Wilson Subong, not in full battle gear, but in full business attire.
2: Mm.
6: Wilson, nagarampa.
2: Why did you expect that? Kasi Subongaga, muna nga gira, yeah, magyan niya mo.
6: Mo yung reporter ka mo. Expect Fred, everything sa reporter
2: so, kaya. Amo na da, Subongaga, na stop sa kamera mo, amo na sa gintampukan sa babae?
8: Yes, Kenneth Aljan, amo na ni siya kitapukan, gisunugan, ina siya di Subong, kada actually Kenneth Aljan, amahambad, huwag kita grabe, kita palilayo sa lugar, aside sinasang ginsuho.
2: Alin sa ginsumay mo sa manukan, pagkanto si ginhabuyan, mga pila kamitros na?
8: Sa may area, Kenneth Aljan, halin sa highway sa Dos Hermanas, may apat kapaya kakampo kay Peter Jan nga siot-siotan antes
2: kasi
8: makalabot nagpad-lagpad pa nga mga kampo antes ka din situra kay Pai Kaila kay Peter Jan no, malalo di ko ano kalayo o diba aba ko sa inyo layo kay asin nga super gift para pita ka mo din sa suba kay Peter Jan kung ano
2: okay.
8: Ang sitwasyon din sa suba kung diin man din lapit din tapukan sa nga biktima nato as of now miskin amo na ning oras kaya pa nakita mapapanimauan sa pa ang of course ang patay no kay Peter Jan.
2: Okay. So, dira sa sulod sa manukan nakasugilanon ka mo. Magluwas abi kay Ampog, kag kay Kuelo, kag sining biktima, kag duwaya ka bata. May iban pa nag-star?
8: Ang ara lang yung digto, subong kaysa Jerry kaysa Eric, ang ano, atong bana man siyang kuhan sa ining biktima.
2: Okay.
8: Pero hindi na siya magatag siyang pahaya at ang pag-iya sa manukan. Hindi naman
2: si Sir Manolito.
8: Dito. Oo, hindi na siya magpasulod. Pero ang manukan, kaysa dyan, ang balayan sa mga manok, ilang guma, sa mga style, iya sa guma.
2: Okay.
8: Tapos, mga ano, bulang, pangbulang, ang manok, kaysa dyan, kaysa dyan.
6: Ah, manukan, gali yan nga pangbulang, ini, hindi iya pang
2: gaming farm niya, gaming farm. Game farm. Son.
8: Halin, sa akin, yung natindugan, kaysa dyan, kaysa dyan, at ara dito ang manukan, no, gali ng area.
2: Ay, tago, gali ka kipay, hindi mo gali, halos makita, gali.
6: So, siot, hindi nga lugar, magi ka sa
2: siguro kampo. Siguro nila, guru, ito eh, sina, ginubran na guru, na kung sinisya nila nga, kaya nagkakaya itong bangkay mo.
6: Grahino.
2: Di guru sila patulugo.
6: Mga kipay, pinawan yung lugar. Kung sa Tagalog, papanawag sa liblib na lugar.
2: Liblib?
6: Liblib na lugar, oo. Oh.
2: Kung sa aton pa, masiot.
6: Masiot.
2: Naklase sa lugar.
8: Sila man ang nakakita kay Sir Tadjan ni Sir Eric. So kung amo ng ilang statement kay Sir Tadjan, maduda ka gito, kay hulong doon, di siya klase lugar, maano ka di, amo na pamangkot, alangan ka madin mamunod sa pantat. Unless na lang hulong doon, mag siya kagto di Sir Tadjan.
2: Kung buwan niya mangita kung sila yaohong?
8: Yes, amo na siya ang problema. Dari, why ka gito nilayo? Dari, kayo.
2: Hiling ni Mercy Martisano. Thank you, Congressman Wilson. Congressman panuwag
6: nila sa iyo. Ka nagli
2: mag-Amerika. Congressman
6: ka. Kung mag-Amerika, nakalingara ka sa tunga sang wayang, daw reincarnation of...
2: Ang ayan, Kablason?
6: O, oh, daka lang. Tarzan ka. Anyway, gabayo, si Wilson ka, Amerikana mo?
8: So subong kaysa sa Jenny kaysa sa Eric, no? Ang actually ang bana na medyo nakita natin.
6: Natural eh.
8: Subuan,
6: natural eh.
2: Ahay. Di ka bataan nila, giskwila, Panason?
8: Yes, kaya sa dyan, magagmay pang iya sinay mga bata na high school pa kung ito magsala sa iya sinay mga kabataan. Tag ato sa kanaon, kaya sa dyan and kaya sa Eric. So ang plano nila, ang bangkay, arap ato sa soko, subong no, again after sina, irikta na lang lubong kaya sa dyan and kaya sa Eric, kaya hindi naman pwede mahaya tungod arap na sa advanced state of decomposition ang lawa sinisa nga biktima kaya sa dyan and kaya sa Eric. So,
2: okay.
8: Amulami ay makita diri subong no ang party ni kundi nakita ang lawas ang sako ginsunog na kaysa dyan pero te ang baho sang patay ari pa sa gyapon na panimahuan naton kada wala kita na expect no pero te kita kalayo so mga ano kay bukid di siya kayo klase nga lugar kaysa dyan ni kaysa Eric kada kun hungdon mo siya kadto ya te makatago kag gyud sang krimen mo diri klase nga lugar ni perti kalayo kayo even na pick up nato na na parking pag mga 500 meters away pa pasulod rin kaysa sa dyan and kaysa very kami nakalayo ang ang kalatuan mo dyan kaysa makalagot sa I mean, crime scene rin sa may barangay
6: grabe, drop
8: na
6: pa no?
8: National Centralisay kaysa sa dyan and kaysa very
2: sige so Wilson grabe ha at least may diya kita kung ano kasiok so gwa sinaday ha ang normal ka tao doon, hindi kini magkanto sa lugar nga na. Ang buwan niya, sila yung mismo ang palamangkutanong. Kung sila nag-ako, tumaling bugulos tao, mano, kumutumagita ka mo, lagi mong makanto. Buro na konsensya na sila eh.
6: Ang ilang agigkantuan, kunta na unta, very logical nga na taguon. Una
2: hindi
6: best,
2: kita nun.
6: Hindi kita on. Number two, sila lang nakakabalo sa terrain. Kita ka dira sila gobra mo.
2: Why is nakabalo ko di? Ang ibang diwa, nakinsindi
6: na mo. Ang ibang niya hindi nakabalo ko. Son ko, hindi ka guro taga dira. Son, hindi kakabalo nga may amo pala ng lugar sa likod sa kampo eh.
8: Oh, wala hindi. Actually, ang banan ni Gani, hindi ko sabi kagwa sa ano, hindi pa sa bantay intervention, hindi siya kagwa sa Manukan, kahit
2: okay.
8: Siya ka isa ang bantay to. So, nang tindog, nasa sa bingding, naging tudlo, yan lang kung BNT ang lugar. So, amo na nga,
6: grabe, no?
8: Hindi na nulto, hindi ka kadali sa lugar, kaya pwede ka kasi, o, mga talang-talang, hindi ka sa dyan, hindi ka sa wala ka sang guide, hindi ka wala ka dito mangkutan. Ang pamalay, hindi ka sa dyan, dito, pa sa may pick up, 500 meters away, pa 30 kalayo kayo. Kaga ang baho, kita tigit ka isog kaayo kita sa dyan ang kita sa no? Ari pa di sa Gapon ang...
6: Now, aring pamangkot kay Pai Wilson, nakita mo na ang Manukan. Gindescribe mo na kung ano kalayo inang lugar. Ginkantuan mo ang lugar nga amo ina ang insi ang isena nga dira gid ginbutang ang sako nga may unod nga patay nga bangkay sang isa ka iloy nga gin himuslan sang duha ka mga animalis puertes. Now question is, halin dira sa Manukan sa pinaka gate abigid kay hindi ka man kasulod diin dapit or ano kalayo ang pinaka malapit nga kaingon? How far is the nearest kaingon?
8: Dito, payak nito daw dyan, kasi very sad yung parkingan sa patrol, 500 meters.
2: At sa pagkalayo, lapit isa kilometro, mga tungas kilometro.
6: So in short, kay Five Wilson, kay Five Biljan, even if during that incident,
2: nagsiyagit ka,
6: nagsiyagit ang babae, waay sang makabati sa iya, except the manok. Ay na
2: ha? Ano ito? Dari ka na kapag...
6: Dumanok, naging gugay ka, nawakan ita, no? Limita, ya, hindi amo.
2: Galing ka, suritan.
6: So, well, son, hindi kin mabatian, son?
8: Ang huli ka manok, dahil sa ginatindugan, kung mabatian niya, kaysa sa dyan, ay kaysa very kagina, ano, nakasiadlaw naman ito para mamilaok. Ang manok, so kagina, ya, pag-abot ka, kung di ka huli pa ang mga manok, bation, there is area.
6: Pero kung nagsinggitan ang bayi, hindi kaysa iya bation.
8: Ano na?
6: Kung nagsinggitan ang biktima during that time, hindi kaysa bation.
8: Hindi, kaya kayo, hindi kita kaysa sa dyan, ay kaysa very, hindi masyadi ka patawag taba, kaya ang tusin siya makalabot, kaya why na siya sa kabuhi, kaysa sa dyan, kaysa very, kung di ka siya naging patay, susulod sa manukan. So hindi diriya sa kwan, hindi ka kung dito ka bang susunod sa Manukan, layo man sa mga panimalay, kay ara mo sa likod-likod, yung porsyon sa Manukan, di o braso, ligit tinguan kung ako pwede, tani nga makakuha ako to sa video.
2: Kaya muna nang kinalain na sa isa ka mainstream media, because we're after for a concrete and realistic presentation of news.
6: Hindi, amo nang trabaho sa media mo.
2: Tikay kon, tikot sa vlogger, i-vlog mo na lang na
6: dahil. Apo no? Sa naihan. Easy thing to do.
2: Easy thing to do. But you conduct investigative because you're after for the truth. Ano ginatabo, hindi iyal views.
6: Kag diri mo makita ta, nga isolated place, kag even if during that time, ginahambal na subong ni K5 Wilson, ara siya sa tunga sang mini lasang.
2: Ha?
6: Mini lasang.
2: Mini lasang. So, kada ko na lasang, di ka nakatultol. Guru ka matalang.
6: Even if Cyril Jan, gasinggit ang babae to sa sulod,
2: hindi ba
6: no way gid nga may makabati siya.
2: Kaya ang mga kaigod yung masaduk layo.
6: Malayo.
2: Kaguro ti sa muna damo pakahoy, plus...
6: Muted ang singgitan.
2: Oh, hindi ka ba't yun? Helpless ka.
6: Helpless ka.
2: Kaya tingalan kung ati ibilin mo to sa upod sa duwa kalalaking hindi mo man kilala. Supposedly...
6: I'm leading into that. Nga ah,
2: taniway na ginalaw. Dapat
6: nga ibilin siya.
2: Ining mga lalaki ni, pwede nga sila na mabilin o ang babae yan, dito na mapuli nga may mga pamalay.
6: Why was she allowed to stay sa sinanga Manukan
2: na may duwa kalalaki na?
6: May duwa kalalaki dira... Kag siya lang, kag ang iyan, duha ka kabataan nga babae, Wilson, pwede na makuha sa bat sina.
8: Sorry, kabagyan na kesa
2: na rin. Nga-agintugutan.
6: Nga-agintugutan nga dra siya.
2: Matinir, nga may duha na kalaking, hindi emang kilala.
6: Nga, kung amun na galik kalayo.
8: kaysa ta dyan, kaysa Derek, mabasi ka niya sa mga kayo, si Tosian Bana, dirigi sila yan nag-atinary o po din yung asawa, kasi caretaker, ini sila dito.
6: Correct, gani. Bana
8: lang niya, nagapulik-ulik dito sa may kanlaon. Pero sa pag-abyan, na yun lang nila, kaysa ta dyan, nagkasali, kasi ni siya ang bana, no, sa mga amigo, niya nga duha kabilog, eh, that's why masang sa pagduta, no, maamo na matabo, kaysa ta dyan, kaysa Derek. So actually, isang ginasturya natin, sa toas ng nasubuan, nasa trote at the same time, shock pa siya niya, doon sa karoon kaysa Rajan, kasi hindi mo makita ang emosyon sa iyan na tsura, pero mabatsagan mo, manasubuan di siya kaysa Rajan ng kaysa Derek.
2: Correct.
8: But as to the this thing na gahambal, kamo kung magpanawag, kadi bulik kaysa Rajan, kaysa Derek, mabatian ka bala. Sa likod ko din kaysa Rajan, suba, ini, no, ari din nakita ang patay, mga kahoy na dra, pero kaya kung manawag ka bulik kaysa Rajan, hindi ka batian naman, sa tabok sinisa niya, sa tabok sinisa kampo na niya lapad-lapad ini nga kampo sa tubok ito dyan kagkataas pa sa nga katubuhan
2: so at least ka konkreto sa presentation mo kaki 5 gusto ko patari pabati ni subong istokada ni attorney season kag ni attorney kapunan probas na lang
6: at kagang baldi bos na lang ah
2: bos na lang kami sa baldi no alang-alang na tason kag hindi namon pwede hindi namon pwede nga palagpason kag hindi pagtagaan hustisya ang imo pagpangabudlay dira sa lasang
6: Son, grabe.
2: Di ba ka-gym pa tani ka duha, Son, karon?
8: Ah, oo, mag-gym po karon kaysa dyan, kaysa tari, kaya pa niya.
2: Ah, kaya pa niya. Okay, very good. At least, ang ako gym ka para kay Dilay, tabag doon nga, duha.
6: Ang tawag siya ng kipay Beljan, kaysa Son, fighting spirit lang na bilins ni.
2: Ah, hindi. Ang punto da mo ni. Sa tuntun lang, ang sulod ni Wilson, to be honest, karon pa tani, alas 8. Pag-text ko si alas 4 sa nga aga, ang response sa siya, sir, aga pa ko nabugtaw, kaya nga gusto ko tumakanto sa Talisay. Ang kambalya sa konti.
6: That's the heart of a reporter. Oh,
2: because they love their work. Wilson, amo ng pasyon niya nga dapat mapabilin sa aton, kaya doon naman tabo si Industriya ta, kung may na pasyon sa trabaho.
6: Do it, Wilson.
2: Very good, Son, ha? Kamu ni Carla, kamu ni Vincent, job well done for today.
6: Para nga may konsuelo si Wilson. Wilson, kay pizza 14, subong, extra.
2: Extra kay para maka-endorse ka.
6: Para maka-endorse ka, tira Wilson, 14 subong.
2: Pila ka itlog ipabakal mo sa konson subong? Para nga testigan ano, na ako panyaga mo.
8: Kaya na dyan, nakamudaya, basta isa lang niya ang mambal po nga sala, kugin niya ginobra subong kaysa na dyan, kaysa Derek.
2: Nagpurma ka?
8: So, hindi man may nagpurma, may problema. Ang problema lang yan, ako nga de largo, puti.
6: Kaya sapatos mo, puti.
2: Agi ka lang ka sa boarding house mo kung mag-ilis ah. Kung doon na damo yung
6: sige.
8: At least na lambot na itong drink kaysa sa
2: dyan. Very good, very good. Job well done, kaya Kitay Wilson. Believe ba nga itong tagpalamati, isi mo kay bisang congressman tsura mo, nangarado ka na kunos kampo, aga pa. Salamat, okay. Gid.
6: You have the privilege to do the extra. Go ahead.
8: Salamat kaysa sa Derek. No, direct sa Derek sa may barangay Dos Hermanas, siyudad sa Talisay, halin sa crime scene, no? Inang abalita nila doon sa inyo sa kalma sa MyTC. Dito na bayo, kag DTX 700, ito po natin sa patrol, si K5 Vincent Coralde, kag K5 Carlo Maylonga, ilan si K5 Wilson Villana, patakampiyon na balita, servisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News.
6: Okay, good.
2: Dumantang ato mga hideys kay K5 Eric, no? Bala na lunangon niya, losakon mo.
6: Kaya ang tuntun niya reporter, hindi 8-5.
2: Oh, why na iya? Hindi niya pwede. Ang tuntun niya reporter, no, sunog kung saliin ang balita.
6: Correct.
2: Hindi, dumduman ko man to gani may sunog. Dahil sa nagligad, dumduman mo. Puti ang largo. Puti ang sapatos. Ba, ang alagyan. Alang ang tintinon mo kung nilasakon mo.
6: Sakon mo.
2: Pagpuli mo yung tsura sa largo mo, itom.
6: Malabalang.
2: Well, Son, salamat. Ginway nito tiyempo sa program ta. Ah, see you by tomorrow. More updates sa salingang kaso karon sa 11 Mbps. Ako naman si K5 Eljan Castan.
6: Ako naman si K5 Eric Tenere.
2: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: Bye-bye.
9: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Bis kag pigaw ang imo immune system. Mag
10: D3, payo ka na! DTX 500! Ulang sa pagkaonsang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Basta may kabalaan na kaugtas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kapagdanan, sang matasing kapagtimulan, kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburigod, malimta. DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako galing si Ariel, nagkantonsillitis ang nagligad, sikisakit, hindi katama, tiambas ang tiyo ko. Ato Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver, masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagto Marcos ang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C, isang magsulay pa ko sang ulan, kigid yan. Ako ginadutlan sang balatian.
10: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
10: DTX Beauty Soap. Mabasa sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
17: Nabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, naginukdan sang prebiotic. Nagababastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
18: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
19: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
18: Ka! I-shoot na ga!
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips, kag health information.

0: Rosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Welcome kamo sa atong programa, Informasyon sa Ikaayong Lawas. Mayong aga sa tanan nga nag-upod sa maskara do happy ginang bakulod City of Smile nga ginahambal na. So sa liwat mayong aga kag padayon naman kita sa atong nga programa Informasyon sa Ikaayong Lawas. Diri natong pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. No, ang pinaka-importante, dapat kita maging healthy, layo kisa kita sa mga masakit. Upod natin sa itong programa, si Brad Paul, Sir Kevin Bigay, kag si Sir Boy Zulweta. Pero before anything else, ha, naka-take na kabala ka mo sang DTX 500, dapat updan nyo man, sing mighty siyang alkaline na vitamin C, of course, D3 Bio ining Super Trio, dapat natin nga i-practice gid sa aton adlaw-adlaw, na kagang aton nga Clinica Sporbiotics. Mayong aga sa tanan. Ari ng aton mga partners, Brad Paul, mayong aga sa imo kay Brad Sir Kevin naman kag Sir Boy.
2: Good morning, engineer. Kasi aton mga tigbalamati, mayong aga sa inyo ang aton subong mangin topiko amo ang ano ang mga tips para sa may mga problema sa atay, especially ining tawag nato nga fatty liver.
1: Mm-hmm.
2: Paano naton engineer naturally mahimo nga mamat-amat ani cure ang aton nga fatty liver kay kon mapabayan ang general delikado man kag anong mabulig ni DTX 500. So ina ang aton mangin topiko with Sir Kevin Bigay and Sir Boy Zulweta.
3: Mayong aga Sir Kevin, Sir Boy.
4: Mayong aga Sir JP, mayong aga engineer, mayong aga Sir Boy.
1: Mayong aga.
4: Suki na ton nga tigpalamati no nagatutok sa ton kag nagapamati diri sa K5 News FM. Kag syempre, ang DTX 500 no ang superior antioxidant. Kung hube ng selula, hube ng itsura. Kag ang Mighty C Alkaline Vitamin C nagapabakod sang inyong resistensya kag ang D3 Bio ang pambato nyo sa anuman nga sa'y isang impeksyon, tuga sang anuman nga sa'y isang mikrobyo. Kagang aton nga paborito nga probiotic food supplement, ang Clinica Sporbiotics.
1: Okay, mayong aga man sa imo, Sir Boy.
5: Good morning, engineer. Good morning, Brad Paul. Sir Kevin, mayong aga man sa atong suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga plalangga at ang KSS supporters, kag Slow Labs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500, the super antioxidant, ang pangkontra naton sa atong mga bisyo, ang pangkontra sa ginatawag nga premature aging brought about by oxidative stress, halin sa imo pagkaon, sa imo lifestyle, sa imo mga ginatawag nga mga extra activities nga gapatigulang sa lawas. So kung gusto mo hubi ng selula mo, mag DTX 500. Nami man siya sa mga diabetic, kaya may ampalaya extract, gapanubo sa imo blood sugar. So kung if you're diabetic and you wanna look young bandayon, mag DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sang imo lawas para makabato man sa ginatawag nga mga invasion sa mga mikrobyo nga gadala masakit no. Kung gusto mo kampiyon ang imo immune system in tip top shape, mag Mighty C, the alkaline vitamin C. And of course, because it's alkaline vitamin C ang Mighty C, ha, nami ang gina-produce nga glutathione sa imo lawas, imo liver. That's why gamat-amat ka puti, ha, gamat-amat ka hapahamis, and of course ang collagen level mo gasaka man, so layo ka sa wrinkles kung naka Mighty C the alkaline vitamin C for optimum eye health. Kung gusto mo kampiyon ng imo mata, ha, 2020 vision gapon imo mata, mag eye care gold capsules. Ang eye care gold capsules, ha, rich in vitamin C, vitamin E and bilberry extract that works together to give you optimum eye health at para layo kasi ginatawag mga katarak, mga other eye diseases caused by oxidative stress, kuha na tanan sa eye care gold supplements. Parisan sa ginatawag nga eye care drops rich in hyaluronic acid that cleans your eyes and relaxes your eyes after a tiring day. And of course, kung tatang kaso, ubos, ipon, kagilana at kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio.
1: Dapat energetic kita, sining nga maskara, makalibot-libot kita, makahappy-happy kita. pero kinanglanta maging healthy.
5: Oy, engineer ha, sa talking doctor so yata ano, cortisol. How does cortisol prevents you in prevents your body from weight loss? Okay. Ano bala ang cortisol? Ano ba nga ba lang way kaganiwang kung ga-exercise ka, kung stress ka?
2: Sige, okay. Nakasanta na karon Sir Boy sa imong topic no. Para di kita magkulabo sa tiyempo, ang engineer, ang fatty liver, importante gining aton initutukan.
1: Mm-hmm.
2: Kay kung hindi mo ni ma-address, mangin potential ini nga kosang mas lala nga problema sa liver. Tanda-tanda ang progression, engineer, sa mga liver disease, especially ining cirrhosis, naghalin ini anay sa fibrosis sa liver.
1: Okay.
2: Mahubag, and then after na mapiklat, and then magka-cirrhosis ka na. Kay ang yes ang liver gahil engineer gahil siya gaayos siya o galing ti gakugan and mm-hmm. Kugan to kakiloidal bla ang pinaka example sinang daw ga tig-a siya so ang healed nga liver from pilas niya is not as as effective sang iya gidyang original gidyang structure.
1: Ang pagpalang dilaw nga panit na isa cause mo na sang liver problem.
2: Engineer, damo na yung problema ang amo sina no. Pero ang storyante ni Subong is fatty liver. Ginatawag ni Subong metabolic dysfunction associated steatotic liver disease. So ang iya sining sa una daw NAFLD ni mo non-alcoholic fatty liver disease. Mm-hmm. So, sa una ang iya nga tawag. Pero subong niya, ginisla na nila metabolic dysfunction associated steatotic liver disease. Anong screening si Sir Kevin? Kuan ang yapo no?
4: Syempre ang aton nga no, liver function test no, ang SGPT naton, ang SGOT no. So ALT or AST.
2: Oh. So pinamakot Sir Kevin kay registered kuan sa engineer. Medtech no? Medical technology. So sa ilagi ni gatupa ang mga test for liver. So dira ta na mabalaan anak ka pa test na bala ka mo, engineer ka pa test ka?
1: Ati, ako plano ko gani mag-general check-up mo. Tanan-tanan nga ko ng mga laboratories.
2: So, sa edad mo na, check-up ka gid. Mga kita nga daan nga naga-50 na bab na. Dapat ma-check-up gid. No? Dala na yung mga prostate. Prostate mo. So, sa liver, importante, sa tuntag palamati, ipacheck nyo gitin yung liver. Why ka tani kulbaan kung nga DTX ka 500, engineer mo?
1: Dapat lang ako.
2: Kaya ako bala, ang nakapaayo gitin sa akong fatty liver is DTX. Tutuod na.
1: Mm-hmm.
2: May ara ko yung mga results kay ginatago ko na. Basta gani lab result ko. Ginatago ko gina niya. May ara ko yung lab results sang 2003 pa. 2003. Taas ako ng GPT. Ang normal 55. Depende sa machine. Pero akong to, ang normal is 45. Sang 2003, may drip ko. May screening kami every year. Ang akon nga SGPT engineer is nasa 65. Ang abasang doktor sa kusiyas ginapang gainom ka yung kuudok niya kaplakaon ka tamba ano ni matikaon yung kuudok niya ti amo na sa normal na nga may pati liver ka nga amo na may gamay taas elevation si mo is GPT
1: maliban sa laboratory ano mga simptoma abis ng pati liver nga mabatyagan mo sa normal
2: kung isa yan dyan hindi mo na balaan kung sa tsura mo lang
1: uh-huh.
2: Kay again ang liver takabalan ni engineer igo niya yung batyag mapakita yung symptom si mo
1: uh-huh.
2: Dako na niya ang damage sa sulod. So you could be healthy from the outward, pero from at the inside, yeah, may problema ka. That's why ginalaboratory sa engineer.
1: Mm-hmm.
2: Ti ako yung why labot nga ng labs ko, gapa ultrasound gi ko yung whole abdomen.
1: Mm-hmm.
2: So nakita nga wala piklat akong liver, hamis, kalois Ginoo, hamis, wala piklat, wala kunanong inflammation, may fatty liver lang, sa gamay na lang.
1: Okay.
2: Oo. Kaya naglambot, progression engineer mo, ako mo 2003, akon nga fatty liver, akon nga SGPT, 65, ang normal is 45. Nagpa-scan ko liwat 2010. Kiti, nagudat na ko medrep, why na kami kaayog pa-screen. 2010, nakibot ko, aran ako sa 80, sobra.
1: Mm-hmm.
2: Pagka 2012, nagpa-check ko liwat, nag-90 plus. Pagka 2016 nagpa-try ko 120.
1: Gataas na gataas.
2: Ati o eh.
5: Tiyan ba siyang doktor?
1: Siguro may anong mga unhealthy ng mga practice na nga magtaas naman?
2: Aside sa pang-chicks.
1: Ang inom?
2: Inom.
1: Uh-huh.
2: Inom.
1: Ang pang-chicks ka para taas man?
6: Kaya pa fatty liver ang...
2: Yeah. Oo. Kaya hindi ka makapang-chicks, hindi umahubugon.
6: Ha?
2: Kailan umahubugon? Hindi umahubugon man. Oo. So, muna, seriously, gataas-gataas, engineer.
1: Uh-huh.
2: Kaysa ginakaon, tani, ano nga ba sa doktor? Basta gani Pinoy ka, normal sa aton kaysa amo na kay palakaon kita carbohydrates
1: okay.
2: No? Sa aton nga diet
4: sa aton staple Kevin. Staple diet
2: na amo na unless nga puro sa amon dito sa US
6: way na nang bahal ka na Pinoy ka
2: okay ay di ba kung ga dito ba yung kay cortisol niya manage anyway sir boy para dito magdugay no. Mm-hmm. Wala mo ko choice, gusto ko tayo dali. Hindi na mamatapos, sugpo naman ni Friday.
6: Sige, wala nga headache.
2: Ginuntan ko ito pala, kaya ito maabot mo ko. Oo, Dudrina. So, ang dito, na isa testimony, bala sir.
6: Oh, yes, of course.
2: Nag-abot ang DTX 500 in 2019. Mm-hmm. Nambala ko pa na si Doc. Gaan niya ko, linga sir, before tani i-market. Abigaan ta ka tilawin ni sa imo fatty liver. Si Kuti Doc may fatty liver, nag-warning na tublang doktor sa akong halong ko sa ginainom ko.
1: Uh-huh.
2: Kaya testing eh. Ganya ko isa ka box. Mm-hmm. Pwerte inom ko, engineer. Duwas uh-huh. aga, duwas gabi. Okay? Ay, pagka after 3 months, nagpa-check ko. Ginulbaan ko eh, tapat ginigaroon.
1: Uh-huh.
2: Sus paglantaw, engineer, from 120 nag 70 plus.
1: No, nagnubo dahil. Nubo. Mga 50 plus
2: ang ibuin. Sige ko pa. Last year, nagpa-check ko sa engineer.
1: Uh-huh.
2: Kaya nagpa-laboratory kami ni Mrs. Ang akon nga SGPT is 35.
1: Wow.
2: Ang normal is 45.
1: Oo.
2: Dula, ganyan tanan, engineer. Di, paano abing madlok ang mga guba ang imo atay sa inom sang food supplement? Kay ang DTX ko gani, yung sagi inom ko, nagnubo yung fatty liver ko, engineer.
1: Gani?
2: Ha, imagine mo halin sa 120, ha, ang ambal sang doktor, hindi lang pagpasubra, ha, 3 times sa imong normal.
1: Okay.
2: Okay? Basta wala ka malang inom whiskey,
1: uh-huh.
2: ng taas si GP, itong most likely fatty liver na. Kahit yung normal, yung mag-gastor fat, Sir Kevin, atong nga liver mo, kay source of energy, tanay emergency need, no? Surplus calories mo na yung drama store.
1: Uh-huh.
2: Dasig niya yung manage. So, siling sa doktor, kung wala lang makayagay yung problema sa inom, most likely pati liver lang ni, bisan ipa-ultras. Kung gusto mo mga nigurado, ipa-ultrasound ta. Kay base ya ining SGPT mo, nga taas, ang elevation, base hindi man pati liver.
1: Okay,
2: base
1: okay, inom, okay.
2: Kaya alcohol ni related. So, yung pa-ultrasound, may pati liver.
1: May gamay.
2: Tisubong ya, wala na yung engineer eh. Why na ya kay normal na lang yung deposited deposit sang fat. Now diri kita.
1: Hindi sa madula 100% gidya.
2: Okay, sa diet.
1: May mga traces. Kasi
2: ikaw may fatty liver ka gani guro so di blaser Kevin.
4: So ang fatty liver engineer no hindi lang nasa sa inom kundi mismo sa diet.
2: Kaon.
4: Uh-huh. As long as your diet is rich in triglycerides no, triglycerides or cholesterol rich nga mga pagkaon so prone siya gid sa fatty liver nga ginatawag especially kung may fatty liver ka no so gadako imo visceral fats leads to obesity kay kung damo nimo fats nga naaccumulate sa lawas no ining mga fat cells hindi lang ni weight gain iya ginatag sa aton kundi ang insulin resistance nga ginatawag because ining mga fats no naga-trigger sang inflammatory signals kag naga-disrupt ang insulin sensitivity naton nga naga-lead sa ginatawag naton nga metabolic disorder of the disease will lead on to liver fibrosis.
1: Anong guwapa or guwapo nga liver man? Anong kulay?
4: Well, siyempre, kita,
2: duga pinkish,
4: kita mo na sa ano, engineer, sa
2: duga brownies?
4: Mga ginapambakal mo man nga innards. No?
2: Amo gina question engineer kinang nan paya Brian aton lawas.
4: Hindi ka man dissect pag
2: dissect siya. Igina mo na lang niyo ah para magwapa ang inyong liver mag DTX 500.
1: Ayos, so, ayos.
2: Tested niya sa akin.
1: Kasi
2: sa boy way tumatandog boy ang pati liver boy.
6: Yeah.
2: Friday ma. Batayan ha sa Friday. I-discuss tapagid, no? Ang madalom-dalom sang pati liver.
6: Na
1: no, abangan ang kasunod.
6: I was inspired, no? Impressed kay ang DTX 500 tutuod kito nang yung dumduan ko na sa unang lecture ni Sir JP nga gipakita ipa ko na isang lab result
2: niya. Lab result ko ah.
6: Na ang DTX 500 nagpadula sa niya fatty liver.
1: Okay, okay.
6: Ginisla ng fatty liver sang fatty wallet sang tungod
4: Ay, Sir Boy, may history man ko siyang fatty liver.
2: Patibang.
4: Ay, kamara ka. May story man ko siyang fatty liver, Sir JP. Pero nag-start ko workout sa Rayo Fitness, ha?
2: Oo, natuwa.
4: Wala nga itong fatty liver. Pag-ultrasound ko sa...
2: Why na?
4: Wala na.
2: Kunumi. So, workout, kag DTX 500.
4: Partner ka na. Si Sir Boy, may arima sa una. Saan ka inom niya? Subong, why naman sa ka-inom?
6: Why naman?
2: Oh, at lagsa lang lang. Lagsa na lang. Lagsa. Oh. So, kadami, gitsa sa aton niya, tatlo ya. Exercise, DTX 500, kag, kakas inom. Imo, engineer,
1: ang
2: namin.
1: Ang nabatian ko

0: Kaya gid madula ang imo nga tawag nga mga fat sa lawas, lalo na sa imo chan.
1: Lido amo gining mga trending nga topic sa social media sa boy, no? weight loss deficit. Oh.
0: It's a sign na ang tawo subong is so in sa nga tawag nga fitness. That's why uso mga gym, ha, damo ka kadto sa gym,
1: dalaga
2: ang pag-enlarge sa mga muscles.
0: Hindi lang pag-enlarge sa muscles, but to prolong your life. Gakadto sa gym, gadlagan sila because they finally know nga ay amunigili ang makapalawig sa kabuhi mo. Kadto ka sa gym, kadto ka sa Rayo Gym, gym kada, and practice good lifestyle.
2: Na, no? Pero kayo may trainer da, yagwa.
0: Ako, hindi na ako.
2: Gwa, na, isang trainer
0: half da. Half Korean ang trainer da.
1: Yan na lang si Sam Gyupsal.
0: Sam Gyupsal. Anyway, ano walang ginobes ang cortisol? Let's talk about cortisol first. Di ni sa Evelyn alin ang cortisol niyo.
1: Ako masabat, sir boy.
0: Sige.
1: Cortisol, no? Cortisol, hormone sa saton lawas.
0: Mm.
1: Actually, kung magtulog ta, ang ining hormone ga, ano ni, gamat-amat naog, no? Kay para maka-relax aton lawas. So dira pa lang a key term, no? Ang cortisol amo ni sa ang naga reason nga ang naga amat-amat init aton lawas, naga-active. So pagbugtaw ta sa aga, ang aton cortisol nubo, and then mga around 30 minutes to 1 hour after you wake up, no? After mo bugtaw, gamat-amat na siya saka.
0: Mm.
1: No, ang cortisol. Ang reason nga aga saka siya is the homeostasis ang imulawas. But siling on normal nga proseso sang imulawas to reactivate ang tanan or manormalize or to speed up ang imo nga metabolism.
0: Nami na yung nga function sang cortisol.
1: Nami na ya. So dapat ina nga function has only short period of time.
0: Correct.
1: Kay the more kada nga gababad sa cortisol, amo nang lain nga epekto. So ano bilang reason nga nagaprolong ang cortisol, sir boy? So ang cortisol hindi lang kay gataas after tabugtaw. Gataas man ini sa kung kita under sa stress. Problema sa financially, psychosocial, emotional, physical. So gataas imong cortisol. Even kung ga-exercise ka, gataas imong cortisol.
0: Kaya taka-example, engineer sa badon ko si Sir Kevin.
2: Matamo
0: sa aga, nagsaka ang cortisol mo, po nagnubo, kinaka-DTX coffee mix ka na. Pagkita mo sa bill sang imo sa kulente mo, nagtaas ang imo cortisol, kitaas ang imo bill. Meaning to say, kung ang brain mo, specifically your hypothalamus,
1: na-stimulate,
0: makita yang, oy, na-stress si sir, na-stress si engineer, pataaso niya ang cortisol level mo, ma-release niya siya sa ginatawag tawag nga adrenocortisol hormone na datanan. Anyway, Sir Kevin.
2: So Sir Kevin, ang mga buang blada sa plaza ho, siguro wala nang gataas nila cortisol.
0: Aga-gataas.
2: Wala ka stress
0: ako
2: mo.
0: Ako gataas ang cortisol ko kung amo na ang imo.
2: Gani. Pero
1: engineer, no, ang cortisol, ang pagproduce ng cortisol, it is a normal function sang lawas. Regardless of your sanity.
0: Let us be clear about that.
1: Regardless sa sanity sang tao, no? Whether man normal nga tao or insane, no, nadula ang animus ang isa ka tao. Kag syempre, engineer, no, ang balik na sa cortisol. So ang cortisol amo ni nagataas kung kita stress. Anong epekto sa lawas ta kung gataas aton cortisol? Nagataas aton nga blood circulation.
0: Correct.
1: So imagine kung magdugay ang cortisol sa aton lawas, kag gadugay man ang taas aton nga blood nga increased blood flow. So kung may increased blood flow, anong pwede ma-develop mo sa uli?
2: Blood pressure?
1: Hypertension. O mataas nga blood pressure.
2: Okay.
1: So ma-high blood ka, engineer. Pag syempre, kung under stress kapag yun, mataas imo reactive oxygen species. Imo nga free radicals, mataas. So manubo imo nga antioxidant system. Kung nubo imo antioxidant system, pwede magtubo ang ano nga sakit? Cellular mutation. Cancer.
2: Nagahina man ang imo mga muscles.
1: Isa pa gina engineer kag syempre, no, ang imo brain function nagadeteriorate kung ikaw under stress.
0: Okay. So, thank you Sir Kevin, ha. So nga aga tambok ka kung may cortisol ka. Ha? Nga abala gatambok ka kung stress ka.
2: Kung gataas ang cortisol.
0: Kung gataas ang syempre kung stress ka, gataas ang cortisol level.
2: Correct.
0: Cortisol is a stress hormone, no? Kaya nga, ha? Kay redirect ni cortisol ang imo mga tambok nga ginakaon to your belly fat, to your visceral fat.
2: Okay.
0: Your visceral fat has 4 times more receptors for cortisol.

0: Meaning to say, if you're stressed, ang lawas mo, because you are in your fight and flight nga situation, amo na yung situation sang imo lawas, i-dedic, uy, do delikado ang lawas mo, nga dugog, tas bosaw, iputang itanan ang imo fat storage sa imo visceral fat. Your visceral fat, amo na yung kakapol sa chan mo sa sulod. Deep within niya, ang sagwa mo niya nga fat, yung lapit sa skin mo, yung subcutaneous na niya. Mm-hmm. Tapos na iyang dulaon. Ang budlay yung dulaon nga fat, amo tong visceral fat, nga kakapol sa imo, mga organs, sa lulod sa mga tinaim mo.
1: Okay, okay.
0: Amo na ga-form sa buyon mo. Amo na ang kung ina siya nga visceral fat na, mas dako ang iya pagdako kung stress ka pa may kidamo ni sa cortisol receptor. So that's the first and foremost reason nga gatambok ka kung stress ka. Another is stress eating. We all know about that. When you're stressed, you go to your favorite food. Ano tawag na gani? Comfort food.
2: Mm-hmm.
0: Ito yung comfort food mo, be cake.
2: Mm.
0: Ang comfort food mo be isa ka banyado nga rice.
2: Mm.
0: Kag may sinigang ka da.
2: Mm-hmm.
0: The more ka, gatambok ka pagid.
1: Okay.
0: Ano pagid? Ang ginatawag pagid nga lain ni sa cortisol is kung gataas ang cortisol mo, hindi lang gagadugang ang tambok sa chan mo, kundi dasig ang pag-breakdown sa imo mga muscles. Kiginaos, imbis usaron ang ginatawag nga glucose ang imo lawas as a source of energy, cortisol will activate your body to use a different kind of source of energy, which is your protein coming from your muscles. That's why, kung makita mo ang stress nga tao, kung imagine mo, kita mo, tambok siya.
1: Okay.
0: Ha? Gamay ang iya arms, gamay ang iya mga legs.
1: Dabot ito, igli.
0: Kay, that's because of cortisol.
2: Mm.
0: Ano mo brand ni D3 Bio, no? Ano wala mo brand ni D3 Bio? D3 Bio first and foremost will increase your metabolism by increasing your core temperature. Amo ni mahatag sang medium chain fatty acid sa imulawas nga sa D3 Bio. By increasing your metabolism, ang una gid kwaon sang imo kung taas imo metabolismo, ang imo mga stored fats. Tapos sabi kaon, why ka na nagkaon?
1: Okay.
0: Ha, ginom ka D3 Bio, pangitaon na ni D3 Bio. Hindi ka ba kuha energy, man? Ha? Hindi ka ba kuha, besides giving energy, din pag kumakuha energy, it will go directly to your visceral fat and turn that fat into energy para nami ang pagdula. By doing that, matamat dula ang imo visceral fat. Matamat ka may buyon mo, panalo na parisan mo, kanto ka sa Rayo Gym. Gym ka da, uh-huh. Inong ka D3 Bio, makita mo gid kung paano madula ang ginatawag, may energy ka pa, ha? Mm-hmm. Hindi lang da, nga gadula ang weight mo, may energy ka pa. And because may energy ka, hindi na magkadto sa imo muscles. Nga para kwaon to ang mga protein mo as a source of for amino acids for energy. Usaron yan na ni, ang ginatawag ng medium chain fatty acids sa D3 Bio, as a form of energy.
1: So, sir boy, ano ang pinaka the best abing level sang cortisol? High siya or low or katamtaman
0: ang cortisol? It should be in the normal level. It should be in the lower part of normal level.
2: Uh-huh. Actually, may timing lang good engineer nga nami nga taas imo cortisol.
1: Okay.
2: So, muna ang after mo pagbugtaw, no? Kag after sa hapon na bla, after lunch.
1: Uh-huh.
2: No? So, dira na mga period nga ganubo ang cortisol. So dapat mo na siya pataas. So I mean, nga taas ang cortisol naton. Kay because ang aton lawas no has this homeostasis nga kung kinanglan ta energy, maproduce man na siya cortisol to help our body magproduce ang energy.
1: Okay.
0: I just want to put this out no, out in the open. Tanan nga na sa lawas ta has a purpose, even those bad things. Even oxidative stress has a purpose.
1: Okay.
0: Even cortisol has a purpose.
1: May pero, mga function may sila, function, positive hindi, or negative?
0: Hindi lang sila mag-sobra. Sobra kasaka.
1: Okay.
2: Kaya ang sobra, no, amo naman ang lain.
0: Amo naman ang lain. So, hindi kaya ka na madulak yun ang cortisol sa lawas mo, hindi ka na ka-function.
1: Okay.
0: Ha? Hindi ka na kagabugtaw.
2: Eh kung wala cortisol, no, ang imulawas, nang hindi ka kapangusog,
1: okay, well, ang imo mga muscles wala pursa.
2: Natamad ka magiho.
1: Okay.
2: No, tapos pagbugtaw mo luya ka Japon.
1: Mm-hmm.
0: Cortisol is not an just to be clear, hindi siya energy source. But it basically helps your body
2: to generate
0: energy and find the source of energy.
1: Okay.
0: So amo na siya, no? Amo nang purpose na. So going back, D3 Bio basically will protect your body from overload of cortisol. Lalo na if you're in a workout, kung gusto ka mga provided ka energy nga mausan mo dayon mag-D3Bio kadto ka sa layo gym balon apat ka D3Bio to fuel your workout and help your body lose those unwanted fats. So kung hindi lang kuntat ang kaso ubos ipon kagilanat ang D3Bio, pwede mo man ni mausan mag-workout or pwede mo man ni mausan magpampaniwang or to maintain homeostasis kung si Sir Kevin
2: so, pa. So muna Sir Boy, no? Hindi lang kay ang may sedentary lifestyle ang makabenepisyo sa D3Bio, kundi pati mismo ang may active nga lifestyle, correct, no? Ang makabenepisyo gid sa D3Bio pinaagi sa iyang medium chain triglycerides nga ara sa extra virgin coconut oil component sang D3Bio. So mga suki, no, mag D3Bio na kamo.
0: Dito mo makita, no, ang MCTs nga ara sa mga mahalon nga mga workout nga mga formulas.
1: Okay. Ha?
0: Ang mga
2: sa kalitro ga 1.5
0: ga 1.5 ara na sa D3Bio. Ha? Amo nang sikreto sang D3Bio.
1: Okay, okay, no. Salamat Sir Boy sinang mga positive kag mga dapat hibal-on gyud sa aton mga tagpalamati. Pero kinanglan taman Sir Boy, adlaw-adlaw maligo kita.
2: Siyempre,
1: kinanglan ma moisturize ang imong skin, Sir Kevin. Dapat may ara nga facial cleanser nga ara gyud permi sa aton nga skin.
2: Yes, engineer, kay kisa no ang punggod or ang pimples kisa resulta man sang stress.
1: Uh-huh.
2: No, kay kung stress ka, gataas man nimo cortisol kag siyempre ang pimples gidyan, no, mostly ang common sa pimples tuga sang bacterial infection sa imo nga panit. So para malikawan ang pimples, no, mag-DTX beauty soap na kamuhi mo sa mga pili nga premiado nga mga natural ingredients. Kaangay sang guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag syempre ang virgin coconut oil nga may ara sang antimicrobial property nga ginatap na ang germs nga pwede magtuga sang skin diseases. Kag ginapaputi pa ang imong panit. So sa DTX Beauty Soap, nagahamis ka na, nagaputi pa ang imong panit. Pero syempre, engineer, dapat may partner gid ni.
1: Kung
2: hindi kasi ni magpartner, base magtuga ka sa pagtaas ang cortisol sang imong tupad sa jeep. No, mag Clinica Dio Fresh, ang Clinica Dio Fresh Natural Dio Roll-On nga ginatap na ang pagbaho sang imong kilikili, no, to stop body odor, mag swipe to the right, swipe to the left with Clinica Dio Fresh to stay fresh for 48 hours. Kasi syempre may katandem ini engineer sa pagpaputi sang aton ilok, may ara man kita sang Dio Glow, no, ang Dio Glow available na sa branch sang aton nga clinics, no, sang Clinica de Alternativo.
1: Ang kinanglaman naton ang pangapi, Sir Kevin.
2: Mm-hmm.
1: Ang pangapi hindi na madula sa mga Pinoy. Amo nang di kwa kuno the most consumed beverage sa bugos nga kalibutan ang kape. Pero dapat naton hibalon ang kape nga kabulig sa aton maging healthy.
2: Mm-hmm.
1: Sir Kevin. Dapat ining
2: why na iba niya kape engineer, DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix himo sa palay leaf extract kag di sugar sugar cane extract nga bugana sa antioxidant. Kag syempre may ara pa ini chia seeds engineer nga rich in fiber nga nagabulig sa pagtinlo sang imo digestive tract, no, para mapagwa da ang mga toxins sang bad bacteria, no, sa imo nga lawas. Kag syempre para may pagkaon ang imo nga mga probiotics sa tiyan para nami imo nga gut health kung nag-inom ka sang DTX Coffee Mix. Kag syempre, engineer, no, nagahubin ang imusilula kay bangod sang antioxidant nga ra sa DTX Coffee Mix. So, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: Talking about detox, engineer, no?
1: Uh-huh.
0: Gusto mo yung double detox, mag-DTX Premium Coffee, tandaan ang ngalan. DTX Premium Coffee, duwa ka super antioxidant ang unod sini. May ergotyrene ganin sa ganong mushroom, the herb of immortality, no? Amun yung paborito sa Japan.
1: Uh-huh.
0: Kaya amun yung pinakadugay nga antioxidant magtinel sa imulawas. It has the ability to revive all your old antioxidant. Those vitamin C and vitamin E nga na-oxidize na, pangbuhi o na sa ergotyrene nga sa DTX Premium. Ginduwa kailangan pag ni Dr. Ramil sa nga tawag nga DSE, ang super antioxidant nga sa DTX 500 ginputang sa kape para putiktahan ka sa imo bisyo, kung lalo na kung bisyuhan ka klase manog kape, no? Kung gusto mo lang, kung gusto mo lang if you wanna look young by drinking coffee, this is a perfect coffee for you, DTX premium coffee. Ang sweetener stevia, so if you're diabetic, if you're conscious about your blood sugar level, hindi ka mo problema sa DTX premium coffee.
1: Pero kung buringot, kaya may halatang kape yung gina-interview sila.
2: Naong taas cortisol mo.
1: Oo.
2: Dapat pre-bio coffee, engineer ang pre-bio coffee. Ang kape nga may aras ang probiotics nga nagapasaka sa imo nga happy hormones, no, to fight cortisol, no, para ma-normalize natong liwat aton cortisol, para hindi ta stress, hindi buringot aton ulo kag nami ang brain function. Kay may ara kita pre-bio coffee. Pero kung gut health ang pag-storyan, engineer, may clinicas probiotics kita, ang fortified probiotic supplement. Mas ginpabaskog bangod may 80 billion colony forming units of good bacteria sa kada kapsula nga nagaprotekta sa imo gut health against diarrhea, constipation, or even amoebiasis, no, kag mga bad bacteria dira nga pwede magtugas sa ginatawag naton nga gut diseases, no, kaangay sang colorectal cancer, no, kag syempre ang mga may problema da sa pabalik-balik nga urinary tract infection, no, basi kulang lang kamo sa probiotics or good bacteria sa inyong lawas, amo ning solusyon, Clinicas Probiotics, para matap na ang pabalik-balik ng urinary tract infection kag nagaamat-amat balik ang health sang imo nga flower, engineer, hindi na kay flower, pati mga lalaki pa da, no? So mag Clinicas Probiotics.
1: Sa mga lalaki naman niya, speaking sa mga performance blas ng lalaki, mayari kita ina-introduce ining extend food supplement for men. Magahatag energy kag maga-reduce ang fatigue level bala, Sir Kevin, stamina kag vitality, sexual performance manami, labi na gid kung may mga prostate problem sila, iniya nagapanami sang performance sang mga lalaki. Kay kung non-use kuno kag or overused, makapalain man, Sir Kevin, pero dapat ang prostate mo maging healthy, dapat permi ara sa kondisyon, Sir Kevin. So mag-extend food supplement for men, manami ang blood flow.
2: Yes, extend food supplement, engineer, may ara sa makarot, kag klabuwas, kag luwas sa phytonutrients, kag amino acids, no, may ara manini anti-inflammatory properties nga beneficial para sa inyo prostate, no, sa aton yung mga kalalakihan nga gapamati, no, kag may medyo may problema sila sa ila prostate, ma nami gining extend food supplement kag hindi lang sa mga lalaki kundi sa mga babae nga naga-experience ang ginatawag nga vaginal dryness, no, kay ang normal nga vagina should be
1: moisturized.
2: Kaya kung mag-dry ang ginatawag natin nga vagina, engineer, dry na nag-cause ang irritation, which will later on lead to urinary tract infection as well.
1: Correct.
2: So mag-extend food supplement, mapabaye man or lalaki, extend food supplement.
0: Bro, kung gusto mo yun namin, imo blood flow, engineer, pwede man kapamasahe, no?
1: Okay.
0: Magpamasahe 2-3 times a week gamit ang DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan. Kampiyon ang hagod kag init nga ginahatag sa mga tired muscles mo, sa mga may mga hinahangin ka sa kasukasuan mo, ha, haplasan ka lang ni sa ginatawag nga DTX Liniment Oil, amat-amat kwa ma-feel mo gid ang ginatawag nga pag-relieve and the relaxation nga mabatsagan mo,
2: nga gasakit ang ulo sa ruma, no,
0: gasakit
2: ang ulo,
0: pwede
2: man di kinang lan imnan dayon, ah,
0: oh, dimnan,
2: try mo i-aromatherapy kag imnan tubig,
0: kag magpahilot sang ulo mo sang DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
1: Munang pinaka-importante, pero din sila makakuha si ni Sir Kevin. Si
2: yes, engineer, ang produkto sa Clinica de Alternativo available initanan sa mga pili kag nagapanguna nga butika nga malapit sa inyong lugar, no? Kag syempre, available gid initanan sa clinic, sa Clinica de Alternativo nga lapit sa inyong lugar, no? Para sa dugang nga detalye parte sa amon produkto, kag sa mga address ang amon nga clinics, no, magbisita lang kamo sa amon Facebook page Clinica de Alternativo, kag magpadala sang mensahe, no, kag aton ina pagasabton sa Facebook, no. So again, magkadto sa Facebook page Clinica de Alternativo, kag syempre dapat tandaan gyud nila, engineer, para nami ang estado sang ilaikayong lawas, magkaon gid sang insakto, mag-ehersisyo kag partnerin ina sa mga premiado nga protektor sang ikayong lawas ng mga produkto sang Klinika de Alternativo. Ang DTX 500, ang superior antioxidant, nagahubi ng selula, nagahubi ng itsura. Ang Mighty C Alkaline Vitamin C, nagapabakod sang imo nga immune system. Kag syempre, ang D3 Bio, ang protektor sang imo nga lawas, batok sa anuman nga say, sang impeksyon, tugas sang mikrobyo. Kag ang aton nga klinika, Spore Biotics, ang 45 probiotics nga good for your gut health. So ako si Kevin Bigay, nagambasin nyo nga ang lawas amligan, balatian likawan.
0: Mm, okay. Maskara season, no? So protektahan ta aton lawas, no? Before maglagaw, inuman ay D3 Bio para balukay when you're in a crowded place. Ha? Kung ga-enjoy ka da, mas damo, mas exposed ka. Kaya kaya kabalo kung anong masakit na sa tupad mo. Anong kaya kaya kabalo kung sino na yan masugata mo. Kanan, in tip-top shape ang imo immune system. Kag may bodyguard ini, dapat that's why maka-D3 Bio kagit. Of course, parisan sa imo immune booster nga Mighty C and the Alkaline Vitamin C and DTX 500. Protektahan man aton mata, ha? Mga eye care gold and eye care eye drops available ni tanan sa aton na sa TikTok kag Lazada, no, pangitaon nyo nandang aton official store sa Klinika de Alternativo. Ako si Boy Salueta, gambal, good morning, God bless and enjoy your Wednesday.
1: Ang pinakanami nga na practice ng himuon nila mamati gid pirmi sa aton nga programa informasyon sa ikayong lawas, nagainaway il si Lula kag ang bata, sir Boy, kay tungod si Lula gusto gid mamati sa aton nga programa. Kay kadiriya makikita nga ang aton nga mga health tips, mga health information manami gid para manatiling healthy ang aton tagparamati. In behalf ni Doc Ramilo, yung aton pinalangga nga CEO, salamat busing kag sa aton nga Vice President sa Operations Sir Eljan Castaño, si Sir Rods Palma, nga aton nga Station Manager, ang aton mga amigo diri sa technical side, si Sir Ethan kag si Sir Renz. Salamat, ako naman si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Salamat, kagmayong aga sa tanan-tanan.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
2: What?
1: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istas.

0: ang padayunan ng istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagkulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Ninano ka man niya. Pwede lang tayo kapabugnaw. Bisan wala tayo kwarta.
2: Amo na?
1: Oo. Ibang na gani. Gakadto na sila sa mabugnaw ng lugar. Wala magani sila kwarta.
2: Ay, ano na yung klase bugnaw ng lugar man?
1: Samul eh.
2: No!
1: Ara ya, bisan wala ka tayo kwarta. Pwede tayo kapabugnaw. Kagka-hangaw-hangaw.
2: Bi ko gani anay kun lain ang mabugnaw nga lugar.
1: Ni. Amo niya galing gusto mo? Siya desadyay, no?

0: Yogs, kadugay man kay mamburak tayo.
1: Natak-an ka magula, toto na ka?
0: Uy!
1: Tiyo na natupuli. Lakat na to kung natak-an ka. Kaya kuya, mulat lang ko diya.
0: Bao, ikaw balaya ka, Earl? Tanggo ba, gidya balasang trip ang imo?
1: Hindi ah. Mayo na yung suggestion. Kung natak-an ka na laman lang, una ka na lang puli.
0: Gambalang kuya, sanga akong feelings ya.
1: Ti, feelings ko man ang ginambal ko sa imo.
0: Wow, ka, laba. Wala ka git balaya nag-support sa akon.
1: Support ko gani. Amo gani nga gin suggestion ta kay.
0: Suggestion? Nga daw pang sotab?
1: Pamatsyagan, mo lang na iya. Para hindi ka matakan? Istorya na lang tabalatinikal? Para malingaw ka?
0: Ano nga tinikal man? Tuod na iya nga kung iya nga ginaistorya si Muya.
1: Ah, ati sige. Tuod man kung tuod ah. Sige na. Sugi rin ako sa istorya mo.
0: Oo ah. Kabalo ka bala nga. Mayara ko bala tiyo nga nagabaligya balot.
1: Tenong labot ko?
0: Bao, pangbaragid yang imo dayon niya Eljan laba, no?
1: Tisakto man. Wala man gid ko labot sa tiyo mo. Kay ti, negosyo man na imong. Mayo tani kung magdako ang ginansyaya, kagaan niya ko. Kay,
0: oo, gani ah. Wala ka labot? Pero ang namin kuya, high-tech tuya, ang tiyo ko.
1: Paano nga nangin high-tech siya?
0: Kay maglibod siya balabalot. Wala na to siya bali nagasinggit. O kag wala na siya nagkakapaos.
1: Kagagaman toto na ko?
0: Kay kabalo ka bala? Nagagamit na pala siya sa speaker. Kag-in-record yun na pala ang iyang tingog. Nga, nagasinggit nga, balot! Pero, record na iya, kinasulit-sulit na iya, patukar iya.
1: Yogs, ako amo man lang na, amo man lang nagali. Abi ko kung ano, kid.
0: Sadya-sadya, no?

0: 안목에 펠라. 뭐 떠나고
1: 나빠길리야 순든무야 시보이빛신이야
0: 신는 시보이빛신만
1: 신오빠비 시탄탄이
0: 나 나앙아 보이빛신 도왁무시야
1: 깨띠 빨라까 오느샤 삼판시탄탄
0: 그러니까
1: hilig na yan niyaya sa mga paratya.
0: Amma, yung pa siya gali eh.
1: Amo na yan yung sekreto ko, no? Nga wala siya ginagutom kay bastante siya sa bitsin.
0: Wala na siya yung sako niya.
1: Nga manaw?
0: Nga ko niya? Black pepper? Ginasa mo ko na yung sa kanon kung wala sa daan.
1: Hala!
0: Gani, ang pamintang durog, ginamix ko na yun sa kanon. Sampat na yun tayo niya.
1: Hala! Hala! Sobra kapagigaliya kay Boy Bitsin ba?
0: Bahaw na yun si Boy Bitsin niya. Kulang pa na siya sa ako niya.
1: Pero, damo na balabalon niya. May lunchbox na siya na balon.
0: Bow! Tuod ka? Ikay gutom na ko. Siya lang anay akong intuon eh para makakaon ko.
1: Oo, intuwa siya anay nga. Ikaw lang makaon sa ngiya pansit kanton ng laban bitsin.
0: Di pihogit eh. Intuon ko sa kay man. Intuon na siya nga taan.
1: Ala, cha-cha-cha-chay no.

0: Mr. President? Arnang folder.
1: Ano ning unod sini, Chiki?
0: Ay, hindi, Mr. President. Pilirmahan ni siya.
1: Agoy! Ang sus, abi ko gani, Chiki, na naman.
0: Pero kung pirmahan mo ni Mr. President,
1: oo.
0: Basi palang makacheck kita.
1: Ay, agay! Ay, tuda?
0: Oh, Mr. President.
1: Ano ni siya?
0: Bill, ah.
1: Huh? Animal! Ano ni nga bill? Bill sa kurinte o sa tubig?
0: Hindi, Mr. President, ah.
1: Ha?
0: Bill ni siya halin sa sinago kag kongresong.
1: Aba, dumaayo ni gali eh. Dumakwartahan gali ni.
0: Amo ini ang bill nga nagapalawig sa termino sa barangay official.
1: Ati, maayugin! Pila na sila katuig mapungko?
0: 5 katuig taga-termino, Mr. President.
1: Ah, kung mainit pa ko, ahimuon kung napulo sila katuig sa isa ka-termino.
0: Ano?
1: Oo. Kagkot hindi gani, wala na lang ulo eleksyon. Pungko na sila hanggat gusto nila.
0: Hala, magamusin na gali. Sadya-sadya agad sila ino.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monanorin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Miskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdiwulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto si Ray, kisang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarko sa Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Sa
0: akong tutunan,
1: salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas na manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
8: Ako'y tama na nag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule dahil 3 years ago na problema ko ako na cholesterol na taas, no? So sa patayon na pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagsakta ko nga nagnubo nga ako na cholesterol levels manikang.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Sport Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sport Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sport Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: dry eye, pirmi nga katol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. iCare Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
13: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
0: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Ang patanakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayong mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tuk-tuk 8 oras para sa nagkapanalakit nga baka. Liyong kalikot sa Salon Pass. This is a mental cough, elastic, camphor, generic, Salon Pass. Symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsog sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baka. Liyong kalikot.
14: Halin sa pinakamataas nga bukid.
15: Nak! Kitkamusta nga?
14: O sa pinakamaliyo man nga isla.
15: Day, gagraduate na ako.
14: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag-internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
16: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
17: Papauli na ko ka!
18: Go forward together. Globe.
19: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, CUSIP 2026.
20: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizom, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
23: Pag-ibig fund, solid kabon.
24: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
25: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Budat, palapit ni Bladan ay. Budat, bawal lagi sa nagasabat, oh. Budat! Hoy! Nano ka? Palapit di. Sa diin ka magalin man.
1: Pasensya kita bugok. Nagalupad ka kung paminsaro.
0: Ay, nano nga. Din galing.
1: Dito ko alin sa unasan.
0: Ay, te, nagano ka dito?
1: Ay, ginpanilagan ko naman sinuli kung gaano siya.
0: Puti gaano siya?
1: Ginputos siya ang iya.
0: Ano yung ginputos?
1: Ang ginputos yung sagsakong telya. Kag nagpakuno-kuno nga daw kataw.
0: Agoy! Ayaw, ayaw! Ano?
1: Oo, tapos ang balya siya kunong reyna sang mga sirena.
0: Ayaw! Ala, grabe na giniyang trip ni Yaya.
1: Tabugo! Damo pa to bala sa ako sa likod balay.
0: Ti ano kung damo to sa ako?
1: Putsa man ang tiil mo kag sunda bala sinuli.
0: Ayan, ayan!
1: Oo, sige na. Up dito siya para duwa ka mo.
0: Kung ikaw na lang, be. Bisan hindi ka na magputos ka sa sako sa tiil mo kay masalaan ka naman itong pawikan kung magkulub kang.
1: Ay, tinuwa tayo eh. Kay makadto ko to.
0: Ati, kung gusto mo yabudat, ikaw lang tuya ah. Suluha kaya ko dire lang kuya. Magpakalinong ko diya.
1: Pero hindi, kagidya malawgan tabugo ka. Kasuplad, dugid sa imo. Hindi ka man gani, gwapo, bro. Lugay ka sinuplad, ubala. Kay galaw, ay, katanawon.
0: Lauay, pero base kung mangagad ka naman ka, takliray.
1: Ina, yeah. I like it.
0: Ay, tiyay, no.

0: Bao Mads, hindi lang ko anay bala pagsukta, bala Mads.
1: Ah, wala niya, paayon na'y Mads ya. Kadugay na nisang utang mo, lima na niya katuig, wala bayad-bayad.
0: Kaya wala man ko inubayad mo.
1: At idayahan mo da eh, nga makabayad ka eh. Agod nga paid ka na ah.
0: Para ma-paid na lang ko. Pag yun to na lang ni Bisa Dumugay. Ano?
1: Ano?
0: Kasi hindi ka man kainchinde. Mapaiputon mo gid ko nga bisan ka prangkan ako gani nga wala ko inubayad. Dumugay ta! Sige na! Para
1: gali,
0: na.
1: Ha? Agiyon mo lang kuya sa paisog-isog, ne? Para maimpas na!
0: Maperde ta ka sa dumugay, mano na ta, ha? Kung magdaog ka, dublihon mong utang ko!
1: Ay, hindi ka gani kabayad nga gamay pa lang! Ay, hanpagid nga dublihon ko!
0: Aho na! Amo na! Dumugay na lang ta para quits na tarayon sa utang ko.
1: Ah! Hindi ko yung magbato sa imo, ya? Hindi ko yung magbato sa imo, dumugay. Bayre na lang, kuya. Kay kun hindi, pasumon tagid kaya kagsindihan sang itong makandila.
0: Hala, sadya-sadya, ino?

0: BBM, hit my head, hit my head, hit
1: my head.
2: Patingan mo.
1: Ala, kalain siyang damgo ni Kapitan ba?
2: Damgo yan na. Ginasugoy si BBM nga magpirma.
1: Pirmahin na BBM. Aha, ara na.
0: Pirmahin na. Kay Marinyo na ko sang loan ko.
1: Hoya! Ala, Marinyo siya kuno sang loan niya. Madam Magdalena.
2: Ala, kung matabo nga magpirma, mapirmahan matuod mo ni BBM. Ala, Brog, Marinyo man ko!
1: Kaya ba? Paldo ka man gali, Madam Secretary, ano?
2: Oo, Pabor man gani sa akon kung mapospon pa ang eleksyon kay ti, makaluna naman ko.
1: Ati, wastikan mo lang ko, ha?
2: Wow. Kung matabo, duwa ka tuig ang pwede ko i-renew, kag, be? Ba, alam mga lapit man 200,000!
1: Kaya ba? Baw, Paldo, kagali magdali na.
2: Oo, Hawi na lang sa swildo ko kada bulan. Bala niya wala bilin, basta makarinyo lang.
1: Di, gaan mo ko na akong makarinyo ka?
2: Oo, Gaan ta ka 50.
1: Why? 50 mil o kung 50 pesos? 50 pesos?
2: 50 pesos.
1: Ano, lapit 20 mil ang malun mo, tapos 50 pesos ang ihatag mo sa akon?
2: Tanawon talang na akong ara na. Sa subong, buligi lang kami bala pang amuyo ni Kap nga mas mapospon para kami makaloan.
1: Ala, sadya-sadya, no?

0: Hanson na pagitin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3. Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, sapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Sige, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kasagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So, una, problem, magid ako sa akong body odor. Buya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
4: Oo, ikaw! Nagkapanghimos ka na? Nagkapanglaba ka na? Nagkapanghugas ka na? Ote, ano oras na?
5: Oras na para tumaron ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule lang ang may alkyl glycerols. Ginagapabakod sa immune system. Ang immune system, amo ang soldado sa lawas para kung may mag-ataking mga viruses kag bakterya. Ginapatuan nila ini para hindi ka magbalatian. Padayo na gobra, mag Dr. Pinoy Squalene Capsule ka na.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Mabakal sa mga buti.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ang kabangdanan sa pag-ubo, amo ang infeksyon sa respiratory tract, pareho sang trangkaso, kag ininga infections, kahimuan sa mga bakterya kag viruses, dala na ang asma. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagapugong sa mga bakterya kag viruses, nga amo ang nagaguba sa sistema sang lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagahatag sang oxygenating effect sa aton yung mga cells para batuan ang mga balatian. Dr. Pinoy Squalene Capsule, protection sa mga balatian.
10: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
10: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
12: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
13: Kung ang kay Fernando Poe Jr.,
14: isang bala ka lang.
13: Ako, ang linya ko,
14: isang kapsula ka lang.
13: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
14: Extend.
13: Extend. Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
15: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
13: Extend! Superman for Men!
15: Isang kapsula ka lang.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis, o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy,

101.5 K5 News. This song is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa ngabaga, liu kag likod. This song is brought to you by EQ. EQ tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. Yeah, yeah!

0: Live News.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga kung irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas,
3: mga butka. Sa mga dugang binipisyo na mga tag sa pag-inom sang D3 Bio. Adlaw-adlaw, Dr. Mel.
4: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system. May mga autoimmune diseases. No? Regardless kung ano ka-strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag ma-bacteria, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So, especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inom mo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawa. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi, dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sa gitawag dinggi virus, Sir Boya.
1: D3 Bio.
5: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
3: Mabakas, mga butka.
6: Kag isa pagid kadugang benepisyo sang D3 Bio, amuni ang ginatawag naton ang prevent sang ginatawag naton nga lifestyle disease nga diabetes. Ang diabetes, no, damo gini siya maapektuhan nga organ sa aton lawas. Maapektuhan niya ang aton kidney, liver, kag ang aton nga heart.
4: Manoy.
6: Manoy pagid. Isa pagid ka organ nga kinanglano naton sa aton kabuhi. So, kung nag-adlaw-adlaw ka nag-D3 Bio, ini nga mga organs, maproteksyonan mo paagi sa pag-maintain, pag-regulate sang imo nga blood sugar level. Kay bangod ang presence sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, no? Nga ara sa D3 Bio is ginapataas niya ang insulin sensitivity sang imo nga mga selula. But silingon, mas dasig ma-recognize ang imo selula ang insulin. Kagining insulin amuning nagapasulod sang kalamay sa imo nga selula para usaron bilang enerhiya. So kung adlaw-adlaw ka mo naga tumar D3 Bio, layo ka sa diabetes, layo ka sa balatian sa kidney, layo ka sa balatian sa liver, kag layo ka sa balatian sa imo nga tagipusoon.
1: D3 Bio.
3: Para maintindihan nyo sang lubos ang inyo lawas Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kun wala D3 Bio, pud-pud ang Ukraine. Gipadalaan sila sa Ismail ka tangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra sa Ismail, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila yasakwan sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile.
1: D3 Bio.
3: Ang gasugata sa tangki sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo ni kinahimo kung inom ka D3 Bio, Sir Boy. Ang immune system, pamuyong lang.
7: Kalma lang.
3: Kalma lang. Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system, ang himos na lang.
8: That's why sa labot, kung pigaw ang immune system, supportahan kagapon sa D3 Bio.
3: Yes, dengue. Dapat mag D3 Bio.
4: May ara kang itawag import immune system.
6: Kumbaga ang D3 Bio, matawag na ito nga good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw Sir Boy sang D3 Bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ketones. Gaan niya pa ka sang ginatawag nga vitamin E, D, E, and K kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan i-recruit, no? I-recruit niya yung agaro niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananawan, magbakod aton nga tul-an, kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems.
1: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
3: Mga butka.
1: D3 D3 Bio Health News.

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Diskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa putang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, at Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Okay, kikid yan. Ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Hinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin disease.

0: Mga kaki, 572 días na gid lamang ang nabilin Pasko na.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 MBPS. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
2: Apisan sa mga problema nga ginapakatubag, hindi magkalipat sa pagyuhom.
1: 11 MBPS. Kaupod kay ka K5 Jinpo Generoso. Iniang 11 MBPS.

0: Bye.
1: Mayong aga, mga suki na ton, ngitig pala mati, kamusta na kamo? Welcome na sa 11 Mbps. Subong adlaw, pizza 14 na kita sa bulan sang Oktobre, ang ikapulo nga bulan sining tuig 2026. It's a Wednesday, Merkulis karon nga adlaw. Din man kamong lugar sa Pilipinas, di man nga bahin sang kalibutan. Makita nyo kami live kag mabatian sa amon Facebook page. K5 News FM Bacolod 101.5. Paki-like, paki-share, paki-follow sa amon nga Facebook page. At sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako ang inyo ka K5, Jean Paul Cañete Generoso.
2: Jean Paul Generoso, astig sa komentaryo, nagpanggapin sa mga ginaabuso.
1: Mikos-mikos mga insan, Jilin Bantilo, silent fan lang ko sir. Kuna mi silent fan. Kana mi ang akon fan sa balay gahod. Ang electric fan ko to gahod.
3: Grabe po.
1: Sige mama. Ay, kuan na. Gahod-gahod man kis.
3: Grabe po.
1: Okay, sabala na, migin man bala gahod.
3: Grabe po.
1: Di bala mga boys? Lamig yung mablaki sa gahod kumpara sa hipos. Oo. Lamig yung gahod dyan kay Dumay Life ang balay. Di ba lang? Diba ginabla ko ng imo? Bala nga wife bala? Wala kaya ga kwan? Wala iya blag istorya sa imo? O di ba lang? Lamig kong gastorya, ga-communicate, active, kundi hindi kaya maburingan. Kenneth yung ko, siling niya, gawod man kita mo, open pipe. Ay, sobra naman yung kagawod. Pollution, noise pollution na nanimo, daya pang. Ay, ang botro, dangil is night niya. Why na, Roda? Sobra-sobra na ginia, gintest mo kita akong patience, Roda. Why na, ah? Lawig-lawig, ginagigay mo, yung away ka pa, baluya. Sige, i-greet na ko, sir, kay adlaw-adlaw ka di Roda ginapangita. Adlaw-adlaw ka ginag-greet. Adlaw-adlaw ka man nga wala. Ambot na lang, oh. Mayo pa gani, isang ato ka sa abroad, giyara ka permi. Sangari ka na sa Pilipinas, eh. Ambot lang doon nag-abroad ka pas layo. Abi pagbalik na to Roda, ilis night sa abroad.
3: Grabe po.
1: Pagbalik na to sa abroad. Jolie Hinovia Lumugdang, Imalin, Cordova, Esperanza Insoli, Ma'am SP, good morning. Mary Jane Figuracion.

0: ka home sa mo. Galan ng gili nami, dalaw ay gili ang istaran. Ay, ho, oh. Mga balita nga ton pag-istoryahan sining aga. Good morning kay Brother Mike Severino, kay Elder Mike. Kita ita karon sa church, bro. Ah.
1: Grabe po.
0: Sa tanan nga mga Seventh-day Adventist, mayong aga sa inyo. Happy midweek karon ano? Manimbata simbata. Sir Brando Pantilio sang Rescue Recon 1. Yan ang gwapo kung nag-isgunting mo sa...
1: Grabe po!
0: Ay, bali ko naman ang buhok ko nga pungos-pungos kayong dumakalbo na ta.
1: Grabe po!
0: Yun nga may tabon-tabon gamay ah. Tabon-tabon gamay. Si Tita Maricres Tinay National. Good morning. Bart Allen Peñalosa, good morning. Binks Delphine, Jane Montesino Arroyo, mayong aga. Manang Alma Imbang, Sang Sears, good morning. Gina Purano, Junimay Retita, Elizabeth Pinida, mayong aga sa inyo. May i-call lang kong attention, no? May i-call lang kong attention. Tani hindi lang mga akig.

0: Oo, may ikolo kong atensyon. Abot, sino gani ang gahandol sa mga traffic enforcer man? Before pa ko magata, headlines, makol ko na isang atensyon sa traffic enforcer. Ito yung agasi mo, Brother Wilfred Celina. I-call taning attention sa traffic enforcer. Ah. Kaya base pa lang masolusyonan siya. May ara tabi enforcer sa may Cosmopolitan school. Diri sa may ano sa may circumferential. Damo kita ka pamati sa Cosmopolitan eskwilahan sa mga kabataan. Bala. May agad sa principal ninyo kansa kay pastor, no? Nalipat ko nga lang ni pastor. Damutan na friends ng mga teachers. Si Ma'am Weng, si Ma'am Sharon, si Ma'am ano pa na dagani man? Kalipat ko si Joanne, abing mas kilala da.
1: Grabe po.
0: May traffic enforcer da sa Atubang. Nanamian ko kay ang traffic enforcer. Ginakuan niya permi, ginapangitaan niya, ginapaagi nga makalabay, balakag mangin safe ang mga salakyan nga magwa dahil lang nga

Kay ang Cosmopolitan ng Espilahan diri lapit sa may Bagakuri. Bagakuri niya mami Espi. Alang-alang abikido kalikuon nagligabi na disgrasya gani nga kwan nga mixer nadulaan sa kuno Pino binunggo ito stubang ti jay pinsarabal ako nagapagwa kada may ipod kakabataan oh. Kay alang-alang ginadaya abi indang ilado sa rad ang ilang alagyan ang pasulod bala kay after liko mo alin kadi sa may baga kore approaching kada sa ilagwaan man sang salakyan sa parking space nila malang-alang kay likuan ti kunta siglagan mo kibot ka to may kwan gali may eskwilahan gali ti mga kabataan gatinabok amo ni nga dapat may enforcer gid. Now, why ko kabalo kung nagabayad ang eskwilahan sa enforcer? Why ko kabalo kung nagabayad ang eskwilahan sa syudad para dutyan sa enforcer da? Kung nagabayad, ti amo ning sadya, nanglan pa ka mugli bayadan? Kinanglan pa gali mabayad ang eskwilahan para nga may enforcer nga maduty sa school zone? Wala guro ah, wala guro gabayad ah. Wala guro gabayad. Wala ko bi kabalo gisa may mga arrangement. Basi wala man guro bayad ah. Libre laman. Kay sa akon pag-insindi, obligasyon sang syudad nga tagaan enforcer ang mga school zone especially high risk. Kay kalang ah, number one alang-alang adaan ang ilang plastada sing eskwilahan ta. Balo ka may mga eskwilahan kay natugutan naton nga bisan wala sila parking space nga mayad. Oh, why matamay mo? Kay ti kadugay naman ang eskwilahan. Oh, why matamay mo? Nga tigaling amo na siling ko may mga eskwilahan abi nga ang ilang school ara lapit sa high risk nga area kay ti. What do you expect sa circumferential man? Kalapad sang dalan da gipinadasig mga salakyan da. Tiglang alang bla. Mayo tani kun ang enforcer kun ang ilang eskwilahan mga CB Ramos, ang location mga Shiloh.

0: yon, I know BTTMD or traffic management unit na ginalid sang akon amigo si Kuya Police Major Elmer Bonilla. Tisiling ko pasalamat laning enforcer kay Migo ko ang team yo. Kay kon mga indi mapalamungol gid ni yaw-yaw sa akon ang ilang head. Ligalig iti Migo ko. Sige na lang. Ang enforcer dabi ambot during sa time nga busy ang mga estudyante sinulod sa eskwelahan kagwa kay mati drop and go lang na damo. Amo man niya nga wala siya. Kaina, pagwa, pagdulong sa mga kabataan, pagwa, ay wala iya enforcer. Igo ko na talupang dan ato sa slayo, galakat-lakat. Ano na mahaw ka to, sir? Tani kung mamahaw ka, ting tao, mahaw gidman mo. Ang pamangkot, ano oras ang imo sulod sa imo trabaho? Kahit alas utso na to, ti inugsulod pa na sa mga estudyante, sako pa na da. Amo magkada tayo mamahaw? Dapat mamahaw ka na timprano sa balay nyo. Hindi kayo mausulod ka sa ubra, mabuyaan mong ubra mo kag mamahaw ka. Langin hindi ka na da effective, dapat ina nga lugar para kada during 7 or mga 6:30 to 9 abi. Laway na blamayo klase na pwede ka na diyong kaligoy-ligoy. Proy nang during sako, wala kaya imo. Mabudla yan, may madisgrasya gani da. Kay bangod ka pinasibad ng slakyan. Kisa may mga time na nga magwa, kadaway las bungog ya. Traffic enforcer giman ka? Traffic enforcer giman ka o istatwa ka da sa kilidalan? Traffic enforcer giman ka o gapakyot ka lang di sa kilidalan? May magwa gani islakyan? Medyo pastap mo man to spihak. Kag pinakanami, gijagin na wala ka, toko tayo spuntay, galakat-lakat.
1: Grabe po.
0: Didin gid lang dutihan mo aw dito sa punta? O dira ka dapat sa guaan sang slakyan para nga ma-manage mong traffic da. Kanugon sang sweldo si mo sang syudad nga way kay mo si mo dutihan? Tigin na call kong attention kung diin gid man isang assign TMU bala, Traffic Management Unit bala sang pulis o sa BTTMD. Kung sa BTTMD paliyog ko at churning gindayaw para magtakagapon. O gintayo, ito pa makagapon, tiyarang enforcer mo ay ho. Wala sa lugar sa duty niya. O true man ang enforcer man sa may bangga kore, ari pagid. Kung isa man, balka ba ano naman, gagamit sila sa utok nila, wala. Ang ara na sa bangga kore, imbis ka dito sa mag-traffic, sa may, kundi may traffic lights, corner gid, ang mga nagaliko bala patuo, okay? Di bala by national law dapat ang rightmost lane can turn anytime but with caution. Anti magpatuo kada aling kabisa man silingan, baga kore patuo ka government center tungtupan mo. Busy na da. Imbis nga ara sa corner nga ma-manage to kay para nga makaliko mayo ang maliko sa tuo. Dito siya sa puntaya sa mga 100 meters sa lens corner. 100 meters sa lens sa corner, dito siya. Sagi ito yung pangakigan, kagpadasigon, ang ara sa 100 meters away from the corner. Sir, ginagamit mong imo nga bagol? Basiway mo ba ginagamit ang imo bagol? Dapat dito ka natani sa punta. Kay ato na toya dapat, ang imo padasigon nga makaliko kag makatawhay ang dalan. Paano mo padasigon ang ari sa tunga-tunga nga hindi man sila kagiho kaya sa punta to guto? Amo ka na magpatawhay dalan diri kas tunga? Dapat dito ka sa puno. Kay minano mo nakapakusog daang sa tunga kung hindi sila kamog kaya ang sa punta to guto? Amo tong hawanan mo ya dapat ang punta. Muna naman, sir, kaon biser batsoy. Bisan utok lang kababoy ng aras batsoy, pratis madugandungan utok tabla. Madugang-dugangan lang tani ang...

0: imo nga utok. Demo na ginakolta nga tensyon sila ni nga duwa. Ang tamaran kagdawala sa bungog ya nga enforcer sa may cosmopolitan nga eskwilahan sa Bangga Kore sa unhan kag iniman ang sa may Bangga Kore na dito yaya ginapahagi na padasig ang trapiko sa tunga-tunga. Hey, alo nga yan mundiyar may batsoy to. Hindi gani bakal ka man ni ang sinanlag man or linungag nga man ni kaon to do man ni.
1: Alright!
0: Diba namin na brain? Diba namin brain? Di okay na! I hope na address yun niya. Sir, sumang ngayon ako bulig sa inyo ang mga ilanib lang ang mga busing. Maliwag nga ito ngayon ito bulig nga tani makol ang atensyon nila. Kaya kasayang sa gitan ni Swildo silang ngayon ni Kubra Tadlong.
1: Grabe po
0: yun! Kaya Kubra Tadlong? Mga balita nga itong pag-istoryahan sining aga, ti kind reminder ko pa na ha. Why pa kung aga pangakig? It's the bell of freedom. Oh, kind reminder ko pa na sir. Why pa kung aga pangakig? Mm-hmm. Laing kayo mangakig, doy.

0: Babayi ginhimuslan, ginpatay, kag gintapok sa barangay Dos Hermanas, Talisay City. Mga kaupod niya kuno sa trabaho. Sa manukan, nag-ako nga silang tagimo sang krimen. Uy, grabe ah. Ginhimuslan, ginpatay, kaginaboy sa may barangay Dos Hermanas, Talisay City. Ah, sige, baloon tani karon nga balita from Red Salgado. Mga manog obra peke nga Facebook account kag nagapakuno-kuno nga mga public official bawas, liwat na naman nga nag pinagusto to operate sa Kadi City oh.
1: Tatay ninyo si Lucifer, mga hunghang kayo.
0: Bangod sa selos, lalaki ginbuno, patay sang anay karelasyon sang yanubya sa kawayan. Hala, hala, amo gini daw ang lain ang selos-selos.
2: Tinunto ito.
0: Mayor Miranda ginremind ang mga empleyado nga naga-time in lang kay dayon kuno kadto sa kapihan. Ato pong kilala kong enforcer. Ma-time in lang magpa-picture and din malakat.
2: Grabe po ito.
0: Kadlong blau braser kay kun ginsalig na bisi inyo ina nga lugar. School zone na mo, school zone. Kinanglan gina di enforcer. Ginsalig na sa inyo nga lugar kay kamo ang the best. Himoon ta ni sandwich ang pag-present ko ha. When you say sandwich, nami, lain, nami. So unahan ta sa nami nga pag-present and then ang pasaway nyo and then balusan sang nami. O dili ta sa nami. Tapos na ko yaw-yaw o dili ta sa nami. Ang nami ginbutang kada kay ikaw ang the best siguro sa tanan nga mga enforcer. Sa damo-damo ng enforcer sa Bacolod, ikaw gid ang ginbutang kay ikaw guro pinakasnapi. Ya dito ka kay do may buot ka. Ya ikaw enforcer amo ne. Ya dito ta kay assign sa may Cosmopolitan school. Sa circumferential kay do may buot ka kag do maalam ka. Kag do pisan do snapi ka dito ta kay assign. Amo naging butang ka da kay bakod ka. Ti karon mapalawlaw-lawlaw kaya imo. Biyaan mo yung pwisto mo yung sa kasakuon sang come and go sang silakyan da kay drop zone na da wala iya sang ga-manage nga enforcer ka delikado biya.
2: Grabe po.
0: Why kami pakialam kung ang imong ubra ara sa mga tauhay lang nga dala noon hala bisan pag time in mo to dahil mo to dayon sulod sa Changi kag mag panigarilyo kag mag bakal soft drink mag-inom-inom kaon batsoy. Why kami pakialam pero inang ara sa kadelikaduhan nga dalan dapat may enforcer gid aya. Enforcer gid ya. Oo. Kung hindi ka nakasarang, silo ka eh. Kanto ko to sa mga tauhayo. Muslid na sang iban ng mga mapisan.
2: Grabe po.
0: Mayo man to sa unang enforcer na nga rin. Amigo ko to, bakod to. Subong niya. Ay, sos.
2: Grabe po.
0: Magwa ka na nga maliko ka. Daw wala, alingas yes, bumog yan yan. Daw ka dami, daw sa pinsan. Ibalik yung kwada, may busina ka man.
2: Grabe po.
0: Why siya ga-assist? Tauhay si sir ba? Tani sa opisina ka na lang sir nagpa-assign. Upod ka lang to tani sa imo busyo. Para kung si bus mo ara sa opisina, dito ka masutupad niya pong ko, aircon ka pa. Dito ka lang tani sa opisina nagpa-assign. Hindi ka ngayon sa dalan, kita maran ka. Hindi kayo dapat sa dalan, gali. Patauhay ka to sa upod sa boss nyo. City Water Works Department sang San Carlos City handa na sa epekto sang Super El Nino. Trismel ka mga farmers sa Bacolod, nakabaton buli galing sa DSWD RSSI assistance do 10,000 plus ginang natag kada kwani kada farmers kanami. Circularity Fair 2026 sa Sagay City paghihwaton sa October 17 to 18. Ina ang aton nga mangin topiko, but I hope na inom nyo nang inyong DTX 500. Agod nga magnami ang pamatsyag nyo. Agod nga mag umpawan ang inyong atayda, especially sa may mga fatty liver. Kanami giblas ang DTX 500. Makabuli ginisang dako sa inyo, Daisy Grace Balyao and Marilo Balyao sa ngandumanan. Paim na si Mama mo bla Daisy bala, paim na si Mami Marilo sa DTX 500.
2: Alright! Grabe
0: po! Ano pa na sa kulong ka pang nubyo-nubyo kung hindi healthy at taya? Days! Paino ma si Mama Marilo sang DTX 500. Aga inom sa kulong inom.
2: Grabe po!
0: Like about Daisy ho. Oh. Eh, nag-chat pa to Daisy. Why na?
2: Grabe po!
0: Siling ni Alden siya daw amu-amu mandi sa amon siya ro. Kasi nang bunot ang motorista kay sige lang cellphone sa higad ng enforcer. Nakaalan nyo ah. Alan nyo ah. Tiyan mo ganito, siya lang ang ginastoryahan sang mga parents sa school. Kay gaugta sa iya. Kay wala siya sa iya dutihan.
2: Grabe
0: po. Bot na lang. Ang mag-iisiling ko may madisgrasya ganina da. Ha? Merlita Malbas, Daisy Grace Valiao, Marilo Valiao sa ngadumanan, Isabel Ibanez, mo Isabelita, rakapagali. Vivian Katuburan Alden, Jonali Tiberio, Ricardo Vinaventura, mayong aga. Sige, o isa neighbor ko ha, kay Manang Violeta. Manang Violeta, may karinderiya sa Rosario Heights. Okay, na dito ko nagbakal sang sudan sa iya, fried chicken kag sinigang. Siko na ay bakibot ko nga ginapamatian. Yung ko to si Iljan man kag si Eric ang ginapamatian. Siko K5 gali ginapamatian mo na ilingi ho o sir ang naki K5 gig ko ya. Habayaan ko lang sa sukob sa sudan. Da sang mabayad tapos ako bayad. Siko na ay. Ti ko nugtog pa mati. Galing ya ho sir eh. Siko ti ako na dang angkurman sa ugto. Ya gali ka sir. Oho, oh. Babati ka nun sa ugto kay Grita ka. Si Nanay Violeta. Violeta, agad man to. Oo, kay Violet.
2: Grabe po.
0: Kay sila nga ilista, sir. Hindi ko na pag-ilista. Dumdumon ko lang color nga Violet. Ikaw na na. Si Manang Violeta sa karindiro. Kung namit, baka magluto, nay. The best.
2: Grabe po.
0: Sige, sa Rosario Heights. Mut ano na nga street ang inyo. Sige, sugod na tao ah. Basta na inom nyo ng inyo nga DTX 500 ha. Hindi git magsugot nga malipatan nyo na kay Parabian na si ikayong lawas nyo. Naka-standby na si Red Salgado.
3: Sing it everybody.
0: Worley Perez, Johnny Ohano. Diri na kitao ah. Sining babae nga ginaligar, ginhimuslan, ginpatay, kagintapok sa barangay Dos Hermanas. Ang iya mga kaupod sa obrahan lang mismo ang nag-ako nga among naghimo sang krimen. Ibaloon ta ang detalye with Red Salgado. Chief of Reporters ka K5 Red Salgado. I-K5 News mo.
4: K5 News FM Police Report.
0: Red?
5: Pasubot na naglugtat iya sa may Asyanda Catalina parte sa Barangay Dos Hermanas sa Sudat Santalisay kagapon nga at Law Defense JT sa madiskubrihan ini nga bangkay sinisang biktima gati isa ka babae Kitem JT kikilala kasi Jedaline Ansalay 33 anyos ini sa Kitem JT biara sa duwa ka bata masubot gani kitay mga minor de edad pa ini kag babae sa impormasyon na nakuha na to din sa mga himata siyam katuig ang iya sinig nga subang and then pito ka to ang iya sini nga ako ticket sa JT. Ulihin ni siya nakitaan sa tong nagligat pa nga simana eh Webes nga adlaw Oktobre 8 ka kay sa JT. Kag 3 month naglutad ining krimen kay sa JT. Ining biktima na to nagatrabaho dira na ticker taker man siya nga manukan dira sa midog sapo nga manok kay sa JT. Mm-hmm. And at the same time,
0: mga pila edad ni siyang babae, Red?
5: 33 anyos si Kitay JP. 33 years old.
0: 33 daw, binubin pagali, no? May kabataan, ni wala.
5: May kabataan kita, JP. Mga pito, kagsak, patuig, pwede nga babae.
0: Ang bana siniya? Ang bana sini?
5: Ang iya sini nga bana, dara man kita, JP, protido ginaubra ni siya nga kabo, kita yung tag-iya, sina isang manukan, may ara man sa katubuhan kita, JP.
0: So meaning, ining manukan nga ginaubrahan niya, si lagi nga mag-asawa. Probably, kilala man na isang bana niya ang mga kaupod yun sa ubra eh.
5: Yes, kilala, hindi kikita JP. Kaya nag-aupod na sila eh. Kaya ang trabaho, sinis sa biktima, magluwas ka nagabantay, dara sa manok na nagpakaon kita JP. Labandira mo ni siya sa tag-iya, dara sa manukan, kagkatubuhan, kagatik ni siya, nagabulik, matira sa mga olubrawan, surod sa balay, kay taken sila kita JP, dara sa manukan. Kag ini kapag JP, ining duwa ka mga suspitsado, tapasero mo ni sila, kag nag-stay in, padra actually, ang asawa, sinisang suspitsado, nga isa kapag JP, nagabantay madra sa manukat, kibati ba supra, sinin ka mga fighting cats.
0: Kabudlay man na irid nga upod mo sa trabaho, no?
5: Mm-hmm. JP. So, diri, ining duha ka mga suspitsado, tapasero ni sila at the same time, dira man nag-stay in, kag nagabantay man sa manukan, kinem JP. Ining suspect, kaamusanday Rene Boy Coilo, 44 anyos, residente, ining isang barangay kanandog sa Banuas ang Bursa, ining si Alex Totong. Ang isa naman niya, si Arnold Ampog, 34 anyos, residente sa barangay Maaw, sa sudat niya sa Bagong, K5 JP. Alias Bukdoy naman din siya. Kag ining bana naman sa biktima, gikilala nga si Joper Gregorio, 47 anyos. Ang natabo din kay FMJT, kay Magtik Iya, sinig bana, dito iya, kwani, nagkatapo, nagbantay dito, iyo sa pagpatapas ang tubo, gabang tanan, na wala ini sa makapaulit, gara sila, sinigitaran ng pulodyan sa mga panukan.
0: Mm-hmm.
5: So, sa Webes, sa pagpatpat sa aton, sinisa na suspitsado, pasado la una, ining suspect kay FMJT, nagpapit ini sa di mga magulam ko tani isa kalibu ka pesos o galing kiti during that time nagpamaribad ining biktima nga wala sila sa kwarta kay kita yung JP hindi po nakita iya sa suspitsado may ginuyata ni siya ng kwarta kay doon nagpanwildo kuno eh during that time tito kay nagpamaribad ining biktima nga magpaulam sa kwarta wala balaya nga kinupa sinis ang suspect kita yung JP ining dos por dos nga kahoy suno sa isa ka suspect nag-uyat sini sa kahoy ang si Arnold Ampog, 34 anyos. Gigbaknot niya nga doon kung doon kahampang lang sa baseball ba? Baseball
0: ba? Uy, grabe ba? Di na igo, Red? Di na igo?
5: Sa may tangpugo, K5JP.
0: Uy, grabe. Di ka matay mo ginayapang?
5: Grabe ka K5JP. So dito, pag hanu siya, doon nag-umran ng guro, pag natumbay ni biktima, nakiring-kiring sa pag saysay sinis aton, kaya kay 5JP, sinis sa pitsado, pagkatumba, kuga pagin niya. Pinkuga pagin nila nga doon, kaya kay 5JP, tumtum, nga na wadaan na inis ng...
0: So, ang gwa na, why labot nga linampusan, kung lampusan ka bisatang kugo, ang atres dira, ang imo cervical vertebrae. Ang imo nga sa cervical spine bala. Ang imo abi nga spinal column na bahin ina sa cervical, thoracic, lumbar, sacral, coccyx. So liman siya ka ano na kaandan ka segment no. So ang cervical mo or spine, cervical spine amo ni siyang liog mo. So, I think, kung di ko magsala, anom ka vertebra. Kung lampusan ka dapang, amo ng base ang skull mo, ang dalom ko sa tangkugo, kamaigo, may atlas, may axis, no? First and second, muna nga bone. Mabuka na, amo ginaadaan ang imo da nga spinal cord galabay, ang main mo da. Tidala na da ang imong breathing, ang heart control sa heart mo, control mabuka na sa kag ma-injury, papang mapatay ka na. Yeah. Why labot sini? Why manguro matam-an? Giki nga, buhi pa. Ginkuga nila, ti aspiration, meaning mapatay ka man gyapon through, wala, hindi ka kaginawa. Grabe ka brutal.
5: Oh, brutal kita, JP. Mm-hmm. Pagkatapos doon ka natumba, tiga korog-korog po ito kinuga as na mapatay kita, JP. Wala pa sila yung makontento. Ginubahan pag hindi lain yung biktima, kagin bulus-bulusan pag hindi niya sa paghimulos si kita, JP.
0: Meaning, patay na pang sang ilagin na tira?
5: Patay na kay Fan JP. Kung baga pa, nagaligdao.
0: Mga pila edad ni sang mga yawan on na suspect man?
5: Ang edad dire ang nag-dire sa ipabasa ka na kuha na ito sa isa ka-suspect, ang nag-una, dire sa pag-ibulo sa muning si Arnold Ampog, 34 anyos. Ang ulihi, dire nga nag-ibulo sa taman, ang muning si Rene Boy Coilo, 44 anyos, kay Kitan JP. Nila sinigin ako, kasi nag-isa-isa pa lang po ng kamesas, binibo nila, hindi po magagawa kay informasyon, ngayon bulus-bulusa nila, tag-dua-dua kamesas, puro binibo nila pag-ibulis sa Kitan JP.
0: Bogwa. Tag-dua-dua sila kamesas?
5: Oo, tag-dua-dua kamesas, binibo nila.
0: Mga pila ka oras ng paayaw nila sa patay ng lawas?
5: Sa Drinkit at 5 JP, sa ilaw, sinigit pagsaysay, alauna, pasado. Kag-hapon, nilagin himo, kag-dragin nila bulumanta, alas 2 sa hapon, ilaw, sinagin insulot, iringtima sa may sako.
0: Dinilahinimo ang krimen patang sa manukan?
5: Sa manukan, man, sulod sa manukan, kasi 5 JP.
0: May balay na da sila, haw?
5: May ara na sila sa balay.
0: Diin ang iban nga tawo, diin ang bana, tos kampo?
5: Ato sa piyakating jutay, malandara ka kay 5JP, nag-i-star nira, no caretaker, lamang na rin sa manukan, gamon ng asawa, kag...
0: Sti, ang asawa sang isa ka-suspect, huwag kabalong ang banay, may ginaghihimo na itong kamalamalahan?
5: Sa initial informasyon nga nakuha ta kay 5JP, during that time, wala nang iya sining asawa eh.
0: Grabe, ang point pala rin na dira mo ginpatay sa ubrahan nyo, and then ginbuisit nila yung negosyo ng manukan? Dira mo gin patay, dira mo gin lugos, dira mo gin himuslan ang patay nga lawas. Why man isog gin sila ya kay base ini time abot ang bana. Kaya nila ya guro nga patyon man ang bana ko nag-abot to. Dibla?
5: JP, kasi during that time, binako sinisang duha na nakasuyok sila sa illegal ga droga.
0: Te, amo na da pang ang resulta.
5: Dito gitya kay 5JP. Ang lain lang sini kay inabalang higot sa manok kay nagbulag kay 5JP inabalang do PC na.
0: Oo.
5: Amo na giligot nila sini sa biktima para hindi siya magbuka dito panapton pang ibabaw na lang kay 5JP pero gidalog wala na. Ginsulo din sa sako, ginigot nila ni JP. Kaya dito siguro estimated mga 50 to 100 meters. May ara, dira sa pangpang, malapit dira sa may sapa. Dito nila, nga ginulog, inigbiktima ka kita JP. Doon masura lang nga ginitapok dira sa may gan sa sapa.
0: Mm-hmm.
5: Sa uli kita JP, pinagita, ining biktima po na digin na ni siya. May nagagawa pa ganit informasyon nga. Posible ba si nag-upod ni siya kakita yung JP sa iya pala ka chatmate pala sa messenger upon sa social media kakita yung JP? Pero galing ibang finger eh, gitpangita mo nila wala nagilibigon pa rin dua ka bata. Pero sa uli, ining dua ka mga suspeksyado, nag-report sa ila sila niya amo. Yung may nakitaan sila po nung posible bangkay sa isa katao sa igat siyang sapa samtang nagpangita sila sa uhong dira kay 5JP. Dito, nagpadulong dahil niring kuwan niring amo dira sa ila sininga manukan. Pero why sila naging pagwa? Dira ngayon mga alas 5, gin-report sa ila sininga amo and then pagka alas 8, nag-ako iling dua nga sila ang sa likod sa pagpatay, sa paghimulos, kagpagtapok dito nga daw basura sa ila sininga puntanan sa 5JP dira sa mahigad sa mesada sa Takatalina kay 5JP. Di ang ila sininga panindugan, wala nila po naman kontrol ang ila kaugalingon kung kaya kagamit sila sa ilegal ka droga na di amunan ko nga napatay nila kay 5JP ang ila sininga upod. So, aring kay 5JP mapati ang taong bahay sa pahayag sining duha ka mga suspitsado sa ginibo nila ng krimen sa 33 anyos ka babae ng ila ba lang kaupod sa manukan kay 5JP.
6: Hindi sa mong paulam na mga siya. Tapos sige na, gawin sa mong pulo yung yabag. Ang ulit siyang uwartaya ko, 3 mil nung ito mo. Yun na mo ito na masinggit siya, ginilampusan lang na yun.
7: Pero nga naglabos si Punto, kaginilampusan, yung pagginibus lang, yung pagkikwarta mo.
6: Kaya mga nagbato sa boss.
7: Nagbato sa?
6: Oo. Hindi naman, no, kung sa kayo, hindi ako naman. Kung kwan mo iso, gadya kami kina mo itong ginlampusan na lang eh. Dito.
7: Sa Balokan?
8: Balokan.
6: Oo. Oh.
7: Din nga porsyon sa ulo, ginlampusan nyo.
6: Sa Dresel Cochero.
7: Asa ang tagpugo, dapita? Mm. O piti pagkalampus, ano tabo sa biktima?
6: Amo to, ginatumba sa ginlipong na lang, ginkuga na lang sa kagintulog sa sako. Gawag pa siya po ng abot-abot.
7: Oo. Patuwi ka
6: ba? Yung na, tama ko nalang ko tama na na, kaya na doon na akong nagdaluhay ko blaro.
7: Patuwi ka ba nakapaminsar sa nga dalaon siya sa ospital, be?
6: Mula ulang siya na, mga dugdugan ko siya uli na lang, bo.
7: Ano ka sir, nabisyo ka mo ko, sir? Kasuyo ka?
6: Kasuyo kami to, bro, sir, kung natamaan mo ng timing doon,
7: sir
6: mo.
7: Sa kung ginasuyo ko, sir?
6: Oo.
7: Di ko bakal?
6: Nga bakal na siya sa puno niya.
7: Puro, bravo?
6: Oo eh.
7: Pero masawa mo ko na siya, gubra man si Manukanda. Puti, gana pa minsaran mo na sir nga muna yung mukon to siya. Bilang edad sa kasawa mo, sir?
6: Piyan na kami, ha? Katran tayo.
7: Tubo-tubo man sa ang biktima. Ano, duga ka na naluyag din sa biktima, sir, ha? Buti nga, ginibuslan nyo na sila na doon, naluyag ka mo, ano? Obsess ka, ano man. Tungkol sa epekto sa ilegal na droga, muna. Nagpipanayak ka mo, muna.
6: Nagulpihan ba?
5: Okay. So, buyan, to kita, JP, nagulpihan lang sila ko, no? Bangod sa epekto sa ilegal na droga. Pero, Rodrigo, kita, JP, iring ba na, disi dito, hindi magpasaka sa kaso.
0: Natural, eh?
5: Kanti na rin man kita, JP, doon may kabundayan, pero galing kita, aso, no? Kasi tag-iya, sila isang manukan, isir, bigi dapat ang ustisya, apisar nga tikot na naunta kita, JP, iring duwa ka mga suspitsado, siyang naman katuhig na nagkatrabaho, dras manukan, eh. Samtang ining duwa, ining banak, ang biktima mo, sobra tatlo pa lamang katuhin kita ng JP, pero galing kitungod kaman ibo, ni sila ng krimen, ti dirigit mag-suporta, inutakya sa manukan, sa bana, ang guto pasaka, ining kaso, kag mahatagan sa justisa ni kamatayon, kay Kipa JP.
0: Sige?
5: Kapag JP, at pasirin ka balita, kamadulong sa program, mag 11 na BTS, kinadulong sa...
0: Red, may nakita ko din nga bayi, nga nag-sumbag sa lalaki, oh. Ano yan, ha? Bata?
5: Actually, kita JP, isa sa mga kanhimata, dira sa tagiya, kita JP, nangulog ni actually niya, sininga buot, bangon kita JP, nga tiapo ni nagapanglaba, nagaluto sa mga pagkaon, dira nga buo, ginakabig ba ng himata, kita JP?
0: Red, no, first time ko naman nakakita, amo ni ka grabe nga krimen pang, no, kaluoy, no, makon mo, upod mo sa obrahan, amon mo na papang?
5: Hindi na dapat, kita JP, ha?
0: Dapat sa sagwa lang yung obrahan, no? Ha?
5: Basta ka TPM talaga si JP.
0: Sa sagwalan niya, upod?
5: Ang sagwa, kagang mga former, kwani?
0: Oh, ang bali DC. Kilala mo si DC Grace Balyaw?
5: Pamilyar.
0: Sili ito, yaga pala, nindog, blaybo ko ah.
5: Gani, baka subok.
0: Kwan ginman pa pang doga lantaw ka pang sang mga serye sang krimen blanga. Buong tsura sang ginalantaw ko di pa. Buong tsura sang kalbon. Ah, kalbon hindi. Ang tsura sang ripis pa. O nga buhi pa ni sila red.
5: Gani, amo mo na mga nagkakomento sa ato ni Tito JP. Dapat ko na naginimo. Nila mo na kunimuhon sila. Pero galing kita sang kwan kita JP. No proseso, due process man sa mga suspect, miskan pangatingin ako nila ang nila sinigiginibong agreement kay Kifay JP.
0: Mm-hmm.
5: Okay, sa mga JP, atan siya nagbalita ka mo dulong sa programang 11 Mbps, kinadulong sa atan sa Power Trio, ang aton sininga DTX 500, Mighty Sika Clinica D3 Bayon Visino, kaya aton man sininga DTX Beauty Soap, sa may ko na nakapanit may aras ang alap-up, muni po kung kakakli, magamit lang DTX Beauty Soap, dasing ng resulta, maging kutis, artista ka pa, kag DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa. Kau, si Patrol ni K5 Vincent Curalde, ako naman si K5 Red Salgado, para sa kapiyon gabalita, Serbisyo Publiko Pagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat gid Red sa imong report. Daw grabe no, daw damo ga plindog blaybo nila oh. Damo man na akig. Ambal ni Rodang last night tsura adik gid. Ruda ka judgmental si mo ha. Abang ni Bings Delphine ito ka manyakis gid nga tawo. Oh. sige. Damo sang nainit ang ulo bangod sa ginimo sang duwa to ka mga gunggong. Anyway, ma-post kita na for commercial break and DTX 5 Red Health Alert and Mighty C Network News. Ang 11 Mbps magabalik pa. Oras alas 11:51.
4: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
8: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatyan ko sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
0: Isa ka pila ka maginan?
8: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduanan.
0: Subong kamusta?
8: Kawain ko ginabatyan at maskin gamay.
0: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaran sa DTX 500?
8: DTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
4: DTX 500.
0: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Makabulag baya ang diabetes? Basi bilang taas sugar niyo, bulag ka mo bala, no? Istoryahan ta na karon, upod ta sin nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. Basi sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pinakamataas nga incidence sang blindness sa mga hubin nga pangidaron, Doc.
9: Grabe, no? Wala lang kita kabalo sa feeling, Sir GP, sang isa kabulag. Sigurado ko, Sir GP, hindi gid mahapos batonon eh.
0: Oo, gusto. No?
9: Okay lang tani kung pagbugtaw mo bulag na. Mm-hmm. Tuloy lang nabulag ka tungod sa diabetes kay why ka kainom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Imagine bala, hindi mo na makita imong kabataan, hindi mo makita ang imong mga plangga mo. Hindi sakit kung halin pa sa mga bata bulag ka pero lang nakita mo imong mga plangga sa kabuhi mong kabataan taposan gulpi ka na bulag tungod sa diabetes.
0: Tapos na bulag ka biga may pabata mo. Tapos ultiro na, ala ti paano ano na insura ka bata ko, no?
9: Amo na ang gitawag masubo nga kamaturan. Adlo kita mabulag pero wala ta mahadlok magkaon todo sang tamis.
0: Amo na
9: Damor nga tamis, damor ang tsansa nga mabulag ka.
0: Oh.
9: Amo ginipirminyo paminsaron. Damor nga tamis kaunon mo, damor nga ang tsansa nga mabulag ka.
0: Mabulag.
9: Bisan pa may diabetes ka, kag na-diagnose na ka sa doktor nga diabetic ka, hala, sige gyapon kaon sang tamis, inom gyapon soft drink sa GP. Ang question, gainom baka ni DTX 500 kag Mighty C or Pure C? Gagari pa, nugunan pa sila magbakal DTX 500. Pero wala man nugunan mag-inom soft drinks. Nugunan magbakal Mighty C kag Pure C. Nga mo tani na makabulig yung magdubo ang ilang mga blood sugar.
0: Gusto correct gidok, no? Nanugunan magbakal sang DTX sa Mighty C, pero wala manugunan yung ilang mga mata nga mabulag.
4: DTX 500!
10: 27 lot, 57 akong edad.
0: Ano ginabatsyag mo sang una?
10: High blood gid ko, magasuka ko, dason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
0: Pagtumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
10: mag-inom? 3 times a day ginakon ang DTX.
0: Okay.
10: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
0: Pila sa una ang imong blood pressure?
10: 180/100.
0: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
10: 120/90.
4: DTX 500!
11: May budget sa JP sa tamis, pero sa DTX, wala isang budget.
9: Ang bugin ang tao, no?
0: Oo.
9: Oy, bakal na mo na DTX, Pure C, kag Mighty C.
0: Gusto gid. Ang diabetic retinopathy, Dok Sam, Dok Ramil, or pagkabulag bangod sa diabetes, amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels sa aton mata nga nagaresulta sa pagkabusulot sang ugat. Pagdugo, grabe ka dugo, gigil isusulod ha? O kon retinal hemorrhage. Nga mo naman ang nagaguba sa aton vision o kon pananawan. Kag kun malala na ang kondisyon, ini ang pwede nga maging irreversible, meaning hindi na mabalik, Dok, no? Kun mabulag ka, bulagin.
9: May kumpisa na, bakal ka bag umata, islan mo.
0: Islan na, lang, no? Wala na chance ang
9: mabalik
0: pa. Wala na,
9: muna mo. Ang problema lang sa diabetic retinopathy, Sir GP, amoy ni nga, hindi mo may baluan, bla. Diabetic ka na, pero amat-amat na galito, ginapatay ang imo mga nerves sa imo sa imo mata. Te, huwag ka balo? Ulihin na? Nabulag ka na ya? May balaan na nimo kay nga diabetic retinopathy kung dopigaw na imo panlukan.
0: Sugod na buron, ano?
9: Gaburo na.
0: So, munang masubo atuloy, Dok, no? Kalabanan, uliin na ang tanan.
9: So, kung diabetic ka, hindi pagulat na nga magburo ng mata mo. Kontrola. Inom din niya DTX, inom Mighty C.
0: Bisan hindi pa, Dok, diabetic, ha? Pero parents mo, nabulag, nautod ang tiil, bakit sa diabetes. Sugod ka na.
9: Ti, amo na. Nga adlaw-adlaw gid inom gid DTX 500 kag Mighty C para hindi ka mabulag tungod sa diabetes, Sir GP. Grabe ka epektibo, Sir GP, ang DTX 500. Ginakontrol niya imo blood sugar kag kadamo na sang diabetiko nga nag-inom DTX 500 nga nakontrol ila blood
0: agree
9: sugar.
0: Agree ko da, Doc.
12: TTX 500.
13: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
14: Sugod lang nag-inom ka
13: DTX 500.
14: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
13: Almost 3 months na.
14: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
13: 3 times CD.
14: Kamusta ang alay sa kamot?
13: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
12: TTX 500. TTX 500. TTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM.
15: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng iCare Gold at patakan ang mga mata ng iCare Drops. Mabibili sa mga butika.
12: DTX 500.
16: Laging nagugutom, laging nauuhaw, ihi ng ihi sa gabi at laging may tumutusok-tusok sa talampakan. Sentomas yan ng unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag DTX 500 Herbal Capsule.
12: DTX 500.
17: Thank you so much, DTX 500. Bumaba ang blood sugar ko. Dati nangingitim yung mukha ko dahil sa taas ng blood sugar ko, umabot ng 400 plus. Ngayon, bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to 110.
12: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
18: Yes po sir, user talaga ng DTX 500 at DTX Coffee Mix. Kasi yan po yung isang produkto na nakatulong po sa kalusugan po. Nung di pa ako gumagamit ng DTX 500, mataas yung sugar ko, malaki yung chan ko. Tapos hindi balance, hindi maganda yung bowel movement ko, nakakabawas ako mga dalawang beses sa isang linggo. Pero nung nag-take ako ng DTX 500, gumanda yung bowel movement ko, everyday na ako nababawas, normal na lahat yung ang blood sugar ko, normal na rin.
12: DTX 500, bibili sa mga butika. DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timba, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mighty C na araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
19: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo. Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka? Aba syempre, DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. Gawa sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa.
21: DTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
22: Dumarami na ang natulungan at nalunasan ng iCare Capsule at iCare Drops.
23: Ako si Neneng, isang OFW. Malaki ang pasalamat ko sa iCare Capsule at iCare Drops. Matapos lamang ng ilang linggo ng paggamit, napansin ko ang pagbabago sa aking paningin. Ang pamamalat ng mata at pagkapagod nito ay nawala. Salamat sa iCare Capsule at iCare Drops.
15: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng iCare Gold at patakan ang mga mata ng iCare Drops. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
24: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
12: DTX 500, mabibili sa mga butika.
25: Oras sa K5 News of the Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
12: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyGC Network News. MyGC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at the affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News. MyGC Network News.
25: Sa ulo ng mapangunahing balita ngayong tanghali, Iloilo City Firefighter kabilang sa top 20 finalists ng Outstanding Firefighters of the Philippines. Pagbabanta na natanggap na isang paaralan sa Santa Margarita Samar na tukoy na. At senior citizen patay matapos tamaan ng kidlat sa Valderrama Antique.
1: YGC Network News. YGC Network News.
25: Magandang tanghali Pilipinas, ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, Iloilo City Firefighter kabilang sa top 20 finalists ng Outstanding Firefighters of the Philippines. Ang kampiyon na balitang yan, atin sa atin ni K5 Kim Caluyo.
2: Kabilang sa top 20 finalists ng Search for 10 Outstanding Firefighters of the Philippines 2026, si Senior Fire Officer Juan Jefferson Buenaventura ng Iloilo City Central Fire Station ang nasabing pagkilala ang nagbibigay ng kahalagahan o importansya sa tapang, dedikasyon at pagserbisyo ng mga bumbero sa pagsagip ng buhay at pagbibigay proteksyon sa komunidad. Binati naman at kinilala ng mga personnel ng Iloilo City Central Fire Station si Buenaventura. Pinagmamalaki naman ang estasyon ang kanyang nagawa na patuloy na nagiging inspirasyon sa publiko. Una nang kinilala bilang bahagi ng Top 10 Outstanding Ilonggo si Buenaventura. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
25: Samantala, pagbabanta na natanggap na isang paaralan sa Santa Margarita Samar na tukoy na. Kabang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
3: Natukoy na ng pulisya ang pagkakakilanlan ng individual na nasa likod ng pagbabanta ng pamamaril sa Clarencio Calago sa Memorial School of Fisheries sa Santa Margarita Samar. Ayon sa Santa Margarita Municipal Police Station, agad silang nagsagawa ng investigasyon, verifikasyon at pagsubaybay sa mga aktibidad sa internet matapos kumalat ang mensahe ng pagbabanta sa nasabing paaralan. Nakipag-ugnayan din ng mga otoridad sa pamunuan ng paaralan, mga guro at sa mga opisyal ng barangay upang matukoy ang kredibilidad ng natanggap na banta at agad na nagsagawa ng kaukulang aksyon. Sa kasalukuyan, ang nasabing individual ay isinailalim na sa angkop na intervensyon ng Municipal Social Welfare Development Office. Muling nanawagan ang kapulisan sa publiko, lalo na sa mga magulang, na bantayan ang mga kilos at gawain ng kanilang mga anak, partikular na ang kanilang mga aktibidad sa internet.
5: Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
25: Mga K5 balita mula naman sa Valderrama Antique, senior citizen patay matapos tamaan ng kidlat. Balitang hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
6: Patay ang isang senior citizen matapos tamaan ng kidlat bandang alas 5 ng hapon noong Oktubre 12, 2026 sa bayan ng Valderrama Antique. Kinilalang biktima kay alias Toto sa 60 anyos at residente rin ng nasabing lugar. Sa eksklusibong parayam ng K5 News FM sa anak ng biktima, sinabi nitong nagtungo lamang ang kanyang ama sa kanilang sakahan upang

0: bisitay ng kanilang alagang baka na malapit sa kanilang bahay. Ngunit bigla na lamang kumitlat at tinamaan ang biktima. Sa lakas ng tama, tumilapon pa ang kanyang sombrero, kapote at maginang damit na suot nito. Nasaksihan din ang asawa ng biktima ang insidente dahil sumusunod lamang ito sa kanyang asawa. Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang biktima matapos magtamo ng matinding pagkasunog sa buong katawan. Nabatid na katatapos lamang na malakas na pag-ulan sa lugar nang mangyari ang insidente. Para sa MyTC Network News, K5 Janelle Nangantives. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: At ina, pinatay at hinalay ng dalawang adik sa Negros Occidental. Kabuhan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni kay K5 Sunshine Lacson.
2: Rumal-dumal ang ginawang pagpatay at panghahalay ng dalawang adik sa isang 32 anyos na ina sa lungsod ng Talisay sa probinsya ng Negros Occidental. Martes ng gabi, Oktobre 13, isang bangkay na nakasilid sa sako at wala ng damit pang ibaba ang nadiskubre sa gilid ng sapa sa Barangay Dos Hermanas sa naturang lungsod. Natunto ng mga otoridad ang bangkay sa isang masukal at liblib na lugar dahil itinuro ito ng dalawang trabahador ng manukan na sina alias Buknoy at alias Totong na di umano'y unang nakadiskubre ng bangkay ng babae na kinilala bilang si Jeneline na nawawala noong pang Oktubre 8. Ayon sa may-ari ng manukan o chicken farm, may hinala na umano siya na ang dalawang trabahador ang pumatay kay Jeneline noong inireport sa kanya ng mga suspect ang hinggil sa pagkadiskubre ng bangkay sa gilid ng sapa. Sa kalaunan, inamin na ng mga suspect na sila ang pumatay kay Jeneline. Base sa salaysay ni Buknoy at Totong, nanghiram umano sila ng 1,000 piso sa biktima. Ngunit tumanggi itong magpahiram ng pera at nagalit pa umano sa kanila kung kaya't pinalo nila sa ulo si Jeneline gamit ang matigas na bagay. Dito na umano nila binaboy ang katawan ng ginang ng ilang beses. Inamin din ang dalawang trabahador na nasa impluensya sila ng illegal na droga. Sinabi rin ang dalawang suspect na ang perang hihiramin sana nila kay Jeneline ay gagamitin nilang pambili ng shabu sa puno Banago sa Bacolod City. Detenado na sa detention cell ng Talisay PNP si Buknoy at Totong. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
1: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Lalaki kalaboso sa iligal na pagbebenta ng baril sa Puerto Princesa, Palawan. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
3: Kalaboso ang isang 46 anyos na lalaki sa iligal na pagbebenta ng baril sa isinagawang buy bust operation ng Puerto Princesa City Police Office sa Villa Verde Street, Barangay Bagunsikat, dakong alas 8:33 ng gabi. Ayon sa pulisya, nabili ng isang operatibang nagpanggap na buyer ang isang kalibre 38 na baril na walang serial number mula sa suspect. Nasamsam din ang itim na plastic na ginamit na pambalot sa baril at buy bust money. Napag-alaman na ang suspect ay residente ng Barangay San Pedro. Sa ngayon ay nasa kustudiya na ito ng Police Station 1 para sa investigasyon at inihahanda na ang kasong paglabag sa Republic Act Number 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ayon naman kay PPCPO City Director Police Colonel Vincent Templo, magpapatuloy ang kanilang operasyon at laban sa ilegal na bentahan ng mga baril upang mapangalagaan ang kaligtasan ng publiko. Ito si K5 Gilbert Basho para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
4: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
1: Samantala, partnership ng PRO10 at NGCP para sa pangangalaga ng critical power infrastructure mas pinagtibay. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
6: Pinagtibay ang partnership ng PRO10 at NGCP para sa pangangalaga ng critical power infrastructure. Ginawa ang Regional Working Committee meeting sa Camp First Lieutenant Vicente G. Alagar, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro na dinaluhan ng mga opisyal at miyembro ng Police Regional Office 10 at NGCP. Kasunod ito ng MOA na nilagdaan ng PNP at National Grid Corporation of the Philippines noong December 2025 para sa proteksyon ng power infrastructure laban sa anumang banta sa seguridad at posibleng pagkaantala. Tinalakay sa pagpupulong ang power system operations, security posture, transmission, line maps, mga hamon at iba pang provision ng MOA. Ipinahayag ni Police Regional Office 10 Regional Director Nestor Babagay Jr. ang kahalagahan ng pinagsamang pananagutan, pagpapanatili ng matibay na koordinasyon, agarang pagbabahagi ng impormasyon at maagap na pamamaraan sa pagtugon sa anumang banta sa seguridad.
5: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
1: Chaco Sagarbarya nag-inspeksyon sa Buglasan 2026 venue. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
7: Sinuri ni Negros Central Governor Manuel Chaco Sagarbarya kasama si Provincial Tourism Board Executive Director Wardo Magiling Jr. ang lugar at entablado para sa Buglasan 2026 Festival of Festivals so Governor Mariano F. Pardisis Memorial Coliseum noong Oktobre 12. Layunin ng pagsusuri na tiyaking handa na ang lugar na pagtanghalan at maayos sa mga paghanda para sa mga grupong kalahog. Binigyan din sa pagbisita ang pagbibigay prioridad sa kaligtasan ng mga kalahog habang sila ay nagtatanghal. Si Makiling ay nagsilbi ring chairman ng Negros Central Tourism Council na tumutulong sa pagpapaunlad at pagtataguyod ng turismo sa lalawigan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Dalawang sospek sa illegal na droga timbog sa magkahiwala ay nabayba sa Capiz. Mahigit 1 million pesos na halaga ng shabu na kumpiska. Kabang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
8: Magkahiwalay na inaresto ng mga otoridad ang dalawang sospek sa ilegal na droga, kabilang isang high-value individual sa magkasunod operasyon sa lalawigan ng Capiz gabi ng Oktubre 13. Sabay ng panitan, naresto bandang las 9:38 ng gabi sa barangay Cugo ng isang 30 anyos na HVI na kinilala sa alias na Boss. Ayon kay Police Captain Dennis Los Banyes ng Regional Police Drug Enforcement Unit, nakumpiska sa sospek ang shabu na may halagang mahigit 900,000 piso. Samantala sa Roa City, timbog naman pasado las 7:30 ng gabi sa Cassandra Barangay Punta Tabok ang isang street level individual na kinilala na si alias Agi, 36 anyos at isang beautician. Nakumpiska sa kanyang tatlong sachet ng shabu na mahalagang mahigit 24,000 piso. Umami ng sospek sa paggamit at pagbebenta ng droga at kinumpar na rin ng kapitan ng barangay na matunog ng pangalan nito sa kanilang lugar. Kasalukuyang nakakulong na mga sospek at kapwa na harap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: At sospek sa drug buyba sa Bangaklan, iginiit na planted lamang ang droga at dati umanong nanirahan sa Manila. Kabang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Gloria Villasmaño.
9: Iginiit ng 28 anyos na si alias Ngungo na itinanim lamang umano ang mga na-recover na hinihinalang marijuana sa kanyang pag-iingat matapos ang drug buy bust operation sa barangay Pagsanghan, Bangaklan kagabi. Ayon sa suspect, naglalaro lamang umano siya ng Mobile Legends nang lapitan ng dalawang lalaki. Sinuntok at kalaunan ay nagpakilalang mga operatiba ng buy bust operation. Batay naman sa ulat ng Banga PNP, nabintahan umano ng sospek ang mga operatiba ng isang sachet ng hinihinalang marijuana kapalit ng 600 piso. Sa isinagawang body search na recover din sa kanyang kulay abong pouch ang karagdagang sachet ng hinihinalang droga, mga bariyat plastic tube na may hinihinalang drug residue. Isinagawang operasyon ng Banga Municipal Police Station sa pakikipagtulungan ng First Auckland Mobile Force Company matapos umanong mamonitor ang sospek na sangkot sa ilegal na aktibidad. Nabatid na dati itong naninirahan sa Tondo, Manila at umuwi lamang sa Auckland kung saan nakatira ang kanyang ina. Sa kabila ng pagtanggi ng sospek na pag-alamang mayroon o man itong mga kasong may kaugnayan sa illegal na sugal at illegal possession of firearms sa Metro Manila. Sa ngayon, isinailalim na ito sa drug test at hinihintay pa ang resulta. Para sa MyTCN Network News, ako si K5 Gloria Villasmanyo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo, K5 News sa FAM.
1: At mga ka-K5, sa detalye ng ating balitang abroad, matagumpay na sumailalim sa operasyon si Pope Lady 14 upang alisin ang ibabang bahagi ng kaniyang baga ayon mismo sa Vatican. Isinagawang procedure sa Agostino Hospital sa Rome, Italy nitong Martes matapos matuklasan ang bukol sa kaniyang baga. Ayon sa medical update ng Vatican, natapos ang operasyon ng walang komplikasyon. Nagkamalay rin ang Santo Papa gaya ng inaasahan at ibinalik sa kaniyang kwarto upang makapagpahinga. Inaasahan namang mananatili muna sa ospital ang 71 years old na Santo Papa nang humigit kumulang isang linggo habang nagpapagalinga mula sa operasyon.
4: ITC Network News. ITC Network News.
1: Mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng ITC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Iloilo, ang tabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Enrico Sorita Jr. sa programang 11 Mbps mula rito sa K5 News Center Philippines. Ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
4: 101.5 K5 News FM. News FM.

0: C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: O galis si Ariel, nagkanto si Lai, kisang nagligad, sakit-sakit, kaya katama, yan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit, sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. 11 Mbps. Balita kag public service.

19 minutos magaling sa taktang alas 12 isang udto. Balik na kita sa 11 Mbps. Jean Paul Hineroso, inyong anchorman. Ang Klinika D3 Bio pangaman tani sa mga infeksyon nga nag-aapekto sa aton, tonsillitis, gingivitis, sore eyes, sinusitis, tonsillitis, pharyngitis, laryngitis,

0: Bros, may bag-o ko nga pesto. Duging palapad para sa tanan. Sana all ba? May special bulalo sila kag special batsoy sa takuling. Uy, agada ko na bi yan mundi, Harbi, kuya. Abi, agada ko na bi sa imo nga ginapabugal na nga bulalo na. Hindi lang kuya sang batsoy, kiway na kuya kakaon ba? Boyan. Ang bulalo lang nga kito, di ba baka na ya? Abi, agada ko na bi para makatilaw mata sa ginambal mo na nga namit na. Kanto kita sa balita ni Chester kay may manog ubra ko no pike nga account to sang Facebook ko. Kitang karate naman nila to ang mga taga Cadiz na pakuno-kuno nga mga official. Chester, i K5 news mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Ches. Ano otod na otod? Sige. Malikanta siya, Bings Delfin, Yan Mundihar. Bag-o nga pwesto sang Mr. Bros Bacolod aras takuling. May special batsoy kag special bulalo, barato lang ti, of course ang ilang namit-namit nga kwan eh. Ang ilang namit-namit nga chicken. Ay, ang ilang batsoy beef yung mo ko nomi. Tisigibi! Ay, hindi na padugay pa naman. Gina Purano, Jonalyn Rondes Galila, nga bulsaitis ya. Hindi makuntak si Bumba. At sige si Arp, anaya. Kay bangod sa selos, may lalaki mano ginbuno patay sa anay ka relasyon sa inobyas kawayan. Rovic pamatiin ni Rovic ha. Rovic pamati gid sini nga balita.
1: K5 News FM Police Report.
0: Arf. Arf.
2: Ah, grabe po.
3: Tinunto ito.
0: Arf.
3: Tinunto ito.
0: Arf. Ara na? Arf!
4: Yes, mayong oh. Ugto ka K5 okay. Paul, mayong ugto sa ato.
0: Mayong ugto.
4: Loud and clear ako ka K5
0: Paul. Ara na, kampiyo na daw ikaw na ginado si... Kwanto yan, do si Jake.
4: Yes ka K5 Paul, no? Patay ining isa ka lalaki, no? Matapos na ginabuno sang anay karelasyon sang yaman mismo nga nobya, no? Diri ini ka K5 Paul sa Purok 4 Barangay Kaliling Kawayan la 5:40 sang hapon kadtong Oktubre 11 no 2020. Ginkilala ang biktima ka K5 Paul nga si Elmer Tilio 34 ini iya nga edad kag residente sang sitio Pulo Barangay Masaling sa Panuan no, sang Kawayan. Samtang ang suspektado naman amo si alias Alper, 40 anyos ini iya nga edad, kag residente naman ini sang sitio Kapaklan, barangay Inayawan sa amuman nga Banwa kag K5 Paul. Sunod sa investigasyon sang aton kapulisan sang PNP Kawayan, ang biktima no magupod ini sila kag K5 Paul sang amo sa tunga oras, no? Kag nagpundo sila sa gasolinahan, agod nga pagkakuntani. Pero, sang hinali lang na ginbuno ini siya gulpya. Dahil sa K5 Paul, nga wala bala sang wala sa kapreparar, kag wala sa kabalo, no, nga bunon ini siya galik sa likod kag naglusot iniya sa K5 Paul sa iyang kurason.
0: Uy.
4: Gamit sa K5 Paul ang kutsilyo nga may kalabaon nga 12 pulgada.
0: Baka laba, so, manggali ba?
4: Laba, mm-mm.
0: Bali, ang nubyo, ang ex ang iyang nubya subong, ang nagbuno sa iya? Asawa, yun, hindi ko nubya pa lang.
4: Ang ginbuno ang biktima kag K5 Paul, nubya ina na usang babae, apang ang nagbuno, ang suspeksado, amo ining iya legal nga bana.
0: Ay ano man bali ang bana, ang babae may bana nga legal.
4: Yes.
0: Okay. Oh. Ginbuno sang bana niya ang nubyo niya sang una.
4: Ang nubyo niya subong. Kumbaga ang babae ni Katipay Paul na ngapit.
0: Ay ambot na lang niya kabudlay man niya gali iya. Oo. Nang na

0: hindi lang ako maghusga sa iya about ka bit arp ha. Kay ka-unfairman ano, balok abi sensitive ang issue. Now, in due fairness sa babae karon ma-label na matanan nila nga we don't respect women. Ang sitwasyon amo ni, correct me if I'm wrong, ang babae may bana. Legal husband, no, legal spouse. Mm. For some reason nagbulagay sila. Correct.
1: Suno sa babae nagbulagay
0: sila. Pagbulagay nila, ini siya ang nakakita bago ang partner, ang babae, nobyo niya na abi. Dira kita ma-assume nga nakita siya siyempre sa bago man nga partner kiti wala nag-work ilang marriage. Karon nangimon si bana, true to all bana man, siyempre ngimon gid bana. Binuno yan ni ang current nga boyfriend sa babae, yeah, sa asawa ya. Mm-hmm. Para plastado, no? But hindi lang tama go sa punto nga nangabit siya kino kulaw ay man isihambal ina. Kay bulo kami mga marriages abi arf nga waay nagawork. No, why nagawork and then siyempre dugay naman sila abing bulagay tibakod nga wala ta di divorce may annulment kita promahal kung kaysa ga resort nga ang babae ti siyempre mangita man asang iya nga para sa iya kay ti wala man nagwork ila marriage ti kalaway mga balon tagin nga kabit dayon basi pwede lang man nga kuana nga ti do amo man na duhay mo ko bit term nga iban pero ang ginapahalong ko diya si Rovic. Tani, hindi, oh, hindi ang namin kuya nga tani si Rovic hindi iya mamuno.
1: Kasi siya ang ginabuno.
0: Ay, hindi ba na, hindi siya mamuno dapat, hindi siya magselos. Kung wala na, wala na. Hindi ba na?
1: Oo.
0: O na, balik tadi Arp sa patay gid Arp ining lalaki ang biktima.
1: Actually ka kay Paipo gindala ini sa ospital apang pilahan ka oras na patay gid ini, no? Gid-refer halin pa ini sa Kawayan District Hospital, gid-refer diri sa May District Hospital apang sang kaagahon na Oktubre 12 nagtaliwan ini ka kay Paipo ang 34 anyos nga lalaki. Nasiling ato naton ka kay Paipo ang nagamit naton, I mean ang ato nga terminolohiya tungod sa istorya naman sang Iloy ka kay Paipo sa gining napatay nga 34 anyos, wala pa sila yan nagbulagay ka kay Paipo sang yagid nga legal nga husband ining babayi. That is why tuno man sa mga impormasyon, no, sa mga residente dito sa ilang lugar nga daw gina kumparan man bala sa amo sina nga terminolohiya kay Paipo ining babayi. Kaga pagkatapos sa to kay Paipo nga insidente, ginhaboy, no, inis ang suspect ang kutsilyo kag nagpalagyo ini padulong sa sur nga direksyon. Buno kay Paipo sa nagkalain-lain nga bahin sa lawas ang naangkon sining biktima kag gindala ini, no, sa ospital apang ginbawian itong kabuhi ka kay Paipo. Sa aton interview, no, kay Police Lieutenant Colonel Norberto Barniso, ang hepe sa Kawayan Municipal Police Station, ang babae nga nobya sang biktima kag ang suspect nga anay magkarelasyon sila sang kagkasado in sila kay Paipo 15 ka tuig.
0: Tema kun mo 15 years pa pang may mga bana nga dan pa nga daway ka get over pang. May mga bana nga hindi ako get over, ha?
1: Yes, kasi Paipo, kag dito man naton kasi Paipo na balaan niya ining napatay ang biktima bala kasi Paipo. May in partner man inigali.
0: Ay na! No! Bonsiling on pagbulagay nila, kanya-kanya sila live, nagpinangita ay sila sang ilang partner.
1: Pero ining biktima kasi Paipo, hindi pa sila bulag. Kalibin part niya ining gaobra sa Qatar sa kay Paipo kag may bata ini sila, no, that is why nakipot ining kalibin partner man sang biktima nga amutong natapo
0: kag
1: naman matapon. Yes, kay Paipo
0: mayo lang kay siya nagatinunto pa ko wala ko yan nabunan, no. Tani kagamo man tani sang story ko ba.
1: Kay Paipo daw wala ko kadumdum nga nag
0: tinuntok ka. Amulayaw nami, Arf! Hallelujah! Arf ka nami sa imo! When ka mapabakulod, baklanta ka bayo!
1: Lakit naman lang Disyembre kay Paipo.
0: Namiyaan ko yung sa imo. Kanami, Arf, no? As in, wala gijad, wala gi ko yung nagtinunto, Arf? Wala get?
1: Sa akong pagkadumdum ka kay Paipo, ang ada malipaton man ako, pero sa akong pagkadumdum ka kay Paipo, wala ko yung adumdum.
0: Namian ko na amo na lang na. Marv, amo na lang na. Pero ang kay Rubik, yung case sa dumduman, tagid siya.
1: Oh, dumduman ko ginaya. Pero why ko kabalo ka kay Paypol sa mga kaobdanan ko, di kung kadumdum sila nga nagtinunto ka.
0: Mapatay sila pag nadumduman nila.
1: Hey, sa karoon ka kay Paypol, kabalo ka kay Paypol na ining kalid-in partner sa tinin na patay sa biktima. Napaya ka kay Paypol ang nagastos ang bilog niyang pag-inanglanon, patilungon, pagpalupong, kagalasuhan sa panggabdi-gabdi. So, amo na bilang nga, sorry for that term, pero kala, nga ginhimo na siya bilang amo na, no? Nga gin, kumpaga, nagiinto siya, pero ang babae nga ito sa gwa, sa pungsod ng Pilipinas, ang nagasto pa sa iya.
0: Mm-hmm.
1: No? Kapag, iyang mga pinanglanon sa si Paypol sa iyang pag hamyang, no? Sa iyang ilang balay.
0: Mm-hmm.
1: Kaya, kaparoon sa si Paypol, padayon pa nung ginahimo sa kapulisan ang hot pursuit operation. Kahit di nagpalagyo, hindi kasi Paypol ang suspitsado. Kagsakaroon, hindi pa no, naton makita or sa kapulisan niya makita inibangot at large sa gihapon ang ining suspitsado. Kagsunod sa pamilya kasi Paypol, ato na istorya kahapon nga willing did ya no, magpasaka sa kaso ang pamilya sa biktima kag nagapanawagan sila sa suspetsado nga magsuka na ini no, kag atubangon ang iyang krimen nga ginhimo sa tinaligtan niya adlaw kag si Paypol.
0: Sige,
1: so amo na aton balita
0: mamaya. Dali lang bala kay tapos ka na balita mo.
1: Yes,
0: ay, Mr. Ria Tablan, ay mga lain. Lain naman niya nga topiko, Arpa, lain naman niya. Ambal ni Cabrillos MC, yan namian ko bla si mo, sir, kay ginaako mo yung nagtinunto kasang una. Siyempre, Arf, sinubing wala, gaako. Arf, ipokrito ka na iya, kundi kaya mag-ako ka nagtinunto ka. Di si mo, be Arf, ipokrito ka na iya. Ako ya, kuon, kuya Arf. Abi mo, Arf, once and for all, ha, sa mga wide up kabalo. Ako on, kuya. Kay karon kung hindi ka mag-ako, ipokrito ka na. That's why, kuya, kapag tinutinlo, Arf. Nagtinunto ko sa una, Arf. Kay ginpangaluyagan ko nila. Ginapangaluyagan ko nila. Ano bi mahimo ko kay sila gapangaluyag? Si mo bi pang?
1: Ha? Lalaki ka.
0: Lalaki lang ako nga mahuyang. Lalaki lang ako nga mahuyang na kung kis ado hindi gikabatas nga may gapangaluyag sa akon. Malain bala Arf kis nga tugutan mo na lang hatagan ang gusto nila. Maluloyon ko, Arf mo. Maluloyon ko. Hindi ko gusto nga nagkakabudlayan ang bayi pangaluyag sa akon. Ha?
1: Ano bala kapag kauna ang nagpalapit sa imo ang hindi ka pa magtuka?
0: Biblical! Biblical!
1: Oh.
0: Oo! Malain indian ang grasya.
1: Correct.
0: Di bala, ang lain di Arf kung akong nangaluyag. Kuman niya.
1: Dugamat amat na pabalik pa.
0: Ano ang memory mo? Ara na? Okay, tama na ni Arf. Ito, tama na. Tama na. Okay na to. Okay na to. Ang t-shirt mo, basi maon siya, mi.
1: O, pero do, do, amo laman to, ang nambal mo, basta, pastor, kakipay po.
0: Hoy, ako bala, ako bala magambal ka ba sa word ng pastor, do may malain kung nadumduman dayon. Kido kalain, kibot do bisang kilala ta. Ha?
1: Ata ka kay Paul kilala ng mga pastor ng mga abyan.
0: Ng mga mayo, ya. Yeah.
1: Mga mayo.
0: Ah, may ara man hindi. May ara man hindi mayo. Ti ambali chuli kulado chakto. Wala hindi pag i-deny ang sala. No? Way ta na ginapabugal, Arf. Pero, hindi man pwede nga i-deny ko na. Kay karon ang gwata na ya, ipokrito. Ipokrito ka na, butigon ka pa. Kung anong pakasala mo sa una, ako ah. Kung ah, kay hayag man, hayag po akong gumawa ng kasalanan. Oo.
1: Importante, subong.
0: Importante, why?
1: Ano ya, nagapa, ano, kabaton, nagapangaluyag.
0: Arf, anong size ang sapatos mo? I think kulang na, kulang kung kwan lang, kulang kung bayo lang, pati sapatos, anong size?
1: 44. Ito na ko, TL ko, 44.
0: Correct, correct, correct, correct. Tiyan mo na, may sapatos ka na may bayo pa, okay? Minti na ha, ang imok pagkalipaton.
1: Di largo na lang.

0: ako may nadumduman ko. Doon ka nga balik-balik sa pinsar ko ang ngalan ng Milan.
1: Speaking of Milan, te, ari di siya kakipay.
0: Hambala si Robic, pangkwan lang ah. Size ang bayo ko, extra large ah. Hambala lang siya, parang malipaton man ko ah.
1: Kaya pa matinis sa subong kakipay Paul, si kakipay Robic, kaysa masunod niya.
0: Sige ah. Ay, ambot na lang.
1: So, amo nang kakipay Paul, no? Aton nga mahatag na balita diri sa sur, especially diri sa may panuwasang Kawayan. Report sa patrol, kaupon aton si kakipay Clint Belgian Yangga. Si Cliff karon kakipay Paul, no? Ang aton abiyan, si kakipay Aubrey. So, get well soon sa iya. Muni aton balita nga ginadulong sa aton sang DDX 500 Mighty C, kaga D3 Bayo. Report sa patrol is kay Pat Dinar Amora sa Tugaran para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros sa K5 Newsman.

0: Tambal ni Chole, kulya. Doon yung malipat-lipat. Mukubla para may gracia, kubla.
1: Grabe po. And I will sing the songs.
0: Ay, oo. Tambal ni Mercy Matisano, ano sala mo dapat hindi gid mag-ako kung hindi madakpan? Galing kito na dakpan gi Kuya Mercy. Tambal ni Melita Malbas, yung correct gid sir ah. Kay Anes, ginaako mo gid imo na himo. O, kanami, kanami.
1: Grabe po.
0: Sailo kita kay Chester about sa mga nagahimo bla fake nga account sa Facebook. Chester, K5 News mo.
2: K5 News FM Live Report.
0: Ches? Chester? Ches? Ches? Wala, nautod.

0: your day. Aran na siya, Ches?
1: Yes, K5 JP. Yari na naman karon sa Sirantan Cadiz ang mga scammer o kon ang mga manubugtas ang Facebook account niya PK kaya T5JP. Kung hindi lang hindi natabo sila nga tinion dari sa Sirantan Cadiz, ara man sila sa Sirantan Cadiz kaya T5JP kay kung makita mo dira may, may mga screenshot kita nga ginpasa dira sa group chat sa T5JP ang ila ini mudos kwao nila ang profile picture, yung picture, like for example, isa kakapunong barangay o
0: okay.
1: barangay. Kwao nila ang imong Facebook profile picture, kagsundon man nila ang imong ngalan, and then ang imong niya bilog na identity, kakinta JP, kopyahon nila, kagmang chat ni sila sa mga kukilala.
0: Dali lang itbala, Ches, itan, dali diyan, itan kay YDY5, ano? Kapit diyan, wala ka na magalan, tapos monitor mo tan. Ah, dahil lang. Ches, go ahead, Ches.
1: So, muna ka, T5JP, pila ka mga barangay, Dre, ang ginpang sulod sa sininga mga scammer. Kaya nga, ginapang kwa nila Facebook account. Like, for example, pila sa may barangay, daga, sinad ng Cadiz, kaya pinalitan niya mga binulan sa T5JP na kapang scam niya, na kapang scam niya, ginagamit ang pangalan mismo, ang profile picture, sa nasambit niya kapitan, isa pagid ka kaso ka kita dito dito sa may barangay Mabini sa Dan Cadiz. Among pangyapon ng sistema kwa o nila ang profile picture, cover picture and then ang bugos ng ngalan kag baka pang transaction man. Magpakilala ini nga sila ang kapitan, kinahanglan magpa-cash in, kinahanglan magpa-send to GCash, kag kumiyara gid sila na pang biktima ka kita GP. Now, sang kahapon na naman kita GP, niara na naman siya na biktima pati sa nabukid nga bahin sa Ciudad San Cadiz. Silinski Nobilia Sini, hey, bukid na katama kay T5JP, nabukid na rin nga barangay sa Cadiz, pero nasunod na yapon, isang sila yung mga scammer.
0: Ang Silinski Nobilia Sini, ito ka familiar na pang?
1: Oo.
0: Na lugar na to sa kilala, tas ang una?
1: Ay, gili ka?
0: Awa, ayaw nga mo na pabukid.
1: Oo, pabukid oh.
0: Oo, daw lugar sa kilala, tato nga pati ang pamatasan niya nga pang bukid o nadalaya.
1: Ah,
0: oh, but anyway, ano-ano dayon?
1: Si pati sa buka na bukid na bahay sa barangay Tikita JT, ginagamit ang Facebook account ni Kapitan Arlene Verbo, nagpang-chat ko siya sa mga kilala ya. Una nga mag-transaction kay Tita JT kung diin wala pwede makapakasin, diin na store pwede makapagigas. Di kung sa dalayo na kay Tita JT, madalayo na yung conversation, gulpi lang ni mga ayo, sang GCash, kag masiling bayran lang sa katapusan, tiban, tiway na gini, katapusan ng kalibutan, naging takita GP, kung madala ka.
2: Gusto mo bang mamit ang SB90?
0: Oo, sige.
1: Pang-scam na gini takita GP. Saan sinalitan man nga daw, nagpagawa man sa statement, ang kapitan sa Piyak lang barangay, barangay Paraiso, Ciudad San Sagay, si Kapitan Aster Lopez, amo man nga sahi kay Tita JP nga ginungkwa man ang profile picture, cover picture kag magpang-chat man transaction na may money involved kay Tita JP.
0: Sige, ti grabe no. Ti ano man anong imuon nila man i pangitaon sa cybercrime na mata makadto?
1: Ti ang pinakter na tibo nila nga ginaga action kay Tita JP. Kiti mga tangay subong may mga Facebook pages na naman dira sila nagapaagi sa post nga hindi gid gila yon. Magpati nga nagapakilala nga amo na siya like for
0: example si ka, Doc Ramel gani legal gani mo aman account ka piki dumduman mo
1: oh mamuna ka kay Paul JK. Si isa diri sa solusyon gin pamangkot aton si Police Lieutenant Daniel Luis Moreno nga dapat kung may mga transaction nga mga kaangay sini mga manghulam GCash manghulam nga may kwarta video call mo gid.
0: Oh, video call gid para mabalaan nga siya gid, di ba? Oh, sige. Oh. Sige pang kay Sir Rubik, maano na to nga ma-report?
1: Mabijo call. May panugyan man ang ating niya ka city printing. Hindi dali-dali pagpati sa mga transaction online nga ginagamit ang mga kangay street for messenger, mga ulam sang kwarta, mga utang sang kwarta. Much better sa personal or i-confirm gate pagi sa video call. Sa video call at K5GB.
0: Sige.
1: Okay. So para mo na mga balita natin nila tipondere sa syudad sa Cadiz report kay dulong sa inyo sa Mighty Sea Detect Parodet Cat Clinica di Pribayo. Inis ka King Francesco Jan Deronque para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kang talingaw sa Negros, K5 News FM.

0: Last katapusan na itong reporter, si Rovic Mungkal, naka-standby na sa linya. Rovic, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Rovic?
2: Ka-K5 Paul, maayo nga udto sa aton nga mga tagpalamati, no? Ginpahayag mismo sang alkalde sa siyudad sa Kabangkalan ni Mayor Benji Miranda ining mga empleyado.
0: Doon na, no? Na kayo sa home ka bikaw? Doon na kayo home ka? Nakita mo ni... nakita mo ang braces ni Miranda?
2: Hindi ah.
0: Aw, abi ko inaw yung man mong yung braces.
2: Hindi ah. Because ka K5JP, iya gipayag sa during sang flag ceremony ng ining mga empleyado nga iya na siplatan nga ara sa may or naga siya sa pasay suno sa iya naga time in, no, naga time in kag naga tambay dito sa may kapian, no. So iya gin panumdom ang mga empleyado sa syudad nga once ko naka time in na gani magtrabaho man sang kadlong kay ti suno gani sa iya si gahatag man sa sang nagakaigo o nagakadapat nga pasweldo para sa mga empleyado kag ti ginsumpa an man kuno sa orgisumpaan man kabay sa mga empleyado nga magserbisyo sa pumuluyo. Rason nga gitagaan sila gayon nga makatrabaho sa gobyerno kag makaserbisyo. So iya man gin payo kay K5 Paul nga kuntani during sa flag ceremony or flag raising ceremony nga tanan ma-attend indi kay kundiin na nagatambay ka K5 Paul naga time in lang kag nagalakat kog nagatambay abiya sa kapihan. So amuna agiyaman naging call out ang attention sa mga department head kay ti amo nang iyagipayag nga kabay kung tani i-look out Manila ang mga empleyado nga na-under sa ilang opisina kay bangot nga ila ina jurisdiction according niya kay Mayor Benji Miranda sang aton sang na-interview kag ti amo to kay K5 Paul iyaman gindugang diri sa aton nga ti kun may ara nga i-recommend ang mga department head sa iya nga wala na bala naga-function sa ilang duty and responsibility nga mga empleyado either casual ka man o kung job order employee ka man sa syudad basi si hindi na niya pag i-renew kung may
0: anak. None! Ang reporter yung pangaway gatag headline?
2: Si Vice President for HR na yung kabalo.
0: Okay, okay. Di ka mo nagkantong. Okay na, tapos na report mo. Mahada ta.
2: Ano na naman to?
0: Mahada ta. Di ka mo nagkantong gabi? Agapon? Kinapoy? Gig ka mo?
2: Agapon?
0: Ano tong picture ni Clint? Ito nga daw kinapoy. Kamu kung taklad, bukid? Ano to?
2: Ah, okay. Hindi, kay kabalo ka nga daan niya. Nga ilan na naiingadaan assignment ka pa. Ay, ang patrol.
0: Ah,
2: ay,
0: so waay ka na to, ya.
2: Waay na ko na
0: i-resort sa patrol. Ara na lang kayaya sa syudad. Daplo pangapi.
2: Oh, ay, hindi man. Nakay possible lang makigan man tas ang Vice President for HR.
0: Oo. Tiyan sila to yung naglinakat.
2: Oo, ila na to. Ila na subong tuka ni Kaki. Kita mo si Kaki Paibubri to nakalib. Subong ito basigin kutoy gulo sa saka to.
0: Kabalo man siya yung makaubra na siya tarong niya. Nga wala iya edit-edit ang time mark niya. Kapuyo na sa dayon. Lain siyang muna yung makasang may uso pa edit time mark. Nga way pa nabalaan. Daway siya kapoy. Kay alauna na siya lin sa ila pero timing niya 8:19.
2: Uy, sino na kambasi mo? Sina?
0: Wala lang, Phil. Kita mo nga, Phil, kulang niya. Advance ko lang mag-isip, Bic.
2: Ay, amo na.
0: Hindi kaya advance mag-isip, aw?
2: Nadula na itong pagka-advance ko sang sugod nga.
0: Te, remind ta ka?
2: Ano?
0: Sa natabo sa bangga?
2: Hindi, nag-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Hindi, may 10 minutos.
0: Huwag na, makanta ba ko? Bye-bye, Bek. Ikaw bala ko, supla. Doon din na masunlog, ah. Uy, di na to, sa? Hoy, wala ka mag-extro. Extro na.
2: Sige, sige, sige. Report gikan sa patrol na naman si K5 Rovic Mungkal para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kagalingawan sa Negros K5 News FM.

0: presa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Arthritis, nagaapekto ini sa musculoskeletal system sang tawo. Kag amo ini ang main cause sang disability sang tawo mag-edad 50 pasaka. Kag kung magbatyag ka sang arthritis, buot silingo, may problema sa imo joints, bangod ang imo galing nga cartilage, ligaments, synovial membrane. May problema bangod sa kakulangan sang fluid, autoimmunity, infection, ukon ang pagtingob sa mga factors ngedi. Dr. Pinoy's Squalene Capsule, bangod sang multiple functions sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, ang aton lawas nagabakon gani ikaw kung nagabatyag sang arthritis. I Dr. Pinoy, subong na.
8: Si Hannibal Estonina. Ako may kinabatsyag sa akong nga tiil. Tuhod, daw baginis ako nabuton ng akong arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Gluterna Max Capsule. Nagnami ang akong pamatsyag, nagpupo sa akong arthritis.
9: Gluterna Max! Gluterna Max Capsule and Gluterna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
10: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
12: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
13: isang bala ka lang.
12: Ako, ang linya ko,
13: isang kapsula ka lang.
12: Kung matindi at mahaba-habang bagbagan ang harap mo, ikapsula mo.
13: Extend,
12: the Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
13: at stamina.
12: Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
11: Ka, bang-banganaga. Ah, sa pulmo, baby.
12: Extend, Superman for Men.
11: Isang kapsula ka lang.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops Adlaw-adlaw.
17: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
16: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
18: Ang patanakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayong nga mga gawi.
16: Mag-usar sang salon pass.
18: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
16: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
18: My long lasting relief.
16: Tugtog 8 ka oras.
18: Para sa nagkapanalakit nga baka.
16: Liyaw kalikot sa Salon Pass.
19: This is a mental call acid decamphor. It's generic name Salon Pass. Symptoms persist until you're
16: pocket. Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baka. Liyaw kalikot.
20: Halin sa pinakamataas nga bukid.
21: Nak! Kitkamusta nga?
20: O sa pinakamaliyo man nga isla.
21: Nay, gagraduate na ako.
20: Konektado ka na sa Globe Starlink 99.
0: pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
21: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
22: O pauli na ko ka!
23: Go forward together. Globe.
24: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fairtrade Permit number FTB260214, series of 2026.
25: K5. K5. News FM.
26: K5. K5.
25: News FM. Championing the lives of the Filipino.
27: Wow! My puso!
25: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo, 95.7. K5 News FM, San Jose Antique, 100.9. K5 News FM, Roja City, 97.7. K5 News FM, Dumaguete City, 88.7. K5 News FM, Iloilo City, 95.7. K5 News FM, San Carlos City, 89.7. K5 News FM, Sagay City, 102.9. K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Naghahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupot si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampiyon.
0: It's your time to shine. Kaupot si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Mayong hapon mga ka-K-Pong, ibang aton orang sa launa 11 na sang hapon. Welcome sa Miyerkules nga edisyon sa ating nga program, It's Your Time to Shine. Dari sa K5 News FM. Salamat sa mga KSS members and KSS officers nga nagaupod na sa ating program sa Bilog nga Bacolod kag Bilog nga Negros Occidental. Siyempre, gina-welcome ko man dari sa program It's Your Time to Shine ang mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original. Di ma-updanay na naman kita until 3 p.m. dari sa program. And siyempre, ang aton nga mga suki nga nag-celebrate sang ilang birthday today. Tamyawon naton later on. Dari sa program, It's Your Time to Shine. Alauna 11 ang aton oras, mga ka-K5. Daw uli anon ko, no? Salamat sa mga listeners, ang mga taxi drivers and mga security guards, sa mga nagaupod dira sa tatlo ka mga dalag ko nga merkado dari sa siyudad sa Bacolod. Maayong hapon gid sa inyo tanan, especially sa mga vendors dira sa Libertad Public Market. Sa mga suki man naton sa downtown area sa Bacolod nga nagamonitor man right now sa ilang mga radio sets, good afternoon sa inyo and welcome sa It's Your Time to Shine program.

1:16 p.m. mga ton oras mga ka-K5. Kung hindi manami ang inyong pamatsag ha, magbisita sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kay libre ang pagpakonsulta sa klinika dara sa Hernay Street sa Atubang Sanggate sa Paglaom Sports Complex. Sunday to Friday, bukas sila sa pagserbisyo pero sarado sila kon Sabado. Ang mga senior citizens nga nagakinahanglan sang advice, pwede makabisita sa klinika para sa libre nga pagpakonsulta. Especially kung ang aton nga mga nanay kag tatay nga mga senior citizens nagabatsag na sang pagpalangluya, nagasaka na ang ilang nga blood pressure. Nagasaka na ang ilang nga blood sugar level sa dugo. Kung kaisa nagapamangkot na sila, anong kaunon ko misign man nga safe para sa mga diabetic. Okay. Ano lang misign kadamo sang kanon ang pwede ko kaunon kada pamahaw, panyaga, panyapon man. Awan ang mga ginapamangkot nila. Nanay, bisita ka mo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Once again, sa Hernay Street, sa Atubang Sanggate, sa Paglaom Sports Complex. Gusto ko lang tamyawon sila ni Ma'am Gina Lizades. Si Ma'am Gina, nag-chat sa akon a few minutes ago. Nasiling niya nag-monitor git sila ya kada hapon-hapon ginaya. Nag-monitor sila sa It's Your Time to Shine program sa Purok, Bantod, Barangay Pahanukoy. Ma'am Gina Lizades, good afternoon sa inyo. Salamat gin. Sa iban pagin naton nga mga suki dara sa Barangay Pahanukoy nga every afternoon nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Alauna, Jess E8, ang aton oras mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule.

mga ka-K5, ang aton nga weather update. Kinadulong naman sa inyo sang Klinika D3 Bio. Amuning nagahatag sa aton sang protection. Batok sa trangkaso, batok sa bacterial infection, viral infection, fungal infection. Wala niya nagauntat ang ginahatag nga protection sang Klinika D3 Bio. Tig-ilinit or tig-ululan man, protektado kita against infection, mga kagayon. Basta may Klinika D3 Bio. Siyempre, mabakal ini sa mga klinika branches dira sa malapit sa inyong lugar. Kung taga-hindigaran ka mo, ara dira sa Jam Guangco Arcade, malapit sa Hindigaran Public Plaza, ang aton nga branch sang klinika dira sa Banuasang Hindigaran. Nagwa ko kaina, actually nagtulog ko sa salakyan. Kanami ka hindi masyado ka ano ni hindi masyado ka init sang silak sang adlaw. May mga portion diri sa Visayas area nga mangin magalumon sa gihapon. Bangod ina sang Intertropical Convergence Zone o kon IDCC. Kahapon kwani Easterlies ang nagaapekto sa pila ka mga lugar sa Visayas area.

kasiyahan man ang mga pagpanaguob, mga pagbubo sang ulan sa Visayas area, subong man sa Mindanao, bangod sang IDCC. Siyempre, ara permi ang paandam sang pag-asa sa mga residente nga maghalong batok sa mga posible nga pagbaha kag landslides, especially kun magbaskog na gid ang pagpanaguob nga pagasundan sa mabaskog nga pagbubo sang ulan. May mga mahina man nga pagbubo sang ulan sa iban pa nga bahin sang Pilipinas, bangod naman ina sang northeasterly wind flow kag localized thunderstorms mga ka-K5. 1:21 PM ang aton oras, and sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, happy birthday sa inyo. Halin sa K5 News FM.

Ang love ni Tita Shine nag-celebrate sa iya birthday today, October 14, 2026. October 14, 2026, birthday subong ni Tuto Red Ubas, ang anak ni KK5 Rushmore Ubas, ni Kabandera Rushmore Ubas. Na birthday subong ni Tuto Red. Dugay ko na wala makita si Tuto Red. Pero of course, hindi ko malipat sang iya nga itsura. Kag hindi ko malipat sang ugali sang bata nga ini kay very very sweet gini nga bata. Sa una mag-program si papa niya, ako nang nagabantay sa iya. Kay sa muko niya ginaya si papa niya. So ayawan ko na sang una ka intulin sa iya sang gamay pa siya, no? Kung program si Kabanderang Rushmore Ubas. Si Tuto Red ginadala gina basta wala sang manugbantay. Kay kabalo naman kamo kay Tigs nga nanay tatay man nga daan. So ginadala niya na si Red diri sa amon sa station. Kun wala sang manugbantay, tiga program na siya, akong nagabantay kay Red. Isubong wala na ko kakita kay Tuto Red. Love ko gina, love gina ni Tita Shine. Wala na ugaling kami maka-communicate gin. Kagkun ako lang to, isa magkadto sa ilang abalay sa talisay, doon hindi na ko lang ga katultol. Tuto Red, hindi ko sigurado kung mabatian mo ni ang akon nga birthday greetings. Pero happy birthday sa imo langga. Hindi ka gin magkalipat. Pangitaon mo lang si Tita Shine. Now, mintras ari diri si Tita Shine, pwede ikaw makabisita. Kung ano man ang imo nga kinahanglan, basta ari lang diri si Tita Sunshine. I love you langga. Happy birthday to you.

Nagatamyaw man sang happy birthday si Tita Julie Hinovea Lumugdan kay Tuto Redred kay birthday niya subong no October 14, 2026. And sa iban pagid naton nga mga kakilala, mga friends nga nag-celebrate sang ila birthday today, happy birthday na lang sa inyo. Ipabalaan nyo na lang ko, i-chat nyo ko sa page ko, Sunshine Lacson Original. Alauna, 26 ang aton oras mga ka-K5.

0: pa K5. Alauna, imedia na ang ato na oras. Galing sa K5 News FM. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule. Nagapanubo sa ng aton nga BP. Sang aton nga bad cholesterol levels sa dugo. Kag blood sugar level. Para hindi kita magka-diabetes every day, take your DTX 500 capsule. Amunay abi ang akon ginatumar adlaw-adlaw. DTX 500 capsule available dira sa inyo nga barangay, basta mag KSS reseller dira kadtuin inyo. Pwede ka mo makabakal dira sa DTX 500 capsule sa aton nga mga KSS resellers. Available man ang DTX 500 capsule sa mga butika malapit sa inyong lugar. Thank you sa kay Ma'am Flor Salvador. Nagapamati permis, it's your time to shine program. Advance happy birthday sa hinablos ni Ma'am Rodora Aguado Dispe. Ang iya hinablos nga si Michelle Santillan. Masalabrate sa iya birthday on October 22. Wish niya lang good health and more birthdays to come para sa kay Ma'am Michelle Santillan. Once again, hinablos ini ni Ma'am Rodora Aguado Dispe. Advance happy birthday sa imo, Ma'am Michelle Santillan. Ang birthday niya will be on October 22. Advance na nangadaan si Ma'am Rodora sa iya nga birthday greeting para sa iyang hinablos. Diba sa ibala kun sa October 22, hindi ko naman mabukaran ang ilang mga messages. Sir Dadboy Mendoza, good afternoon. Salamat good Sir Dadboy ha sa imo padayon nga pagsuporta sa mga tricycle drivers dira sa Santa Clara Subdivision. Mayong hapon man sa inyo tanan, kabalugid ko, nag-monitor ka mo dira samta naga piyong-piyong or nagapahuway sa idalom sang puno sang kahoy dera sa Santa Clara Subdivision malapit sa guardhouse. Thank you once again sa mga amigo natin ng mga security guards. We will be right back with more pagkatapos ini.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!

Alauna 48 ang aton oras, mga ka-K-fans. Kaya na, before ko mag-commercial, nalipat din ko mag-greet sa Tupad Balay ni Mami Lilinting Balinas dara sa Banwasang Ilog. Nag-monitor, nag-apamati sa It's Your Time to Shine program. Sa kay Manang Utik, anong apelyado niya? Manang Utik, Len Len, Joy Joy, kag si Boy Maglasab. Nagapamati igid sila. Siling ni Mami Lilinting Balina. Salamat Stranger. Din. Siyempre, Mami Lili, hindi ko ginamalipatan man sa pagdamyan. Si Manong Freddy Balinas. Nagapamati man sa It's Your Time to Shine program. Salamat gid sa mga taga-barangay Dangkalan dira sa Banwasang Ilog. Nga nagamonitor every afternoon from Monday to Friday sa It's Your Time to Shine program.

0: Nalipat ko ba lang kung si Indang na greet ko ng kaina, Indang Hilado Saran. Salamat gid, nag-chat gid siya sa akon sa page ko. Indang Hilado Saran, sa kay Sir Jonathan Saran. Salamat gid sa mga taga-Purok GK dira sa Barangay Sumaan. Mayong hapon gid sa inyo. Salamat for monitoring. I just wanna share this information sa tanan-tanan ng mga Katoliko sa Bilog nga Bacolod kag Negros Occidental. Kaina nakuha ko ang information nga si Pope Leo ang Santo Papa sang Simbahan Katoliko nagpositibo sa lung cancer na na-diagnose siya with lung adenocarcinoma o kung cancer sa baga. Si Pope Leo ang Santo Papa muni siyang pinakamataas ng opisyal sang Simbahan Katoliko sa Bilog nga Kalibutan, mga kagayfan. So gina-share ko ni nga information sa tanan-tanan nga tumuluos ang Simbahan Katoliko na kahapon Martes, October 13, ginpaidalom or gin-confine sa ospital dito sa Roma, no, ang Santo Papa. Kaginpaidalom siya sa operasyon. And then after that, na-diagnose siya with lung cancer. So ginoperahan, kaginkwa to ang mga tissues sa iyang abaga. Kag dito nahibaluan nga he is positive of lung cancer. Do mga 90 minutos ko no ang kalawigon sang iya sini nga operasyon, but it was a very successful operation. And suno sa mga doktor sang Santo Papa, wala sila sang komplikasyon nga nakita no after the operation. And nakabugtaw man si Pope Leo pagkatapos sa procedure kag nakabalik sa gilayon sa iyang hospital room. Without you, when there's no getting over that rainbow, when my small... Mga ka-K5, kung magsiling kita nga adeno carcinoma, pwede ini nga mag-develop hindi lang sa baga kundi sa iban paginaton ng mga organs. Pero di siyempre ang aton permi nga question, if it's lung cancer, nagapamangkot gid kita, ano na siya nga sahi isang cancer dasig maglapta or hindi? Well, ang siling sa mga eksperto, nagadepende kuno kung diin siya magtubo, no, ang iya nga pagka-aggressive nga sahi isang cancer, nagadepende kung diin siya nagtubo. Kung sa baga, hindi naton masiling nga mahinay ang iya nga pag-metastasize or pag-lapta. Hindi naman masiling nga madasig ang iya nga pag-lapta. Pero 60% makasurvive ang sinuman nga positibo sa adenocarcinoma, mga ka-K5. Ang simptomas sini, amuning pagpalangluya sang tao, amuning pagniwang niya, and wala siya gana magkaon. Tapos kung gabi daw nagakwan, siya bala nagapalamalhas. So kung ginabatsag nyo ini nga simptoma, kadtugid ka mo sa eksperto, sa mga doktor, kag magpaidalom sa check-up. Actually, mga ka-K5, ang cancer nga balatian, malikawan natin ini. Although ang siling sa mga eksperto, wala pagid sang matumod nga specific cause or gintunaan sang sining cancer. Basta cancer, gani nga balatian, kuan gina yan, no? Dumakasiling ka bala nga daw kululbaan, nga daw amo na na ang halinan sang imo amat-amat nga paglalak. Pero abi ninyo malikawan ng cancer kung nagatumar kita sa mga suplemento. Kag, of course, hindi kita halikaon sa mga matamis kay may ginatawag kita nga pagkaon para sa cancer. No? Amo ni mga matamis nga mga pagkaon. Konpirmi ka nagakaon sa mga matamis nga mga pagkaon. Ginakwan mo, ginapadamo mo ang cancer cells sa imong lawas. So ang advice sa mga experts, kung nagkakaon kita, it should be more of vegetables and fruits, no, para malikawan ang balatian ng cancer. If all my friends have forgotten half their promise. Alauna, 11:54 ang aton oras, mga ka-gayfriend.
1: I'm just hard to find.
0: Magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500 capsules.
1: You and the
0: sang Klinika D3 Bio. Sang aton nga MyDC, kaya mo ni mga supplemento. Nga nagabulig sa aton para malikawan ang pagtubo sang cancer cells. Ini nga mga supplemento sang Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center. Maggaranon sa antioxidants. Ang antioxidants amo nang nagapauntat sa pagtubo sang cancer cells kag pagdamo sang cancer cells sa sulod sang aton nga lawas. Stay close everybody. Magabalik ang It's Your Time to Shine with Pinanid sang Gugma or the Pages of Love pagkatapos ini.

0: News. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Pisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta sa buong normal na gid.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
0: Yung may D3. Mabagat
2: sa mga butika.
3: Sa mga dugang binipisyo na mga tag sa pag-inom sang D3 Bio. Adlaw-adlaw, Dr. Ramil.
4: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system. May mga autoimmune diseases. No? Regardless kung ano ka-strong or kahina ang imo nga immune system. Kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag ma-bacteria, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So, especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inom mo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imulawa. So, ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sa gitawag dinggi virus, Sir Boya.
0: D3 Bio.
5: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
2: Mabagat, mga butika.
6: Kag isa pagid kadugang benepisyo sang D3 Bio, amuni ang ginatawag naton ang prevent sang ginatawag naton nga lifestyle disease nga diabetes. Ang diabetes, no, damo gini siya maapektuhan nga organ sa aton lawas. Maapektuhan niya ang aton kidney, liver, kag ang aton nga heart.
4: Manoy.
6: Manoy pagid. Isa pagid ka organ nga kinanglano naton sa aton kabuhi. So, kung nag-adlaw-adlaw ka naga D3 Bio, ini nga mga organs, maproteksyonan mo paagi sa pag-maintain, pag-regulate sang imo nga blood sugar level. Kay bangod ang presence sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, no? Nga ara sa D3 Bio is ginapataas niya ang insulin sensitivity sang imo nga mga selula. Butsilingon, mas dasig ma-recognize ang imo selula ang insulin. Kag ining insulin amuning nagapasulod sang kalamay sa imo nga selula para usaron bilang enerhiya. So kung adlaw-adlaw ka mo naga tumar D3 Bio, layo ka sa diabetes, layo ka sa balatian sa kidney, layo ka sa balatian sa liver, kag layo ka sa balatian sa imo nga tagipusoon.
0: D3 Bio.
3: Para maintindihan nyo sang lubos ang inyo lawas Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kun wala D3 Bio, pod-pod ang Ukraine. Gipadalaan sila sa Ismail katangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra sa Ismail, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila yasakuan sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile.
0: D3 Bio.
3: Ang gasugata sa tangki sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di ginahimo kung ginom ka D3 Bio, Sir Boy. Ang immune system, pamuyong lang.
7: Kalma lang.
3: Kalma lang. Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system, ang himos na lang.
2: That's why sa labot, kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa D3 Bio.
3: Yes, dengue. Dapat mag D3 Bio.
4: May ara kang ito ang import immune system.
6: Kumbaga ang D3 Bio, matawag na ito nga good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw Sir Boy sa D3 Bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sa monoglycerides kaga ketones. Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E, and K kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya yung agaro niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton iniproteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananawan, magbakod aton nga tul-an, kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems.
0: D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulik sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
2: Yung may D3.
0: Mga butika. D3 Bio. Health News.
7: 95 News.
9: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw. Nga kaupod ka.
10: Imagine me without you. I've been lost and so confused.
11: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi

0: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ini nga produksyon ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali

0: Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: Chai? Mapakasin ka ni Kulihog, Chai.
1: Pila dai?
0: Ay, 2-5 lang, Chai, ah.
2: So, kagina ka man lang nagpakasin to daw alas 12?
0: Amo gina ya, Chai.
2: Ay, ate, sige, andali.

0: kulintas mo.
1: Ay! Ka? Amo na libre ang bili nga ginasaligan ko. Pag-emergency niya ka.
0: Mabawi man na Japon. Sige lang bala. Iprinda ta na subong. Ikapital ta.
1: Sige ah. Duwata mapakash in para dubling daog taga.

0: News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Kit sa
1: ako, tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Kupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang naga gamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders. Masami ang ihi sang tawo naga-contain sang madamo nga nagabililog ng mga substances. Kag kun indi matunaw, mahimo manginbato kag magatuga sang urethral cancer. Agud nga ma-regulate ang proseso nga ini. Ini mahimo lang sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agud mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusin nga balatian, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang Ayos sa Mabaho.

0: Hey, buisit! Lagi dyan.
1: Ay, amo man kung gani gaong. Berdi naman, oh. Ay, talaka man, iman. Gagmay sa ngatag nila, oh. Di nagitis na kapawi, iya.
0: Pilang bilhin sa iwalit mo, da?
1: Ay, 1.5, eh. Imuya, pila da, how?
0: Sino ba, hindi na lang, eh.
1: Grabe ka man ba? 5K ng kapital mo. Ako ganito, 1,000,000 ang kapital, kuya.
0: Kaya tinibuhin na siya sa imo. Ipasabla sa ako ng 1K. Sigurado, daog tan eh. Sige na.
1: May, basta ha, dagoon mo kita. Hindi na ako magampang ah. Kau na lang ka. Pasa ako ng tinansimuga.
0: Ate, ayos ah.

0: Ano pang ginayahan na patabo sa kay gayunan niya to? Mga abyan, sunagin niyo sa papamati. Ang makahalawat hawat niya kasugpun sa atong drama sa kahanginan. Medyo gid makuhaan sang pagtulunan. Gaginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Pili ka mo!
0: Ginsulat ko sa direksyon ni Renilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tamaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milvin Potenya. Kagini ang inyo alagad EJ Leva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon ng istasyon.
2: K5 News FM. K5 News FM.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Good ka da, ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Ano ang stroke? Ang stroke nag-aatake kun ang supply sang dugo sa utok ma-interrupt o kun ang blood vessel sang utok naglupok. Inabi sa tanan, kulang sang nutrients kag oxygen, kabangdanan nga ang brain cells mapatay. Dr. Pinoy's Squalene Capsule nagapagar sa mga blood clots nga amo ang nagaforma sa mga arteries nga nagaconnect sa utok nga amo ini ang fatty deposits sa aton kaugatan nga ginatawag plaque. Agod matap na ang stroke. I-Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
8: Muter na mat!
9: Ang imong sugar, pila na lang subong.
10: 62.5 ang imong nga laboratory.
9: Ang una, pila?
10: 35
11: capsule and Buternamax coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
12: Wala ba lang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
13: Ew! Yucky!
12: Mag-spore biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
14: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flabawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
15: Ka, bang-banga na ga. sa pulmo, baby.
14: Extend Superman for Men.
15: Isang kapsula ka lang.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga buti.
18: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kezon, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will

0: in your heart. Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI first permit number FTEB-263388 series of 2026.
3: EQ-tinyo ang saya
4: with EQ Diapers
3: e-raffle promo.
5: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayong nga mga gawi.
6: Mag-usar sang salon pass.
5: May direct ending sang ka para makapenetrate sang sakit.
6: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
5: My long lasting relief.
6: Tugtog 8 ka oras.
5: Para sa nagkapanalakit nga baka.
6: Liyaw kalikot.
5: Salon Pass.
7: This is a mental health elastic camphor. It's a generic name Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsog sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baga. Liyaw kalikot.
8: Halin sa pinakamataas nga bukid.
9: Nak! Kamusta nga?
8: O sa pinakamalayo man nga isla.
9: Nay, gagraduate na ako.
8: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
10: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
11: Papauli na ko ka!
12: Go forward together. Globe.
13: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, CUSIP 2026.
14: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a health healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your

0: 101.5 K5 News. Oras ang K5 News FM, alas 4:31 na sang hapon.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: El Castigador!
1: Ang tinig ng bawat mamamayan.
2: El Castigador!
1: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
2: El Castigador!
1: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
2: El Castigador!
1: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma!

Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? At sa 14 kita karon sa bulan naman sang Oktobre sining tuig 2026. Magapangalaga naman na pala tuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4, imidya sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga kaki-5. Sa ato sing pala tuntunan, palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman. Ilabi na gid sang mga pangbayaan. Welcome na mga suki naton nga mga tagpalamati sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental. Sa din kaban nga bahin sang Negros, nagaungot na ang 102.9 K5 News FM kaban Kalan City. Back to back mga K5 sa 100.5 Radyo Mascovado Sur FM sa may CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagda rin naman sa syudad sa Bacolod, nagapamati kamo sa numero 1 ng istasyon, ang K5 News FM Bacolod 101.5. Ginaupdan ako sa ako sing mga sparring partner sa technical side upon sa kay K5 Chief of Technician, K5 Renz Aisietero Alcantara. And of course, si K5 Ethan James Sarmiento, ang Loy Loy 4, ang Butchog 2. Ara na siya. Ikaw makita ako tabi ka K5 Ethan. Upod magaling si K5 Adrian Cantalao, ang original, ang Loy Loy 4, ang Butchog Butchog. Ano naman si Kubos Kalagad, si K5 Rose Palma, Rose Palma El Castigador. Pero dali lang gid abi, liliun ko ning kalendaryo ta. Oy, 62 dias na lang.

0: ho, ho, Merry Christmas!
1: Merry Christmas ha, sa ato sing mga suki, kabalaw ka mo, nagahilapit na ganda ng bulan sang Disyembre. Nagahilapit naman ang amoy bonus. Iyang balita niya ay salamat kay nangin loyal ko. May bonus ko sa Disyembre. Paano lang hindi loyal? Inang nag-alsa balutan ka lang, gulpiada lang. Iway kaya kwaon eh, kaya nga man nag-alsa balutan ka mo. Mga kakipipe, damo, takaroon ang mabalita, gabagatutukan ha, mga balitang lokal, balitang nasyonal, kagbalitang international. Sa ato sige mga suki, upod sa itong pagpangalagad, paki-follow, like, and share sa aming official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag K5 News FM Negros Island. Malandaw man kita via YouTube channel at K5 News FM Bacolod kag sa aming live audio streaming sa K5 News FM Philippines nga application. While mga kakipad, check na daan si kakipad Shine Lacson. Kidamot ang mga balita gabagatutukan, especially mga kakipad angin kakibot sang pumuluyo ining pag-drop sang prosecution ining articles 1, article 3 and 4 sa nagapadayo naman ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yung mga kakipad, tinibla ha, dihado kon llamado si Vice President Sara Duterte. Di may nagasiling mga KK5 ka daw dihado. Kaya nga man, ginbakol, gintapungol, ginkastigo, tapos, way nagbato, kay way sang inugbato. Way ginpabalos. Di masulusad dyan eh mga KK5. Kaya mga tao subong nagkakomento na, mga netizens na ton, nagasiling nga pagkatapos nila pakahuyan si Vice President Sara Duterte, ginhatagan sang mga malisyoso nga mga komento. Anay time na nga inugbalos, gindrap lang gulpi. Nablang gulpiada ka lang nang hagyat ka, tapungulay. Anay karon kay nagbato, hindi ka na magbato. Gintapungol mo ag dumalagan. Di nga balsing iba ni dayaan. Ang iba na magasiling nga ti kwan i puwak bawi. Pero may nagasiling naman ng iban, mga kakipipe, nagkakomento naman sa social media naton, no? Nga nagasiling nga, ti, gusto gid hinga gawon sa Disyembre, no? Nga makonvict gid ya si Vice President Sara Duterte. Kay ti, Article 2 na lang sa nga, ang ilang pagkatutukan. So, lang taon tayo, mga kakipipe, ha? Hindi it doesn't mean nga gin-drop na to yung Articles 1, Article 3, and 4. Oh, nga acquitted niya si Vice President Sara Duterte. But still, nagapadayon pa. Pero isa na lang ka-artikulo ang nabilin nga pagkatutukan sa prosecution panel kag sa aton si nga mga senator judges. Dati lang taon tayo na mga kakipipe. I-check ko ba si kakipipe Shine? Ibalaon ta mga dalag ko ang mabalita. Gika naman sa atong singa News Center Connection. Ang balita ni K5 Shine Dulo Mas Kalawan sang Mighty C. The Alkaline Base Vitamin C.
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Shine, ibalita mo!
3: Mighty C syrup available man kay K5 Rods Palma.
1: Oh yes! Tsakto na! Sa may kay nanay da Julie, sa may Blooming Treat Murcia, mabakal dira ang Mighty C syrup. Para sa mga kabataan, ta kay K5 Shine, kay subong nagatulotaliti, tinami, kidang vitamin C, subong?
3: Para sa mga senior citizens naman, may DC capsule.
1: Yes.
3: Si Rods, uh-huh. Ano nang matabo man? Kay tigin drop na ang tatlo ka mga artikulo, ang isa na lang ang tutukan.
1: Aha.
3: Ano nga tabo sini ang defense panel or ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte maka presentar na ni Alejandro ang ilang ebidensya. Kaya mo nang ginreklamo nila kahapon mo. Di ba launa sa trial ang una nga mapresentar sang ilang mga ebidensya ang prosecution.
1: Yes.
3: Tapos ang depensa pagkatapos abi
1: present sang
3: prosecution ang tanan ng mga ebidensya, ang depensa naman ang mapresentar naman sang ila.
1: So,
3: kay gidrap ang tatlo.
1: Oo. anong matabo?
3: Ka mga artikulo, oh. Anong matabo?
1: Mga kaki five shine, may damo nagakomento mo. Ang ambal din sing iban ginlipot si Vice President Sara Duterte. Kay nga man, grabe nga preparasyon tong kaki five shine. Namakos mo, makon mo nga tatlo ka mga artikulo sa impeachment ang preparahan mo. Aside sa artikulo to, imbis na tunga ang ilang sininga, anong tawag ni, nga focus, na kay ti preparahan mong article 1, preparahan mong article 3, preparahan mong article 4, ti ang article 2 ti preparahan mo man out of 100% 80% gid kagi five shine nga wala yagin tutukan gid ang article 2. Kay ting iban natutong 80% ang apita to o putang tabi 70% nga gin focus to sang depensa para ipreparahan ang article 1, 3 and 4 kagi five shine mo. So daw lipot ko, no?
3: Amo nang ginreklamo kahapon sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte nga sila nila ka-unfair man na iya.
1: Aha.
3: Nga ready na sila ang depensa.
1: Aha.
3: Tapos gulpi lang gin-drop ang tatlo ka mga aligasyon.
1: Aha.
3: Kaya I don't know kung tagaan ni sila sang tsansa or tagaan sang kahigayunan sang impeachment court.
1: I don't think so, Guru Kaki Five Shine, kay ti gindrap na, when we say gindrap ng articles of impeachment sa 1, 3, and 4, wala na, kay it's nonsense na, well, hindi na nagkakaigo, kay why na mo, it's erased.
3: Already,
1: yeah.
3: Oo, it was already accepted by the impeachment court.
1: Yes.
3: Ang naging decision sang prosecution kahapon.
1: Correct.
3: So hindi na ni siya pagtalakayon.
1: Hindi na pagtalakayon.
3: Yes, I'm waiting for the explanation.
1: Mm-hmm.
3: Sang prosecution. I did wait for this.
1: Uh-huh.
3: A few minutes ago nakuha na ton ang rason ni Congresswoman Luis Toro.
1: Uh-huh.
3: Kung nga agi-drop nila ang tatlo ka mga articles of impeachment sa impeachment trial
1: against, uh-huh,
3: the Vice President of the Philippines. Ang gintumod niya dere, para malikawan ang dilatory tactics. Dilatory tactics.
1: Grabe ba?
3: gin-check ko gani, siling ko, dapat siyempre mga abogado lang kaya maka-explicar sinimo. Ang dilatory tactics are actions taken by a party in a lawsuit that intentionally misuse legal procedures to delay the progress,
1: yes,
3: of the
1: case. Isa man ang buot silingon na magsilingkita dilatory kagi five shine. Oh, nga gusto ginili padasigon na lang niya ang impeachment trial. Hindi na pagginayon pa. Oo.
3: Amo gina actually ang gin-explain man ni Secretary Luestro ni Congresswoman Luestro kay siling niya lead prosecutor niya sa prosecution panel. Ang siling niya si Rods, hindi man abi pwede kay nga palawigon pa. Kay kadamo sang
1: problema.
3: Mamuluyo.
1: Oo.
3: Hindi, ang ginakuha niya gid si Rods, nataan na ang publiko sa paghulat.
1: Oh.
3: Sa mangin resulta.
1: If napinsara nila tani sang una, no? Tani, way na ta nag-usik pundo, way na ta nag-usik sang sagi ka research sa di para i-preparar sa programa ta.
3: Grabe si Rod.
1: Oh.
3: Siling niya ang impeachment trial nga da lapit mo sa halos 40 dias. Ika-39 kahapon mo.
1: Oh, di lapit na lang.
3: Ika 40 days na today.
1: Mm.
3: No? Siling niya ang publiko, natakaan na sila sang hulat, sang mangin resulta sang trial, halos naglawig na sa sulod sang 40 dias. And siling niya, mangin pabor ang desisyon sang prosecution sa impeachment court, sa Senado, sa mga senador. Kasi siguro ang ginakuan Manila nga siyempre sako man kagdabo pa sang dapat talakayo.
1: Oh, di gin-mention niya pa tong regarding sa budget hearing. No? Ikita mo tao lubrahon, kinanglan pa dasigon tani by this December, kaya di daw ang target date kay Kivev. Siya mga December 16, tumapagwa na sila sa kwan mo, hatol.
3: Oho, amo nang siling sang Senado. ang kwan si ni Sir Rods, ang hulaton na lang, ti amo ni sa November 9 na ni, no?
1: Oh, November 9, 10, 12, 13, 19, 20, and 23. Ti maga, amo yes. Na mga schedule nila. By December 16, 2026, lang taon takot, may igo nilang ang target nila.
3: Yes. So sa pagpadayang sa impeachment trial, isa na lang gid ni ang tutukan sa prosecution. Aligasyon angot sa pag-angkon sa madamo nga bangkad ni Vice President Sara.
1: Sometimes pero kay Kipab Shine, if madumduman mo aton-aton na nga duwa, ano gid ang reason gani behind nga gin gipapanaugan na sa impeachment complaint si Vice President Sara Duterte? Ano gid gani una-una nga isyo?
3: Ikaw lang da.
1: Di ba confidential funds to, di ba?
3: Ikaw ang poor da.
1: Kakadlaw naman migo ko doon niya, hindi kasi magpaipit ya kuya. O di ba, confidential funds to ang ginareklamo una mo. Halin to pila to gani, 11 million?
3: Amo na ginareklamo ni, amo na ginareklamo sa iban kasi lini, ano na to ya? Ano na to yung confidential funds?
1: So,
3: drop niyo.
1: Diri sila nakakita nga kabalok ka sa Salen, amo na nga ambal sa iban, bisan si President Sara Duterte, President BBM na kamuno na mo regarding about sa Salen. Ti gamay lang daya may sala ka gid nga makita kun bukayon mo. Ti dala na da mga unexplained wealth o kung mga manggad nga hindi mispikar ni Vice President Sara Duterte da?
3: Ara na da tani.
1: Oo. No?
3: Anyway. Babay, ida si sabi mo, ay may nag-monitor.
1: Oo, oh, damo, tunbig na present na ton. Kaya mo nga yung balko. Ang balko yung isang kilala, kumansin niya, kuya, kabalok ka, abi na ton, okay na kay abi sang mga piyak na partido, okay na kay gindrap ang tatlo ka mga articles of impeachment. Nga hindi planado na isang prosecution. Halin pa na isang sugod na balaan na nila, nga muna ilang nga taktika para at least patalangon managdepensa kay kabalok ka sa away kuno sa ay niyahambal ni sa mga nag-aaway man litigation kaki Five Shine ha. Oo, sa korte. May mga style galit na nga muamon kaki Five Shine mo. Litaon ka bilang hambal nila. Nga grabe ng depensa mo din jinding i-drop na. Di ang imong gag-i nga pag-pulaw, pag-research, pag-handa, totoon, mangin baliwala to.
3: Tapos may epekto ginaibo sa imo sa road psychologically.
1: Yes. Oo. Inangway ka kabalos?
3: Siyempre.
1: Oo. Inablang tapuyungon, gagulpiada lang, way kay mukbalos?
3: Arias mo, way kay guro kabalos, dahil nga nga nakita, nakagina sa tiangki.
1: Ah, tiyo, gabing bakul sa akong to, way kukbalos? Pero anyway, lantawon.
3: Pagkataas na,
1: kagiyang-giyang. Kagiyang-giyang. Pero kagibab siya, may mga pamangkot, tirabal niya. Ang article to ti hindi ni pwede hindi ni loglog hindi ni pwede loglogan kay Kipab Shine. No? Hindi ni loglogan kay pwede majapon mo convict, no? Kag mahatulan niya sang senator judges si Vice President Sara Duterte with this article to kay Kipab Shine. So that's why subong ang depensa back to the drawing board naman sila. Siling nila. Dahil dati, portaliwat. Oh, istorya taliwat, istorya taliwat. Ano naman ni babay ipanghaboy ng mga article 1, 3, 4. Panghaboy na, tipunta sa article 2. Di masulusad dyan, ha?
3: Gabaka-baka ang prosecution. Gabaka-baka man ang NBI, ha? Ang NBI, gabaka-baka man. Amo man sila nga ginaibigan.
1: Di naging file man to si Attorney Matibag? Oo.
3: Inaligar propiedad sa Vice Presidente, sa pamilya, sa Vice Presidente.
1: Grabe.
3: Anyway, Sir Rods, may tatlo tagali kakwan, four peace members
1: Uy.
3: From Negros Island
1: Uh-huh.
3: nga nakasulod sa top 10
1: Uy.
3: Sa 2026 Fisheries Professional Licensure Examination.
1: Uh-huh.
3: Dimpasidunggan ni sila Sir Rods ang DSWD. Congratulations, nakasulod sa rank 7 si Rain J. Punayan of La Libertad Negros Oriental. And ang rank 8, si Halex Pastor of Manapla, Negros
1: Wow.
3: Occidental. from State University of Northern Negros in Negros Occidental. And ang rank 10, amo si Josh Daniel Nombre of Bacolod City from Carlos Hilado Memorial State University in Binalbagan, Negros Occidental. So congratulations! Mga members ni sila sang four-piece, ginpasidunggan sila si Rods sang Department of Social Welfare and Development. And ang ginalauman, of course, ang DSWD, nga ining tatlo ka mga four-piece members na nakasunod sa top 10 no, sa examination is makabulig para sa pagpauswag sang ila sininga komunidad. Kag sa pagpauswag sa
1: tiapos lang da regalo sang DSWD bi pang hire na dayon bi ha to di ba din na pasid pang hire dayon pasudlas gobyerno kay di serving na sang sa ibanda nga hindi lang ko magambal ang
3: Sir Rods, dali lang gid. May maleta boys ko de.
1: Oy, 5 milyones na. Ano na?
3: Amo na ganing istoryahan ta. 5 million kung bawion mo ang imong statement,
1: uy.
3: Another 5 million kung makarecruit ka sang iban pagida nga maleta boys.
1: Hala?
3: Nga i-withdraw man nila ang ilang mga statements.
1: Uy.
3: Ilang maleta boys nagsiling, nag-deliver kami kwarta kay Romualdez.
1: So meaning, gis milyones?
3: Bodyguard.
1: Dali lang gid kay K5 Shine. Mapaapas ko nga ma-claim ko nga ako ang isaman nga wala lang ko nagwa sa sina nga isyo kay nakulbaan ko subong ko magwa. Tapos i-retract ko nga akong sina statement para may 10 milyones ko pwede lang.
3: Pamakuta to si Kwan. Si hindi kay ang nag-relay si Nico no sa ila sa Maleta Boy is the former employee of Zaldico.
1: Ooh.
3: Oo. Ti sa bail hearing ni Martin Romualdez nagpagwa sang prosekusyon, nagpagwa ang prosekusyon sang ila nga witness amo ni si Esquivel. Si Esquivel mismo ang naghambal sa Sandigan Bayan nga siling niya may nagpalapit sa amon nga ex-employee ni Zaldico. Ang hambal niya i-withdraw namo nang amon nga statement against Romualdez kay bayaran niya kami 5 milyones and another 5 million kung makarecruit kami sang iban pagid nga maleta boys nga makumbinsi namon nga i-withdraw Manila ang ilang statements against Romualdez. We don't know sa amon nga plastic.
1: Daw galabot sa punto, blaka kipev shine nga daw matyang ko daw wain ang kusang patihan.
3: Galingin ulo mo sa ilang.
1: Tutuod na.
3: Sa mga sabad. At ka mga salawayon, gidya si Rods. By the way, ang Visayas area apektado sa gihapon sa intertropical convergence zone. So diri sa aton sa Visayas, ma-experiensyahan nato na magalumon nga kalangitan, mga pagpanaguob nga mahimo sundan sa mga mabaskog nga pagbubo sang ulan. Report gikan sa news center ni si Sunshine Lacson para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM live report.
1: Madaming salamat kay K5 Shine Lacson, hambal ni Kuya Yan Mundihar sang Mr. Brosto. Niya, may referral pagali.
4: Alright!
1: Namit sa batsoy mo, ba't alay ko di kuya? Pero sa totoo, ang article to, mga KK5, bugat ni, nga article of impeachment, nga batok naman kay Vice President Sara Duterte. No? So, tani, kung nabalaan naman lang sa prosecution, nga daw nagapahinay, kag nagapadugay sa impeachment trial. Kani isa na lang ka-artikulo ang ila siya ginpasar. Oh, galing ila to, tiginhimo nila to, kay para at least mapanilaga nilang depensa eh. Mga taktisyan ni mga bugado na ton mo. So, ibalaon tabi na mga kaki-five, bulubantayan ta na. Oh, kay ti gusto na gidya sa prosecution nga dasigon, ay ning impeachment trial, that's why gindrap nila ang tatlo ka-article of impeachment nga ginfile nila mga kaki-five. Sa kay Vice President Sara Duterte. So it's a gamble para sa kun daw kuni daw pagsugal sang prosecution ang pagdrop nila sa tatlo ka mga articles of impeachment. Ilang taon ta na? Mga kaki 5 prosuno naman sa depensa. Ahay, why gindukol nyo kumi, why gamig pabalos ba? Magbalik ang palatuntunan nga El Castigador pagkatapos ining pipila ka maimportante nga mapahanumdom.
2: babalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mataas pala ang imu-blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kaya kontrolar sa imu-blood sugar. DTX 500. Sa Rika. Epic. DTX 500.
4: Madamo pa nga mga health benefits ang aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C. Isa na diri ang prevention nga mabulag ka because of diabetes. Ang diabetic retinopathy ang isa sa mga prevalent causes of blindness bangod sa mataas nga blood sugar levels. Ini ang nagaguba sang magagmay nga mga blood vessels sang aton mata, rason nga nagakadula ang panulukan. Sadly, ang diabetic retinopathy ang irreversible, meaning to say pag na-damage na ang imo mata bangod sang diabetes, hindi na ini mag-ayo pa o magabalik ang maayo nga panulukan. So, ang pinaka-kampyon nga himuon is prevention sang diabetes. DTX 500 kag Mighty C kada adlaw bangod ang DTX 500 ang may charantin nga nagamimik sang function sang insulin gani naganubo ang blood sugar level sa may diabetes kag kun ini nagainom sang DTX 500 kag Mighty C.
5: Hindi lawang Sir JP ang diabetic retinopathy nga problema sa mata ang kaya i-prevent di DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Madamo pa sang problema sa mata nga sarangka mabulag. Pinakakontra sang aton panulukan Sir JP is ining gituwag pagkatigulang or is aging. Once nga nagatigulang na ang selula Sir JP, naga pigaw na ang function sini, ilabi na kun permanente exposed sa radiation. Permi bulad init, no? Permi ara cellphone. Kun madumduman nyo ang matigulang sa una, grabe kasipat gid ang ilang mata. 65 years old na, gakuan pa mo? Gatanog pa dagong?
4: Pertino.
5: Ang iba niya, 70, 80, kaya pa. Oh. Pero karon 30 years old pa lang, reading glass na.
4: Sinil?
5: Kabalo ka mo kun nga, oxidative stress damage sa imo mata. Sang una, TB lang ang naghahalit sa mata. Nya, tudluan pa gaya ang maglantaw TV, dapat distansya.
4: No. Layo-layo.
5: Oh, subong niya, hindi na madalas distansya. Kaya may computer na, may cellphone na. Sobra pas TV. Oh. So, kibot ka lang, may glaucoma ka na, may kataraka na. So, ang pinaka-best defense kay nangin lifestyle na nato ni mo. May cellphone, may computer.
4: Part to sa kabuhi ta.
5: Dapat lifestyle man nato ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C. Agod, masalbar ang panulukan nato. Tigulang ka na, hubin pa imo mata. Ang mga pinakanami.
2: Para sa matilo nga dugo,
0: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo,
0: DTX 500.
2: Ang DTX 500
0: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatindlo sa imo atay.
2: Basta tindlo ang atay,
0: happy kanunay.
2: DTX 500
0: masaligan,
2: epektibo.
0: DTX 500.
6: Kung mata ang inyong problema, Sir JP, kag Dr. Ramil, ang ako niya, o kung ang iba niya, ang ilang pagkalalaki.
4: Ang lalaki.
6: Oo, isa sang mga problema sang mga lalaki subong, amo ang ED o kung erectile dysfunction. Pero, kung naka-DTX sa 500 kita kag Mighty C, no? Sigurado tibsol, tiso kag makusog ang tindog sang puste mo.
5: Daw. Correct, Doc Sam. Inabangod nga ang DTX 500 ang nagatap na sang diabetes. Gani, malikaw kas pagkaguba sang ugat nga nagasupply sang dugo sa imo pagkalaki. Rason nga ini ang nagabaskog kag nagakusog. Before pa nga mangin late ang tanan, subong inom na mo ko na DTX 500 kag Mighty C. Plus, Mighty C pagid, nga nagamintin sang elasticity sang imo blood vessels, mas mangin kampiyon ang flow sang dugo sa kinatao. Diba, Sir Kevin?
7: So sa mga kababainhan naman yan, no, nga naga-experience sa nga menstrual pains or kada ano na bala nila,
4: kada pamulanon,
7: kada bulan, o pamulanon nila. So gabatsyagi na sila nga gasakit ang ilang atyan, no. Manami gid ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C kay suno sa mga pila ka mga pagtuon ang oxidative stress ang ginatudlo nga rason kun nga naga-abnormal kag nga mas masakit ang imong menstrual cycles kada mag-abot siya kada bulan, no? Mga kondisyon like amenorrhea, so amenorrhea may absence of
4: blood
7: of ano ka ng regla. So naka-miss ka isabi ka cycle. Dysmenorrhea is a painful naman nga ano nga
4: menstruation.
7: So ang cellular oxidation ng isa sa mga naga tuga sinino. So para sa pamula nun nga layo sa sakit, kaga regular nga pamulanon sa mga kababainan magtumargit sang GTX 500 kag Mighty C adlaw adlaw.
0: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag GTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag GTX 500 ka na. GTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. GTX 500 garantisado epektibo ara mismo. GTX 500. GTX 500 health alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing kapag-iulat? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako galing si Ariel, nagtanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan.
8: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akong nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
14: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
15: Importante magali, Doc, na may sufficiente gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
16: Amo gid na kaimportante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral, vitamins na kinahanglaton sang aton nga lawas para hindi kita magdiabetes, hypertension, kahit tungod bastante ang lawas mo sa correct na supplemento, nutrient, vitamins and minerals.
14: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
0: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
17: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
17: Ga! I-shoot na ga!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica, Deo Fresh, Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh, available now.
20: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
21: High blood sugar, nagadulot sang seryoso kag lawig problema sa ikaayong lawas.
22: Ini Lupis, 44 ang pangidaro. May madugay na ako nga ginapatyag nga high blood kag diabetic man ako. Nagapalandulom na ang akon panulo kag pirmila ako ginatuyo. Gani ginatilawan ko ang Dr. Pinoy Capsule. Sa karon, nagatatlo pa lang kabulan ang akon pagtungar kag naayo ang akon ginapatyag. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
21: Dr. Pinoy Squalene Capsule, isa ka hormone builder, nagakontrol sang diabetes.
23: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kaizon, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
20: EQ tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayong mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. My long lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagapanalakit nga baka. Liyaw kalikod sa Lone Pass. This is a mental health elastic camphor. It's a generic name of Lone Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Sa Lone Pass, may direkta nga pagpanalupsog sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baka. Liyaw kalikod.
26: Halin sa pinakamataas nga bukid.
27: Nak! Kitkamusta nga?
26: O sa pinakamalayo man nga isla.
27: Nay, gagraduate na ako.
26: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
28: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
29: Papauli na ko ka!
30: Go forward together. Globe. Promo is for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, CUSIP 2026.
31: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a health heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: K5 News. K5 News FM.
20: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. 101.5
1: News. Welcome back, mga K5, sa palatuntunan nga El Castigador. Aming hapon na kay Edwin Montero. Solid ka K5 kami kay Bing Zelfine, May Dagay, John Ray Tabara, Maying Hapon, De Los Santos Cafe, Nagamamatiman si Kuya Yan Mundihar, sang Mr. Broast, Julie Hinovial Mugdang, kay Bing Zelfine, May Dagay, kag kay Merlita Malvas, no? Kay Nuli Dandoy, Nestor Dandoy, kag kay, of course, kay Susan Gillian. Check na si K5 Red Salgado. Ibalon ta ang update, no, sa my goodness maning tabo sa talisay man. Amo nang budlay nga may upod kag imoy nga adik. May upod ka nga adik, manyakis pa. Hayo. kadelikado sa panahon, subong di bigdi masaligan kay ti upod mo sa trabaho, isa ka mo's lugar, kilalahay ka mo, amo payagling mag-utas sa kabuhi e kag magahalit sa sining isa ka iloy. I-check ta si Kaki Fabred sa line number 1. Kaki Fabred, please stand by.
2: K5 News FM Live Report.
1: Kaki Fabred, ibalita mo!
3: Yes, Kaki Fabred, bring hapon sa ato kini mga tayong palamati sa programa ng El Castigador. Well, actually, kagapon nga adlaw, ipadulungan na ito din ang crime scene ng K5 Broads. Dara sa Bayasyan na Santa Catalina, partisag dos hermanas sa syudad iasang talisag, Kaki Fabred. Well, actually, ining bangkay sa informasyon nga nakuha na ito sa kapulisan and of course, sa mga pumuluyo, madrakag mismo sa mga suspitsado, lima na ni kadlaw, Kaki Fabred. Nga iris siya ang patay kag daging tapok dira sa mahigad sang sapa dira pa mismo malapit sa Manukan kay K5 Roads. Kimatining biktima sa informasyon nga nakuha naton magluwas ngayon siya caretaker sa Manukan dira inabalang inugbulang sa Manok kay K5 Roads. Iris siya nagatrabaho man sa iya sininga amo ang tag-iya dira sa Manukan tag-iya man sa katubuhan nga nagalabandera nagapanglaba dira sa bayo kag hindi kita broad sa nagaluto-luto, mantindo ka nga ibala sa obligasyon sa isa ka helper, sa isa ka pulian, kita broad sa. Ang mga nagtrabaho, sinisang biktima nga nakuha man naton dira kita broad sa. Ang mga ikon nga, ang ating kon sa makita naton dira sa video kita broad sa. Grabe ang hilibion dira sa isa ka babae nga do amugin ikon eh. Ang nagpadako sa iya, agdo nagatipan gid bala sini sa bata sa tagiya ka Manukan dira kag katubuhan kita bro.
1: Uh-huh.
3: So ining biktima ginkilala nga si Janaline Ana Salay. Sini sa 33 anyos, may duwa ini sa kakabataan kita bro. Kag initi nga pamangkot iba dating bana diin bala sa nagluntad ining krimen. Well actually gakabukabo ni sa Kevin Broads eh. Kay nagapatapas ang ila sini nga amo sa nga tubo nga draman mismo sa may syudad iya sa ang Tarisay.
1: Same isa lang ang amo nila ang bana niya nga may katubuhan kag ining Manukan isa lang tagiha.
3: Isa lang gid ang nagapanagiya sini sa Kevin Broads eh.
1: Uh-huh.
3: Amo na karon na maghatag sini sa statement nga gin-interview nato ining si Manolito Rizaba. So, diretso kay Kevin Rod sa Webes na natabo October 8, diragid mga pasado, launa sa kapon sa ila, sininga pagsaysay, sinig sa aton. Kimanti, ang gintunaan, sinig Kevin Rod sa nagulam sa isa kalibo ka pesos. E, hindi magpahula ng biktima sa ila, kahit tiguro tumayara sa pagpabahog, tinagambal din ng biktima nga isugit na kamusa kay boss o sa amo nila Kevin Rod. So, dito, naimpito siguro ng duwa kasuspitsado ang nagkuha gidiri sa Baratilla kun dos por dos kay Kevin Rods. Amuni si Arnold Ampog, 34 anyos, residente sa Barangay Maaw, siyudad Yasang Bago, alias Buknoy. So diri kay Kevin Rods para sa mga wala pa nakapamati, amuni ni baknot niya sa tangkugo dira sa biktima. Ti pagkabaknot ni Kevin Rods natumbay ning biktima kag ti nagkirik-kirik ni sabi. Kag dito kinuga pagidya sining si alias Buknoy kay Kevin Rods.
1: Dugay na dali na gid kay Kevin Fred, dugay na sila nga nagainop da naidra sa may kwan, sa may Manukan inang biktima kag ining duwa ka mga suspitsado.
3: Well, ako talaga ulit kay Kevin Rods ining mga suspitsado ining si Rene Boy Aquino kag ining si Arnold Ampong kay Kevin Rods, mas nauna ni sila ya trabaho siniya sa amo nila nga si Manolito. 9 years na sila yung adwa, samtang ining biktima kagang iya sining living partner nga si Joper Gregorio Kevin Rods, masobra tatlo katuig pa lamang nga nagatrabaho dira.
1: So, tatlo katuig una ning duha, ining duha ka suspect, yes, 9 sir. Years na sila nga nagkatrabaho das Manukan, while ining mag-asawa, 3 years. Sa sina, diin ni ga-star ining mag-asawa, isa lang sila da ka lugar sa Manukan sa tang ga-star?
3: Actually, Kevin Rods, diragit sa Manukan eh. Kay do may ara, dira sa lugar, nga pwede nila maistaran, do kumbaga pa, do gitukuran na sila sa puloyan, Kevin Rods.
1: So sa Manukan, common na da, picture out ko kay Kevin Rods, ang Manukan. Manukan, tapos do may ilistaran sa caretaker, dira man nakatam to paray ang gitaistaran sang suspect kag sang biktima?
3: Yes, lapitan. Nailang kita broads eh. Sulod na siya na compound. Manukan
1: so di modo, every day, kakita ay sila, ga-updan ay sila, maybe ga-updan ay papangape, kagpermi makita ang kabaloka kon every day mo na makita ang gawi bla. Tanan mo da nga patigrong ilinaway sa mga sawa, mabatian na sa mga suspect man. Or nano man da nga mga ginahimo nila, ti magbalatsyaganay. Tapos laki ti, tupaday lang kay Kipay Brad.
3: Nako kina posibilidad kiti Bronze eh. Kag ti dira kay Bruce Bulos man eh, ini suspitsado kiti Bronze kay man titing tapas nga man sa tubo nga mo nga mga uh-huh. season ini sila kiti Bronze duble man ni trabaho nila gabantay dira sa manok and at the same time nagapanapas sila sa tubo hindi man kalayo anak so nitalam nani ni Sir Manolito eh so iya waya gi ba describe kung pila ka kilometro pero dira man sa nasabit yang barangay kiti Bronze. So, ano tabusin na, ato dito, iya nagapanapas o nagyakabo, ining bana, sinisang biktima, tapos ining duwa kini Brods, ara nira sa Manukan. So, amuna ko nga, ang tinagluntad din eh, kag tinapatay, gidilay ni biktima, ang lain, ang dira kini Brods, kiti matapos nilang ipatay, ginkuga, ginubahan, kag ginimuslan, ginbulus-bulusan kini Brods. Di pagkatapos nila timbulus-bulusan eh, siguro doon na konsensya sila muna ang pag-istorya sa ato sinisang isa sa mga suspitsado, biginigta nila sa higot ka manok. Pagkahigot nila nila kiti Brods, siguro tiil dito kag tinigkamot kiti Brods, ginsulod nila sa sako, gintuangan, siguro estimated doara sa mga 50 to 100 meters, gintapok nila ining bangkay sa babae, dira may pilas eh. Kaso nila kita na sa gabi sa gipadulungan na ito, may lagi ganito, kita nagsubra dira sa pag-tikang kita broads. Panglip pilas.
1: Uy.
3: Kag, kung estimate na ito, guro, gikan sa ibabaw, panaog ito sa idalom, no, mga 30 meters, guro,
1: baka kadalong, taas. Oo, taas.
3: Taas sa kita broads, do, butantan mo, do, isa ka pusti, gawa, sobra gamay, pero actually, taas, gindi eh.
1: So, suba ng sa likod, suba.
3: Sa pakete broads ni ang pagsaysay diri sa ato hindi man sa kadakuan pero tindra gid dagdag ini nga bangkay kag anagwa pa ka istorya sa una kay tiway nakapauli ining biktima kete broads eh. Ang ilang sin expectation nga basta bala umupod ini siya sa chatmate niya bala
1: uy
3: kag may ara siya nga ka-callmate do mo na sa Facebook eyeball
1: pirit
3: po nga dogin pamakod na ginlamang irig mo na tsagon sinisang bana kay ti sa informasyon nga nakuha na ito doon nakapauli madalang bana doon mga Biyernes o konsamado kete broads dira
1: ti kumpitsa utso na dula Webes eh no Webes nagpuli ang bana pizza ni Webe or Jess oh. Tingin na pangita inasawa niya.
3: Okay,
1: during actually, that time, pagpamangkot siya sa mga upod niya nga duwa ka-suspect, anong sugid sa bana?
3: Ang impormasyon nga nakuha nato, wala man nila kung ano matalupangdan, wala man nila makitaan kaya kay Bronze eh. Kag dito...
1: So denial to the max ay ning duwa ka mga suspect?
3: Doa mo kina kiti Brods ang impormasyon nga nakuha nato na ang sumunod din kiti Brods nga balagi na pangita inisang bana. Bangod na pangita sa ang duha niya kaminor ni edad niya kabataan.
1: Ay.
3: Ang duha sila kabata, ang agot 7 years old, ang subang 9 years old, Kiti Brods, puro pa mga babayi.
1: Ay.
3: Amo na rin masakit, Kiti Brods. So, nagiginibiyon, tiining duha kabata, dito lang ang itikporaryo na nagpuyo dito sa balay sa ila sininga amo.
1: Uh-huh.
3: Kasi ni kabataan, man ay Kiti Brods, dito lang sa anagintar, bangun wala na kapauli ang ila sininga inoy. Kaya mo man na siguro kita boss ko nga ang atido na paaga ang pagpauli sinisang amay kiti namang kotman siguro ang ina sininga abo di inaangin mo sininga sawang baka mo di ka talang-talang nagapangita
1: ang ina
3: sininga inoy.
1: Oo.
3: So dito kita bronze nga ti doon dako pa nga pala palaisipan sinangadlaw Biyernes, Sabado, Domingo and then paglabot sang Juan Kiviron sa Lunes, wala pangit sa gihapon sa Sabat. And then paglabot dito, tikagapon ng adlaw, Martes Kiviron, sa lagi mga pasado, alas 4 sa hapon, dito na Kiviron sa nga kuno, na samtang nagapanguha sa uhong o nagapangita sa uhong, inong mga suspitsado Kiviron sa ang unang dire nga naghambal, dire nga nagapangita sa uhong, amuna si Arnold Ampog.
1: Ano oras sa napangita uhong?
3: Matira ko ng mga alas 3 ang hapon, Kiti Brods eh.
1: Uy.
3: Gira mga alas 3 ang hapon, ito sa nagsanag pa ng palibot.
1: Kiti usually, kami sa una, kay Kiti Brods, doong pagpati na muna nilang tudo pangilat. No? So muna mo, tudo pangilat ng mangita. Kami na uhong po mga aga, pinakabig pangita, lasay sa pangita ay uhong.
3: Dapat aga, gimana Kiti Brods eh. Eh, pagpangilat sa mga gabi, expectation mo pagkaya, nag-gululuwa ng mga uhok eh.
1: Oo.
3: Pero galing ka tingina nga time, hapon, kung nasa nagpangita sila, may na pala mahuan sila nga daw kalangsa nga baho.
1: Oo.
3: Nga daw hindi amo.
1: Oo.
3: Until such time, nga tingin ang bali sa amo niya nga, boss, binakita kami din nga sako.
1: Uy.
3: Basi bangkay ni isang tao. Amo na kinubrod sa ila, sino nga pagsugid sa ila, sino nga amo. Kaya hamba naman ang sinasar mo na lito, hindi na ka po pagdaling i-witness nyo mo. Tatuan mo na, pagkanto ko na yun. So dito kinubrod, state samtang papauli, palang ila, sino nga amo, sa informasyon nga nakuha natin kinubrod, yun pa'y balo, yun ang kapitan, din ang kapitan, nagpa'y balo naman siguro sa kapulisan kinubrod, amo na po nga, ang atipag, amuto ito siyang amo, magmadasik na yun kinubrod, kaya nagkakuan mga opisyalis ang barangay eh. Pagdalik na time, umali na lang 5 sa hapon, tub-tub pa sa 7, wala pa sa pag-ako. Pero galing kiti, doon may pagduda, sining ila, sining amo eh. Plus pala daan kiti, bro, sa kabiskin, wala na lang ila, sining amo, may ara sa CCTV. So dito, bro, siguro, kasi backtrack mo rin sa ila, sining amo, ano bala ang natabo, sina ka mga adlaw, kati nadula, webes eh. Siyempre, sa statement man sa iya, sininga duwa man ka trabahador, siguro dapat sa gani man kiti Brods ka may aras ang inconsistency sa ilas
1: niya. Oh, kati 9 years na nagtrabaho sa amo ining duha, and ang amo, gro na kanutisyar na ina daw hindi amo aw, kilala yan mo.
3: Yes, kag isa

0: biktima, sila man na naghigot sini sa PC Kabanok sa mga biktima, nagsulod sa sako, kag nagtapok dito sa mga higadsang sapa kakitay bronze. So dito na, ginhold sa sila tinatingaamo, nag-communicate ining si Sir Modelito, ilang amo kakitay bronze sa barangay, kapulisan, kag nadakok, nadakok ining duha kasuspitsado kakitay bronze. So dito, ati kakitay bronze, disinido kapag pasakasakaso ining pamilya, labi na kitiling bana kakitay bronze. Kasi sa Joe, Pag Gregorio, kagigila sila nga mga, siguro, 9 years old, kaya parang dapat
1: nga. Ay, kaluoy, no? Kaluoy sa mga bata. Amo nigling lugar, ro. Yeah, no? Amo nigling hulat ko nga i-play ni Adrian, kagi napang gaungo. Tabi ko gani sa internet ko lang picture, nagka-tinner na doon ng kuras. Ari gali, may mga materials na di gali. Ay, kanugon sa video mo, kagi Pebred, at least napa-play naman ni kagi Pebred, Adrian, na. Oh. Ay, sige Arena, but anyway, kasubo din kabalita, wait, hindi ginakatlawan ining kabalita. Gayuhom lang ko bisa kay sa tech ko subong do medyo na delayed ang iyang pagpa-play sa mga materials ta. Ining sulodlon gid ining ilang puluy-an, halin mismo ako naman ukan halin sa may main highway pila ka metro pa, dis makalabot sa kan.
0: Well, actually, kay Emrods, ginakuan ba nato, ginapreksar ba nato ng effort sa nato, tinigang gapiti, kay K5 Martin, kay kanduha kami magtala na gabi. Nasumurahan kami sa sumulod kami sa Dos Hermanas na magpot ba kami ito sa nagabaligya sa inasal, and then bumalik kami, sumura naman kami. And then mamiko kami dito, kumudlay, gali kayo dito kay area, kay kung gabi, gali, wala pa magkotan dito. Katunga-tunga sa katubuhan ng ganin nga mo na until sa stand nga tika may ara kamudra na kuha na sa gata nga DRMO sa talisay nagatag sa amon sinisag guide kag may tao man dito nga nag-volunteer man kita kita missionary man kita bronze sa natudlo kita dito sa may lugar estimated guro kita bronze kung dito kita sa may arko sa barangay Dos Hermanas ginulubang bulubanta guro masubragin guro mga 3 kilometro
1: bako layo
0: guro 4-5 kita bronze
1: sus
0: layo kundi na marini siya naglayo kay manti ang dalan gapurba galiko-liko kag pagkatapos dito kita bronze ya dira ka palang guro pagpanaog ko sa patrol estimated guro mga 200 meters mapanimahuan mo ng langsa eh. Ang kuanagid ang hangin man siguro kagabi ang baho sinisang bangkay kay Pebrods bloated na siya eh.
1: Kuanagid siya makakabit. Pero so subong kay Pebrods the latest update sining kaso na inquest na ining duha.
0: Well actually kay Pebrods sa lambot na to si Police Lieutenant Patrick Linda, gaton si Ninge Deputy sa Police sa 3 CPNP Kitim Rods. Kung hindi mahingagaw si Bung, buwas first thing din na morning, igipasaka nila Kitim Rods sining kaso, kamating ginahulat nila Kitim Rods. Ining resulta sa swabbing, although ginako sini sa mga suspitsado na sila ang nanghibulos, sila ay dinagpatay Kitim Rods, pero may mga autopsy result. And then kung rape naman kita Brods, dapat may ara sang swabbing eh. Para may baluan, gid kay manti kung wala ini kita Brods, base bala ba dismiss ining kaso? But regarding naman kita Brods siya, sa ginatawag naton nga ti ining paggamit sa ilang droga, yung drug test pa rin sila, kagati magapagwa pa dapat sa resulta kita Brods eh. Pero ti ambal man ni Sir Linda, ihingagaw gabi siya sa buwan sa aga kung din ihingagaw sa bukadlaw agud mati panawagan man sa mga mata na siyempre nagin sa alaga ni isang biktima kaya Brods eh nga dapat ang pasakaan din sa kaso agud mapanabat ining duwa ka mga suspitsado kaya Brods. So, ari kaya Brods ha, i-play lang natin ining sister Manolito ining sa duha niya ka mga trabahante na sila ang nagpatay, nagimulos, kag nagkawat, kag nagtapok na sa bangkay sa higadsang sapat na sa dasan na Katalina Kitim Rod. Siyari.
2: Laga ni Sir Gintaw, kagi pa ba lang kami nakitaan sila ng bangkay?
3: Mga 5 o'clock o 5:30.
2: 5 o'clock at 30. Okay. Hindi pagkatapos, din kaduan ito lang, sir?
3: Din pagkatapos niyo po, hindi niyo pagbiyae. Ang mga tunan na wag po pulis kag-tanod.
2: So pagkatapos, sir, ano din? Sila nga duwa?
3: Sila nga mismo duwa na nugi nga sila napatay sa uli.
2: Mga duwa sila na gamit sila?
3: Mga gabi na. Mga sabi mo, mga 7, goro, mga 8.
2: Okay. Pero hindi sila nadakpan, sir?
3: Dira, igin pahul ko sila.
2: Ipahul ko sila.
3: Kaya abot ko nga sila mo kaya hindi sila magtampad sa ako mag-istorya.
2: Nawag

0: Ano sila kumpresin mo, sir?
1: Sila Soto, mga 9 years na bro.
0: 9 years?
1: Gatapas ako.
0: Pero confirm, sir, ginamit mo nila, nagamit sila
1: illegal na kumpres? Gagamit, gagamit.
0: So, ang magiging posible, nagtulod sila kayo.

0: dikit sa inyo sa dikit.
1: Muli kang kita ako pa naman kapitan dos kan lang.
0: So sinagya sa hindi kagikan sa nakaibalo ka?
1: Agi na? Okay. Sa balay, magulang ko nagabot. Alin sa airport, nagulong ko sa magulang ko.
0: May pakanaon ka pa?
1: Hindi, sa airport lang, kaya nagpuloy ang magulang ko sa Mindanao.
2: Ay, ating isang katuig. Tapos, ating kamisado, yung manigihon sa mga tao, yung kitin rods, may maluan, yung manikon, nagabinutig, o kung hindi, kaya manti, daw, ginto na, yung manigihon sa mga
3: mayo man klase amo no kay handa siya nga magbulig yang mapreso tong mga tao niya para matagaan hustisya ang nagpatay kag nagmulis siya o kun nag tapak-tapak sang dungog sining isa ka iloy nga makaluluoy. Anyway, salamat gid ka Kipe Brad.
2: Salamat Kipe Brad sa ato sining balita. Tulog sa ato sining sa Power Trio gaton sining DTX 500 Mighty Seek Clinic and Dito may Bayo VCO. Tagaraton man sining DTX Beauty Soap sa may ko dira ka panit may aras ang alap-up bunipong tig acne magamit lang DTX Beauty Soap dasig ng resulta maging kutis artista ka pa. Tagaraton sining DTX Remix nakakapikan ha, nakadetox ka pa. Ginatanggaw talang sa isa kami ng hapon si Joe Tapala o kung Joe Taps kag si June Lidesma dali sa May City Heights Subdivision. Kaupon si Patron K5, Martin de Maisip, ako naman si K5 Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, pagkalingapon sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM Live Report.
3: Maraming salamat kay K5 Brad Salgado sa musika balita. This time, sa ilo kita kay K5 Berto Gakit. Ari mga kwa naman ni mga kalam naman ng mga kamot. I-check ta si Kagipe Berto kay may lalaki itong nadakpan ho nga nagapang snatch sa may downtown area. Oh, ti nadakpan sa mga otoridad. Tiga usos sa subong kiti maskara festival. Ti kwalok ka damo subong kwarta. That's why sa mga pumuluyo naton maglagaw kamo during maskara no kay kamo suksok sang nagaingat-ingat na sa lawas nyo. Ang mga cellphone nyo pang tagua. Hindi kayo gusto, ginapasayang-sayang nyo, butang nyo sa bag, ginauribay nyo pa, malingat-lingatan ka mo, istoryahon ka mo doon sa ngila, sing mga, mga upod, mga kwanbla, mga kabalo ka mo, ang mga snatcher da, may mga upod na, ilingot, ikwan na nilang imusing atensyon, ikwaon lang atensyon mo, ang isa to, nagakuot sa bag mo. Ang ibang dati, tupad-tupadan ka sa mga uyab-uyab da, tiyulo istorya ka, upod gali na sa mga snatcher da. Kalong-halong ka mo, check tabi si Kagi Five Berto, gakit ari kay kabisado ini, kaying sagad ni siya mangita, kwan, mangita, o mangdakop sang nagapang snatch. O, kaya ari katilaw man sa snatch ang una mo. Ara si Kagi Five Berto.
4: K5 News FM Live Report.
3: Kagi Five Berto, ibalita mo.
5: Gibe Broads ang sa Otanay kagabi dira sa may area sang plaza direkta tulugan dito sa presohan ng lalaki nga ini matapos nga madakpan nga nagapangawat o kun ng snatch sang cellphone sang isa ka babae samtang nagasaot-saot kagabi ka Gibe Broads mo na tabo kay ti maskara subong no ang area dira sang plaza bala may ara na da subang sang police station sa kilid bala da nampi sa kilid sang bungbong sa da bala kag Viva Roads may ara na da nga do banda-banda gamay nga stage mong saot-saot sunod diri sa nakuha naton nga information ining babae nagasaot-saot man upod sang yasin nga mga barkada man sinali lang at ido nagadisko-disko nagpalapit ining lalaki kagati wala na kuno ano nakabatsyag ining babae nga do may nagkuot siya sining bulsa pero ti wala naging kuwaya ko nung cellphone sa ginali lang kag Gibe Broads nga ginauyatan niya ang cellphone niya para hindi ko na makuha kay to nagapanugop-nop naman ni siya ginhablot sang lalaki no ang cellphone kag nagdalagan pakadto dito sa area sang sa dalan bala pakadto da do libot ka lang sa plaza da mo no naglinagtanay ni sila kagabi kag Gibe Broads
3: tugtog ano oras
5: tingitanay ano na
3: ano oras
5: mga alas 11 imidya siguro mga quarter to 12
3: no tiko maglinagsanay damo da police
5: damo police kag Gibe Broads no actually ang visibility sang police ara gyapon eh
3: pwede no, nga naglabot pas punto nga naglinagsanay way sang may nakaresponde
5: may nagresponde kag Gibe Broads ara mga kapulisan
3: oho
5: ara mga kapulisan
3: kag okay.
5: nakwa sa iya sini ano nadakpan gid ini ining lalaki kag Kipa Broads no nadakpan gid ni kay ti ang natabo kagabi pag shout-out nila nakwa sang cellphone dumalagan mo
3: uh-huh.
5: siguro wala makalabot mga pila lang ka metro sa tinapunggan dayo kay ti 30 mong kadamo
3: oh damo da pulisi oh very good kay nadakpan ti dasahon
5: ti taga barangay 30 ko ni lalaki kay Broads no disco man ni sa
3: ayo
5: amo ni Balakis abla kag Kipa Broads pamintaha suno sa aton
3: si ako yung gapati kag Kipa Berto ang target nila yung mga wagid hindi niya pwedeng hindi naglagaw lagaw lang ko hindi ah oh naglagaw ka hungod kay may target ka oh may kwaon ka na ya oh
5: Kipa bala kag Kipa Broads bala kung isipon mo lang kinawatay sa Bacolod wala ni maskara ha o ti Edlo at daw tamay mga kinawatay nga kalatabo aw kampagid nga magtipon ang mga tao sa isa ka lugar be kung magsinadyana isubong nga maskarati 100% may mga pila man naguro dar mga lain ginhawa balati amo ni natabo kagabi no actually kanami kay ang pagkadto to kagabi ang visibility sa aton sini nga mga kapulisan mga around 12:30 untat na nagali ang saotay da mong no saotay kiti ang mga pulis taton kita naton kagabi nag table by table mong may mga nagacheck mo may kutsilyo dala even public ado ka nami ang safety nato kay ti amigo man tada si Hepe da police ka medyo Eugene Tolentino medyo nagtaho-taho man nati hindi man manigar suno sa kay sir nga may mga amo sini nga mga sistema kun maskara festival no may mga nga, ano pero tinanticipar man nadakpan ining lalaki
3: sa Kipa
5: Roads no pero ti mapasaka man kaso gyapon
3: so far na, sa ikapila ng kadlaw ika-14 ng adlaw sa maskara kumusta ang crime rate no sa BCPO da pila na kabilog nakawatan o may ara ka record kay Kipa Berto?
5: So far, ginmangkota ni si Sir Tolentino, so far, kontrolado. No? Kay ti, malanta, damo pulis sa palibot.
3: Uh-huh.
5: Damo pa pulis sa palibot. So far, do, wala man ang ni Sir Tolentino lang ti sa aton. Kay ti, siya ang sentro, bing, plaza, downtown. Pero ti, subong ang mga area, abi, dira na mong, lapta-lapta na mong, may mga opening na dira sa may area sang Lacson. Tulot niya to kay Sir Tapang. Sir Tapang naman na. Station to. Ano, pero sa area, kung na dira sa may area ni Sir Tolentino, do okay man na, makontrol man nila. No? Unlike sa nagligad niya, grabe, give nga mga sinumbaganay. Pero subong way naman na, kay tigita taman gani kagabi, mismo kita, nga nagalibot, gadya nga ton, sininga mga kapulisan.
3: Oh, very good.
5: Ang NIR, kagilo-ilo, naka-deploy na di singkapin na 500 ka mga pulis for the visibility lang sa peace and order. Kaki 5 rods ah. So far doon mo malang
3: nga
5: sini nga mga gagmay nga mga balita nga nakwa diri sa libot-libot sa mga kalatabo kagabi diri sa syudad sa nga Bacolod.
3: Salamat gid Kaki 5 Berto.
5: Sige. Kaki 5 Rods balita ta dulong sa kaluan sang DTX 500 Dieter Bio may TC kag DTX Coffee Mix. Ako si Kaki 5 Berto Gakit para sa kamping nga balita Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros K5 News FM.
6: K5 News FM Live Report.
3: This time sa Iluanda si K5 Carla Defensor Longa mga K5 ay hindi magalipat pero may magtumar sang suplemento. Ining DTX 500 kabalag ka mo ang aton singalawas mga silulata nagakalamatay na nagaidad, nagatigulang that's why nagakurinot kung isa panita kung nagatigulang, nagakalamatay na mo. Oh, dapat mangin-imintinar tang atong sing ikaayong lawas. Inom kamo sang Klinika DTX 500 kay aside sina may arap magin siya anti-diabetic properties. Oh, isa ni ka suplemento nga may mataas nga antioxidant. Aras ha, si K5 Carla. Hoy, may hapon da kay Parikoy Romeo Lamyo. Romeo Lamyo. Tiyan namang Romeo Labyo ba? Oh, check tabi. Aran siya pang. And of course, nagpapati karon si Mila Perez sa sityo Mantamilok, Barangay Isyo, Banwas, ang Kawayan. Upod nanday Angelica Umbion, ang pinakagwapa kuno nga Umbion da sa may sityo Mantamilok. Oh. Oh, nagapamati sila Subong, ano? And si Papang Eduardo Juju Galuna, Marikis Navarro, kagpapang Erning Pudiroso. Ara na bang? Or si Chek ta si Kwan eh. Kung alang alang si Carla, sa ilo ta kay Kaki 5 Wilson. Oh. Para at least makakita kita karon sa ibang pagid na o makuha tayo sa tanaw, okay na ni. Ang aton si Kwan, mga Kaki 5, sa nagahilapit na nga Mascara Festival. Hoy, may electric mascara na sa Biyernes. Tapos pagka Sabado, mayara kita Mascara Street and Arena Dance Competition Skull Category naman ni. Ay, oh, pagka Domingo, ti Barangay Category. And of course, ti ang official radio station, ang K5 News FM Bacolod 101.5. Carla, check kasi kay K5 Carla sa line number 1.
6: K5 News FM Live Report.
3: K5 Carla, ibalita mo!
7: Yes, so mayo nga po, kay K5 Rod, kag sa aton sini nga mga K5. Kay K5 Rod, may kaangtanan ini sa nagluntad nga insidente kagabi o kung sa isa ka na sa puwana nga babayi sa area sa nga siyudad Santa Lisa, especially diri sa area sa nga barangay Dos Hermanas. Sumakabig na ini nga case closed, sunod diri sa aton sini nga Regional Director, Police Brigadier General Rod Jacinto Reales sa K5 Rod. Kagagaga kay K5 Rod, isunod diri ang aton sini nga mga suspetsado ang ara na sa karon sa prisuhan na kay K5 Rod, kay kaina gin inquest na ini sila kag tiginan lang taw pa diri ang posibilidad nga kaso sa nga mga suspetsado kay K5 Rod, kay allegedly gitandog pa ini nila ang biktima kagati antes
3: ano nga kaso gin file sa ila o iga file sila kay K5 Carla,
7: ginan lang taw pa diri kay K5 Rod possibly o kon na posible ba si rape with the homicide kay K5 Rod. So paningaling ang aton panisini ka pulisan nagapatigayon pagid sa nga investigasyon bisan pa nga nag-ako na ining mga suspetsado nga ginhimo nila ang krimen, ginpatay ini nila ang biktima kagin allegedly no ginrape pa ini nila ang biktima kay K5 Rod. So ginamanduan man diri sa nga PRONIR ni Police Brigadier General Reales ang aton sining investigador nga mag-imbestiga gid kay K5 Rod agudto nga mahatagan sa hustisya ang natabo sa 33 anyos nga babaying gisulod pa sa sako kagin tampok lang to kung ginhaboy lang dito sa kilid sa nga suba ka K5 Rod. Sorry, pamatian pala nato ng pahayag nga nagikan kay Police Brigadier General Rodesendo Reales.
8: Magbibigay lang po kami ng update regarding dun sa nakuhang bangkay sa Talisay, yung babae na nakuha sa sako. Yung pong investigation namin doon, dahil po sa masusing pag-iimbestiga ng mga polis namin, pag-respond din nila nung natanggap po nila yung information na meron pong nakitang babae na nasa sako doon malapit sa isang farm. Na-find out po nila na ang suspect dahil sa masusi pong pagtatanong doon sa dalawang kainahinalang kasama nila na nandun doon sa area, ay initially po umamin yung dalawa na sila po may kagagawan doon sa krimen. So sa ngayon po, inayos namin yung mga dokumento para may file po yung kasong murder doon po sa dalawang kasama nila. Nakakulong na po sila doon sa Manila Station. So, I commend the investigators ng police station dahil doon sa masusing pagtatanong doon sa dalawang suspect, kaya po sila ay umamin na sila pang may kagagawan doon sa pangyayari yun. Dahil kung hindi po nagkaroon ng effective investigation interview, malamang baka po hindi sila aamin doon sa krimen na kanilang ginawa. So, kaya po sa ngayon, yun pong dalawa, initially ang information po sila ay gumamit ng droga, kaya po pinapaalalahanan din namin yung ating mga kababayan na kapag kukuha sila ng mga empleyado or worker na kung pwede isuriin mo ng maigi, i-check, mag-background check po sa ibang agency ng gobyerno o sa amin po sa PNP para po ma-check natin yung background ng kanilang kukuhin mga empleyado. Yun po ang update po doon sa kaso po doon sa list. Yes, so...
3: Oh, Sige, at least kay K5 Carla, kwan na, nadakpan na, kag nag-ako na sila, ti itugyan na lang sa mga otoridad na ang pagpasaka sang kaso, kay ti ginakalipay na ton nga natagaan na sang hustisya ang kabatayon sining isa ka magkaluluoy nga Iloy. Salamat sa imo, kay K5 Carla.
7: Yes, sir, kay K5 Rod, report gikan sa patrol, ini nga balita, na dulong sa Yusang DDX 500, Mighty C, kag D3 Bayo. Ini si kay K5 Carla, defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: K5 News FM, live report.
3: Alas 5:44, check na si KG5 Wilson Villana. Ang balita ni KG5 Wilson, dulumas kalungan sa klinika D3 Bio with Virgin Coconut Oil, mga KG5. Kapalag ka mo ang trangkaso, subong huwag na iapili. Basta weak na ganing immune system mo, sudlon ka ginsang bakterya. Sudlon ka sa mga kagaw-kagaw, pinagi sa ginhaklo mo, ginkaptan mo, gintilawan mo, gindilapan mo, kaya gininom mo, nga nagsulod sa lawas mo, paghina ang imusing immune system, titakpon ka dyan sa trangkaso, obo, sip-on. Loko ka eh. Pero ako niya, nabalda lang ko yan, napiang. Hindi yung trangkaso nga kon. Purtik sakit makatipalo.
10: Oh, my!
3: So, paghilot pa lang itarsan, lumatsabaw ka naman. D3 Bio with Virgin Coconut Oil, magkalipat per me. Arat si KG5 Wilson, sa okay na siya pang naka-standby si KG5 Wilson. Kulang nga lang siya sa ilo to sa isa ka reporter, either si KG5 Michelle or si KG5 Rubik. Si Ma'am Big Selfie, kayong yung home gino. Si sa sino lang dapat nga. Ayo, hindi kasi gain. Din makagto si ano, nakalib si KG5 Wilson. Sige. Si KG5 Michelle, si KG5 Michelle lang aton sing kuwaan karon. Oy, si KG5 Rubik, no? Ang oy, congratulations sa kuana sa Kabankalan na. Daw may ara sila itong maging patigayon nga senior citizen program. Kag pagsaulog sa Elderly Week 2026 sa K Center. Daw ka bang kalan dumayong mga report ni KG5 Rubik sa ako. So, hindi ko di pagkwao na yun. Wait, panapak man sabi. Wait, masaga panapak sa akon. Ara si KG5 Rubik.
9: K5 News FM live report.
3: KG5 Rubik, ibalita mo pang
11: K5 Rods. Ano to wala ka pa napaka pa ng imo.
3: Si kilala tabla. No, no lawagon ko na gid pang sige lang nga. Hulat-lat may ara ko mga kuana, mga gamay nga hulat-hulat lang ko ah.
11: Oo, hulat-hulat lang. Kabaluman na magulat ah.
3: Oo, kabalo ko magulat ah. Pero galing hindi lang ko mapatamaan ulat kay basi lang kon. But anyway, yung mga pila 32 ka mga kabaranggayan. When you say 32 ka mga kabaranggayan sa isa ka barangay, pilak bilog senior citizen. And gina-calculate ko, i-multiply mo by 32. Ano kadamo o mga elderly natunda?
11: Sa K5 Road, sumada sa mga senior citizen natin dili sa sudan, naglalabot dili sobra 5,000. Si senior citizen, kiti damo magidyang senior nato nya when it comes sa populasyon mo, no? And then tikaina may ara sila sang gin patigayon nga Elderly Week, no, celebration 2026. K Center naton sa siyudad sa Kabankalan ang nagtililipon diri ka K5 Roads di ang mga ipo lang igagang ang ara lang makasangkol nga magtulhog diri gikan ini sa 32 ka barangay sang siyudad sang Kabankalan. Kaga may ara sang 40 ka mga chapter sang senior citizen nga kinakipan sang oral ikan mismo sa 32 siyudad sang Kabankalan. Kag kaina may ara sila nga nabaton nga K5 Roads, may libre sila nga panyaga, kag may food packs ing gin-organize kag ginahatag mismo sa bulig sang City Social Welfare and Development Office naton, o kung itawag naton nga CSWDO naton sa siyudad sa Kabankalan kag kay Five Roads, which is a morning triga no nga gina himo sang aton nga mga senior citizen ang pagtililipo nila kay K5 Roads, no, which is a bulig man kag sa pagprekurar sang aton nga CSWDO sang siyudad. So tikaina ining aton nga celebration, ining celebration sang senior citizen ang gintambungan ni Kabankalan City Vice Mayor Divina Gracia Miranda upod sa kay City Councilor Jose Dumaguete, which is the committee chair sang senior citizen, upod man diri si City Councilor John Antolo kag Helen Ibanez kag sa mga executive assistant to the mayor ni Mayor Benji Miranda kag K5 Roads. So tikaina nangin madinalagon kag makita mo kag K5 Roads bala ang yuhom sa mga katigulangan naton nga nagselebrar sa sining celebration, which is nagahatag man bulig no sa ilang organisasyon kag K5 Roads.
3: Oh, at least na mapabatyag man naton sa mga katigulangan naton da. How about ang wala iya, hindi wala sang ikasangkol, wala na sang ng additional assistance para sa ila nga may madulong tubi mga food packs, why na madala?
11: Actually, kay K5 Roads, ang kaina no, sa pagpamangkot naton sa CSWDO naton no, kay Ma'am Cyril Ramos, may ara sila dito kagira mga more or less mga 800 no, ka mga food packs ang gin-prepare no, sa CSWDO naton para sa mga senior citizen kaina nga nagtambong ka K5 Roads. So far, wala. Pambula, mantaka, wala man sa kabungad, yung mga wala ba lang nagkakanto kung may ara. No? Pero actually, ang mga programa, ang mga programa yung sa senior citizen naton, visa student sa Kabankalan, is ongoing ni RK5 Roads ang pagatag sa mga assistants, pagatag sa mga kung ano nga mga pwede ibulik sa siyudad para sa ato ng mga senior citizen ka K5 Roads.
3: Sige, mo importante, mabatsyagan man sa mga hindi ka hindi layo na bla, hindi nagkasangkol nga magdagto sa sina nga programa, makabaton man. Kay kon 61, 62, kapati kag bakod ka pa yeti, ikaw kaya permi makabaton, kay permi kaya maka-attend mo. Pero kung ara ka na sa 80, hindi ka nakatakod, kabay pa nga matagaan ng matalupang dan man sila.
11: Pero ang pinakatigulang kaina nga nag-attend dito ka kay Ferroz, nag-edad 94 years old.
3: Oh, pero naka-fortuner?
12: Oho, oho,
11: oho.
3: Hindi ko ba sigun, may nag-service lang ang Fortuner raw.
10: Alright!
3: Diyo, muna mo, 94 edad ya, pero may kabalo, at kay kabalo ka, may ano, pagid, may pick up. Si Pastor dyan ang tulo ng sugat, guro.
11: Ang pinakatigulang, wala nga ano, diri sa Kabankalan, Halin.
3: O gani, pilat na itong edad ni nanay, kwento gani?
11: Ni nanay Francisca.
3: Francisca? Pilang edad? Diba? Kumusta na sa gali subong ka K5 Rubik?
11: Ha?
3: Kumusta na sa subong?
11: Ati sugay, nagbigad pa tayo na ano ka K5 Roads.
3: Ay, okay. Ay, okay. Nagkagtuta to, no? That was siguro mga 2 years ago, 3 years ago. Naghapit ato.
11: I think, mga 5 years siguro si K5 Roads. Ay,
3: dugay na to gali. So meaning,
11: pag-inabla ti 9 years na tadi mo.
3: Dugay na ko tong way kakagto. Dugay ko naman may batyagan mga amigo ko da. Ay, dugay na ko gali ni lagi pa bayan, no? Way na ko gali ni lagi na sapak. Ay, dugay na.
11: Ay, kinanglan mo biguro nga magbisita sa ila,
3: Ha? Sige ah. Mabisita ko dadason sila para at least makilala ko nila liwat.
11: kinanglan naman sila kung kaisa magbisita ka sa ila para ikaw gali si K5 Roads.
3: Ako bala si K5 Roads bala na no, malipat ka sa ako no, no? Para dason hapos na lang no. Sige ah.
11: Ang balol mo din nga. Ay, huh? Do tatlo lang ka tuig, wait ka kita, yun nalipat ka na sa ako
3: na. Anyway, congratulations sa inyo da, no? Kay Councilor Pastor Jan Antulo sa pag-lead kabalag ka palangga na to ng aton sing mga katigulangan, ang aton sing mga senior citizens. Respeto niya, isa niya ka attitude sa mga Pinoy kag hindi niya madula para sa aton ang mangin matinahuron, di ba?
11: Oo, correct. Sige. Si, hindi na man tapadulong mo, pero...
3: Layo pa?
11: Hindi na nag-anisubong ka K5 Rods?
3: Ah, babay na?
12: Oho.
3: Ah, babay. Tapos na. Babay. Salamat ka K5 Rovic, ha?
11: Report gikan sa patrolyo naman si K5 Rovic Bungal para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: K5 News FM. Live report.
3: Maraming salamat kay K5 Rovic Bungal. Doon ay dlaw man tas taga Kabangkalan. Tudugay na kubay kakagto sa Kabangkalan, no? Kubay naman bisa may nag-invite sa akon mo. Nagasiling si Rods, kagto di birthday ko. Si Rods, kagto di kay may bunyag di. Oh. Mangapita di, oh. Huwag isang nagapanghagad sa aton chief friends, no? Taga-Kabangkalan, kakalipatan. May pangsagay, may nagambal pa sa kuligad. Sir Rods, kagto di, may marang ko di. Yung kumamtam is marang mo? Niya, oo. Isa lang kaliso ni, pero di mabusog ka man eh.
12: Oho.
3: Ay, oh. Eh, naway palangga na aton taga-Kabangkalan. Kiti, dira ko yun ang bunag mo sa Kabangkalan City, you know? Wait na patahon mga K5, salamat gid sa tanan nga nagupod sa itong kapagpangalagad. Buwas naman, same time, same station. Sa ngalan naman sa bugos nga puwarsa sa K5 News FM, sa amusing Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, ka K5 Renz, ka K5 Adrian, ako naman si K5 Rod sa Palma. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
13: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio. Senior citizen ka na pala. Kag medyo lipato na. Ibalik. Kag protektahan ang memorya. Mang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Na isa kasahi ng brain food. Gagandin luman. San aton uto. Rason. Gagandami ang memorya. Mang D3 Bio at lawadlaw. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas. Hindi na magkabalaka. Mang DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mang DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Basta may kabalaan ang kaugdas. Kapo sa trabaho. Kag-stress at lawadlaw. Ini ang kabagdanan. Sang matasi ka pagtigulan. Kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburingon, malimtan. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako galing si Ariel. Nagkantot sila ito. Isang nagligad. Sikisakit ko dyan katama. Di ang basang tiyo ko. At Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day. 3 kaadlaw. Tula ang sakit sa ako. Tutunan. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Sige, sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang May TC. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, namigid ang akong nga paminaw. Salamat sa May TC.
13: May TC. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
13: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika. DTX Beauty Soap.
19: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
13: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
20: Ako si Elaine.
19: Dako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panin. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
12: DTX Beauty Soap sa mga butika.
20: Arthritis. Nagaapekto ini sa musculoskeletal system sang tawo. Kag amo ini ang main cause sang disability sang tawo mag-edad 50 pasaka. Kag kun magbatyag ka sang arthritis, duot sidingo may problema sa imo joints, bangod ang imo galing nga cartilage, ligaments, synovial membrane, may problema bangod sa kakulangan sang fluid, autoimmunity, infection, ukon ang pagtingob sa mga factors ngedi. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Bangod sang multiple functions sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ang aton lawas nagabakod gani ikaw kun nagabatyag sang arthritis. I Dr. Pinoy, subong na.
21: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
22: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
23: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
22: Ga! I-shoot na ga!
24: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
24: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
25: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Ang pag-maintain sang kabuhi sang tawo ginaproseso sang apat ka mga basic components. Kag ina, amo ang carbohydrates, water, protein, kag energy. Kag ang mga siyentifiko nagpamatuod nga ang oxygen amo gid ang pinaka-overriding key ingredient para mag-function ang mga components kini. Kag 80% sang tanan nato nga metabolic energy production ginahimo sang oxygen nga mahatag sang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
26: Dali ko nakatabutika kag nagbukad ito Marco, tapos sa pag-exam namon nakapasarget ko na COVID muli.
20: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
27: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops at

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapaalam sa aton immune system. Agud kilalahon ang mga bag-o nga mga pathogens. Agud hindi na makahalit sa aton lawas.
1: Sinis ang doktor nga may sakit sa heart ko nga hindi maka-abot ang oxygen sa brain. Last time may classmate ko na nagsinin siya, sistingan mo ang Dr. Pinoy Squalene. Dagdag mo, nagin ko si dito, admit sa hospital. Damo, nakuha na supplement kung ano-ano lang ang herbal. Pero sa atong na nag-start kami na duwa sa Dr. Pinoy Squalene, naka-rest lang heart ko. Kaya ang
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Imutamig sa balatian.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Lohas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM, lasay 4 sang gabi.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: D3Bio Evening Newscast.
2: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
3: Mayong gabi, siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3Bio Evening Newscast subong nga Miyerkules, Oktubre 14, 2026.
5: Makita kita live sa mga official Facebook pages kag sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
3: Sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, babayi nga nasapuan sa sulod sang sako sa Talisay ginpatay antes ginhimuslan.
5: Sa balitang nasyonal, pulis nga nagapanagiya sang armas nga ginusar sa pagpanglutang ang sisa kabalutuan sa Tacloban gindismis na sa serbisyo.
3: Sa balita international, 4 pilason matapos ang panibago nga pagpangatake sang Houthi sa South o kun sa Saudi Arabia.
5: Sa balitang sports, NBA Hall of Famer Dwayne Wade nagbisita sa Pilipinas.
3: Sa balita entertainment, Gabby Garcia kag Khalil Ramos malipayon sa ilang relasyon. Lasay sa say.
2: Ulat panahon.
3: Sa aton ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
6: Amat-amat na nga nagahinay ang tropical depression sa guwa sang Philippine Area of Responsibility. Ulihin nakita ang bagyo 2,175 kilometers sidlangan sang extreme northern Luzon. Wala inis ang posibilidad nga magasulod pa sa PAR kag wala man inis ang epekto sa anuman nga bahin sang Pilipinas. Bangod naman sa intertropical convergence zone, maka-experience sa magalumon kag maulanon nga panahon ang Visayas, Mindanao, Bicol Region, Quezon kag Palawan. Maka-experience naman sang lapta-lapta nga mga pagulan ng Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, kag Aurora, bangod naman sa northeasterly wind flow. Samtang ang Metro Manila kag nabilin nga bahin sa Luzon ang apektado naman sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, gina-forecast na magalumon nga panahon nga mayupod ng mga pagulan kag pagpangilat bangod sa epekto sang ITCZ. Temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kagaon kag 31 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni si KK5, Dominic Cabrel Baniaga. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
7: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
3: Lasays 8 kag para na sa mga detalye sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, ginako sang duha ka mga sospek ang paghimulos kag pagpatay sa babaye nga nasapuan sa sulod sang sako sa siyudad sang Talisay sa Negros Occidental, Martes ang gabi, Oktubre 13.
5: Sunod sa isa sa mga sospek, nahimo nilang krimen sang talikdan ng Oktubre 8. Manghulam sila kung tani isang 1,000 peso sa biktima, apang wala sila ginpahulam. Rason nga ginagaw nila ang bag sang biktima nga may unod nga 4,000 pesos. Nagbato ang biktima kag ginampusan ini sa tangkugo ni alias Buknoy.
3: Pagkatapos ini ginkompirmar man ni alias Toto nga ginhimusla nila ang biktima takna launa imedia sang kaagahon. Sunod sa iya naguna si Buknoy kag ginbulos-bulusan nila ini.
5: Pagkatapos sa pagpanghimulos ginsulod naman sa mga suspect ang biktima sa sako, ginhigdan kag gintuangan nila ini papanaog naman sa may sapa.
3: Nagako man si alias Toto nga nakasuyop sila sang ilegal nga droga sang nahimo ang krimen kag inugbakal sang shabu ang kwarta nga hulamon nila kuntani sa biktima.
5: Dugang pa ni alias Tutong na konsensya kag hindi sila katulog. Rason nga nagdesisyon sila nga magsungka kag manugid sa mga kapulisan.
3: Doon sa mga empleyado sang manukan kag may mga asawa ang mga suspek.
5: Samtang ginsaysay naman ni Regional Director Police Brigadier General Rodicindo Reales nga padayon sa gihapon ng investigasyon sa Police Regional Office Negros Island Region ang utaman sa padayon ng mga kaso ng pagpanglutang kag pagpamahog sa mga bulutuan sa probinsya.
3: Kila sa mga suspek, diri amo ang mga nakilalaan na apang pila diri ang wala palid ukon na suspek.
5: Nakigango naman ang Pro-NIR sa Anti-Cybercrime Unit bango naman nga laban sa mga pagpamahog among nagakalatabo pinagi naman sa online.
3: Kalabanan man sa mga suspek among mga minor de edad nga bullying ang rason kung nga ang nagakahimo nila ini.
5: Dugang pa ni Police Brigadier General Reales ang mga imbulbado nga mga minor de edad among gita turnover sa Department of Social Welfare and Development o kung DSWD para sa nagakaigo nga disposisyon.
3: Nagapanawagan naman si Reales sa tanan ng mga ginikanan nga bantay yan kag atipanon ang ilang mga kabataan kag mahimo nga istoryahon kun may mga problema.
5: Ingyo man ni General Reales sa publiko kag sa mga bulutuan nga mangin alerto kag magakoordinar sa kapulisan kun may mga threats nga mabaton.
3: Lasays Jess, iban pa nga balita lokal. Lalaki patay matapos madisgrasya samtang nagapanguryente sang isda sa La Castellana. May kampiyon nga balita si ka K5 Red Salgado.
8: Patay ang isa ka lalaki ging kilala nga si alias Eddie si Tatay 4 anyos matapos madisgrasya samtang nagapanguryente sang isda sa fish pond nga nahamtang sa likod sang ilang apuloyan sa barangay Kabakungan, Banwa sa La Castellana sa tuong Oktubre 12. Ginsiling ni Police Major Romulo Hipelango, Chief of Police sa La Castellana PNP, nga pasado alas 12 sang udto nagluntad ng aksidente, kagpasado alas 4 sa hapon, siya ang nadiskubrihan sa iya mga himata nga wala na sa kabuhi nga nagalutaw-lutaw sa fish pond. Sa inisyal ng investigasyon sa kapulisan, gintakod sa biktima ang kable sa 220 volts nga outlet sa kuryente, kagamu ini ang iyang ginagamit nga panguryente sa isda, apag ginapatihan nga ini ang nakadanlog kag dito tumupa sa fish pond.
9: May upod na sa sila balay bata yaman antes kuno ang basa niya bata antes sa naglakad sa dra naman ang lapit sa sila balay and daw pan lamrang gamay mangurinte sa galing kaya ngiyang style sa pagkurinte naka-direct saksak sa sa saksakan gid pala nga 220 volts. Hindi siya naka battery.
8: Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
5: Releasing sang uplift program sa siyudad sang Escalante, nagapadayon. May kampiyon nga balita si K5 Colleen Cubia.
3: Sa giyapon ang pagpanagtag sa muling pinansyal gikan sa uplift program sa siyudad sa Escalante. Base naman sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Escalante, kapin sa 3,537 ka mga individual ang yara sa listahan ng mga tagan sa bulig sa sunod sang tatlo kadlaw. Ginalauman naman nga ang nasambit nga pagpanagtag ang makabulig sa mga beneficyaryo ilabi na sa ilang mga kinaanglanon sa adlaw-adlaw. Ang pagpanagtag ang nagsugod kahapon Oktobre 13 kag magatakop buwas ng adlaw Huwebes Oktobre 15. Para sa D3 Bio Evening Newscast, inisi ka K5, Colina Manzanares Cubia. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM. Sa katapusan ng balita lokal, Police Brigadier General Reales may mando sa kapulisan kaghingyo sa publiko angot sa maskara. May kampiyon ng balita si ka K5 Carla Defensor Longa.

0: Balitang National.
1: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
2: Lasay strese kag para na sa mga balita national. Ginpaathag ni Lead House Prosecutor Jervil Luistro nga sang Batangas ang rason kung nga agin drop sang prosecution ang tatlo ka mga articles of impeachment sa trial ni Vice President Sara Duterte.
3: Suno kay Luistro, malikawan ang dilatory tactics kung tunogkan lamang sang prosecution na ang isa ka kaso.
2: Gilayagman o kung ginpalayagman ni Luistro nga isa ini sa mga legal strategies sang prosecution na.
3: Aminado man ni Luistro nga nagkaubusan na sang pasensya ang publiko sa paghulat sa mga resulta sa trial nga halos naglawig na sa sulod sang 40 dias.
2: Dugang pa ni Luistro ang nangin desisyon sang prosecution maging paborman sa Senado nga nagaserbe bilang impeachment court.
3: Kalakip sa mga gindrop nga articles of impeachment amo ang grave threats batok naman kay President Ferdinand Marcos Jr., confidential funds misuse kag bribery of Department of Education officials.
2: Sa pagpadayon sa impeachment trial, tutukan na lamang sa prosekusyon ang aligasyon angot sa pag-angkon sang madamog nga mangga ni VP Sara samtang nagapungko bilang vice presidente sang Pilipinas.
3: Samtang nga gimbulgar naman sang isa sa mga maleta boys nga ginatanyagan sila sang 5 ka milyon ka pesos kamailo sa pagbawi sa ilas nga mga statements.
2: Ang maleta boys amo ang mga anay bodyguards ni Aco Bicol Party List Representative Zaldeco nga ginali gar nagdulong sa mga kwarta naging sulod sa maleta sa puluyan mismo ni Anay House Speaker Martin Romualdez.
3: Bagin pa rin nga bail hearings ni Romualdez sa talikdan nga Martes, Oktobre 13, ginbulgar sang witness nga sang prosecution nga si Christopher Esquivel sa Sandigan Bayan 3rd Division nga gintanyagan sila sang 5 ka milyon ka pesos agod nga bawion ang ilas nga mga statements.
2: Nagtanyag pagin sang 5 ka milyon ka pesos ang middleman nga para sa sino man nga makarecruit sa iban pa nga maleta boys nga mag-atras sa ila testimony.
3: Ginpalayag man ni Esquivel sa Sandigan Bayan ng isa kaana empleyado ni Aco Bicol Party List Representative Zaldeco ang nagpalabot sang offer o kon impormasyon apang wala ini ginhingadlan sa korte.
2: Ginpatigayon ang offer sa isa ka restaurant sa Pituazon sa Cubao, Quezon City sang tinalikdan ng Hulyo.
3: Magluwas sa gin-offer nga kwarta, ginpalayag man ni Esquivel nga ginpangakuan sila sang assistance sa agod nga madismiss ang mga kaso nga libel nga ginpasaka batok sa mga maleta boys.
2: Ginapatigayon ang bail hearing sa Sandigan Bayan ayon sa diinangin testigo si Esquivel kasunod sang petition for bail nga ginfile ni Anay House Speaker Martin Romualdez.
3: Detinado na si Romualdez sa Quezon City Jail bangod man sang kaso nga plunder nga wala sang bail o kon piyansa.
2: Ginisyo sang Sandigan Bayan ang warrant of arrest bato kay Romualdez sang tinalikdan nga Setyembre 7.
3: Sa dugang pang balitang national, gindismiss man sang National Police Commission o kanapulcom sa serbisyo ng Philippine National Police ang police nga nagapanagiya naman sang armas nga ginusar sa nagluntad nga pagpanglutang sa San Jose National High School sa siyudad sang Tacloban sa tungdalikdan nga Hunyo 22.
2: Sa ginpagwa nga desisyon sang NBank ginpamatbatan guilty sa kaso nga grave misconduct and conduct unbecoming of a police officer si Police Staff Sergeant Arla Ray Pasensya.
3: Madumduman nga si Pasensya ang tag-iya sang 14 anyos nga gunman kung sa diin nga ginkawat sang suspect ang iya sining nga 9mm service firearm.
2: Ang armas ang isa sa mga ginusar sa pagpanglutang sa nasambit ng bulutuhuan nga nagresulta sa kamatayon sang tatlo ka mga estudyante.
3: Pahayag sa Napulcom, yara sa duty si Pasensya sang iya ginbili ng armas sa iyang balay kaginbutang ini sa plastic gun box sa sulod sang plastic cabinet imbes nga sundon ang pagsulundan sang PNP nga nagarequire nga ibutang ini sa safety vault.
2: Dugang pa sa Napulcom o kung Napulcom bangod sa iya gross negligence o kung pagbaya nga isecure ang iya armas sa kakontribute ini sa chain of events nga nagresulta sa among trahedya.
3: Apisar nga multi-awarded nga police si Pasensya hindi ini-excuse agud nga manabat siya sa bango naman ang iya record sang serbisyo ang nagapanawagan sang mas mataas nga standards, responsibilidad kag paghalong.
2: Sa katapusan nga balita national, ginrekomendar na sang National Bureau of Investigation o NBI ang pagpasaka sang kaso kriminal batok sa 12 ka mga opisyal sa Department of Public Works and Highways o kung DPWH kag kontraktor nga Genesis 88 Construction Incorporated may kangtanan sa mga irregularidad sa flood control project sa siyudad sang Davao.
3: Sa referral agin sumita naman na Department of Justice o kung DOJ ginrekomenda naman sang NBI nga imbisigaran ang apat pa ka mga kaso may kangtanan sa mga proyekto nga ginuyatan Awards ang DPWH Davao City District Engineering Office kagin award sa Genesis 88.
2: Lakip sa mga giningadlan sa referral among mga district engineers, pila ka mga empleyado sa DPWH, tag-iya sa Genesis 88 kag pila na ka mga ukon pila nila ka mga empleyado.
3: Nalakip sa mga ginrekomendar man nga kaso among falsification by a public officer sa ilalom naman sa Article 171 sang Revised Penal Code kag paglapas ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act.
2: Ang mga reklamo ang gintransmit kay Prosecutor General Richard Anthony Fadulyon para sa nagkaigong evaluation kag preliminary investigation.
3: Ang mga kaso nga nag-ugat sa paginpalapad nga imbestigasyon sa NBI sa mga flood control projects sa unang distrito sa Davao City nga ginrepresentar naman ni Congressman Paulo Pulong Duterte.
1: Balita International. International D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
2: Lasas Jason Wave sa aton ng mga balita interukon sa aton balita international. Apat pilason matapos ang panibago nga pagpangatake sa Houthis sa Saudi Arabia. May kampiyon nga balita si K5 Troy Lawrence Basa.
4: Pilason ang apat ka mga persona matapos nga mahulugan sa mga debris gikan sa rocket nga ginlunsar sa mga Houthi kag na intercept sang Saudi Air Defense System sa Riyadh, Saudi Arabia. Suno sa pahayag sang civil defense spokesperson, madinalagon nga na intercept sang ilang mga air defense system and duha ka mga ballistic missiles nga ginlunsar sang Houthis apang ang mga debris ang nataktak sa isa ka residential area sa syudad. 15 ka mga panimalay ang nahalitan bangod sa insidente. Dugang palakip sa mga pilason among isa ka minor de edad. Para sa balitang international nga ginadulong sa DTX 500 D3 Bayo kag MyTC. Ako si Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
3: NBA Hall of Famer Dwayne Wade nagbisita sa Pilipinas. May kampiyon nga balita si K5 Marv Aranwed.
5: Nagbisita sa Pilipinas ang NBA Hall of Famer nga si Dwayne Wade para sa iyang tadhana Make Your Own Way Manila Tour. Isa ka fan sang basketball legend ang nagbiyahe sang duha ka oras para makita si Wade kag mahatag ang obra sini nga charcoal painting. Nagtambong man ang three-time NBA champion sa hampang sang UAAP Season 89 Men's Basketball sa Araneta Coliseum sini nga Miyerkules. Suno kay Wade na batsyagan niya gid ang pagpalangga sang mga Pilipino para sa basketball. Si Wade ang nakadaog sang tatlo ka NBA championship kaupod ang Miami Heat kag nangin All-Star player sang 13 ka beses. Para sa balitang sports nga gidulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, may PC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Mar Baranhuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
2: Kag para naman sa aton balita entertainment, Gabby Garcia kag Khalil Ramos malipayon sa ilang relasyon. Sana all may kampiyon nga chika si ka K5 Lori Gamboa.
6: Best years of my life. Ini ang naging pahayag ni Gabby Garcia matapos siya pamangkuton sa segment ni Boya Bunda kung paano niya i-describe ang relasyon niya sa aktor nga si Khalil Ramos. Suno kay Gabby, ang manging nobya ni Khalil ang isa sa mga manami nga natabo sa iya kabuhi, kag ang pag-ublanay nila amuang puno sang pagpalangga kag pag-itsinde. Sa dariman nga segment kung sariin, ginklaro ni Gabby nga wala sila gaka-offend o kung gapangakig kung ginapamangkot sila parte sa kasal, bangod nga open man sila sa mga amusini nga diskusyon, ilabi na nga malapit na lang sila magsaulog sang ilang una nga dekada bilang magnobyo kag magnobya. Dugang pa, ginaistoryahan man nila ni Khalil ang kasal apang sa subong ang ilang nga prioridad amo ang mag-slow down kag i-enjoy ang growth nila. Ginpahayag man ni Gabby kung ano kasuportado nila ang isa't isa kag kung paano nila ginarespeto ang kada desisyon sang tagsa sa ila. Si Gabby kag si Khalil amo ang 9 years na nga mag-uyabay. Para sa balitang entertainment, inasika K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Sana all.
3: Sana all. Oy, nagkapamati sa buong ang mga Bian Naton sa InODJ. Oh, kay may ara sila

0: naton. Si Ma'am Maria Maria, no, ang nagapamati subong.
1: Correct.
0: Lipay sila kay gin-post naton sa aton sing Facebook page.
1: Magahatag man to, I think, ang K5, di ba?
0: Hygiene kit.
1: Oo, sa mga PDLs.
0: Importante, Nabi, pang laba mo da, pang hugas, pang ligo, pang shampoo, mga pang hygiene, no? Mga pang babae, kag pang lalaki, no?
1: Ibantayan na, no? Mga K5 on. Nakadlo si Sir Jules, October 29.
0: Ara ka to? Oo, ara ka to. Makagdo ta to.
1: October,
0: kita mo upod ta to. Upgan mo ko to. October 25 to October 30.
1: Magin mo nakakagina sa akong before ang ano. Oo, naganito? Ano pa? Medyo na, medyo na.
0: Oo, kiti mga abiyantan sina. Although nga ti kabalok ka, correctional ina mo. It doesn't mean nga ara sa sulod sa prisoan is bad na sila. They are trying their best nga makarecover sa mga dagok ng buhay na dumating sa kanila. Kailangan nila ng suporta. Alaga.
1: Sinyas na si Andrea.
0: Okay na, time
1: okay
0: na.
1: Okay na yan, ano? Tapos na kami yan. Mga ka-K5, amuyatong dalagko ng mga balita subong ng Miyerkules, Oktubre 14, 2020 sa
0: ES. Bantewan boss, ngadlaw, patibagong edisyon sang D3 Bayo Evening Newscast.
1: Magasunod na ang Larga Vista Program, kaupod si ka-K5 Julius Dwayne Wade Mariveles. Sa pangalan sa bugos ng pwersa, sang numero unong estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang itag balita. Ako si ka-K5 Jean Shatita.
0: Ako naman si ka-K5 Rod sa Palma.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. D3 Bayo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bayo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit pidya katama. Tiyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tutum na alamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati kung arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butik.
6: Nga importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols, grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
7: Ako'y sama nga nagakusar sang Dr. Pinoy's Qualine Capsule kay 3 years ago, na problema ko akong na cholesterol na taas, no? So sa patayo nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Qualine Capsule, nagsa ko nga nagnubo nga akong na cholesterol levels manita.
6: Dr. Pinoy's Qualine Capsule.
2: Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang Salon Pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyo kalikot sa Salon Pass. This is a method called elastic camphor. It's a generic name Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass. May direct nga pagpanalupsog sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga. Liyo kalikot.
8: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
2: EQ-tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo.
9: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus

0: Minerals Centrum Advance, ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: 101.5 News FM. K5 News FM. News FM. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Γιώργο Φίστο.
1: Julius Marevelles στα μικρόφωνο.
0: Γιώργο Φίστο.
1: Μάγιον Γκαμπι Μπανουά, good evening friend. In Inglarga Vista, on a Wednesday night at exactly 31 minutes past 6 in the evening.
0: Γιώργο Φίστο.
1: Liton kita gilayon sa update sa palibot sang kalibutan, amat-amat nang nagalapta ang conflict o kung ang kinagubot unahon tang development dito sa Europa. Nagpagawa na sang parayag ang North Atlantic Treaty Organization o kung NATO handa ini nga magdepensa sang Europa pananglit nga may ara sang pagpang-atake nga pagapatigayon ang pungsod Russia. Yari ang unang video for tonight.
2: Top military commander has warned that the alliance is ready to fight tonight if attacked. Meanwhile, European officials fear Russia could test NATO's strength through secret operations, sabotage, or a limited military attack. These warnings come as tensions between Russia and NATO continue to grow. Could this lead to a dangerous confrontation in Europe?
0: Lorgo Visto.
1: Amat-amat nga nagasaka ang tensyon dito sa Europa bangod sang paghanda. 32 ini ka mga member nations, so kung 32 ka mga pungsod ang katapo sang ginatawag North Atlantic Treaty Organization o kung NATO. Ti ang ila sini ginapaabot nga mahimo magalunsar sang pagpang-atake ang pungsod Russia.
0: Lorgo Visto.
1: Una palang inang lugar Europa, kadtuan ta ang Middle East kag dito sa Saudi Arabia. Nano naman niya ang ila sini ginahandaan nga mahimo magapasingke sang tensyon dito sa Middle East kag labing apektado pagid ang negosyo nga maapektuhan dugang hindi lang ang mga barko nga nagakarga sang petrolyo pati na ang nagakarga sang ginatawag cargo pagkadto sa iban nga mga pungsod ilabi na sa Amerika nga ari ang ikaduha nga video.
3: Saudi Arabia and Yemen's Houthis are locked in a dangerous regional conflict. But how did it begin? And why could it affect America's economy? In 2014, the Houthis seized Yemen's capital, Sana'a. In 2015, Saudi Arabia led a military intervention, escalating the war. Yemen borders Bab el-Mandeb, a strategic gateway to the Red Sea. Disruptions there can threaten international shipping and trade. When ships avoid the Red Sea, some sail around Africa instead. Longer journeys mean higher costs and delayed deliveries. Higher shipping and insurance costs can ripple across global markets. Energy uncertainty adds even more pressure on businesses and consumers. American families could face higher fuel and grocery prices. Could this distant conflict become another shock to your wallet?
0: Lorgo Visto.
1: Are amone ang ginakabalak-an ko ano ang epekto sang Bab al-Mandeb nga problema sa aton sini mga bulsa. Kahit as it is, nagaproblema na kita sa padayon nga pagsaka sa presyo sang petrolyo. Bangod sang problema sa ginatawag Strait of Hormuz. Amo ini ang gingamit sang pungsod Iran agud man makabato sa Estados Unidos sang Amerika. Ti ang report na gasiling nga may isa pagid kakitid nga alagyan sa mga barko amo ining ginatawag Bab al-Mandeb. Yari ini siya sa idalom sang Saudi Arabia nga akiti sa ulo idalom sang Saudi Arabia yara dira ang pungsod Yemen. Diri nahamtang sa idalom sang pungsod Yemen ang Sana amo ini ang ila kabisera o kon kapitolyo nga gin take over sang grupo Houthis. Hindi yang banda nga Houthi and the Blowfish ha. Ang spelling sini is Houthis, Houthis. Amo ni silang ginatudlo sang Amerika nga mga proxy o kon mga sulugoon sang pungsod Iran. Kung may Hamas sa Israel, may Muslim Brotherhood dito sa Lebanon, diriya sa Yemen, may ara Houthis. Tinano ang problema, nagagamu diri sila sa Bab al-Mandeb. Nano ining Bab al-Mandeb. kung may ginaagyan ang mga barko nga nagadulong sang petrolyo nga ginatawag Strait of Hormuz iniyang Bab al-Mandeb, diri nagaagi ang mga cargo ships, meaning ang gina-order sa Lazada, ang gina-order sa Shopee, sa Temu kag kun ano padira nga online app, diri na nagaagi sa Bab al-Mandeb nga ah. Kay kun lutson mo ang Bab al-Mandeb, maagi ka sa Red Sea, lusot ina sa ginatawag Suez Canal. Now, amo ini usually ang ginaagyan para makakonect ang Europa kag ang Asia. Diri ini nagaagi sa Bab al-Mandeb, pagkadto Red Sea, pagkadto Suez Canal. Kung hindi sila kalabay dira, kay atakihon sila sang Houthis, ang matabo malibot ang mga barko sa ginatawag Horn of Africa. Diri sila manaog, dispues malibot pagkadto sa iban nga lugar sa kalibutan anong boat silingon sina. Magasaka ang sukot sa mga balaklon sa Amerika kag iban nga bahin sang kalibutan. So dugang ina nga bugat sa aton bulsa, bugat na as it is, kumo kay wala untat ang saka sang presyo sang petrolyo.
0: Lorga,
1: ang aton pabukas ng mga berita kagkomentaryo for tonight dala sa inyo sa kaaluan sang DTX Premium Coffee. Ang aton kape nga indi digulpe, D3 Bio, ang John Wick sang karawasan kag DTX 500. Ang nagauli sang baterya nga kinawatan sang free radicals sa inyo mga selula.
0: Lorga Vista.
1: Sa ilo kita sa pambukas pagid nga mga berita nga komentaryo for tonight diri sa Larga Vista.
0: Lorga Vista.
1: Diri naman kitaya sa importante pagid nga development kiti. It seems nga ang aton na gobyerno ang ila subong niya ginakawilihan amo ang impeachment kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Okay man ina. But we have to remember nga supposedly may ara kita problema parte sa El Nino. Ang iban nga mga nasyon nagasala-sala na, nagahimo na sang mga tikang agud malikawan ang bugat nga impact ukon ang paglapdos sa ila sini nga mga kapungsuran sang El Nino. And as I have explained so many episodes ago, diri sa Larga Vista kag ginasustener naton every night ang problema amo sini. Ang El Nino naton sa karon nga tuig 2026 expected nga magalawig until 2027, indi ini it seems suno sa mga eksperto ordinaryo nga El Nino kun sa batsoy with egg and utok and chicharon ini super El Nino. Now ginakomparar ini sa 1877 nga El Nino nga sa diin may 50 milyones ka mga tawo nagkaramatay.
0: Lorga Vista.
1: Pwede may ara pagigani yung mga forecast nga it could be worse, pinaka makaamalala nga El Nino sa kasaysayan sang kalibutan. Are ang una nga video parte El Nino. Nano ang latest development. El Nino.
4: 107 cities and towns in the Philippines are now under a state of calamity, and El Nino hasn't even peaked. Cagayan Valley, 66. Caraga, 23. Bicol, 12. Calabarzon, 4. Eastern Visayas, 1. And Sogsaysayan, 1. Over 450,000 people are affected, and farms have already lost nearly 5.6 billion pesos. Why is this happening? The part of the Pacific that drives El Nino just broke its all-time heat record, hotter than the 2015 Super El Nino. And NAWA now gives it an 83% chance of reaching historic strength before the year is over. But the number that should scare you most is this one. Researchers at the Climate Impact Lab project, about 6,500 extra heat deaths in the Philippines between September and February. Not from storms, from heat alone. Worldwide, they put it at 451,000. Then That same week, the ground started moving. On October 8, a magnitude 5.6 quake shook General Santos. 2 hours later, Taal erupted. 2 days after that, Canla An blasted ash up to 6 kilometers into the sky. And right now, 3 weather systems are soaking the Philippines. The Intertropical Convergence Zone, the Easterlies, and the Northeasterly Wind. Pagasa warns that moderate to heavy rain could trigger flash floods and landslides. That means Bicol, Mimaropa, Western and Central Visayas, the Negros Island region, Leyte, and Southern Leyte, Caraga, Northern Mindanao, and the Zamboanga Peninsula. Up north, Metro Manila, Calabarzon, and Central Luzon, all the way to Batanes. And tomorrow, the rain spreads to Eastern Visayas, the Davao region, Quezon, and Cagayan.
5: Bumili na kayo ng balde para pag umulan, makolekta na ninyo lahat.
4: Pagasa still expects less rain this month as El Nino grows. El Nino didn't cause the volcanoes, but it's all hitting at once. Is your town one of the 107? Tell us in the comments.
1: All right, now very telling ining report. In fact, ako gakomend ako sa nag-ubra sining report nga ah. Ang problema karon is not only El Nino. Diri sa Pilipinas, may ara nagligad Intertropical Convergence Zone, ITCZ. Ang ITCZ, sa simple kaglaktod nga pulong, paha ini sang hangin, tugnaw nga hangin bala, nga diri man nagatuga o ginatuga ang ulan, isa na siya. Ang hangin amihan, isa man ina. And then of course, may ara pagtayog sang duta, linog, kag nagaluntad man ang paglupok sa mga bulkan.
0: Lorga,
1: in fact, duwa ang ginamuno dito sa Taal volcano kag ang isa diri sa Canlaon, Negros Occidental.
0: Lorga, Vista.
1: Dimudo banwa ang problema ta amo sini. May El Nino kita and yet may ara pagidiban nga mga natural disasters nga ginabatsyag naton. And ini supposedly is a cause for concern.
0: Lorga Vista.
1: Ari ikaduha nga video parte sa El Nino. Ay sorry, hindi gali hydrogen ini. Sige sige.
6: This isn't your average bicycle.
1: All right. Sorry. Ang El Nino ari anay. Check to. Here.
7: Say hello to Hurricane Genevieve. At peak strength, Genevieve packed 160 mph winds, churning over the eastern Pacific. Satellites got an incredible look at the storm's clear eye and a swirl of intense winds within.
1: Hello.
7: Two signs of a powerful hurricane. Genevieve rapidly intensified from a tropical storm into a major hurricane in just 18 hours. El Nino has made the eastern Pacific warmer than usual, providing ample fuel for storms to form and strengthen. Hurricane Genevieve became the first Category 5 in the eastern Pacific since Christy in October 2024. The hurricane will track northwest and weaken as it approaches cooler water. Genevieve will send swells and rip currents to Southern California and Baja California, and fortunately, its powerful winds will stay over the open ocean.
1: Oh, are! Atong Hurricane Genevieve, amo tong naglabay diribla pagsulod sa Pilipinas or at least sa Philippine Area of Responsibility, amo tong gintawag Bagyong Shoni. Nano ang talalupang dun? Madasig or for the first time, at least karon nga tuig, may hurricane nga Category 5, tuman kabaskog ini. Kita nyo to ang pagbuyong sang hangin. May ara mata, pero sa sulod sang mata, may nagabuyong pagid nga hangin. Hurricane nga Category 5, suno sa report nga aton ginpabati. Nanong problema dira, amune? Normally, wala ina nagaluntad sa sininga panahon. And ang natalupang dan, madasig ang pag-intensify sang mga bagyo karon nanong bot silingon. Kung sa salakyan pa, kung tani iahalin sa zero, wala gadalagan, pagkadto sa 100, kung hindi sports car, medyo malawig inaya antes makabuylo ang isa ka salakyan. Ang bagyo yasubong, malipot lang nga panahon, nagabaskog na.
0: Lorga,
1: nga ah, kahit sa simpleng istorya, init karon ang surface ukon ang ibabaw sang dagat Pasipiko.
0: Larga Vista.
1: Tandaan tagid nga kun mag-init ang dagat, nagabaskog ang bagyo. Kay man ang bagyo, kun kita may charger sa aton cellphone, ang bagyo wala na gina-plug. Ang bagyo ang iya sining kusog o ang pag-recharge sa iya diri na ginakuha sa init sang dagat.
0: Larga
1: Vista. And so very very interesting ang nagakatabo subong sa kalibutan. May arak gera, init sa politika, init sa tulukay sang dalagko nga mga nasyon, and literally nagainit ang dagat sa kalibutan.
0: Larga Vista.
1: Di mamangkot kamuti, isa pa man lang na isa pa man lang na ka-ocean, Pacific Ocean man lang na. May ara pa Atlantic, may ara pa Indian, and what have you nga mga ocean. Okay, butang ta iklaruhon ta, isagid man lang na. But tandaan ta, ang Pacific Ocean naga-cover o kung nagalikop sang almost 70% sang kalibutan, or at least 30%. And hindi magnubo sa 60% sang mga pungsod ara sa palibot sang Pacific Ocean.
0: Larga Vista.
1: In fact, banwaso no sa mga eksperto, diri sa Pacific Ocean, ginaistoryahan kung paano mabunag, san o mabunag ang mga bagyo. Meaning, ang Pacific Ocean, diri ginadikta ang weather o kung panahon sa kalibutan.
0: Larga
1: Vista. So very, very interesting ini nga mga hitabo. Anyway, pambukas pa lamang inang ang mga balita ka komentaryo for tonight.
0: Larga Vista.
1: Ini sa Gyapon ang Larga Vista. Kagako si Julius Mareveles. Magabalik kita. Pagkaligad lamang sa pinaka-importante nga mga pahibalo.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. Three, bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkabuligon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit kaya katama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Kitsa
0: ako tutunan. Salamat
8: sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Salit si Jace. Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupo na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
13: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
13: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
14: Oo, ikaw!
15: Nagapangimus ka na? Nagapanglaba ka na? Nagapanghugas ka na? Ote, ano oras na?
14: Oras na para tumaron ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
15: Dr. Pinoy
14: Squalene Capsule.
15: Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule lang ang may alkyl glycerols. Ginagapabakon sa immune system.
14: Ang immune system,
15: amo ang soldado sa lawas para kung may mag-ataking mga viruses kag bakterya, ginabatuan nila ini para hindi ka magbalatian. Padayon na gobra, mag-Dr. Pinoy Squalene Capsule ka na.
14: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
15: Mabakal sa mga butika.
16: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
17: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
18: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
17: Ga! I-shoot na ga!
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
22: K5 News FM League of Champions 2026. K5 League of Champions brought to you by Do XM Incorporated, Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng putrosiklo, Do XM Incorporated. Honorable Mayor Greg Gasataya, SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sang Plaza Mart Mall, Bacolod City. SNS Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS Car Rental and Car Wash Services. Forest Lake Memorial Park, a better place. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation, Rigas Kugas, presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigas Kugas, Mendoza's Lechon, basta manamit nga lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon, owned and managed by Linda Mendoza, Honorable Councilor Bobby Rojas, King's Properties, GSB Water Refilling Station and Laundry, located at Gallo Street, Solar Blocks, Barangay 23, Bacolod City. City, GSB Water Refilling Station and Laundry, Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona, Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center and K5 News FM Philippines, Himakonod Store in Barangay Vista Alegre, Valiacar Transit Incorporated, Base Litson, Nagaragumo, Nagaragaak, Barato na, Manamit pa, Base Litson, Negros Electric and Power Corporation, and Todo Media, 5-Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza, 5-Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center, Mr. Bros Chicken, i-broast mo ang sarap, Mr. Bros Chicken, Estetica Beauty Salon, located at Hernais Street, Bacolod City, at Tubangan Bacolod Taytung High School, Estetica Beauty Salon, ETG Construction of Edroid Hinada, Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City, and Barangay Bata Kagawad, Leo Batong, Chicken at Baboy Terminal, Sulit Meals, Busog ka dito, Tilawi, ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda, Chicken at Baboy Terminal, Lucky AKK Department Store, Daily Ads, maker of all types of signages and printings of tarpaulins and stickers, Daily Ads, Hunasan Seafood Restaurant, Reg's Chicken Inasal, former Congressman Caraps Paduano, Mayor Mayet Javiliana of Bago City, Jollibee Foods Corporation, Bongbong's Piyaya and Pasalubong Center, Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, MyTC, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

0: News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuloy. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alagad na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marinviles. Larga Vista! Larga Vista!
1: Ine ang inyong bagong nga telemanan sa balita e balo komentaryo kalinga kag matuod nga serbisyo publiko diri sa kon bag-o nga puruy-an sa kahanginan.

0: Mabatian kita live sa 101.5 MHz sa FM band dire sa K5 News FM Bacolod. Mabatian man kita live dito sa Fabulous Toboso Radio Click FM. Mayong gabi sa aton nga mga tagpaminaw og mga igsuon diha sa lungsod sang Toboso. Salamat, salamat gid kay K5 Randy Kanki. Mayong gabi iman dito sa Banwa sang Mabinay, Negros Oriental nga nagapamati sa CPSU Radio Mascovado. And let's have Dr. Ana Maria Laarni Pornan this time. Ibarunta na ano ng update sa preparations for El Nino. Doc, good evening.
1: Yes, good evening, Sir George.
0: Yes, Doc, salamat siyempo. Pwede na ko katamyaw sa imo Merry Christmas o do may ara kita kabarakan sa El Nino?
1: Yes, may ara. Ito po lang ang preparation na ito, no? Last week, nag-meeting na kami with water. Kaya mo ito natin mga kalimilang natin problem is transport of water. So at least nakamiting na kami with Batiwa and Karaya.
0: Mm-hmm.
1: And then may ara na ito. Ang ilang report that it's already possible na sort of water hindi magkaano din man ang ilinyo. Kami naman sa Titan India, sir, ginapagpipara yun ang ako mga tatlo sa water tanker sa gato ng mga filtration truck na hindi sinangyan natin na portable water we can use, no?
0: Mm-hmm. Alright. So basically, ang problem gin man niya, Doc, is potable water diri sa Bacolod so far.
1: Aside from that, sir, it's in case we will experience El Nino, no? Especially the first quarter from 2027, is the source of water, whether it's potable or ordinary.
0: Mm-hmm.
1: Basically, as we had experience in 2024, ang ato, ito nakita ang ato ng mga river nagmalag.
0: So I understand nga ang Basiwa nagabakal man ng inisang tubig from bulk water. So meaning ang supplier mismo sang tubig may problema kundi inilakwaon ini.
1: Actually may ara na sila sir no plan man kag may ara naman sila punta ano pa may ara sila contingency plan nga may ara sa kwaan.
0: Oh. Pero surface water o kung groundwater nang itap this time?
1: Both siguro.
0: Doc, isa pagid kabagay, ano ang assurance coming from Basiwa and Hiraya may enough water kita nga makuha? Kag pila na kuno subong kaporsyento ang natubian ng mga pamalay sa Bacolod?
1: Nung wala man sila pa problema, pero that's why nga ginassure man nila na in case mag-arap sa El Nino, they have source of water. Mga
0: nice. Very good, very good. Now, what else, Doc? Ano pagid ang ginapreparahan ta in terms of heat stroke and heat-related illnesses?
1: Upod mo na natin ng City Health Office. So, ang ila naman niya is more of ng education, information.
0: Mm-hmm.
1: Na kung ano ang prahon, ano ang mga possible na kung mainit, anong bayuon, mga amo na. Then, ano ang mga disease na possible makakos sa mga kids, no? Especially kung wala pang tatubig. Ano ni siya, then makonserve kita siguro, no? Like what we did that time. So, gina-advise na nga to conserve our water, na pwede ba siya i-reuse for other purposes, like for example, ang ipag-ugasan mo, pwede ko siya mabunyan sa tano, mga matatar.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, may ara pa kita din tapa namon sa agriculture, tapos may ara sila man ang kita man contented with that agriculture.
0: Mm-hmm.
1: Mga ita nga mga things, no, nga resistance sa water, para sa drought, tapos may alaman sila na pina-prepare nga mga storage ng food.
0: Okay. Yes. Pero so far, Doc, Doki, so far wala pa sang reported crop damage o kung may ara na potential crop damage kita nga maangkon in the next few months?
1: So kung mag-ano winter ang init, especially ang ating mga humay, so need to be water. So kamo na siyang ina-preparahan na nato.
0: Mm-hmm.
1: Possible nga mga crops nato nga madamage siya, hindi nga wala sa tubig. May mga pugo.
0: Oo.
1: Ang ato, especially ato ng rice, no? So, amo na siya, sir, ang kinapaano man natin sa agriculture sa madating na sector.
0: Yes. Pero sa inyo meeting, Doc, I have to ask you this, no? Ano ang aton ginapaabot nga worst case scenario? Drought kadya ang aton maangkon diri sa Bacolod o kung hindi kid man?
1: Hindi sa certain point.
0: Uy!
1: Dati nga, ano, it's more, people be siya nang negatively affected.
0: Diyos ko.
1: So, we are just praying na hindi kita mo na, no? Kaysa, if you have heard the news na may banya na ang mga tuba, magkapatsyag na dito ba yan?
0: Correct,
1: na,
0: correct.
1: We're lucky still, no? May mga tugat pa pa.
0: And what I find alarming gani, Doc, to say the least, is the fact nga nagalabot na subong sa 3.1 degrees ang init sa Pacific Ocean. Kag may possibility, suno sa mga experts, nga masigi init nga init ang iya surface temperature.
1: Yes. Ang isa pag-inter, no, we have experienced that time ang balo siya naman after that.
0: Correct.
1: Mga typhoon, no?
0: Yes. And so bali ang after sini ang ato naman na ina suno sa mga experts ang paabuton naman mas mabaskog nga bagyo kag baha na naman.
1: Yes.
0: But anyway, Doki, I don't want to sound so grim tonight. Ano lang ang imuluyag ipanugyan sa aton mga pumuno sa Bacolod karon?
1: Well, we should conserve our water dito sa Pusitano na may harap pa. Then, we should prepare dito for the next few months, no? Especially sa first quarter na mapatsyag kita sa El Nino. So, we have to prepare. So, may harap kita sa mga, for example, ang ato mga ano, we have to save water dito.
0: Yes, yes.
1: So, that we will be able to have sources, no? Hindi ka pa di, ano, kay umabot ang chip mo, mabati pa lang ito tubig. So, anyway, ang city na prepare na for that because we have already been in 2024.
0: Mm-mm. Anyway, Dr. Anna, Doc, salamat gid sa tiyempo and good luck sa inyong preparations.
1: Thank you, man, sir.
0: Good night, good luck, Doc.
2: Lorga Vista.
0: Dr. Ana Maria Laarning Purnan, ambot kon dito sa Dakbanwas ang sagay aring aton pinakahubin nga station manager dire si SM Kunin Kubya. I hope nga dito sa sagay kay nagligad ang report na gasiling nga sa norte mas nagabatsyag to sila ang katubuhan. And of course I hope nga hindi maglala ang El Nino kay tisaluyag ta sa hindi dependent kita tanan sa industriya sang kalamay.
2: Lorga,
0: dugangan taning talakayan sa aton sininga palatuntunan parte sa El Nino pagkaligadamang sa pinakaimportante nga mga pahibalo.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
3: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3, DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubin, sakitan ang itsura. DTX 500.
4: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha Rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabahal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
9: Girl! Buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics, gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka!
1: Ang kabangdanan sa pag-ubo, amo ang infeksyon sa respiratory tract, pareho sang trangkaso, kag ininga infections, kahimuan sa mga bakterya kag viruses, dala na ang asma. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagapugong sa mga bakterya kag viruses, nga amo ang nagaguba sa sistema sang lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagahatag sang oxygenating effect sa aton yung mga cells para batuan ang mga balatian. Dr. Pinoy Squalene Capsule, protection sa mga balatian.
2: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
3: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
2: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh, available now.
6: 101.5 K5 News. K5 of the Press is anchored on the people's right to know. Hindi ang pilithon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
7: Nalimtan ko gid kay ina, pasensya gid mayong gabi sa atong mga tagpaminaw diha sa Negros Oriental nga nagatabid man pinagi sa facilities sang 100.5 CPSU Radyo Mascovado.
6: Larga Vista.
7: Mayong gabi man sa kay Tita Flor Lingamen kag kay K5 Nono Carpio.
6: Larga Vista.
7: Mayong gabi man kay Nong Edmund Diaz and family. Dalasat na si Toto Onyot Padaos Jr. kay nung Boy Ledesma dira sa Banwa sang Hinigaran sa La Carlota. Alang takapan maing gabi man sa imo.
6: Larga,
7: antes ko katuan ang video parte sa bag-ong fuel source ha, dito sa China kay kundi kapon gin-report ko nga sa tong Agosto may nadiskubrihan hydrogen source. Grabe nga kuluhaan sang gatong dito sa China. Pilaya ka trilyon kalitro ang ilan na tukiban, ang pinaka talalupang doon pa, almost 100% pure ang ininga hydrogen, meaning mas malimpyo ini siya.
6: Larga Vista.
7: Pero pakarunan ko ina, Miliza Gador, mayong gabi, paring Norman Black Balinsoy, kagkay Angga Balinsoy, mayong gabi, Rowena Erbito, Samoya Tenmart, mayong gabi, sa kay Bow, kay amigo ko Chito Magalona bug kanami katauhay na sang pangabuhi sang amigo ko. Well, of course, deserving of retirement paring Chito mayang gabi. Saan unta mga pay uli? Salamat, salamat gid sir. Happy, happy listening kag sa imo sini nga panimalay. Halong langgid. Rodrigo Yapoico. Mayang gabi. Gina Purano sa kay Christine de la Cruz and family. Liletta Laurencio sa Kawayan sa kay Janeline Encarnacion Moises Padilla. Sa kay Joyce Ardoza kay Marilu Manaay sa Vista Alegre. Dalas Dasunta di sa Mandalagan. Sa kay Manang Elena Publico. Kag sa tanan nga mga opisyales sang Purok Yan Sundos. Ari Anay Ernesto Nipangge. Purok Ervias Dos. Mayang gabi, Yasmin Salido. Mr. and Mrs. Jereyos Gali. Sa Bakyas Mansilingan, Jared Paktawin. Paktawin ini. Salamat, salamat. Mayang gabi man. Okay. Mayang gabi ko ng pamilya Purano sa Moises Padilla. Angie Aloy. Mayong gabi. Roda Angeles Knight. Mayang gabi. Julius Amado. Mayang gabi man. Jared Paktawin. O tapos sa ni Kaina, ang iban karon naman, dugay-dugay.
8: Lorgo Vista.
7: Antes kita magkanto sa report ni K5 Wilson Villena, angot sa update sang sinadya sa panahon sang maskara, kantoan taanay ining video, ari talalupang don. Grabe na subong ang fuel o gatong nga ginagamit sa China. Mas malimpyo and in abundance. Duro sa ilang pungsod, trilyon kalitro ang estimated sa sining hydrogen source nga nakit-an sa China. And ang pinaka-grabe pa, 98% pure, limpyo ang ining hydrogen nga nakita nila dito sa ilang nasyon. Tinanong bot silingon sini. Hindi na kinanglan ang China ayhan magsalig sa Middle East. Ang Amerika bala na abansiyan na o nalampasan na sang China kung fuel o kung gatong ang paghambalan. Ari lang taon ta ang ini nga video. Grabe o. Oh.
9: This isn't your average bicycle. It's a hydrogen-powered shared bike. Just 50 grams of hydrogen fuel delivers a 60 kilometer range.
7: Wow.
9: To put that in perspective, 50 grams weighs about as much as a chicken egg.
7: Uy!
9: In Xiaoyi, Shaanxi Province, the Pengwan Hydrogen Energy Industrial Park combines the entire hydrogen value chain, from production and storage to transport, refueling, R&D, and equipment manufacturing. Is this the hydrogen-powered truck you were driving earlier?
10: Yes, this is it. Let me explain. Here's our hydrogen stack. The core fuel cell sits here, with these hydrogen storage tanks alongside it.
9: As hydrogen demand grows, so does the need for more refueling stations.
11: The key difference? Hydrogen stations handle high-pressure gas. Hydrogen atoms can weaken metals, requiring stricter storage and transport standards than traditional fuel.
9: Hydrogen is the 21st century's most promising clean energy.
7: Justa.
9: Its development marks a crucial step in tech innovation and energy expansion. In Nanhai, Foshan, hydrogen buses serve commuters.
7: Grabe ba?
9: E-bikes cater to leisure riders. Meanwhile, dump trucks and heavy-duty vehicles are switching to hydrogen fuel cells. We're in Foshan at Dansun Garden, China's first hydrogen-powered smart energy community. With over 1,700 apartments, it's currently 40% occupied. Every home here runs on hydrogen fuel cells.
7: Grabe, ah.
9: Uses two energy sources, large commercial fuel cells for air conditioning and heating, plus individual residential systems in each unit.
12: This is the residential fuel cell system.
9: It's compact.
12: About the size of a small fridge, it generates 16-17 kilowatt hour daily, covering 80% of a household's energy needs. It also heats water for showers, kitchens, and bathrooms. This is our commercial scale system, the world's largest single unit installation.
7: All right, Pundo. Dirita makita banwa nga dito sa China, hydrogen ng ila ginagamit. Tinano ang bintaha. Number one, ang hydrogen hindi na nila kinahanglan nga ibiyahe halin sa Middle East pakadto sa China. hindi na sila kinanglan magbakal sa Iran nga tungod ang ining hydrogen na kitaan dito sa Foshan. Amo ini ang lugar, hindi niya Foshan na Taytay Foshan, diri na sa Mursia. Iniya Foshan, dito na kitaan ang hydrogen deposits. Trilyon kalitro kuno posible ang unod. So nanong buot silingon sina, natural nga gas, mas malimpyo, mas barato, kag ang pinakamaayo pa, hindi na kinanglan ibiyahe sang China halin sa iban nga nasyon. Ti subong, halin sa paktorya, pakadto sa mga panimalay, hydrogen na ang ginagamit.
8: Larga,
7: but silingon nga bisan nano pa nga inaway sa Middle East, wala labot ang China. Kahit hindi ya magmahal ang petrolyo o kung ang gatong sa ila nga pungsod. Ari balikan tang video.
12: Community, each producing 440 kilowatt hour of electricity and equal hot water per hour.
7: Grabe, oh.
12: With the AC on, you can see usage hit 1.2 kilowatt. Our residential system supplies 0.7 kilowatt and the grid covers the rest.
9: What's the benefit for users?
12: It's nearly zero carbon. Residents save about 40% on energy costs.
7: Okay, barato number one. Barato para sa mga pumuluyo sa China kung ang ila gamiton hydrogen. Ikadua, para sa gobyerno, limpyo, wala carbon, wala bala buga nga itom nga aso ining hydrogen. So meaning, dirita na makita nga ini actually problemahon ini sang Amerika. Kay nasolve sang China ang problema kundiin makwa sang fuel ukon gatong. Tiyamak mo sa nagaubra hydrogen, sa nagaproseso sang hydrogen nga paktorya, pagkadto sa ila mga truck ang karga hydrogen. Pagkadto sa mga balay nga nagainit tubig, para kung tugnaw ti ang ila paligo, ininit nga tubig o init nga tubig.

0: Wilson Villena. Ara na siya. Ana, no ang inudyak-udyak ta. Tonight, by the way, magasira na ang bahin sang dalan Lacson. Kasi may ara naman mga kasadyahan dito. Actually, last night pa eh. Nagsugod na sa pagsira ang dalan Lacson. Abe, baroon ta karon dugadugay kunano pagid ang dugang nga si Nadia sa maskara.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbilis. Larga Vista! Larga Vista!
0: Balikan ta, aran na siya. Okay, katuan tang report this time ni K5 Wilson Villena na no ang aton paabuton sa maskara nga si Nadia. Wilson, good evening. Please come in.
2: K5 Jules, may gabi. Kag may gabi sa aton nga tagpalamas sa ino.
0: Kakadto ka na sa Lacson?
2: Subong K5 Jules, wai kay kipuno-puno. Kay ko doon ang kasuhon.
0: Ay! Ay, ahay. Ahay.
2: Anyway, kaya K5 Jules, ah, subong kay Trans.
0: Huy! Wilson! Kaya na yung strong kangadaan?
2: Yes, yes, kaya P5 Jules.
0: Ano strong kaya noy?
2: BTX 500.
0: Na! Correct.
2: Nagahatag sa aton pwersa. But anyway,
0: ay, pero toto, Wells, sang-san o gani nagsugod sira ang Lacson?
2: Sang October 12 kay P5 Jules, no, at 9 p.m.
0: Okay. Abali, diin gani nga part ang sirado gid para mabalaan liwat sang aton mga tagpermati.
2: Alin sa may unhan sang SSS da bala kay Five Jules, so nalipat na kung specific na da.
0: Fourth at, Street?
2: Oo, alin antes maga SSS na street da bala.
0: Uh-oh.
2: And then pakadto diri sa may Ramos gid kay Five Jules nga portion.
0: So, wow.
2: Na siya ka ang festival strip da no, o kuno tourism strip. Sa nga Lacson, before ko na bang proceed sa aton, sini nga maskara kay Fajo, pasunod ko na lang an. Kay sini lang ni nga hapon, nagsulod ang informasyon, no? Halin sa Piazza. Kung sabihin, nagpagwa na sang assessment ang kwan, ang Piazza kay Fajo na base sa report nga gipakita sa Amigo Entertainment Technologies Incorporated o kung amo ini ang kwan kay Fajo, amo ini siya ang contractor na nag-uuyat sa nga proyekto sa nga Piazza sa siyudad sa Bacolod. Kaga going back sa Bacolod City Government Center nga fountain sa Kifajus, nga yung pangako sa nga Piazza kag sinisang amigo nga tapuson kag mabukas na tani sinisa Maskara Festival sa 17 Tugtoba, October 19. Nagpagwa sila kag ang hambal, the fountain will not be operational for
0: Agoy.
2: The upcoming festival highlight kag Kifajus.
0: Okay.
2: So, hindi napakita ang itsura sa nga fountain sa Bacolod City Government Center sining nga highlight sa Maskara Festival kay Kifay Diyos tungod sa nga structural integrity niya pa Kifay Diyos o kung safety nest niya bala tungod nga kondamo taho kay Kifay Diyos na nga nagalagaw matutungan di ongoing pangadaan ang construction kay Kifay Diyos na so hindi pa siya safe para ibuksan no ang lakad-lakad dira sa kwan sa highlight sa Maskara Festival. Kag hindi man siya kay Kifay Diyos mapaandar ang fountain niya kay kinahanglan galiina siya nga lima, tubtub lima kadlaw kay Kifay Diyos nga isystemize o kung iprogram ang fountain sa Kifay Diyos. Hindi na yan na dugbag gripo lang akong paandaron mo black Kifay Diyos. Okay na. Since may design ini siya yan, magsumpit-sumpit siya pala, may mga nainlaing yung design, may timing sa sound, may timing
0: correct
2: sa light. Kinanglan sa lima kadlaw kay Kifay Diyos according sa amigo nga ma-program nila kay Kifay Diyos. Pero ang pamangkot dire, delayed na isa ka tuig nga asubong lima kadlaw na kay Kifay Diyos hindi makay o ina.
0: So, base tiil ng gamiton, Wilson.

0: Ron?
1: Ano, no?
0: Base tiil nang gamiton, hindi na kamot.
1: Ah, wala na kasi tiil, nilinas na lang tiil.
0: Ikaw na yung nagambal, ha?
1: Tayo na yung kita Diyos ko sa ginamos kahipon kay namin.
0: Na! Uy, ang tag-iya gali ni reportedly si Unay, Whoopsie Zamora.
1: Sa Amigo Entertainment.
0: Oo, ilan ni Amunay, di ba?
1: Yes. Kaga,
0: sino ni siya?
1: Wife of background pa so far.
0: Gani?
1: Pero may ari din rin sa comments ang atong sininga post bala about si Visang announcement sa nga Tielsa. Sininga hapon, kay Kifardus nga kadamo, gali sa nga mga trabahante sa nga Amigo, kay Kifardus ang wala mapangsulduhan sa insyakto.
0: Uy!
1: So, amuning i-check na paman ko na hopefully nung no, mga lapo to tayo ni Tielsa, agad ma-check nila ko na this is one of the reason bala kay Kifardus nga agadugay ang trabaho sa Amigo Construction tungkol na may mga kiyado sila kung may mga trabahante sila na wala masulduhan o kung hindi may sulduhan.
0: Uy, kagdelikado na, Bla Wills!
1: O, labor niya.
0: O, labor case na, nga ang Tielsa could be held liable. Oo. Dalasa na da sila. So, meaning, nga before nila dapat kuntan, iginatag kay Amigo, gina-check na nila kung compliant with labor laws si Amigo. Agoy!
1: So, muna kay Kifedios, no? Hopefully, nga si Tielsa will look into this nga may mga amuni nga mga reports sa ato nga comment section nga kadamo gali sa mga empleyado nila
0: oy.
1: Ang wala mapapairan. So far, amuni ang pinakadako nga balita subong sa hapon sa Bacolod City Government Center. Exclusively, ha, nakakuha kita sa dokumento si Kifedios. Exclusive na posted na online. So, doon talaga ako ano naman ang reaction sa isang alkaldi sa syudad was hopefully malapot na siya ng Kifedios kung may mahambal siya pala. Ngati, last minute naman ni do ka namin na lagi kay Kifedios magpagwa sa baba man maski reporter ta hindi man tani ka nga pero kapila na kay Kifedios nga last minute dira man ma-announce ni Tielsa kay ng Amigo nga alang-alang sila hindi plan na lang kapranka kung tugtog san ob lang matapos si Kifedios so amo na nga ti miski pa paano nagakaugot yapon ng pila ka mga bakulod doon sa atras abante ni kay Kifedios nga gwa sa nga mga proyekto sa Tielsa.
0: Si Congressman Albi Kabalusina.
1: Yes, si Kifedios, siya aware siya kay Kifedios, no? At sa pinakahinunano niya naman niya ligat ang Tielsa nga about na sa mga pipila ka mga kwan, pipila ka mga nakita niya nga lain sa mga original plans na ipakita siya during his time as a mayor pa sa nga Bacolod ni Kifedios. And amo to after the meeting, ang Tielsa na desisyon na kagipabalo ini sa kay Congressman Alvin Benitez nga isure nila nga matapos na sa January 27, 2027 kay Kifedios ang duwa ka mga proyekto sa nga Tielsa sa siyudad sa Bacolod.
0: Ah, but, kung sa bagay, Wells, kung dumatakan ko, kung ako, iabi, tampukan ko na lang na labhang, pabayin na lang da, pakawat na lang na sa ila.
1: Taka na lang pa, yung ano, ganda volcanic.
0: Oo, balas na lang, hindi gani labhang.
1: Oo.
0: Oh, ay Diyos ko.
1: Hindi gani lamunan na lang, naganaganan sa mga bata.
0: Na, saguranta na lang pato na ton, magamuna. Ay na, ano.
1: So, leaving the negative side subong sa Mascara Festival kay Sir
0: Joe. Ay, pero Wells,
1: yes, Sir Joe.
0: Honestly, bala na namian man ko sang ilang lighting design sa plaza. Oh, malingaw ka. Diba? Malingaw ka.
1: Moving siya na naan.
0: Oo.
1: Nagkina siya kayo kay Batangkalan to Red Horse.
0: Na. Oo, dason galakat-lakat, kagulpi lang may mabuno sa imo abe, no?
1: Delikado.
0: Galing why daw safe man subong yung plaza?
1: Oo, safe pa yun. Diyos ko, wala toong pulis sa subong
0: yung plaza. Ooh.
1: So, ara pang police station, one dress to bang sa plaza, git mismo.
0: Correct.
1: Diyos, going to Mascara Festival naman, ongoing, kaya po, no, ang tawag siya ni Gani, ang pagpatakbo, no, pagpatindog sa pila ka mga kiosko, kaga mga stage activation sa mga brands dira sa may Lacson Street ni Kifedios and kagaya po no tub-tub buwas nga adlaw ongoing man ang half road closure ni Kifedios. Actually buwas gani half road closure masa buwas Kifedios for ma early ini siya masugod ini siya 1 PM tub-tub 6 AM Kifedios agot naghatag ligwa sa mga ano kaya po ni pagpatindog dira and 16, 17, 18 by full road closure nasa may last 355 just and dira na i-check ka man ang ano tawag si kani ang traffic plan sa 355 just kung diin ang mga posible labyan sa mga motorista na 355 just yun nga masira ini ang last 355 para maghatag ligwa no kapag sa ulod siya nga maskara festival subunga to i-kakifar just kagina masubo-subo man kasi for Diyos nagbubo ang mabaskog na ulan sa mga hapon and we're hoping and we're praying kasi for Diyos na hindi magbubo ang amok kapadako na ulan man sa gina during the highlights kasi sponsor kita no sa Arena and Street Dance Competition ang kay Fire Diyos FM Bacolo kasi for Diyos na kabahin sa isang Mascara Festival Street Dance Arena Dance Competition kabahin pa nga wala sang ulan kasi Fire Diyos na matabo na amok to kagina kasi pertigid kakusog no iatag sang mahal niya Diyos ang maayaw at simpo no subong nga Mascara Festival 2023 kasi Fire Diyos.
0: Okay, okay. Sige ah, bantayan ta na.
1: Yes, kaya kaya Diyos, so malunan na niya at gusto niya balita, gikan sa Bacolod City Government Center, gagawin na doon sa inyo sa Kalwan, sang Mighty C, D3 Vio, DTX 500, kaga DTX Coffee Mix, in si K5, Wilson Villana para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, hagkalingawan sa Negros, K5 News.
2: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa tumuloy. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivirez. Larga Vista! Larga Vista!
0: Iningabahin sa inyo para tuntunan Larga Vista dala sa gap sa inyo sa Kalwan, sang DTX Premium Coffee. Ang kape nga hindi digulpi. Amo ining kape nga husto lang ang sangkap, gani hindi ka magmurarat ang mata, bisan sa gabi ka na matimpla. May ara pa siya sang sweetener o kung patamis nga stevia. Plant-based, meaning wala kakulba kung ikaw type 1 o kung type 2 nga diabetiko. Kaya ang pinakanami pagid sa tanan, ang DTX Premium Coffee may ara Sangano Derma, ang milagrosong uhong nga nagabulig bato sa lawas o kung nagabulig sa lawas sa pagbato sa balatian.
2: Larga Vista!
0: Magabalik ang inyong palatuntunan sa dugang nga mga balita, dugang nga mga ihibalo. Pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3. Mabakat sa mga butika.
4: Sa mga dugang binipisyo na mga tag sa pag-inom sang D3 Bio. Adlaw-adlaw, Dr. Ramil.
5: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system. May mga autoimmune diseases. No? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So, especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inom mo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bakterya nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi, dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka ga inom, malayo ka matapikan sa gitawag dengue virus sir Bo.
3: Ako si Maria, basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
6: Kag isa pagid kadugang nga benepisyo sang D3 Bio, amuni ang ginatawag naton ang prevent sang ginatawag naton nga lifestyle disease nga diabetes.
5: Hmm.
6: Ang diabetes, no, damo gini siya maapektuhan nga organ sa aton lawas. Maapektuhan niya ang aton kidney, liver, kag ang aton nga heart.
5: Manoy.
6: Manoy pagid. Isa pagid ka organ nga kinanglano naton sa aton kabuhi. So, kung nag-adlaw-adlaw ka naga D3 Bio, ini nga mga organs maproteksyonan mo paagi sa pag-maintain, pag-regulate sang imo nga blood sugar level kay bangod ang presence sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, no? Ara sa D3 Bio is ginapataas niya ang insulin sensitivity sang imo nga mga selula. But silingon mas dasig ma-recognize ang imo selula ang insulin. Kag ining insulin amuning nagapasulod sang kalamay sa imo nga selula para usaron bilang enerhiya. So kung adlaw-adlaw ka mo naga tumar D3 Bio, layo ka sa diabetes, layo ka sa balatian sa kidney, layo ka sa balatian sa liver, kag layo ka sa balatian sa imo nga tagipusoon.
2: D3 Bio.
4: Para maintindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pod-pod ang Ukraine. Yung padalaan sila sa Ismail katangke, boy. Uh-huh. Ang mga tangke sang Russia, puro wasak. Sobra sa Ismail, wasak. Wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila yasakuan sa punta. Uh-huh. Ang army sang Russia, uh-huh, ang ginagamit nila, javelin missile.
2: D3 Bio.
4: Mm-hmm. Ang gasugata sa tangke sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di ginahimo kung inom ka D3 Bio, sir boy. Mm-hmm. Ang immune system, pamuyong lang.
7: Kalma lang.
4: Kalma lang. Mm-hmm. Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system, ang himos na lang.
7: That's why, sa labot, kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon,
4: yes,
7: sa D3 Bio.
4: Yes, dengue. Dapat mag D3 Bio.
5: May ara kang ito ang import immune system.
6: Kumbaga ang D3 Bio, matawag na itong good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw sir boy sang D3 Bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kag ketones.
5: Mm-hmm.
6: Gaan niya pa ka sang ginatawag nga vitamin E, D, E, and K kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya yung agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton iniproteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, sir boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananawan, magbakod aton nga tulan, kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems.
2: D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar, natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio. Health News. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
9: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa ako nga ubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagbabas kog sa lawas.
2: May DC. Mabaka nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nanigid ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista. Ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
12: DTX Coffee Mix?
13: Gusto ko na.
12: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
15: Mabahal sa mga butika.
16: DTX Beauty Soap.
17: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
16: DTX Beauty Soap.
15: Mabahal sa mga butika.
16: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
19: So una, problema, gid ako sa akong body odor. Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap.
15: Mabakal sa mga butika.
20: Ang pag-maintain sang kabuhi sang tawo, ginaproseso sang apat ang mga basic components. Kag ina, amo ang carbohydrates, water, proteins, kag energy. Kag ang mga scientifico, nagpamatuod nga ang oxygen, amo gid ang pinaka-overriding key ingredient para mag-function ang mga components kini. Kag 80% sang tanan nato nga metabolic energy production, ginahimo sang oxygen, nga mahatag sang Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
21: Nadali ko, nakasabuti ka. Tapos sa pag-exam namon, nakapasarget ko, nakukit mulik sa Dr. Pinoy Capsule.
22: Dr. Pinoy
23: Squalene Capsule.
24: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
25: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
26: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal!
25: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
27: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
27: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
28: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
27: Clinica Deo Fresh. Available now.
29: K5 News FM. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alagad na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marinviles. Larga Vista! Larga Vista!
0: Antes kita magkadto sa dugang nga mabugat nga mga development sa kalibutan, ari anay ang aton makatananaga ng mga ihibalo o kung makihibalo tonight. Dala sa gihapon sa inyo sa karwan sang DTX 500. Amo ini ang duro antioxidant nga magapasiguro ulian ang baterya nga ginakawat sa imo selula sang free radicals. Ina tungod ang DTX 500 duro sang antioxidants ini. Sa simple kaglaktod nga pulong, ang antioxidant amo ina ang nagapugong sa pagtuktok sang imo karawasan. Tungod ang DTX 500 may ari ini sang disugad sugarcane extract ang pait nga bahin bala sang tubo, meaning hindi niya tamis, duro antioxidants ina. Kadua, may ara sang dahon amargoso. Gani ano pang ginahulat mo para mapasiguro nga hindi magdamo ang free radicals sa imulawas kag mas damo ang antioxidants. Dere ka na sa DTX 500. Ining una nga video dala sa gyapon sa inyo sa Karwan sang DTX 500. Diri kita ang aton makibaro tonight, duro ining mga topiko. May ara parte pagkaon, may ara parte pispis, may ara parte gira man. Ari, unahon ta kape. Ano kuno ang nami ibutang sa kape nga makadugang sang iya sini pagka-epektibo? Ari, kape.
1: Fat out of your fat cells.
0: Oy.
1: Most of it goes right back in. What you add to the cup decides how much you actually burn off.
0: Oba?
1: So here are the six best additions ranked up to the most powerful one at level 6, which almost everyone over 50 skips at breakfast. Level 1 is a half a teaspoon of ground clove in the grounds of the coffee before you brew.
0: Clove.
1: One study, 1 gram a day dropped blood sugar from 225 to 150
0: Oy, diabetics. Hala to odd. Okay, pause kadali. Ang cloves, amo ining isa ka spice ng ang iya korte binhi sang bugas bala. Amo ning ginagamit sang una pagpa Singapore ko, may mga upod ko nga taga India. Natingala ko tapos kaon wala sila gagamit sang mga lozenge dao kon breath freshener. Ang ilaya cloves hamot ini. Ang cloves daw suno sa sininga research, sininga video kon galingon upod sa kape makabulig ini sa pagpapanaog sang blood sugar sang kalamay sa imong dugo. Ari, dugangan tapagid.
1: Use it every day in place of regular sugar.
0: Uh-huh.
1: Belly fat shrinks on CT
0: scan. Uy, gapaniwang.
1: Number 3, acacia fiber. It dissolves clear so you won't even taste it. And women who drank it daily drop body fat.
0: Uy, gapaniwang. Acacia fiber.
1: Level 4 bah. Is MCT oil.
0: MCT oil.
1: Coffee creamer. Those fats go straight into your liver and burn as fuel instead of getting stored. And people lose almost 4 more pounds on it than on olive oil. Number 5 is L-carnitine. Across 37 trials, people taking it lost almost 3 more pounds than people who didn't. And level 6 is protein. A scoop that turns the cup into a meal and
0: you
1: eat 300 fewer calories at the next one. I use collagen.
0: Pareha to Adrian sa ginagamit mo. Atong powder, protein powder. Lain. Oh, okay. Anyway, ari padayon unta.
1: And eases joint pain while the fat comes off.
0: Collagen.
1: An extra level each week so that way your stomach can keep up. Share this with someone who...
0: Hindi mo pagtingbon nga tanan-tanan, butangan mo clove, butangan mo protein, butangan mo sanga, kung ano-ano da nga dugang ang imo kape, kaya ang gwa sinalupot, hindi maka-adjust ang imo nga chan. So, agan-agan lang. Kada simana, butangan mo clove, dugangan mo naman na inyong ingrediente. So, mutubanwa ha, ang ako niya, ginapakita ko lang ini sa inyo as a matter of information. Hindi niya nagabot silingon nga sundon nyo. Dapat ipamangkot nyo gid sa inyo, doktor. Okay, amo tong kape. Yaring ikadua, istoryanta ang itlog. Ano naman niya ang parte sa itlog? Ano ang pamaagi sa pagluto nga makuha mo gid ang maximum nga sustansya sa itlog? Gaon lang bala? Prituhon lang bala? Ari, lantawunta ang parte sa itlog.
3: The egg you ate this morning could have given you almost twice as much protein.
0: Wow!
3: And it all comes down to one thing almost no one thinks about. Heat.
0: Ah.
3: Raw egg protein is tightly coiled,
0: okay,
3: making it hard for your digestive enzymes to reach. Heat unfolds it, making the protein much easier to absorb. Researchers tested this directly in humans. From raw eggs, your body absorbs about half the protein.
0: Ay, okay.
3: From cooked eggs, over 90%. And if you're thinking,
0: okay, may punto to Adrian. Man si Toto Adrian Gantalao, bodybuilder ini. Ano gani ang ginakadtuan mo subong Toto Adrian? Body recomposition o kung body sculpting ka na? Di pala kaun ini siya protina. Itlog paborito niya ini. Ang iya gani idol nga isa itlog man eh. Itlog galing ang unod sang ulo. Anyway, ari. Anyway, Are seriously banwa? Kung di iban ang itlog ginakaon nila hilaw, ina balang kita ka muna sa mga tao, grabe magpasikat. Labay sa pugaran sang bunga, kwao ng itlog, bukon kag ibutang sa baba. Yung grabing sustansya niya. Husto bala na hindi? Hindi nga ah. Because ang uncooked o wala na luto ng itlog, 50% lang sang protina ang makuha ni mo dira. Ang cooked egg, kung lutuon mo, 90% sang protina, almost 100% protina sa itlog, makadtugid sa imulawas. Abe, lang taon-taon, ano pa ginagiban ng mga teknik?
3: Fine. Not quite. Because even most cooked eggs are made wrong.
0: Oh, hala tuod? Okay.
3: Mm-hmm. But raw eggs have another problem. Raw egg white contains a substance called avidin.
0: Okay.
3: It binds to vitamin B7 and stops your body from absorbing it. When you cook the egg, heat breaks down the avidin, and your body can absorb vitamin B7 normally again.
0: Okay. So now, Ari Banwa, ang itlog ko no, ang puti sang itlog may ara avidin, nano ining avidin. Isa ka klase sang enzyme o kun elemento nga naga tabid sa vitamin B7. So imbes nga ang vitamin B7 maabsorb o kun masalupsup sang lawas, ang gwa hindi. Tungod sining avidin. Abi na no pagidang iban nga style, abi lang taon ta.
3: You absorb less protein and less vitamin B7. But even if you cook your eggs, there's another mistake. Crack the whole egg into the pan at once, and the white cooks unevenly. The edges can turn rubbery, while the white right around the yolk is still raw. That's why chefs do it differently. White in the pan first.
0: Okay.
3: Let it set, then add the yolk on top. The white cooks all the way through, no raw streaks, while the yolk stays soft. Now the part that, for some reason, many athletes have gotten used to throwing away.
0: Okay, kita nyo tong bagong technique. Unahon gid ko no luto ang puti para maluto siyang hindi nga mabatok-batok ang kilid dasun malasado ang tunga nga puti. Hindi, dapat lutuon gid siya para makuha nyo gid ang sustansya. Dispues, ulihin na lang ibutang ang batog sa ibabaw nga maluto-luto man siya natural. Ari ang sunod, para niya sa mga teta, bimatian ta.
3: White is mostly protein and water.
0: The
3: yolk is where everything else lives.
0: Okay.
3: Choline for your brain. Vitamin B12 for your nervous system.
0: Okay.
3: Vitamin D. Bin the yolk and you've binned the egg.
0: Eat
3: your egg with vegetables, not alone. The fat in the yolk helps your body absorb carotenoids, beneficial compounds in vegetables that support your eyes and help protect your cells.
0: Okay.
3: Add an egg and your body can absorb up to 9 times more of them.
0: Okay.
3: The egg isn't just food. It's the key that unlocks the rest of your plate.
0: Ay, grabe, no?
3: When frying eggs, white first, then the yolk on top. When eating boiled eggs, keep the yolk.
0: No, hindi pag ihaboy ang batog.
3: Every time.
0: Okay.
3: Follow. Next, why some boiled eggs peel perfectly, while others take half the egg with the shell?
0: Okay. Now, ang isa ka advice, kung bodybuilder ka, usually ang ginahimo nila ang batog kuno damo kolesterol, ginahaboy. Ang ginakaon nila ang klara lang o kun ang puti. Ti ang panugyan, again ipamangkuton nyo gidyang inyo doktor, ha? Hindi ka magambal ngalin ini sa akon kag ginusunod nyo. Kay hindi kuya doktor. In kaso may matabo sa inyo, hindi na iya ang akon medical advice, ha? Gina-report ko lang iniiya sa inyo. Now, ang ginasiling nga ang tanan nga elemento nga maayo ang choline, vitamin B12, ara sa batog. Meaning, kung ginaboy mo ang batog, daw ginaboy mo ang bilog nga itlog.
29: Larga Vista!
0: Ang katapusan, which I totally like, ang parte sa pagkaon sang itlog, upod ang utan. Nga tungod, ang itlog gali ang tambok sa batog, elemento ina nga makabulig, agud maabsorb ta ang sustansya sangutan.
29: Lorga,
0: so amo to ang mga pamaagi sa pagluto sang itlog, abita simple lang gali kay may mga pamaagi agud makuha tagid ang pinakamadamo nga sustansya sa itlog. And that was itlog, baw itlog. All right, sa iluhanta, lain naman halin sa kape kag itlog, saylo kita sa lain pagid nga istorya. Saylo kita sa mga sapat naman. Ari, hindi gali sapat. Lamok. Lamok, ari anay. Baka pala nindog balahibo ini. Pero ang buot silingon, preparahan tagid nga hindi pagdugukon sang lamok. Ang aton balay. Kaya, wow, Diyos ko. Ari gali, oh. Tabalo ka mo nga ang lamok. Grabe magsuyop sang dugo. Kay amo gali ini. Abe, lamok?
4: This is what a mosquito actually does inside your skin. It doesn't just bite. It deploys a terrifying surgical kit of six independent needles. Two blades saw through your flesh, while the main needle hunts for a blood vessel, pumping saliva to drain you dry. Bow?
0: Okay, aray makakululba. Ang lamok gali, kita ka mo sang nurse nga kung magpa-laboratory examination ka mo. Ang nurse, kabalo na mangita sang blood vessel. Ugat bala kon sa aton pa nga dira gaagi ang dugo. Balo ng nurse, ang lamok amo-amo na. Samtang may ara tatlo ka mga dagom nga nagatudok gali sa aton nga panit kag sa aton unod, may isa pagid ka blade ang lamok. Of course hindi ta na makita kay microscopic ina. Nagasulod to sa aton unod kag nagapangita ugat. And then ang lamok may ara kemikal nga ginapagwa okay sige, no problem. Now may ginapagwa nga kemikal nga hindi magkurta ang imo dugo. So very very interesting ang abilidad sang lamok.
29: Lorga, this
0: kaya muna nga hapus maglapta ang lamok kagaw eh, may dengue, may malaria, may kunano pa dira, may typhoid. Tungod ang lamok kabalugid mangita sang tirahon niya nga ugat sa imo lawas.
29: Lorga,
0: ang sunod kunta ni parte isda, galing kay ang isda nagpahigad, nagpahunas ang isda. So buwas ta lang sa istoryahan. Sa ilo kita pispis. Aria, I assure you, makatalanhaga ang abilidad sang pispis. Unahon ta ang pispis nga grabe mag kuha isda. Wala nagapundo pa sa tubig. Galupad lang sa ibabaw, makasubnit na isda. Abe, lantaon ta, black skimmer. Totoo?
5: Its beak is built like no other.
0: Grabe ba?
5: Its lower bill is longer than the upper, slicing the calm water as it glides low. It doesn't need to see its prey. The moment its beak touches a fish, it snaps shut.
0: Bow.
5: Then it races home with its catch over golden water to a tiny, hungry chick waiting in the sand.
0: Ahay.
5: One quiet skim at a time, a family grows.
0: Ahay. Ahay. Black skimmer. Nga a skimmer ang panawag. Magamal ka skim, inabalang ara ka lang galupad sa idal as ibabaw sang tubig. Barko pa, nagapanghigaron ka lang. Iniya, ara lang siya sa ibabaw sang tubig, kag ang iya tuktok, ara sa idalom. Pero oras nga mabatsyagan niya nga may isda, matik, sira ang iya tuktok, kuha ang isda. Amo to ang black skimmer. Dimudo ang pispis. Chief friends, gapati, nagid ko kung kaisa, may mga pispis. Kundi gambal ta sa una, nano nga utok daw iya ka manok. As if nga gamay ang utok sang manok, chief friends. Subong, gapati na ko, ang pispis kung kaisa, dako pang utok sa iban nga mga tao. Pati ka, no? Ayoo. Kagang isda, ang pispis, wala ga pa kuno-kuno, chief. Eba? Gakalingaw gid ko magprograma kon si chief ang hakon upod di mo. Anyway, ari, sa iluhan ta pagid ang isa ka video pispis sa Gyapon. Abi, lantaon ta.
6: Bird flew 8,000 miles without landing.
0: Bah, nano na.
6: To Australia. 11 okay. days, not one stop. That's New York to LA three times. Before leaving, they're about half fat. You'd think they'd stop. They don't. Instead, wind gives them a push. Tracking suggests they wait for a tailwind. Heading north, they must stop. The yellow sees their gas station. Did you know? Wind carries them. Mud fuels. Without that mud, how far?
0: 8,000 ka kilometro. Halin Alaska pagkadto Australia, ginalupad. Ang ngalan niya to, Bar-tailed Godwit. Amo itong pispes nga ginadala sang hangin pagkadto sa Australia. Hamak mo 8,000 ka kilometro luparon mo. Nungka magpahuway. Lupad lang nga lupad. Believe ka, no? Grabe ang nature. Magtuga sang mga sapat katulad sini. Mas dalom pa kon kaisa ang ila pagtuo sa nature eh. Siling nila sa agay tayo problema, preman. May hangin, no? May hangin. Indeed, ginadala sila sa ginatawag tail wind. Meaning, magamba ka tail, tinatural ikog ang hangin nga ara sa ila likod. Siguro tiga fly lang sila. Pre, may problema, pre. Fly lang ta. Kung ano ang ila ginakaon sa ibabaw, wala ako kabalo. That is why nga for me, makatalanhaga ini nga video. Ini nga bahin sang aton makihibalo, ginadala sa inyo sa Kalwan sang D3 Bayo. D3 Bayo ang John Wick sang inyo kalawasan. Amo ini ang duro sang medium chain triglycerides. Gikan sa extra virgin coconut oil, ginkuha sa gata gamit ang cold pressed method. Wala kalayo, wala init, dimudo kargado sang elemento nga ginagamit sang lawas sa pag-edukar sang aton immune system. Ginapakilala sa immune system ini nga kagaw maayo, ini nga kagaw malain. Pero kung malaot ka nga kagaw, patay kang kagaw ka. Virus, fungus, ukon, bakterya ka. Gani hindi pagalimtan ang D3 Bio, ang John Wick sang imo kalawasan. Ari sa Iluanta, ang sunod nga video, parte gihapon sa Pispis Abi Bird.
6: It starts with one branch.
0: Ooh.
6: But watch closely. Every piece has a purpose. One bird places it, another locks
0: na,
6: it in.
0: Na.
6: Then the flock builds on what came before.
0: Bah. Uy.
6: And little by little, those branches become something extraordinary.
0: Ayoko balo sila mag-ubra apartment to.
6: A home built by the entire flock.
0: Ooh. Okay. Kabalo mag-teamwork ang mga pispis. Ini nga pispis, ang ngalan sini, Monk Parakeet. Do parot siya, pero do parot nga gamay, pero ang ngalan niya gid sina, Parakeet. Oo, Monk Parakeet. Kabalo sila mag-ubra sang ila nga apartment, meaning pugad nga damo sila ang nag-a-star. Isip ko kaina mga anom eh, ang nag-a-star sa sininga pugad, pero sila nagabinuligay. Very, very interesting ini. Monk Parakeet. Kabalo mamanday nga pispis. Are sa Iluanta, pispis gihapon ina Toto Adrian. Abi, sa Iluanta ang sunod nga video.
7: On a single floating leaf, a fragile nursery begins. Waterlogged stems anchor the drifting pad beneath the surface. Hollow reeds are snapped to provide natural buoyancy, arranging hollow stalks in a radial buoyant base. Fibrous algae sets the loose stalks into a solid mat. Tiny webbed feet tamp a shallow basin in the center, lined with fine-eye marsh grass to repel lingering moisture. A low woven rim stops lake ripples from washing inside. The flexible lily pad infinitely flex with every wave. Mama eggs camouflage instantly against the marsh debris. A parent settles, turning the raft into an invisible island. A masterpiece of buoyant engineering hidden in plain sight.
0: Wow. Atuya, pispis, ang ngalan niya sa to, Jacana floating bird. Nga, ang iya pugad, ara iya sa water lily. Magamal ka water lily, ti natural, nagalutaw ina. Kabalo siya mag-ubra pugad sa ibabaw sang nagalupad nga o nagalutaw nga dahon.
8: Larga Vista.
0: Are daw nalingaw ako sa aton nga makibalo tonight tao. Sa iluhan ko pagid ang isa ka video. Makihibalo ang bot kon pispis ini kuno ko damo sang napadala ko are. Sa iluhan ta ang isa pagid ka video tonight. Roll tape.
2: A new study came out where Stanford tested two diets head-to-head.
0: Rigita naman niya. Okay.
2: All 19 inflammatory markers.
0: Okay.
2: But what they found next was actually quite shocking. Welcome to episode 4 of the Rewind Protocol, where I give you the tools to look, feel, and perform 20 years younger while everyone else your age is falling apart. Now, this was one of the most measured diet studies ever run. 36 adults were randomly assigned, and their blood, stool, and saliva were measured week after week. Group 1 went high fiber legumes, whole grains, nuts, vegetables, and fruits. Group 2 went high fermented foods, yogurt, kefir, kimchi, sauerkraut, and kombucha. They did that for about up to 6 servings per day. The fermented group's gut bacteria got more diverse. Their inflammatory markers dropped, including IL-6 and the one tied to diabetes, arthritis, and chronic stress. Now here's the shocking part. The high fiber group, the diet that every doctor on the earth is telling you to eat, didn't drop a single one.
0: Ooh.
2: There's actually no change in diversity either. And that's not because fiber doesn't work, it's because they actually had it backwards. So fiber doesn't actually build your gut bacteria, fiber feeds them. If your gut ecosystem is wiped out from decades of processed food and antibiotics, dumping 45 grams of fiber into that is like fertilizing an empty field. There's nothing to grow in, you just get bloated. Fermented foods is actually what puts the good bugs in. Fiber is what makes them thrive. If you have one rule when it comes to great gut health, it's going to be seed first and then feed. So start with 2 servings a day, yogurt in the morning, and kimchi or sauerkraut with dinner. Buy these from the refrigerated section. If it's shelf stable, then the bacteria are already dead. Then keep your fiber high on top of that. So inflammation is actually what ages you, and the quickest way to fix it can be found in your grocery store.
0: All right. Now, ang ginaistoryanto, inflammation, magamba kay inflammation, ang paghubaw-hubaw, ang paghubag bala, when you say inflamed, hubag ina, ang pagpalang hubag sa sulod sang lawas ha, nabinagid sa imo gut o kon sa imo chan. Ang isa sa nakita, nami ginya magkaon ka sang fermented food. Magamba ka fermented, ang ginpabati, bala katulad sang kimchi, katulad sang yogurt, kay kinahanglan, sudlan mo sang kagaw, ang imo nga tiyan, ang gut microbiome nga ginatawag bala. Dapat may good bacteria kada. Kung sige ka lang kaon utan, nga wala ka na sang kagaw da nga maayo, nga nagkaramatay sang hala, sige kaon nga kaon fast food, hala, sige, inom nga inom soft drinks, tiwala na pulos. Bisan magkaon ka pa fiber, ang pamangkot ano ang abunuhan sang fiber, kay patay na ang imo sine mga amigo.
8: Lorga,
0: so amo inabanwa fermented food. Nanong fermented food? Kimchi, sauerkraut, yogurt. Amo ina, ambot kun paano makaubra fermented food, chief friends man. Gusto ko mag-ferment eh. Sang akon utan, gusto ko gidra banos. Anyway, dasunta lang na istoryan. Anyway, are, nalingaw ako, kimchi. Galing kito ka budlay, pangita, kimchi, di chef nga do kanamit sang sabor eh. Laban nga kimchi nga nataliwan, tilawan ko medyo parat. Anyway, are ang katapusan nga video, amain kita pispis gihapon. Kay ini nga pispis makalakat sa tubig. Abay, pamatian ta.
9: This bird doesn't need to smash every shell it finds.
0: Ay, hindi
9: sometimes, it finds the tiny opening.
0: Ay, okay.
9: Along the shore, it searches for shellfish. And this one has given it meet it an opportunity.
0: Whoa.
9: It lines up that powerful bilk and slips it into the gap.
0: Whoa.
9: Inside, it can cut the muscle holding tapat the shell closed.
0: Punaw ka.
9: And suddenly,
0: tapat
9: the shell can no longer hold itself shut.
0: Grabe ba?
9: The bird can now reach the meal inside. A tiny opening and a very specialized bill are enough to turn a sealed meal into dinner.
0: Oh, kabalo siya magbukas sang punaw. Ato nga pispis, ang ginahimo iya laba iya tuktok, ginasuok niya sa punaw, dispwis ut doon niya na ang maskulo nga nagapasira bala sa punaw. Mabukas ang punaw, ti kundi panyaga, limpyo na.
8: Lorga,
0: amuyad to ang aton makihibalo. Makatalanaga nga mga ibalo tonight diri sa Larga Vista, dala sa inyo sa Kaalwan, sa Gyapon, sang DTX Premium Coffee, D3 Bio, kag DTX 500.
8: Lorga Vista!
0: Magabalik kita pagkaligad lamang sa pinaka-importante nga mga paibalo.
8: K5 News FM.
10: This
8: 3. Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Indi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit, kaya katama, kaya basang tiyo ko, at Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit sa ako tutunan.
8: Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mali si Jay. Una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
8: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DTX Beauty Soap.
17: Mabakang sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
17: Mabakang sa mga butika.
18: Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
0: Importante, magali. Dok, may sufficiente. Gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
22: Amo ginaka-importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga minerals, vitamins na kinahanglaton sang aton nga lawas para hindi kita mag-diabetes, hypertension, kahit tungod, bastante ang lawas mo sa correct na supplemento, nutrient, vitamins, and minerals.
18: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Squalene Capsule. Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
23: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
8: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
23: Ga! I-shoot na ga!
30: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
30: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
28: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
30: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Dry eye? Pirmig ang katol imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops at adlaw-adlaw.
3: K5 News FM. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kang mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nag-sumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbilis. Larga Vista! Larga Vista!
0: Oh, ari katapusan nga round of greetings. May gabi kay Mirna Hambre-Hambre, Lucy Yanson, Jing Cancelo. Salamat, kid. Okay. Aden ba, ano ni, Bagnisal sa Northern Ireland, Northern Ireland din siya, si Aden Bagnikal ini or Bagtikal. Bagnikal siguro, ano? Same here sa Northern Ireland, we made hydrogen and electric buses. Salamat, kid. Salamat, kid, sa sinang information. Rowena Erbito, Bago City. Maanggap ikuno sa KSS. Hernani Blanza, Ronnie Gonzaga Erbito. Indang kag Jonathan Sarad. Salamat, salamat, kid. Monitor lang akong member si Nonoy Gonzalez, Hani Gonzalez, Ramel Baladon, Ruth Corazon Ibanez, Teresita Nanoni, Karnia, anyway, Kamya. Salamat, salamat, kid. Mayang gabi man kay paring Fred.
3: Larga,
0: pero why na ko sang tiyempo sa aton nga pagpangalagad. Buwas naman sa ngalan sa amon Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy with K5 Adrian Gantalao and Renz Alcantara, ng aton Chief Technician diri sa K5 News FM Bacolod, Julius Mariveles. Salamat, salamat. Good night, good night. Para sa kampyon nga balita, kalingawan, kagmatuod nga serbisyo publiko, ang kampyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM.
3: Larga Vista! K5 News FM.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
15: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisaki, pidya katama, gambasan tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C!
1: Mighty C!
3: Mabaka sa mga butika!
1: DTX Coffee Mix!
16: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gidang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor, nagkupos na ako nubag nga tiil, pati ako kung arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix.
5: O baka sa mga butik.
4: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
5: O baka sa mga butika.
19: Dr. Pinoy Squaling Capsule.
0: Importante, magali. Dok, may sufficiente gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
22: Amo ginaka-importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squaling Capsule kay kompleto sa mga minerals, vitamins na kinahanglaton sang aton nga lawas para hindi kita magdiabetes, hypertension, kahit tungod, bastante ang lawas mo sa correct na supplemento, nutrient, vitamins, and minerals.
19: Dr. Pinoy Squaling Capsule.
4: Squaling Capsule. Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistance.

0: KK5 News FM. News FM. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yun po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sa lingaw, mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
5: Basta.
1: Ano tayong consider na?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo again sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryanta karon, ano blang matabo the moment you stop eating added sugar? Ina blang nag-decide ka na nga, ay, hindi na ako magkaon, tamis, no? Maliwaton ko na ang akon nga diet plan, minus added sugar, minus kalamay, minus tamis, what will happen to your body? Kaupunti sa akong diskusyon, si Dr. Ramil Oy, ang amon CEO, we also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan natin yung mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ano balaihan ang matabo, Dr. Ramil, sa lawas kung mag-decide ka na abing nga mauntat ka na yung kaon kalamay o yung mga pagkaon nga may kalamay?
6: Kung nag-detect 500 gig may tisika kadadla, wala kasang dapat kabalakaan. So, ininga topiko ang paragid sa mga wala nag-ainom DTX 500 kag may TC. Mga palakaon bala kalamay, Sir GP. So, no, sa sugar statistics, Sir GP, ang average ng Pinoy ang nagkakaon sang 3-5 ka mga tasa ng kalamay kada simana.
2: Yeah, kadamo, gali ba?
6: Or gitawag 50 to 68 kilos kada tuig. Sobra isa kasako ng kalamay, Sir GP, kada tuig. Pila ya ka DTX 500 kag may TC ang nainom mo sa katuig, basin wala blaw. Amo na ang dako ng palamangkutanon.
2: Hindi imposible ang pagkaon sang 3 katasa nga kalamay kada adlaw, Dok Ramil, bangod nga ang kalamay ang pinaka-popular nga additive sa processed food. Kag ini ang highly addictive. So ano ang matabo, Dok Ramil, if maguntat ka abing tawo kaon sang kalamay o pagkaon nga may kalamay?
6: Sa kada 100 ml sang soft drink, Sir GP, may 3 na kutsara nga kalamay. Ti ang isa ka soft drink siya 12 ounce, no? Siyam ka kutsara ng kalamay.
2: Mas pagkadamo, gali na. No,
6: ang imo makonsume. So sa imo pag-untat, inom or kaon sang may mga added sugar, una mo nga mabatsyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sang cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sang sugarless diet sa brain kung nagainom ka DTX 500, nagainom ka may TC kada adlaw.
2: Magalos weight ka, sigurado. Gali na. Isa sang mga nagapatambok sa tao, abi, mo ang empty calories. Ang kalamay ang nagakurap sa brain kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why daw wala ka na gana maguntat kaon chocolate, kaon cake, ice cream, namit inom mo soft drinks.
6: Correct, Sir GP. Amo na nga budlay gid ang paglikaw sa gitawag matamis nga pagkaon. Gani, ginarekomendar ta gid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Agod nga makabulig sa pag-metabolize ang sobra nga sugar sa imulawas. So, ari pa, Sir GP, yes, namit gid man ang pagkaon sang paborito mo nga cake, ice cream. Pero temporaryo lamang ina, may madamo nga pagtuo ang nagapamatuod nga ang pagkaon sa madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gitwag depression. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatugas ang gitwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini. Ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kung ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay. So, permina mo, Dre, ginabalik-balik nga mag- DTX RTX 500 kag magmaitis siya agun matap na ang mga inflammation sa lawas bangod sa sobra nga kalamay.
2: Maganami pagigali Dr. Ramil ang imo panit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit kun gastap ka na kaon tamis.
6: Kita mo mga kabataan, damo punggod kay plakaon tamis mo. Bangod din na Sir GP sang pagbalik sa normal nga function sang immune system, ang added sugar ang may dako nga epekto sa efficiency sang white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iyang nga kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
2: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Dr. Ramil, no? Tikun sige-sige ka bikaon, Dok, tamis, pamahaw, tamis, panyaga, tamis, panyapon, tamis. May in-between meals ka pa? Nga pangyamis?
6: Mas magahuyang ang imo immune system, Sir GP. Amo na nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates ang madasig malatnan balatian. Inom gid DTX 500, inom mighty sure pure si agud nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito ko tanan nga matabo kon maguntat ka kon kaon tamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaon kakalamay, ini ang ginatawag nga glycation, isa ka proseso nga kun diin madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins, rason nga indi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. Tibagidya kung hindi kaya pala kaon tamis, no? Kag pala inom ka antioxidant, nami ang supat. Madamo pa sang benepisyo nga makuha kung magagahagan-hagan ka kaon ka tamis. Mag-aalam ka, magabakon ang unto mo, gakampiyon ang sexual performance. Ay! Siyempre kay hindi taas ang blood sugar mo.
2: Kaya ko si Jiri gusto last ay kay...
6: Ganami ang ganami mo tulog, no? Hindi kaya magka-diabetes, kag pareho sa benepisyo nga makuha mo ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
5: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
7: Saan nag-inom ka?
8: DTX 500!
7: Di na dala subong imo sugar.
5: Tigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo kuman, 120 over 80. DTX 500
0: DTX 500! Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Para sa dugang pa nga mga benepisyo sa makuha sa aton lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C, you know what? Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini nag-resulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-yat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo. Kung ikaw ang inom sang DTX 500 kay Mighty C kada adlaw, amo ang pagnami sang imo panit. Ang balidok lang, mil dugay ka magtigulang, nagahubin ka. Amat-amat, ginagakadula ang mga wrinkles, kag-fold sa imo guya.
6: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radical, so ini mga tuktok, kag-oxidative stress ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani, ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Mati da, may mga glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation, labi na sa imo nga mata. Glaucoma, maglaucoma mo na, katarata mo na siya, no? Dako ang mabulig kung adlaw-adlaw ka gainom, DTX 500 kag, Mighty C, bilang dipinsa sa imo mata. Hindi lang glaucoma, ha? Kundi pati ng iban nga makabulag ng mga balatian sa mata ka nga isang gituag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag, siyempre katarak. Agud maamligan ang imo nga panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom DTX 500, inom Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
9: Ang nami sa DTX sa 500 kag Mighty C, no, kay hindi lang problema sa mata ang iyang proteksyonan, kundi tanan nga organ sa imong lawas, no? Take note, tanan nga organ sa lawas mo pwede proteksyonan sa DTX sa 500 kag Mighty C, no? Even ang imo kidneys makabenepisyo man, no? Hindi lang ina, manami ang imong tulog, manami ang imong mundo. Sa mga babae bala, no, malikawan ang PCOS o polycystic ovarian syndrome, no? Kag malikawan man ang pain full menstruation.
6: Ay, mga
9: no?
6: Dysmenorrhea.
9: Correct. So, hindi ka magka-diabetes, no? Hindi ka magka-fatty liver, malikawan ang pancreatitis, kag madamo pa nga mga benepisyo ang mahatag sa imo. sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sa nga DTX sa 500 kag mitis eh.
7: To those who have problems with their thyroid thyroid gland, pamati ka mo ha. Mm-hmm. DTX 500 kag mitis.
6: Mahypo kag mahyper sa boy.
7: Mahypo, mahyper, DTX 500 and mitis could help you in prevention of these anomalies nga ano ni blan thyroid gland. Ang thyroid gland to do amo ning gasolinador, no? Mm-hmm. Ang kung may energy ka, si ang gapadasig sa imong gasolinador, ang gasolinador mo pwede mo tumukan, pwede mo man buyan. Kung wala ni control ang imulawas, base mahyper ka. Na, tam-an ka ka-hyper o tam-an ka ka-hypo, no? Galuya ka. Ang di ang ininga organ because per may ginausar, omni-prone siya sa oxidative stress, no? Goiter is associated with increased oxidative stress, especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So, dapat ang mga babae, dapat pertipagin ang pag-usas ng DTX 500 kag Mighty C. Take DTX 500 kag Mighty C every day. Its full strength is 1.3 million sa orax scale. Ang talaksan sa ginatawag ng antioxidant kampiyon kaayo kung gusto mo layo ka sa mga thyroid disorders.
6: Gusto, sir boy. Dapat protektado ang aton nga mga selula sa lawas. For example, ang pagtubo sa tumor. Tanan nga tumor, isa lang man ang ginhalinan. Nagkurap ang DNA sa imong nga selula. Gani, hindi na amuna nga types ang selula ang nagagawa during sa gituag cell division. Kung mabalati anon nga selula, pag cell division, balati anon man na. Mm-hmm. Kung tuktukon nga selula, tuktukon man na. That's why nga dapat magkaon gid sang damuotan, prutas, pagpataas ang gituag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sang DTX 500, Mighty C or Pure C. Agod nga maproteksyonan ang mga selula batok sa gituag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. No? Gahugoti mo panit, dugay ka magtigulang, hindi ka mabulag, luwas ka sa gituag katarata kag glaucoma, hindi ka magpaka-fatty liver, wala ka problema sa kidney, wala ka problema sa mga pancreatitis, hindi ka magkagwitter, healthy ang imo nga thyroid functions. Hindi ka magkatumor, cyst or cancer. Sobra-sobra nga benepisyo ang makuha mo kung adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
8: DTX 500!
10: Nagkata mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
8: Mag-DTX 500 na!
10: Masamihin ni kapalatian?
8: I-DTX 500 muna!
10: Kung kulang ka sa antioxidant,
8: nagatigulang ka!
10: Mag-DTX 500!
8: Agud maging mas hubin, sakitan ang itsura!
10: DTX 500!
8: DTX 500!
11: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
12: Imong blood sugar test.
11: Ilan itong score ganit?
12: 470.
11: Nagtiko 2
12: sa gabi, 2 sa
11: alat. Ilan na lang imong blood sugar?
12: 160.
11: Yeah. Inom ka mo sang DTX 500.
12: Tested and proven. The best get ang DTX 500.
8: DTX 500, Mighty C, alkaline nga vitamin C.
13: Ako gali si Abigail Luzer, isa ka estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
14: Kag subong kanami sa akong paminsara.
8: Mighty C, mapalit sa mga butika.
15: Para sa libre nga check-up, bisita halang
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
16: Iloilo City.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Roa City.
15: At Tubang sa PLDT McKinley Street.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezano Mall.
16: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
15: Culasi,
16: National Highway,
15: kilid sang LBC.
16: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
16: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: Pero ang baho sang ilok kag ang hit sang lawas,
6: dapat adlaw-adlaw at tipan.
17: Adlaw-adlaw ka ba dapat ligo, sir boy?
7: Gusto mo bala 48 hours nga fresh ka? Mag-usar sang deodorant nga natural. Mag-Clinica D-Fresh Deodorant with VCO nga gapatay niya mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok.
6: Ang mga Italian niya, mahilig mga pi.
7: Mahilig
6: sila mga
17: kape. That's why sa dalan, kilis kindal. May mga coffee shop sila.
7: Sa Nice, sa France, kalabot niya ang DTX 500 coffee. Gindala to ni Doc Ramil. Gagito, nagkape, tubang sa beach, no? ang any klase nga kape, ya, enjoy ka, ha? Ginatinloan pa ang imo selula. Layo ka sa ginatawag nga oxidative stress that cause premature aging of your cells habang ka pangapi ka, habang ka painit ka sa imo lawas, kapataas imo metabolismo, ang DTX Coffee Mix nga tinlo sang imo selula. Kung gusto mo mas bakod pagid, dublihon mo ang antioxidant, duwangan mo sang ergotionin nga linsagano mushroom, mag DTX Premium Coffee ka. Duha ka super antioxidant, may ergotionin, may DSE nga linsa DTX 500, ginkombina sa stevia, kampyon ang pagtinlo sang lawas against free radicals. Po kung gusto ko may budget ka, pugaan mo sang duha ka DTX.
6: Ati bas nami, ya, sir boy. Tested, tested and proven ya, kung kakapi ka, ang pugaan mo sang ano, sang Ditribayo, a bulletproof coffee na siya.
9: Oh, hindi ka na madudlan, ha?
7: Kung gusto mo complete ang imo protection, aga pa lang, pugai ang imo DTX Premium sa duwa ka, D3 Bio, protektado ka na sa oxidative stress, nga numero uno nga kontra sa imo selula, protektado ka man kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, no, fungi, and even parasites, kay may D3 Bio ka. The complete coffee, nga bulletproof, mag DTX Premium coffee ka.
6: Sa pero mga dapat, hindi na to paglipatan ang sikreto ni Engineer Albao. Ang magpamasads, gamit ang Santon plus herbal oil, tapos hubin ang gamasad, tapos yung massager boy, gainom din siya kape nga DTX coffee mix nga may extend.
17: Lagi pa na sultiro,
6: ha? Ang extend, sir boy, kung iupon mo sa kape, mas dasig ang epekto mo.
7: Nang extend, gapan namin sa blood flow. Kung namin imo blood flow, namin ang pagdulong sa mga vitamina, minerales, pati oxygen sa imo selula, namin man ang paghimos sa mga carbon dioxide, ng mga baat kagbasura sa imo selula. That's why you feel young, you act young, and you perform young sa extent.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: Ang pag-away actually sa kagaw, no, it helps a lot, no, it needs a lot of help. I mean, alin sa imong internal army, no, the your probiotics and the antibiotics ng imong natural nga alin sa imong pagkaon. But anyway, paano naton ma-fortify ang aton nga army para batuan ining mga makahalit nga pathogens kasulod sa aton lawas? Let's talk about it, how D3 Bio helps your probiotics and your antibiotics sa pag-away sa mga kagaw nga sulod sa lawas. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
1: Talk ni Doc.
7: Thank you, Sir JP. More and more OFW gausar D3 Bio antes magwa. Para ko no, piho na sa swab. Hala, sige lang tumal nga tumal sa D3 Bio and it's really effective and it's working. So kung OFW ka mo, ha, kung pabalik na ka mo sa inyo ginaubrahan, mapa-Amerikana ka mo, masaka na mo sa barko, ay bakal ka mo sa D3 Bio. When it comes to viruses, D3 Bio is number one because of its monolaurin and because of its medium chain triglycerides. Basta pangkaso ubos ipon kagilanat man ang problema, kag virus ang dahilan. May lipid bilayer, kayang-kaya sa monolaurin nga makuha mo sa D3 Bio. But there's more. Kabalo-bala ka mo nga ang D3 Bio makabulig man si imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tawo, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kaya wala mo ginpati na. Pero sa D3 Bio, kayang-kaya pa na amligan ang ginatawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
6: Kung grabe na nga gamit mo antibiotic, wala kaya nabudlayan ka, nag-ayo sa imbalitayan. Damo ng antibiotic, sir boy. Balik-balik ino mo, ikaw gayo. Try mo ang D3 Bio. Because D3 Bio, ato na baluan nga, taas ang iya nga gitawag MCT and it will turn to monoglyceride, especially ang monolaurin. Kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no, mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. That's why, gi-combine ang vitamin D3, kag ang BCO is equals to D3 Bio. Kag inisya, mas efficient siya nga kaya magdepensa sa imo nga gituwag probiotic, sir boy. Kaya ang mga synthetic nga antibiotic, ginapatay niya ang imo nga good bacteria. While ang D3 Bio, which is natural antibiotic, wala ka problema. Okay. Hindi iya mapatay ang imo nga mga friendly bacteria or probiotics sa imo nga tinai. Mm-hmm. So that's why kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic, pero damo man ang may ara resistance. Meaning pa hindi na mag-ano sabat, hindi na effective para sa ila. Now mag-try ka nga mag-inom na D3bio. Mm-hmm. Kag permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang D3bio sir boy mo. Mm-hmm. Kag pugaa sa imo ba mm-hmm. para hindi sakit magtulod. Mm-hmm. Ang iba naman ang ginahimon la ginagunting la sir boy kay ginabutang sa tubig.
9: Mm-hmm.
6: No need kay inon gid mo ang bilog nga subject kay iba na dakuan mo ginapuga lang sa tubig.
7: So kag magpanamit kuha sa DTX premium pugae sa duha ka D3bio
6: tatlo.
7: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides sa D3bio mga alinda has been killing bacteria and viruses way ka lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3bio halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3bio kag sa probiotics will help you against your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang una niya, kabalo na niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sa ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man ina, mapastep infection man ina, kabalo na niya ang monolaurin kag damo-damo nga species nga probiotics how to kill the enemy. So you have a two-barrel, double-barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics because naturally niya, kumbaga, natural enemy sa bacteria ang ginatawag nga monolaurin alin sa D3bio kag probiotics nga ginapadamo ni D3bio Dr. Amin.
6: Ang mga bintaha, Sir Boy, kung ang imo ginagamit mga natural antibiotic, number one, ang natural antibiotic wala resistance. While synthetic antibiotic, pwede nga magka
17: resistance ka.
6: Develop resistance. Ang natural antibiotic, hindi niya patyon ang imo nga probiotics. While synthetic antibiotics, patyon niya imo probiotics. So ang nakanami, kung gagamit ka natural nga antibiotics, wala mapatay imo nga probiotics, both sila duwa, mabulig patay sa kagaw. So, din ka, dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sa resistance, kag mapatay pag hindi mo probiotics, wala na gindiya dipinsaya eh. While ining D3bio, nga natural antibiotic, kaya niya patyo ng kagaw because of monolaurin, plus buhion pa, padamuon pa imo probiotics, kag duha na sila ang mabulig patay sa kagaw.
7: Kita mo lang, no? Amuni, kung paano mag-amlig ang D3bio sa lawas mo. Hindi lang siya isa. Kung siya isa, kaya yaman. Pero ang D3bio, no, ang mechanism, di ka alam, ginapanamit niya iban nga soldado sa imulawas. Not only your probiotics, but also your immune system. Tanan-tanan, ini, ginakombinal, kumbaga, amuna ni ang ginapamayo ni D3bio, ang bilog nga armed forces sang imo immune system. Ginaboost ni D3bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kagsipon, kung ikaw ga D3bio adlaw-adlaw.
18: D3bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3bio ka na. Ang D3bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3bio adlaw-adlaw. D3bio, D3bio with Vizio.
19: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla sang pagtumar ko sang D3bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
18: D3bio. Ang D3bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matagats mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Epektibo.
18: May TC. Mapalis sa mga butika.
21: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: San Jose Antique. Juan Tiong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
22: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
6: Kadto ta sa dugang benepisyo sang gitawag di Tribayo. No, kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo di Tribayo, kaunon ha, kagtun. Halin sa baba, pakantos tutunlan, pakantos tiyan, pakantos tinai. Suno sa pagtun, sir boy, ti nabalaan na ito na, permi na ito, ginabalik-balik nga taas ang iyang medium chain triglycerides. No? May ara siya gitawag mild laxative sa imo nga digestive tract. Tapos, ang glycerol, amo nang main constituents ang MCT nga makita mo sa ditribayo. Gina-attract niya ang mga water molecules. Amo na nga, kung pala inom ka ditribayo, tingala ka, normal imo pupo.
7: Na, may ang pupo mo.
6: Isa sa mga pinaka-the best nga experience ko sa Ditribayo. Sang ara ko sa Milan, Italy, ginataki giguya sir boy sang ano, sang kagaw. Ko lantaw na to kung di inhasta si Ditribayo. Anong ginhimo ko sir boy? I take 5 soft gels every 2 hours. 14 hours. Untat ka man galihi.
7: Nalumos.
6: Lumos ang kagaw, sir boy. Ditribayo patay ang kablo ka, sir boy, before I take, gin, kuhaan ako ang antigen test. It was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours. Umpawan, sir boy.
9: Negative.
7: Kita mo
6: lang. That's how effective is Ditribayo.
9: Yes, kag ang kanami pagod, sir boy, sa Ditribayo, kung tumaron mo, nagadepende man ini sa imong kinanglanon, sir boy. No? Kung problema mo is sa digestion, imnon mo siya in an empty stomach, sir boy. Kaya ang Ditribayo, no, nagabulig ni siya para mag-reduce ang inflammation, basta inflammation, sir boy, nga ang imong digestion, absorption, pigaw, good. Pero kung imnon mo siya, wala pa sulod ang imong chan, makure ang imong problema sa imong chan. Kag kung gusto mo naman magpa-reduce o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon na before ka mag-kaon, sir boy. Kaya naman, gahatag sa ang ginatawag sa satiety hormone, sa ang ginatawag mag-normal ba, sir boy, nga feeling mo yung busog ka. So, kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, sir boy. No? So,
7: sakto na, Doc.
9: Mag-reduce kasi na. No? Kag, kung problema mo naman ang tulog, imnon mo siya before ka mag-tulog, sir boy. No? Kaya nagpa-improve ina sa aton nga gut bacteria para mag-produce ang ginatawag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog, sir boy.
7: Before ko pambalon, sir JP, no, before na, ang bagay ni Dr. Ramil, sana ubos yun ang 50 capsules niya. Niyan do busog sa bilog ngadlaw, siyempre. Kipunok na siya sang medium pain.
6: Kasi hindi na magkaon, sir boy.
7: Kasi hindi ka na magkaon. Kaya muna ito nag-provide energy sa iya.
3: Correct.
7: Sir PD.
17: Ang Ditribayo permita ni mahibaluan o ginadiscuss na rin nga nami para sa mga kagaw, virus man, bacteria or fungus. Pero isa sa mga other benefits ni, ginatabunan yung imong cellula, ang cell membrane, ginaputos yun ni Doc Sam. Agad hindi makasulod ang mga carcinogens. Pala si Garillo tupad mo, kapani Garillo bana mo, ikaw nga wife, mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imong cellula. Kaya ginatabunan ina sang MCT, sang Ditribayo. Now kung hindi makasulod sa cellula ang carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano pa ulatun nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, bacteria and fungal infection, may anti-cancer ka pa, guga Ditribayo ka, hindi ina mahatag sang ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination, sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is Ditribayo.
7: Are you a gym addict? Addict ka ba lang mag-gym, mag-exercise? Kung magbata ka sa aga pa, duway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of Ditribayo. That will energize your day and power your workout. Kung ikaw mag-workout, kag wala ka kinanaan, eh, hindi lang sa apat ka Ditribayo. It has enough medium-chain triglycerides to power, to energize sa imong workout. Kampiyon pa kay once ini nga mausa na sa lawas mo bilang gatong, ini masaka. Maimo ni sa ketones, masaka sa imong utok, tinloan pa to ang imo brain, kaglayo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw ga Ditribayo adlaw adlaw. So hindi lang sa trangkaso ubos ipon, kaghilanat ikaw ginapa ayo ni Ditribayo, madamo pa nga bagay ang ginapanami sa imo lawas kung ikaw ga Ditribayo adlaw adlaw.
6: Hindi pagulata, sir boy, nga madinggi ka, matibi ka, maulcer ka, matrangkaso ka, ti before pa na matabo, inom na Ditribayo.
4: This
3: Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio with Physium.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3, bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 bio ka. Ang D3 bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 bio, DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi nga magkabala ka, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit kaya katama. Diyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kadlaw, gula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butik. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
5: Tinig ng Reformasyon.
4: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
5: Tinig ng Reformasyon.
4: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
6: Sa tanan ng nagkagpalamati sa K5 News FM Philippines, kag sa tanan ng mga suki, kag kapamilya sa aton nga platuntunan, Tinig ng Reformasyon. Sa gihapon, kamusta pa mo? Balayon gid ang Dios nga sa sini nga tinion, mabutan na magkita sa aton nga platuntunan. Kabay pa nga sa gihapon kamo yara sa mayong kamtangan sa inyong nga panglawas. Tani, aram tayo kamo si kayong lawas kag subong man ang inyong espiritual na kahimtang bangod kay sa permanenton rigi na balik-balik na ang aton spirituality amo na ang pinakaimportante. Kabalo kita sa sunod-sunod na nga mga nagkatamo nga mga tanda sa sini nga kalibutan. Kabay pa nga tani aton maintindihan nga mga tanda ni siya nga malapit na ang pagbalik sa aton nga ginbulat nga Ginoong Jesucristo. Des kalibutan kag dal-on niya ang tanan nga mga matarong na mga magalagan sa iya nga mga tutom. Kabay pa nga sige hapon. Aton gid nga dumdumon kay ang ginlantaw sa Ginoo amo ang aton nga honesty, aton sincerity. Kay kon sincero kita sa pag-alagad, maputuran magkabyanan ang Ginoo na kabalo na magluwas sa mga Diyos nun kag maglaglag sa mga Diyos nun. Amo na ang damo nga nagkalatabo ng mga trahedya sa bilog kalibutan, damo nagkalamatay, kung wala sila makinulsol, pwerte kaluoy ang Ginoo na nakabalo sa ila. Amo na nga sige hapon, kamusta kamo kagabula na ang aton nga pagpanamyaw sa inyo tanan? Kamusta? Kag sang hindi pa kita magpadayon sa aton nga pagtuon, padayon ka kita sa pagtuon sa aton ginatunan sa ligad, nanungod sa kalautan nga natabo sa mga tao, sang wala pa ang anaw, amo na nga aton anay padayon ni, pero sa hindi pastanan, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nagsakitasan po kayo ng mga langit. Sa mas nalipong ito, kami po'y dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin yung dakilang pag-ibig, patubay at gabay. At sa pangitan yung multong narap na matay sa kursang gabari, Kalbaryo, kami po ay dumudulog sa inyo at nagpapasalamat sa lahat na mga kaganahang loob na pinagkulong sa amin. Pagpalain mong ang mga nakikinig at ang ginagamit na impilan at git sa lahat ang K5 News FM CEO Dr. Miloy. At pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection, gayon din sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo man ang may mga karamdaman sa kanilang pangatawan at sa spiritual na kalagayan. Itong lahat namin sa mudalangin, kasama ang kapatawaran ng lahat namin na mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. Sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Padayon kita subong sa aton nga pagtuon, sa aton tungan na sugdan, pagtuon na natabo sa kalibutan, gilaragway, kung ano naging gali kalaot. Manang ang kalibutan sa tungat yun, yara pa siya pagkalapsag. Lapsag pa lang, eh, siyempre, napulo pa lang tani siya kakaliwatan, halin kay Noe. Manang apang ang kalautan, nangintuman kadalum, kaglapnag nga ang Diyos, hindi na makagwanta sa sining. Kag nagsiling siya, laglagon ko ang tao, nga akong gintugagikan sa kadaigan sa buta. Ginpahayag niya na ang iyang espiritu hindi dapat permi makig-away upon sa nakasala ng tao. Kaya ang brasa, tumanagin ka, makalaot. Kung hindi sila mag-untat sa pagdagta sang ila mga sala sang kalibutan kag ang ila mangaranon ng mga bandi, panaso niya sila gikan sa iya tinoga. Kagumon ang mga butang ayagin kalipay sa pagpakamaayo sa ila. Laglago niya ang mga sapat sa latagon kay kag ang mga tanom nga naghatag sing bugana nga supply sang pagkaon kag bag-ohon niya ang matahom nga duta sa isa ka malapad nga talan-aon sang kahapayan kag kalaglagan sa tunga sang nagluntad nga kagaruhan si Bitusila si Noe kag ang damo pang iban nagpangabudlay agod hoptan nga buhi ang hibalo tuhoy sa matuon nga Dios kag agod punggan ang huyop sang kalautan sa moral. Isa kagatos kag 20 katuig sa wala pa ang anaw ang Ginoo. Pagay sa isa kamalaan nga anghel nagpahayag kay Noe sang iya katuyuan. Kag gintuituyan siya sa pagtukod sang isa ka arka. Samtang nagtukod sang arka dapat siya magbantala nga ang Dios magapahnabo sang anaw sang tubig sa duta agud laglagon ang mga malauton. Yadtong mga pamati sa mensahe kag maganda para sa sina nga itabo paagi sa paghinulsol kag reformasyon dapat makita sing kapatawaran kag malawas. Ginsulit ni Noe, ginsulit man ni Enoch sa iya mga anak ang ginpakita sang Dios sa iya mga saya na nanungod sa anaw kag si Methuselah kag ang iya mga anak nga lalaki nga nagkabuhi sa pagpamati sa pagwali ni Noe, nagbulig sa pagtukod sang arka. So, sa ginsuguran mo kuturan, nagbulig ini siya. Damo man sila nagbuliganay sa pagtukod sa arka. Kaya hamak mo na siya ka bainti katuwi, ginhimo ang arka. Pero, nagkalamatay naman sila. Tangay sa si Noe, ginlalin na sa langit. Dayon, si Mito sila napatay na. Sang nagamot ang anaw, amon na ang indis na kalabot. Pero, ang paglabot na sa anaw, walaw gid lang ang nakitaan nga matarong. Amo lang si Noe, iasawa kang asawa sa iya mga tatlong kaanak, ang iyang anak, si Sim, si Ham, kag si Japhet. Kinatagan sang Dios si Noe sang eksakto nga kadakuon sang arka, kag maathag nga ang direksyon na hanungod sa pagtukod sini sa tagsaka particular. Ang kaalam sang tao, hindi makahimo sing isa ka estruktura nga may dako nga kusog kag kaligon. Ang Dios amo ang nagdesinyo kag si Noe ang batid ng manukod. So, muta malon, ang architect ang Dios. Dayon ang master builder si Noe, kag ang iyang pamilya. Kag ang nagbulig sa iya tanan sa wala pa ang anaw. Tama pa nagbulig, pero sa kadugayan, itong mga hindi nakapadayon sa pagbulig kay nadulaan sila sa pagkasalig, naguntat sila. Ang nagpadayon sa pagtukod sa arka mo lang itong mga pamilya ni Noe, yung mga bata, among hasta nga natapos. Ninhimo, iniangay, kaangay isang kasko sang barko, agod, makalautaw ini sa tubig, apang sa pila ka bahin daw kaangay ini sang isa kabalay. Tatlo ka panalgan ang katason na may na ang isa kag may isa kaganhaan yara sa pilid. May isa siya ka puwertahan. Ang sugag insulod sa ibabaw kag ang mga nakalilain ng mga hulot ginariglo sing maayo nga daw mga apartment na ang tanan na sanagan. So mutang balon may ara man sila suga. Suga man na sa una daw sulo pala. Ang material lang gingamit sa pagtukod sang arka mo ang cypress o kunkahoy nga guper nga hindi madunot sa sulod sang ginatos sa tuig. Grabe galing ning cypress, no? Ang pagtukod sining dako nga istruktura, isa ka mahinay kag mabudlay nga proseso. Bangod sang kadapoon sang mga kahoy kag sang kinaugali sang kahoy, mas madamo nga pagpangabudlay ang kinanglanon sadto sang sa karon paghanda sang kahoy bisan pang ang mas dako nga kusog nga gipanagiyahan sa mga tao sadto. Ang tanan nga mahimo sang tao amo ang paghimo sa sang bulaton nga hintik, apang ang arka hindi makabato sa kagalingon sa bagyo nga mag-aabot sa duta. Ang Dios lamang ang makaamlig sang iya mga alagad sa ibabaw sang mabalon matubig. Naman, pagkaturan. Bangod nga itong anaw, hindi malang basta-basta nga nagtubo ang tubig, nagsaka. Kundi may dalagko nga mga balod, terrible. Pero kabalo na ta ang paghimo ang subo sa Ginoo. Papilitan lang siya sang balaw. Ha? Papilitan lang siya ng tagok bala sa ano, duga sang kahoy. Ngayon, sulod kagawa. Pero bangod sa ginabligan sa Ginoo, ginitigan sa Ginoo, amo to nga siya, nakabato siya sa bisan pa ano kadlag ko ang balod kag naglutaw-lutaw sa kadugay pila kabinulan. Tagis pagtuo si Noe, sangipan naman sang Dios nanungod sa mga butang nga wala pa makita nga natandog sang kahadlok naghimo sang arka sa pagluwas sang iya panimalay nga paagi sini ginpakamalaot niya ang kalibutan kag nangin manunubli sang pagkamatarong nga iya sa pagtuo. Ibrahano 11:7. Samtang hinahatag ni Noe ang iya mensahe nga nagapaandam sa kalibutan na ang iya mga binuhatan nagpamatuod sang iya pagkasinsiro. Ang sa amo nga ang iya pagtuo nangin himpit kag nangin maathag gin hatagan niya ang kalibutan sing halimbawa sa pagtuogid sa ginasiling sang Dios. Ang tanan nga iya gipanagiyahan ginbutang niya sa arka, gingamit niya ang tanan niya nga pagkabutang sang nagsugod siya sa pagtukod sa tong dako nga salakyan sa mamalang duta ang mga kadam-an naghalin sa tanan nga direksyon sa pagtan-aw sang makatalingala nga talan-awon kag sa pagpamati sang hanuot nga mga pulong sang isa ka manugol. Ang tagsang kapaghampak sa arka, isa ka saksi sa katawhan. Mabatian sang mga tao ang pagdukdok sang ila martilyo samtang ginahimo ang arka. Nga daw isa to kapag pabalo, isa ka dako nga mensahe sa ilang tanan nga tunog sa martilyo nga nagapahangup. Nga may ara ginapreparahan nga mo ang dako nga barko nga ginobra sa pamilya ni Noe para sa palabuton nga dako nga anaw sa bilog nga kalibutan. Madamo sang primero ang daw nakabaton sang paandam apang wala sila magdangop sa Dios nga may matuod nga paghunsol. Hindi sila handa sa pagsikway sang ilang mga sala. Sa tiyon nga nagligad antes mag-abot ang anaw, ang ila pagtuog indilawan kag napaslawan sila sa pagbatas sang pagdilaw. Bangod na daog sang nagapangibabaw nga pagkawalay pagtuo, nagbuylog sila sang ulihi sa ila anay nga kaupod sa pagsikway sa solemne nga mensahe. Ang iba na kumbinsigid, kagkontani, nagpamatik sa mga pulong sang paandam apang madamo gid ang ila pinayaguta. Kag nagambit sila sang amuman nga espiritu, nagbato sa mga imbitasyon sang kaluoy kag sa walay wala madugay nangin isa ka pinakamaisog kag pinakamapintas nga mga manugyaguta kag kay wala sila sing isa katuman kawalay hinalungong kag nagatinguha sa sala subong sang may kapawa anay apang nagpamato sa nagpamatuod na espiritu sang Dios. Ang mga lalaki sa ito nga kaliwatan hindi tanan sa bungos na pagbaton sang termino mga sumilimba sa mga Diyos-Diyos. Madamo ang nagapangangkon ng mga sumilimba sang Ginoo. Nagaangkon sila nga ang ila mga Diyos-Diyos mga representasyon sang pagka-Diyos. Kag nga paagi sa ila ang mga tao makakuha sang mas maathag nga paghangop sa Diyos noon na persona. Ini nga klase, amo, ang nagapanguna sa pagsikway sa pagbantala ni Noe. Samtang nagatinguha sila sa pagrepresentar sa Dios paagi sa material ng mga butang, ang ila mga unahuna nagbulag sang ila pagkahalangdon kagahom, naguntat sila sa pagrealisar sang pagkabalaan sang kinaiya sang Dios o kon sang sagrado wala nagabag-o nga kinaugay sang iya mga kinahanglanon. Samtang nga sala nangin pang kabilugan daw hindi na ini nangin sala kag sang ulihi ginpahayag nila nga ang Dios noon nga kasuguan wala na ginapatuman. Masupak inis kinaiya sang Dios ang pagsilot sang paglapas kag ginpanginwala nila na iya mga paghukom pagaduaon sa duta. Kuna mga tao sa itong kaliwatan nagtuman sang Dios noon nga kasuguan ila puntani na kilala ang tingog sang Dios sa pag paandam sa iya alagad. Apang ang ila mga unahuna nangintuman ka bulag sang pagsikway sa kapawa nga nagapatigin sila na ang mensahe ni Noe isa ka paglimbong. Hindi ang mga kadamaan o kon mga mayuriya ang yara sa bahin sang tuo. Ang kaliwatan namtang batok sa katarungan sang Dios kag sa iya mga kasuguan kag sinoy ginkabig nga isa ka panatiko. Si Satanas ang ginsulay niya si Eva nga hindi magtuman sa Dios, nagsiling sa iya, hindi gid kamo mapatay. Genesis 3 versikulo 4. Ang dalagko nga mga tao, kalibutanon, dungganon, kag maalam nga mga tao, nagsulit sang amuman. Ang mga pamahog sang Dios, siling nila para sa katuyuan sang pagpahadlok kag hindi gid mapamatud-an. Hindi ka dapat makulbaan. Ang hitamo subong sang pagkalaglag sang kalibutan sang Dios nga naghimo sini kag ang pagsilot sa mga tinuga nga iya gintuga hindi gid matabo. Amo na ang ilang nga pulubanda. Magpahidait ka, hindi ka magkahadlok. Sinoy isa ka mabangis na panatiko hamal nila. Ang kalibutan nalipay sa kabuangan sang nalimbungan nga tigulang nga tao. Aba nila, mga guys, tigulang na si Inoy. Daw, ulianin na. Amo na, wala, huwag na siya magpati. Sabay lo nga paob. Paubuson ang tagpusoon sa tubangan ng Diyos. Tinpadayo nila ang ila pagkadi matinumanon kagkalautan. Subo nga ang Diyos, wala maghambal sa ila, pagi sa iya alagad na si Noy. Apang si Noy nagtindog subong sang bato sa tunga sang bagyo. Napalibutan sang popular nga pagtamay kag pagyaguta. Din patuhay niya ang iya kagulingon paagi siya balaan nga integridad kag wala nagabag-o nga katutong. Isa kagahom ang nagtambong sa iya nga mga pulong. Kay ini ang tingog sang Diyos sa tao paagi siya alagad. Ang kangtanan sa Diyos naghimo sa iya nga mabakod sa kusog sang walay katapusan nga gahom samtang sa sulod sang iya isa kagatos kag 20 katuig ang iya solemne nga tingog nahulog sa mga dalunggan sa itong kalewatan na nungod sa mga hitabo nga tubtob sa paghukom sang tawhanon nga kaalam imposible. Ang kalibutan antes sang anaw nang tarungan nga sa sulod sang mga siglo ang mga kasuguan sang kinugali gin patod na. Ang nagabalik-balik nga mga panahon nagabot sa iya pagsunod tubtub karon wala pa gin magulan ang duta nangin ginatubigan sang gabon o kontong-tunog. Ang mga suba wala pa gid makalapaw makalabaw sa ila mga dulunan kundi nagdala sang ila mga tubig sing luwas pagkadto sa dagat. Ang napatod nga mga mando nagpugong sa mga tubig nga mag-awa sa ilang mga pangpang. Apang, ining mga manog pangatarungan, wala magkilala sang kamot niya, kamot sang Diyos, nga nagpugong sang tubig, nga nagsiling, tub-tub na rin. Makakadto ka, apang hindi ka magpadayon pa. Hug 38 versikulo 11. Samtang nagaligan ang tiyon na wala siyang maathag na pagbagos kinaugali ang mga tao, na ang ila, mga tigpusoon, kung kaysa nagabarog sa kahadlok, nagsugod na nagsalig na o mapasalig na sa kawalingon. Nagapangatarungan sila, subong sang pangatarungan sang madamo karon na ang kinaugali sang Diyos, sang kinaugali, labaw pa, kag ang iya mga kasuguan na pasad sing malig-on na ang Diyos mismo hindi makabago sini. Nagapangatarungan na kung ang mensahe ni Noy Husto ang kinaugali, maghalin sa iya dalanon, ginhimo nila ina ng mensahe sa mga nahuna sang kalibutan na isa ka pagpangdaya, isa ka dako nga pagpangdaya. Ginpakita nila ang ila pagtamay sa paandam sang Diyos pagi sa paglimbong subong sang ila, ginhimo antes pa ginhatag ang paandam. Ginpadayo nila ang ila mga kapistahan kag ang ila pakugan ng mga punsyon, nagkaon sila, kag nag-inom, nagtanom, kag nagtukod ng mga nagubutang sang ila, mga plano sa pagpatuhoy sa mga bintaha, na ila ginalauman, na matigayon sa palabuton, kag nagkadto sila sa mas dako ng mga panikaso sa kalautan, kag sa matigdas, na pagsikway sa mga kinahanglanon sang Diyos, sa pagpamatuod na wala sila sing kahadlok, sa isa nga walay katapusan. Ginsiling nila na kung may kamatuoran sa ginsiling ni Noe, ang mga tao nga kilala ang maalam, ang dalagko nga mga tao nakahangop sang butang. Kung ang mga antiluvians nagpati sa pandam, kagong hinulsol sang ila malaot nga mga buhat ang Ginoo kultanit, nagliso sang iya kaatig subong sang iya ginhimo sang ulihi gikan sa Nineveh. Apang paagi sila matig-a nga pagbato sa mga pagsabdong sang konsensya kag sa mga paandam sang manalagna sang Dios, yadtong kaliwatan nagpuno sang talaksan sang ila kalautan kag nangin lutok para sa kalaglagan. Ang panahon sang ila probasyon malapit na matapos, si Noe matutom nga nagsunod sang mga instruksyon nga

kang pag kinasadya, bisan pa nga nagahimo sang isa ka pagyaguta sa sining mga tanda nga mga pagpakita sang gahom sang Dios. Nagtipon sila sa kadamaan sa palibot sang arka nga nagayaguta sa mga bilanggo sini paagi sila maisog nga kasingki nga wala pagid nila mahimo sang una. Apang si kawalo nga adlaw. Ang madulom nga mga panganod naglikop sa kalangitan. Nagsunod ang pagngurob sang daguob kag ang pagkidlap sang kilat. Wala madugay ang dalagko nga matinudo sang ulan nagsunod sa pagtupa. Nagsugod na sa pagtupa ang dalagko nga mga ulan. Ang kalibutan wala pagid makakita sang pareho sini kag ang mga tagipusoon sang mga tawo naigo sang kahadlok. Lamang uturan ang aton nga mga minuto sa tapos na sa gihapon aton iniparayunon sa sunod naton nga tiempo sa aton nga pagtuon. Pero taposon naton anay ini sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasakitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sinalipong ito, kami po'y narito muli, kumurulog sa banal na luklukan. Pinasalamatan po namin yung nakilang pag-ibig, pantawad ko bahay. Maraming salamat po sa kasaysayan na aming tinalakay na ito ay maging palala at babala sa bautismo sa amin. Bilang ginagamit ng aming Panginoong Hesus na halimbawa ang nangyari na naganap sa mga walang pananampalataya na mga tao noong panahon sa wala pa ang baha sa panahon ni Noe. Pagpalain mo mga nakikinig, pagpalain mo ginagamit ng pilan kay 5 News FM at ngayon din lahat mga pauni. Pagpalain mo kami lahat, patawarin mo lamang kami sa aming pagpukulang pagkasalaman sa inyo. Kaya aming hihiling sa pamagitan ng matamis sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga K5 and welcome na sa atong program. The Tonight Show with Jerilee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerilee, updana kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, gusto kong ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema, nga nagahatagid bugat sa inyong balatsyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Subong agabi, text na ulit tawag sa ating smart number 0928-611-2263. O kag sa ating globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion kag komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa atong balibot, saliwat i-text lang o itawag sa atong smart number 0928-611-2263. Kag saliwat sa atong globe number 0927-448-940. October 14, 2026 is a Wednesday evening, mga K5. Kagari na siya. Ang ginaulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lolo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Jerilee.
0: Kamusta ang ibang adlaw sa bungla?
1: Well, as usual, still the same. Nothing gonna change. My love for you. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa tuntunan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo na ang GTX 500? Ati good, ah. Good. Mayo. Mayo kagit. Mga kakifive aton gitagaan sa liwat sang pag-remind sa aton tanan. Nga ibutang tagin sa mas mataas nga prioridad ang aton ikayong lawas. Ining mga handom naton initanan na may katumanan sa aton pagpaninguha kagusog natong pag-ahatak ina sa aton mga handom. Piparahon tagid ang aton nga lawas. Unahon tagid nga tagaan sang atensyon. Kaghandomong tagid nga makaagong kita sa mabakod kag libre sa sakit kag balatian nga panglawason mga kakipay. Iman ano pa na iyag dako kag importanteng mga handom no para sa imo kogalingon, sa imo panimalay, pamilya, kag para sa palabuton. Inatandaan na maging baliwala kung ikaw na nagaloko sa isa ka lugar mga kakipay. Nagabatsyag ka na kag ara ka na sa hospital bed. Paras kay Steve Jobs, tag-iyas ang iPhone. Tag-iyas ang iPhone. Inibla sa mong ang pinakamahal nga cellphone, bla? Kung mga malahalong klase sang gadgets nga sa subong pwede mabakal mga kakipay. Ining may sa may tatak nga mansanas bla nga may kagat bla mga iPhones mga K5. Now ini ang tag-iya si Steve Jobs mga K5. Mga contemporary yon ni Bill Gates bla. Si paring Bill Gates. Nga tag-iya naman sang Microsoft. Internet naman ni Yaya. Well, mga super, hindi lang millionaire, kundi mga super billionaire ni sila. Hindi ya peso, ha? Kundi billionaire, mga in dollars, mga kakipay. In dollars, ha? Gatubod ang kwarta sila ya kada segundo, minuto, oras. Gasulod ang minilyon ng kwarta sila ya nga sa ilang bulsa. Tungkol sa mga technology nga na-discover nila kaya na-develop mga ka-K5 kaya ginagamit sa moderno nga pagpangabuhi kaya katawahan mga ka-K5 no? Kakilanglanon sa adlaw-adlaw nga komunikasyon sa pamilya, sang naganegosyo kung ano pang mga purpose amin nun. Nga pwede magamit ang ilang technology nga mas madasig ang communication mga kakifem. Kung isa inidire, no, ang iPhone mga kakifem, iPhone, nga tag-iya sa liwat sa mong si Steve Jobs. Karon, aras siya ng arasang amutong at tiyempo, aras sa hospital beds, kaya nakaangkos sa balatian mga kakifem. Kag tagimata yun sa hubin pa mga 50 plus palanggurida dyan. Sang aras sa hospital, kaga aras sa hospital bed, kaga tagimit tayo, siyempre, gina-consider sa mga tao nga isa ka super billionaire abi sa ini lang sa Amerika, kundi sa bilog kalibutan. Isa sa pinakamagranon nga tao sa bilog kalibutan siya abi. Now, karoon, may masakit sa kaga may taning ng kamuhian. May taning ng kamuhian kaga tagimit tayo na siya abi. Ang hambal niya, niya damo, kuya kwarta. Kung maghambal, kuya nga, mabakal ko auto, suguon ko lang niya akong timbang. Bakal to auto. Niya no color siya na, ikaw na bahala na, ang pinakamahal bakla. Amo ko na kamagranon ko no, abi, no? Niya maghambal, kuya mabakal ko yung mansyon. Pagka boss, pwede ko bakal mansyon niya, suguon ko lang yung timbang ko. Bayaran ko lang yung pinakasagad nga magluto isang pagkaon. Maistar sa mansyon ko kaganad. Lutoan ko, bayaran ko lang siya kung pila sa kotya. Doblihon ko pa. Amo ko na yan mo, damo ko yung kwarta. Mabayaran ko yan mo. Grabe do. Dara na siya mga sports car, mga K5, nga ginahandom natin mga Lamborghini, mga Ferrari, mga high class nga mga lugar, mga beaches, kag mga resorts, may ara man siya. Kag siyempre mga mansyon nga pila ka minilyon abi, no? Hindi lang niya isa kundi damo siya propiedad. Mga kadutaan, no? Kag plus magid ang kwarta abi sa bangko abi. Kag damo-damo ya bangko ya mo. May mga minilyon kag binilyon siya nga kwarta. Nga sige gasulod sa iyayang account abi sa bangko. Wala iya gahubas, sige lang iya nagailig, sulod ang kwarta sa iya mga kakifay. So gani magmando, sabi ko no yung abi nga mabakal sa auto, masugo lang sa kagbiyara niya ko no mo. Kagkuron sabong ko no, no, niya sa una mo kusina. Pero sabong nga problema ko no, kung may ara lang gid abi, isa ka tao nga pwede kuya bayaran nga para salon niya kag isaylo kung malatian ko siya kag siya mapatay mabayad ko bisan pila pa. Kung may tao yang maako abi kag posibleng masaylo ko ang akong ginabatyang malatian kag mahilway ko kag maayo ko abi. Mabalik ang ako niya nga lawas nga wala sakit kang balatian. May di ko masaylo abi sa isang katao. Kung pila sa kotya, mabayad ko, doblihon ko pa. Biskan na pulo pa ka doble, may doblihon ko. O galing kay wala sang amusin na iyang sitwasyon mga kakipayb according sa iya. Kay Steve Jobs. Unfortunately, wala sang amusin na nga sitwasyon nga somebody o kung isa ka tao nga mag-salo o kung ipag-asaylo mo yung balatian mo kay ikaw yung mahilway ka sa masakit mo. Sa iya masaylo kay siya yung masuffer, abi. Okay lang kung masuffer sa kabayaran mo. Galing kiti, wala na. Isang ano pa kadako, kagadamo sa bangga niya, useless mga kakipay. Because ang health niya mga kakipay, ga-deteriorate na. Kag may taning na siya sa iya kabuhin. Amo nang iya nga mga last nga mga pahayag samtang aras sa isa ka hospital nga nag-tagimatayon na sa ano ni sa Catrice Hospital. Amo nang iya mga pangambala nun. Yakon pwede lang. nga may tao nga mabayaran ko nga para magsaylo ang masakit kang balatian, mabayad ko. Damo kaya kwarta. Ambal Steve Jobs na. But unfortunately, sa liwat mga kibay, wala sa amo sina. Gani ah, ang ita ang amo nga tao, gani super billionaire na. Isa sa mga gina-consider nga pinakamangranon nga tao sa kalibutan. Wala gani may mahimo, gani nga, ha? Ginpabayaan niya iyang health. O isa kabalo ang health mga kakipay. Kundi liter H ang puno sang health. Islam mo ang puno, mula sang health W, mula kay wealth na na. Because health is wealth. Health is wealth, mga kakipay. Unahon tagin ang atong importanteng maayong atong lalawas. Wala kita sa sakit kag balatian. Bisan na hindi lang tayo pariha sa iyang pwerte ka damo sa kwarta. Pero hilwa kita sa masakit kag balatian. Kag masalamat kita adlaw-adlaw. Nga naga gabot lang ang adlaw nga buhi kita kag saksi kita mga kakipay. Padayon ang atong kabuhi. Nagkaroon agin pamangkot ni Oprah Winfrey. Isa ka very popular nga TV host nga dito sa Manila, sa Amerika. Billion man ang followers, mga kakipay, ang viewers around the world. Karoon gin-interview niya ang mga eksperto nga kuno ang kakapatay ang mga tao. Grabe nga question, no? Mo man ang ibang gurong ginapamangkon nga kakapatay ang tao. Wow. Ano ang rason? So, sa pagsabat sa mga eksperto, niya kalabanan sa amon nga pag-research sa Subong Abe, sa bilong nga kalibutan, magamay na lang ang porsyento ang tao kakapatay tungod sa tuman kakatigulangon. Ang kalabanan, subong ang kakapatay tungod sa masakit kang balatian, kagamoy na ang pinakatakong porsyento kung nagkakapatay ang tao sa kalibutan tungod sa masakit kang balatian. Tito Odban, kung nagmasakit kang nagkabalatian ng isang katawo, siyempre ginakulbaan kita kay para mag-ayos nga hindi siya matamaan. Mas hindi siya makarecover kag matigok siya, di ba? Kag amo ginantuyo nato niyang malikaw kita sa masakit kag balatian. Pero di nga ako no aming kakapatay, no? Ang tawo. Niyang rason aming nangagamasakit kag nagkabalatian, kakamatay siya aming tungod sa masakit kag balatian, tungod ini sa toxins kag mga free radicals. Nga mo nagaguba ka nagaot-ot sang aton nga sistema no nga healthy tungod sa moderno ta mga pagbuhi madamo na sang chemicals sa nga ginaimpon sa aton pagkaon nga naga hindi ka lang kabatyag hindi ka lang kabatyag inanay nga naga pundo sa aton sistema kay nagadulot sa sang higko ko na pag toxins no kag ini siya naga amat-amat damage nga himo sang kahalitan sa aton sistema sa hindi mo lamabalaan may masakit ka na. Yati anong solusyon na bigay kumuha mo ng sistema ang kamangdanan sang kakapatayang tao tungod sa balatian kag masakit abi kag ining masakit kag balatian tuga kalamanan sang toxins kag free radicals. Yati anong himuunta sa free radicals kag toxin nga nagkasulod sa lawas ta. Simple lang sa batsang eksperto mga K-5 kay Oprah Winfrey niya padamua lang imo yang antioxidant sa salawas mo niya din ta makuha ang antioxidant niya sa mga pruta sa mga utan wala nila mamensyon sa tanom kay way sila kabalo ang mga tanom galiya, especially ang ginagamit sa DTX500, halin sa tubo, ang may antioxidant, kagaya mo ina ang pinakamataas ng antioxidant compare sa tanong o kung sa prutas kag vegetables, mga kakipay. Ang antioxidant na makuha halin sa tubo, kagaya mo ina ang mayor man nga ingredient kag ginagamit naton sa DTX500. So kasimple sa mathematics, ako no? Nga masakit ang tao, tugas ang toxins kag free radicals ang kinanglan panamuo lang sa antioxidant ang lawas ng tao para hindi makapagar kag makahalit kag mapatiksyonan, no? Ang lawas puntra sa mga toxins kag especially free radicals, mga kakipay. Kinala pa taas sumunangin ang antioxidant sa lawas naton amo nang sabat yan. Ya sa moderno nga pangabuhi kag balatian, kinanlan sumong ang tao ginmiara sang sufisyente kag mataas nga level sang antioxidant sa lawas para hindi siya kang mapalayo sa sang masakit kag balatian. Di amoy na ang interview ni Oprah Winfrey, mga kakifay. Kaya nandunduman ko man ina ang interview ng mga klase sa mga pamangkon way back 2009 with our CEO, Dr. Miloy. During some time nga nag-tandem kami sa radio station every night, nga programa kami nunga ni Dr. Miloy, siya nga ako yung sparring partner, abi. Kaya ginag-guest ko siya, abi, kaya gina-interview ko sa kung ano ang ginagin pamangkot ni Oprah Winfrey kung nga gamasakit ang tao. Amo man na ang ginpamangkot ko sa una. Way back 2009, sa Saka Radio Station, ginpamangkot ko ni Dr. Miloy. Kag amo man ang sabat yan, pataason lang ang antioxidant sa lawas naton. Di, timing mga kipay, subong ha. Subong ang yahandom good is makangkon sa isa ka supplemento nga may mataas ng antioxidant. Hindi lang nga basta-basta gali, no? Kundi nakaangkon sa isa ka produkto nga may arasang super antioxidant. Aral halin sa tubo, mga ka-K5, according sa ORAC Value Scale, isa katalaksan sa para may baluan ang content o kung ang volume kaganamuon sa antioxidant sa tanom, sa prutas o kung sa mga utan. Nakitaan ang tubo, sugar cane, tubo, ang may pinakamataas nga antioxidant, mga kakipay. Di isa sa mga handom ni Dr. Miloy makangko sining klaseng suplemento. Kag iyagid na nakitaan, sa giya sa Ginoo, ginhatag ni Dr. Miloy ang kaalam nga parang paggamit sa aton ining DTX500 nga inumon naton adlaw-adlaw nga para makangkong kita sa mas mataas nga antioxidant nga para mapagar ang masakit kag balatian, mapalayo ang kalitan sa mga free radicals at toxins. Kasuway gani ang DTX500 may mataas nga kalidad sa antioxidant sa liwat halin sa tubo, mga kakipay. Ang pinakamataas nga klase sang antioxidant subong mainom na naton pagi sa DTX500. Kagwa hindi lang ina, gindugangan pa ni Dr. Mills ang Ampalaya Extract, mga K5. Ang ini naman ang historia sa Amarguso. Ang Amarguso ginto na sa mga eksperto sa kalibutan. Kag na-discoverihan, mga K5, may aral sa mga elemento ng mga importante sa Amarguso nga mapuslanon sa lawas ng tao nga nagkaproteksyon sa tawag naton yung pagbantay sang blood sugar, magkapanubo sang blood sugar. Kag namantayan niya kung hindi maglapaw sa level, kag may epekto sa nga pariya sa insulin, amo ina ng Amarguso. Nagkaroon problema is kapait sa Amarguso, budlay kaunon, kay kilanlan siya nga hindi anay paglutoon, kay once nga lutoon mo sa kagmakabatsyag sang init, makurap o kung madula ang iyang mga special nga ingrediente, elemento, nga among responsable sa pagpanubo sa atong blood sugar. Kinanan kaunon mo sa robla, hilaw yung blangin mo pagkaon sina, Di usapon mo na siya, pero di ka pait. Para magnubo ang imong blood sugar, usapon mo ang marguso, abi. Kaunon mo daw-daw yan. Daw pa siya nagkakaon ka sa ang abdo. Nga perti ka bait. Di na mo ganyan nag-testing mga kakipay. Gusto mag-ayo mo. Gusto gin maalibyuhan ang problema sa diabetes, haya at mataas ang blood sugar. But unfortunately, hindi sila kasustain tungod sa tuman kapait. Now, karon ari si Dr. Ramil Oy, nanugunan gid sang epekto sang amargoso. Karon ginhimo niya, gin-extract niya ang amargoso nga para mamintinar ang kalidad nga mga elemento. Ginsulod sa kapsula, ready to drink na siya. O kung ready na nga inumon, in capsule form na siya. Hindi mo na mabatsyagan ang pait sa dila mo o kung sa baba mo. Rikta mo na mainom, abi, pagi sa pagpadalundon mo tubig. Kapsula na sa mo. Gina-extract yan ang amarguso. Kagtapos ginsulod sa kapsula, upod ang antioxidant. Rikta na si mong digestive system kag mag-upod na si mong bloodstream. Kag panayon na mag-epekto kag mag-himo na sa iyong trabaho. Sa pagdepensa, sa paglimpyo, sa pag-atipan sa imong lawas para nga likaw ka sa masakit kang balatian, kapag repair sa mga damage kag sila nga selula kag mga tissues, ginatagaan sa nga sustansya kag panayon nga nagalimpyo ang imong mga sistema, gina-eliminarya kag ginapanubo yang imong blood sugar. Amo ina ang pagbuligay sang duwa ka panakot sang DTX 500. Ang palaya extra kaga super antioxidant ngalin sa tubo mga kip. Initandaan mapuslanon sa ato ni kayong lawas. Natural kag wala sang chemicals. Aprobado sang BFAD. Madamon na sang nabuligan sa itungod iniha perti ka epektibo. Maganubo ang imong blood sugar. Kag ginabantayan niya nga hindi magtaas ang blood sugar mo kag saliwat, may epekto siyang parehas ng insulin. Kag may super antioxidant nga ginabantayan niya ang free radicals nga magsulod sa lawas taka hindi makahalit. Amo ina kay importante every day nga mainom kita sa DTX 500 mga kakipay. Alas 10 size na mga kakipay, no? Ini kabahin na dulo na sa aton sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Now, karon ining tawag naton ning panahon naton report halin sa pag-asa. May ginamonitor sila nga isa ka bagyo, no, tropical depression kag samtang ini nga palapit sa aton nga Philippine area of responsibility according sa pag-asa. Nagahina naman ang iyang pwersa. Kag may posibilidad nga matunaw siya o kag magnubo ang iyang status, abi. Nga bilang isa ka weather disturbance. Kung maging LPA na siya, o kung mag-talithi na lang ah. Kagkabay pa yung hindi mag-tuon yung pagsulod niya, kagpapalapin niya sa ating teritoryo. During sa highlights ang maskara kay Kanugon. Kanami na sa vibrasyon sa maskara. Makita nyo lang niya sa may Lacson Street mga kakipayin. Ay, kagrabing sit-up sa mga sponsors kang mga, ano ni, mga stage kang mga, grabe, no? Nakatahom gid ang preparasyon sa Lacson Subong, no? Makita nato, nag-instalar na sila sa ilang mga tagsa-tagsa kang mga stage. Kagdaw sa mga daw-dome la. Daw-dome sila, may dome sila. Kay may ara concert nila, may concert dito, no? Namo concert, eh. Kikamay pa yung hindi magtuon sa adlaw sang highlight sang maskara mga kakipay. Kaya parang sa jablaw. Mga muyo na tanan, may rin successful lang aton maskara ha. Huwag nga maging successful maskara naton kag mga muyo kita. It's because this is the first ever ang K5 News FM ang mong sponsor. O kon ang carrier station sang maskara dance parade mga kakipay. Kita ang mapatokal sang anthem sang mining maskara 2026. ang tanan ng mga sound system dito sa may bahin sang Lacson nga naga operate abi no naka-tune in sa K5 News FM kang tanan magi nila mga contestants sang Maskara Dance Parade mga ka-K5 in elementary, high school kag barangay category mag-aagi sa mga dalanon nga may mga sound system kag tanan nga sound system naka-tune in sa K5 News FM kakita ang ma-play sang anthem sang K5 News FM street dancing o street dance sining tuig 2026 nga Maskara Festival. We are the official carrier station sang Maskara Festival 2026. Di kamay pangamayo lang ang panahon. So, kagina mga K5 o sa mga nagligat abi. Doon dito hiwaton ko doon ang sinautay man sa may bahin sang SM. So nakita natin mga K5 ng nagulan. May ginabutang latayan abi no. Kagdira usually nagbaha na dira. Doon dira ko no hiwaton na sa may bridge abi no. Napakahiwaton ang mga performance ng kada participants sa Maskara Festival. Na sila magasaot, no? Kundi ito yung gina-identify nga kung magtunong ulan, nagataas ang tubig baha, mga kakipipe. Di instead, basik mula ko na palayo lang sa panahon sa highlight nga masaot sila ni dancing competition or dance competition. Basi mahimo siya swimming competition. Maskara swimming competition. Kamay pa nga swag, kaninga kamay pa hindi lang magulan ah. Para dance competition, gibla hindi kay swimming competition matabo. Doka naman no, nga siyempre, for example, naman nabi no, may swimming competition na nagalangoy ka, nagamaskara. Sadya guro no. Sadya guro mga K-5, samtang nga langoy ang mga participant nga nagamaskara no. Hindi ya dancing competition, kundi ya swimming competition. That's why nga rain go away ah. Palayo anay ang ulan kagatunaw anay likaw anay na kay masilibral kami kay masinadya kami kay Amon Fiesta sa Bung Amon Fiesta sa Bacolod ah. Mga kakifay pasakaon kang resistensya kang depensa sining Maskara Festival importante kita may Maskara Festival so wala ka tulo si Pon mo wala kang ginahilanat wala kang ginatrangka so wala kang gina-allergy, wala kang nagpungak, abi nga, sige pangatsida. Taas ang depensa kag resistensya, kinala naton ang bulig sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. O, ini mga kakipayong nga bahin na duluman sa aton sa D3 Bio, ha? Siyempre ang virus nga po na ato niyang ginakabalakaan, mga K-5, hindi ang El Nino. Ay, grabe, no? Ang kabahin sa report, mga K-5, doon mahisa kang may leader ang Indonesia, yung may mga ambot, kinalata mo lang mahisa kung maghandom na lang. Kaya ang plano niya sa Indonesia lain. Ang presidente sang Indonesia na ibaluan niya nga may maabot nga severe El Nino. May grabe nga El Nino nga mag-aabot sa aton nga rehiyon. Kag sila ang mag-aigo manabi no. Kita ginyang una. Kati siyempre halin diri sa Pacific Ocean ang una ginyang nga pungsod abi nga magasugata sang init mga K5. Ang Pilipinas. So padayon dito sa bahin sang iban pang mga nasyon, kabahin sang Asia abi. Kag ibalabi nagin Indonesia mapituhan man. Di ang ilang presidente nga si Prabowo. Prabowo Grabe nga lang, no? Prabo Wo. Prabo Wo. Wo Wo Wo. Prabo Wo Sobianto. Ang Indonesian president, no? Ang ilay ang ginihimo, mga K-5, no? Number one, na distributed around 100,000 power pumps or con water pumps. Nagpanagtay sa sangyang ining mga water pumps o kon mga bomba balani sa tubig. 100,000 sa milog yung Indonesia. Number two, ginihimo ya, rehabilitated roughly 900,000 hectares of irrigation networks. Ginaplastar yung liwag, ginrepair, kaginariglar ang irrigation nga amunang source ang ginagya sa tubig. Pagkanto sa mga talamnan, no? Ngayon may mga guba-guba na kag mga damage, sabi nga bahin sa irrigation. Gid pang pa-repair yan, mga 900,000 hectares of irrigation networks. Gin-repair yan, gin-rehabilitate yan, gin-condition niya liwat nga para magamit mga K-5 in preparation sa pag-abot sang super El Nino. Tapos ikatatlo, ginimo yan, gin-deploy niya, no, ng drought-resistant seeds. Ining mga binhi ng mga tanom kag mga ining mga seeds bla mga liso nga makabato yasang ano malang aduta bi nan makabato sang malang aduta ya blang adugay blang tig akon di mabunyagan nga mga tanom nagakabuhi gapon bla di amo naging pang identify nila kag na gipang-distribute Manila, no? Gin-deployed drought-resistant seeds. See? Ang ikapang ginhimo niya sa presidente sa Indonesia, mga K-5. Strengthened coordination to control forest and land fires. Strengthened coordination to control forest and land fires. Pabaskog niya kagin tagaan sa isaktong informasyon kag pamaagi nga para nga magkoordinar ang tanan nga makontrol ang inkasogin man ang kalayo or sunog nga pwedeng magaluntad sa mga kagulangan sa mga kanutaan na bigati siyempre tuman kainit ang posibilidad nga matabo mga K-5, magalaya ang mga tanom, ka mga hilamon. Kainis sa kadako yung posibilidad maging tunaan sa galayo. So, ginpabaskog yung information, ang mga pamaagi. Ngayon kaso yung mapalayo ang ining hitabo. Kag makontrol na yun ang kaso ginamaglutan ng sunog gabi sa bahin sa kabukiran kag sa mga kadotaan makontrolar na yun hindi maglapta. Amo na iya ang ginahimo sa Indonesian President Prabowo Sobianto. Karon i-compare naman nato nabi ang plano sa Pilipinas ang ginapaabot nga super El Nino. Ay, pagkani doon, kakadlawan ako. I-compare nato nabi ang inisiatibo sa Indonesian President. Kag inisiatibo sa aton nga presidente. Kundi ang moto yung ngimuon niya sa Indonesian President, sabi no, ginimuon nila nga mga contingency plans o kung mga ideas ka mga inisiatibo. Ang ato niya presidente, no, ang yung suggestion sa aton, mabakal di baldi. Mabakal ka mo baldi. Hindi iyang gobyerno yung mahimo sa mga amotong nga klase, yung mga realistic, kag attainable, kag workable nga klase sa konsepto, abing, para ma-prevent ang kabuhisan tagsa-tagsa ka mga pamilya kong tao dito sa ilang lugar sa Indonesia. Diriyama, mansig-mansig lang mo salud. Bala na ka mo nakilago naman ka mo, no, wala pakialam. Ang gobyerno sa Indonesia ay nagaplano sila sang lain nga approach bla, no? Ma-workable, doable, kag ma-prevent ang kalitan, kag damage, hindi lang niya sa kalayo, kag ining pagmala sa mga tubig. Kundi, siyempre, ang gutom, kag ang kabuhi sa katawhan, mga K5, gina-prevent sa gobyerno sa Indonesia. Hindi ato yung gina-prevent man eh. Gina-prevent mas ang ato niyang gobyerno ang kabuhit ng mga Pilipino. Di mansig-mansig na kamo. Sa baka kamo balde para magsalod kamo tubig kung magulan. Kung magulan. Do parihas man ito lang nga nag dito nga lugar mas sa Middle East bla. Nga nag Israel, Israel. Oo, Israel to Goran. Nga nag-grabe ang binakbakan na ito sa girabi, no? Mga missiles kag mga lokpanay dito. Tida mo na nagda mga OFW nga nagapanawagan nga sugaton sila kag ipalayo sila sa gamuabi. Yan niya, panago lang ka man ay. Kuber lang ka mo, kuber. Ha? Kuber, hapa lang ka mo. Disubong niya, drought na niya, tawag nato niya, tag-ilit, tag-ilit, super ninyo. Ang ato niya ngay muon niya, balde nato niya baklon. Abi matian tabi, no? Ah, sa down din eh. Ari ang isang laptang tawag nato nga video. Ang comparison sa ano ni isang Indonesia kag Pilipinas sa pagpipara sang Super El Nino. Abi matianta.
2: Naikumpara ngayon si BBM sa presidente ng Indonesia matapos niyang sabihan ang netizens na bumili ng balde para sa El Nino. Ito lang naman ang ginawa ng Indonesian president na mahagi ng humigit kumulang 100,000 water pump para makatulong sa patubig. Naayos ang halos 900,000 ektarya ng mga system irrigation na mahagi ng mga binhing matibay sa tagtuyot. Pinalakas ang koordinasyon upang maiwasan at makontrol ang mga sunog sa kagubatan at lupain. Anong masasabi niyo dito? Naikumpara ngayon si BBM sa presidente ng Indonesia matapos niyang sabihan ang ginawa ng Indonesian president.
1: Sige. Wala. Yato niya bakal baldi. Isa na kabaldi, dua kabaldi, tatlong baldi. Ang gina-project nga kalawigon kung posibleng maigo ang El Nino sa ito until first quarter of the year, 2027. Year 2027, first quarter. Sambo silingon na first quarter is January, February, March, no? Kag posible ba kuno according sa mga eksperto nga mag-extend pa ni ang igo sa El Nino by month of June. So April, May, June, okay. Balido anong pagkikabulan? Ima baka ka baldi sa lang. Sumbo si Lingon nga mayon nga negosyo yung baldi, no? Ang mga factory ko rin sa baldi subong nagpulaw bugtaw na himo baldi subong. Kay mabakal ni kay advice ang aton nga presidente bakal na baldi. Kumakulan sa luro na to, no? Kag according sa report mga K5, no? Tuluan kita kung paano niya mag-inom sa tubing higko. Paano mag-limpyo sa tubing higko kag pwede mainom lang? Muna yung aton himuon mga K5, no? Di ang question na mula ni ang inisiyatibo kag pwede ma-open sa aton nga gobyerno. unlike sa presidente sa Indonesia, yung doka... Doka namit di sa iyaya nga plano, ha? Doka namit di sa preparasyon niya, ha? Ah, why siya sa ato niya? Kay Baldi lang iya mo. Gasto na yung iwi, himo niya sa presidente sa Indonesia. Magasto na iya. Rehabilitate mo ang lapit sa ka-milyon hektarya ng irrigation. Ah, magasto na iya. Mas mayo pa na isulot sa bulsa na iya kag insting i-gasto. Isulot na sa bulsa kay Balagyo. Idalaga na lang na iya. Idalaga na lang ng budget na kang kwarta na instead nga mga taga-bumba nga 100 mil abe. Andi sa mo sa Pilipinas, siya mo'y nakilala bumba-bumba. Bumba pangawat eh. Dano man yung Indonesian na president niya man na. Napakapoy-kapoy ka pa nga baldi na niya mo niya. Ah, doka ulumol, no? GKS Plus paging nga Pinas sa ni Undersecretary Claire Castro, abi. Doon abi, kita isulod sa baldi. Karon may demo, ha? May demo ang DSWD kung paano yung ilibyuhan ang higo ng tubig. Ha? Paano sa laon, kainumon, bawang aragoy. Amot lang. Basi magmalasaki kita kung magsala-sala ang pagpagsala tabi sa higo ng tubig. Basi magrintoy aton niya nga aton nga tiyan. Basi mag ribintang aton niya nga tiyan abi ka hindi kasaho. O na ano man. Kung ni problema nga dako.

0: suporta sa ning ilabi na gid palabot nga Super El Nino. Ah, wala, Baldiga po na. O, tawag ka muna kag maghatag ka muna sa inyong opinion kag inyong advice kung ano ang inyong reaction dila sa sitwasyon nga pinakamainit sa mong topiko sa bilong nga Pilipinas, mainit pa sa Super El Nino. Ang balde, mga kakipay. Sa liwat, hindi nga bahay na dulo na sa aton sa Mighty C ang alkaline vitamin C. Kag initawag natin nga Super El Nino, kinalapiparahan man kay mag-ibwal man niya ang mga virus. Kinala natin sa D3 Bio. Kung samtang nagainit mga kipay, may mga kagaw kang may mga virus nga resistant sa init mo. Nga, kung dito yung init yan, nagpagsik sila ka nagabakot, abi. Di ang aton protection sa virus mga kipay, alam sa na. Siyempre, balanta na na yan ang D3 Bio. Ang eksperto sa fungus, sa bakterya, ilaminagid, virus, mga K5, D3 Bio. Ibo ini sa extra virgin coconut oil with vitamin D3. Mayong kombinasyon ka paragid proteksyonan ang aton ni kayong lawas. Kaya hindi kita makangkon sa sakit, kabalatian or infection, tugas sa virus. Kaya delikado sa virus yan, huwag patawad, patyon kayo sa virus yan. At yun kagin sa virus, mga K5, kang problema, wala sang available nga bulong nga mapawan ka na yun. Pero kung nagainom ka nga daan niya sa D3 Bio, mga K5, no? Mapag-aral kag maproteksyonan kita nga hindi kita makangkon sa sakit kablatian. Tugas sa mga virus, mga K5. Inom kita D3 Bio, DTX Expanded Mighty C, mga produkto kalidad ni Dr. Ramiloy. Kasarangin mabakal sa halos tanay ng mga butika kag farmasya sa inyong lugar. Kag-available man sa tanay ng Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. Kag-asarangin man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag-TikTok. Kag para sa mas baratong presyo sa mga produkto ni Dr. Ramiloy, kanto lang kamunikta sa tanay ng Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kagpapakonsulta lang dahil sa ito nga medical alternative doctor sa libre, wala sing bayad. Alas 10:29 na, tawag na kamo sa ito nga hotline 0928-611-2263 o kung sa ito nga globe number 0927-748-940. Hindi na itong ina, nag-hararag, itawag, gabi, kayo nag-endorse pa tayo, hindi na mautod. Sige, arin na siya, okay. Tanaw mo, tagini ko, no, kung importante yung mensahe ni. Hello, good evening.
1: Hello, Dilolo.
0: Yes, sir, mayong gabi, sino ni Palihog?
1: Si Toto John sa ngayon mo na, ino-ino ah.
0: Yes, Toto John, na ino mo na.
1: Siyempre, no eh.
0: Ah, anong nainom mo na, ha? Anong nainom mo?
1: Ang DTX 500,
0: ha? Ah, ti good, ha? Ti anong namalaga na si Mototo John?
1: Ah, ti ang tangko parte na sa init, ano, ano, ano may super ilinyo, gimana?
0: Oh, may pak, may oh, super ilinyo, may kapas, ha? Ano, dyan yung parins, may superman, lang, gabrip? Oh, di na-explica ko na kagabina, no, nga tugas ang amihan. Ang amihan may mabugnaw nga hangin, no? Ang among inang sakyan sa tawag nato nga bugnaw nga hangin halin sa Siberia sa maabot niya nga chimpo, abi. Subong amo ng wind flow naton nga halin sa China, panaog ni sa Luzon, Palawan, kag portion of Mindanao. Da nagagi ang mabugnaw nga hangin nga tawag amihan. Ang matilag di lang. Kay nga ginasabton ko lang imo nga pamangkon. Karon ay ning easterlies

0: man, Easter list, no? Hangin naman nga mainit. Buga, ako na halin sa Pacific Ocean. Mainit ni siya. Nagasugot anay sila sang bugnaw nga hangin nga amihan. So, ang resulta sini, moisture. Ang init kag ang bugnaw nga hangin nga magmix kla. Magahimo ini sang super pangilat kag daguob kag moisture. Magaangkon sang lapta-lapta nga pagulan tungod sini nga pagsamo sang duwa ka klase sang hangin. Mainit nga hangin halin sa Pasipiko kag mabugnaw nga hangin amihan. Nakwa mo na, Dr. John?
1: Ano lang, ano nga, siyempre, kapaganto na sa December, at ano lang nga, malamig ang panahon kung kagahon.
0: Yes, yes, oo. So, amo nang rason nga nag-aulan kay tungod sa pag-sugat anay kag magmiksklahan na isang duwa ka klase nga hangin, bugnaw kag mainit, nagatugas ang ulan-ulan, lapta-lapta nga pag-ulan, panaguob kag pagpangilat, Toto John, panago kag ikay nga pangilat.
1: Amo na gani, binulong nag-angguan na, mga climate change ang mga tao sa bukid. Wala na sa mga tao, nakalbo na.
0: Oo.
1: Oo, amo na, ang diaparte sa bukid, sa amon sa Lambunaw. Mm-mm. Wala na siyang mga kahoy.
0: Wala na kahoy?
1: Wala na. Eh, nakaingin ko mga tao. Ti, naamo na. Ang amin nga New York sa Lambunaw, nagpandaman siya makakahoy bago trip planting.
0: Oh, ti, very good ina, no? Kaya very good ina. Ang ibang garong ang kahoy, kila himo, garong ang toothpick na.
1: sa bukid, di ano yung ginaubraho nanda, di ginagawa ng uling at kwani, ginahimo nanda ng atake, wala, ginabaligya naman ng daliwa, at ginagawa ang ginahimo ng balay o kung parinitur.
0: Correct na, no? Tumatambo sila da, as long as nag-progress ang tao, kang nagadamong tao sa kalibutan. Siyempre, ang number one nga need o kung kilala sa tao, shelter, masilungan, balay, di ba? So, sa paghimo sa balay, kalaban ang gikinanglan sa kahoy. So, karoon ang kahoy, hindi ba lang kung ang kahoy nagatindog, may ugat sa, may puno, may sanga sa, may dahon. Kag ang dahon, no, ang kahoy nag-absorb sa init sa kalibutan. Ang carbon dioxide, ang ginagamit sa kahoy, sa mga tanom, sa pagproseso sang ilang nga paghimo pagkaon nga nagadako sila kay nagatubo na amo na karon kan di karon paano na karon maabsorb ang mga init kay kulang na kahoy kay damo na tawo nga nagapangutod nga pangkaingin. Global warming eh magasaka ang temperatura kay ang init sang hangin. Ah, hindi na ma-absorb sang kahoy kay way na kahoy gani, no? So mag-climate change.
1: Ano na kinang mga kapanatig na tumuloy, ang reflection nyo ang ginagat ng kahoy mga para ang buta pa, hindi na landslide.
0: Na, no, landslide bagid. Okay. Dalagi toto dyan, ah. Sabtong lang sa piya kalinya. Tamyaw man, tamyaw ka. Manamyaw ka, go ahead.
1: Okay. Ina, tamyaw ko lang sa sa bakulod yan. Sa kay Yak-Yak. Sa kay Toteko. Sa pamili kung sa Lambunaw, Lolo. Sa Ligo, pamili kung sa bakulod. Sa kay Binjo. Sa may ang bao, kamusta rin sabi ato. Kaya sa pamiling nyo sa barangay, si Bakungan, Lambo na Ilo-Ilo nga nagpamati sa Gino na Kabagami.
0: Thank you, thank you. Okay, so rigid sa ito yung piyakalinya, no? Nagulat siya. Hello, good evening. May gabi. Ate, okay. Medyo problema nga ito nga sulod amin, no? Nung nag-liwat amin, distorted ang imo yung tingog, no? Guba yung, ano ni? Guba yang kami ke bawa ke lain. Daw ano ni man daw tok-toko ng imo cellphone ko raw. Hello, mayong gabi. Oh, nami giginakasulod ka, pero ang problema ta, hindi may jindihan ang tingog mo. Guay sini daw robot. Okay. Oh, ti amon ning problema ta kay wala di ta magintindihan ay. May tingog ka diri pero hindi klaro kag hindi magintindihan tungod nga daw robot ang ano. So pwede mo na lang i-text sabi kay basahon ko ang imo importante nga mensahe. Ah, hindi ta magpiliton kay wa gid pulos ang aton signal. Hindi gin mapuslan at hindi gin mapuslan tingog ta i-text lang liyo ka para mabasa tabi ang imong importante traffic o kun imong kinanglan mabatian ha. Okay, sige mga kakifeba, alas 10:37 na ma-break kita ni kadali ha. Hindi ka ba yung nadulong na sa aton sang DTX Coffee Mix ang kampiyon ng kape. Ano man ka oras din ka man kinanglan na aton ganyan inumor ining DTX Coffee Mix. Naghahatag inisang mayong epekto sa aton kayong lawas. Nagalimpyo sa aton nga mga toxins deposit sa aton sistema. Kaga siyempre, sulabang sulok-sulok mo, nag-asid-asid, bangwao niya man. So naming ariya mo is banyo kaga papangihi mo. Dugay kaya gutomon kaga full of energy kaga kaptik sa imong mind. Inom kita DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na. Naga-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.
2: 101.5 News. D3, Payo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtimulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Arjen, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisakit kaya katama, kaya basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Sa
2: ako, tutunan.
3: Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi git ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Kinpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati. Akti bugit katama.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubang. Ngatin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
9: ang Stone Disease. Amo ang pinakamasakit nga urological disorders. Masami ang ihi sang tawo nga contain sang madamo nga nagabililog ng mga substances. Kag kun indi matunaw, mahimo manginbato kag magatuga sang urethral cancer. Agud nga ma-regulate ang proseso nga ini. Ini mahimo lang sa

0: Sang amo sini nga balatian i Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na.
1: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
2: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang isda na kumpleto sang panakot kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
4: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
3: Ka! I-shoot na ga!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Ikaw ba ay nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee.
4: K5 News FM. Oras natin, we got 8 minutes more to go before 11 o'clock in the evening. Padayon ka muna kapamati sa ating program, The Tonight Show with Jerilee and J. Lolo. Hindi nga ba hinidulong na sa atin sa DTX Beauty Soap?
5: E kanabi kaya nga habon ng DTX Beauty Soap. Amuning habon nga pwede ginaton gamiton adlaw-adlaw nga para ma-prevent kita sa mga bakterya kagkagaw nga nagatinir sa aton panit. Kakso niya ini. Kag mag-kakas man siyempre, dula man tanay nga baho sa lawas ta. Dula baho sa lawas ta. Kag ang baho sa tail ta, dula man. Pero kung gusto mo yan nga may baho, kami sa tail yan, Mino, hindi mo yung pag-ihabon ang DTX Beauty Soap nga ginhabon mo sa tail mo. Hindi mo paghihabon mas guya mo. Kundi makihad ka lang sa DTX Beauty Soap nga para lang ginihabon mo still. Kaya ang gabaho na bakterya na mo. Karoon ko ni habon mo na yan sa guya mo yung ginhabon mo still mo. Basi magsailo yung tiil mo sa guya mo. Magsailo ang bakterya na galit sa tiil mo. Magsailo sa guya mo. Timing gini kay maabot ang tuman kainit mga K5. Kung sumung pa lang yan magamit sa DTX Beauty Soap, may aras sa tawag natin nga sunscreen, nga sunblock bla. Kaya hindi ka basta-basta makabatsyag na yun sa tuman ka sa kikag init abi. Itungod nga may sunscreen siya. Kagdugay ka magituma. Kag ginapahubin niya ang panit ni mo, ginadula yan kang hindi dahil mo noon ang mga wrinkles, I mean, nagahubing katulokon. Kag sa gusto gin magpaputi, I mean, no? DTX Beauty Soap nagpaputi sa tanay nga garhom nga bahin sa lawas mo. Gayto mang imo ilog, ang imo nga tuhod, siko ni mo. Kag kunin pa naga ito, ma. Amo ning habon mo para mag-tinaw kag mag-puti. Maputi siya nga wala sing hapdi mga ka-K5. Tidalasa ang punggod, ang alap-ap, ang bigas-bigas, ang mamantikaon nga guya kakasman, dalasa man, dulaon man sa DTX Beauty Soap. Naghamot yung lawas mo mga ka-K5. Kag timing gini, no? Sa liwat, mag-aabot ng Disyembre. Madamo kita sa kantuan ng mga pagtipon-tipon, okasyon, Christmas party, reunion, alumni homecoming, kasal, bunyag, lubong, kaiban pagi ng mga pagtipon-tipon upon ang mga friends and or family. So kinanlan ang presentasyon sa atong kulingon, amigid. Kinanlan naton ang DTX Beauty Soap para makaangkon kita sa naming supat. Manami yung panit mga K5. Limpyo ang aton yung pamanit. Nami kag hipid ang aton guya. Puti kag nagabanaag ang aton yung panit mga K5. Kag siyempre, gwapo kag gwapa, kag hubint loko na. Hapos na ni baklo ng DTX Beauty Soap ha. Katulang kamusta tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. Kaga siyempre available man sa online na Lazada, Shopee, kaga TikTok. Kaga sa liwat, sa para mas manubong ang presyo sa DTX Beauty Soap ka iban pagiging mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kanto lang kamurikta sa tanan nga Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag mapacheck up na yun ha. Mapacheck up na lang na yun sa atong medical kag alternative doctors. Kaga ina wala bayad ha? Sa clinic lang na ni Doc Ramil Oy ha.
4: sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Siyempre, hindi ka bahay nilulungan sa aton sa Dr. Pinoy Esqualene Capsule. Grabe, no? Nga minso nagina to ang Indonesia, no? Nga mo to ilapay para siyo niya, bi. Nagpanghatag sila water pumps, nagpanghatag sila sa mga seeds, abing makabato yan sa init kag malanga duta, magatubo siya gapon. May ara sila yung control dissemination, information drive sa mga tao abing sa Indonesia. Kung anong himuon nga para ma-prevent ka makontrolar ang posibleng sunog sa kabukiran kag sa kalutaan, abi, no? Kiti siyempre madamo mga laya nga dahon kag mga kahoy. Kaya posible ang epekto sa El Nino tuman kay init. Kag wala sang tubig abing available kag maganubo ang level. Ang posibilidad nga maging resulta is ang pagkalaya sa mga kahoy kag mga taho, tanom. Kag siyempre mga hilamon. Kag dali ini sa sunog abi. So kanami sa mga tikangya sang Indonesia. Pero ang Malaysia, hindi iya magpaberde. Hindi magpaberde ang gobyerno sang Malaysia, mga kakibayan. Nagpamigay ng 606 portable emergency pumps ang gobyerno ng Malaysia sa kanilang mga magsasaka bilang paghanda sa Super El Nino na inasahang magdadala ng malawakang tagtuyot. O nagpanghatagya ang Malaysian government sa mga manguhuma sa isa ka portable emergency pumps. 606 kamilog gipanghatag sa mga manguhuma para sa pagpipara sa paabot nga El Nino o kung Super El Nino na amo ini magadala sa grabing pagkamala abi sa mga kalutaan. Di amo ini gipanagtagya. Sa isang panayam sinabi ng Department of Irrigation and Drainage na ang mga nasabing emergency pumps ay parte ng kanilang ginagawang solusyon para sa mabawasan ang magiging epekto ng tagtuyot sa kanilang bansa. Amuini ko ang mga tikang kag-inisyatibo kag ginapatihan nga makabuling sa pag-prevent sa impact o kon ang resulta sa Super El Nino sa ilay nga pungsod. Ang tuman ka init kag pagmala sa mga duta sa mga talamnan, amo itong ilayang ilang inisyatibo nga pag-preparar o panghatag sa portable emergency pumps sa mga mangunguma dito sa bahin sa Malaysia. Di wala sila sa ato niya. Kay pabaklon tayo sa balde. Di ito yung mga emergency portable pumps niya. Mga ano ni, mga pwede magka-produce ng tubig bila para sa pananom. Para sa pananom nga sige, abis kang grabe init, food supply. Masecure sa Malaysia yung ilang supply. Nga padayon ang ilang tanom nga hindi magkalalaya, yung makakaon ng tao. Kaya po kiti kung tagtuyot, abi, tagmalang duta, abi, katungod nga grabing singkal sa init ang mga kakaibay. So posibleng magkakalaya ang mga pitsay, magkakalaya ang mga balatong, magalayong ang mga taklong o kung mga talong. Ang mga utang kay mga kinanglanon atong sa mga adlaw-adlaw ng atong pagkaon mag-epektuhan. Kag siyempre pa rin mga ano na yung mga kasapatan nga nagahalab sa tanom kag mga hilamon. Anong halabon nila kay laya na yung hilamon? So mayula niya ang nagagabit sa pagkaon nga feeds para sa ilang mga livestock. po ining nag mga kanding ta. Siyempre mga kanding, mga baka tabi. Karabaw kag mga kabayo ta. Makao ginahilamon. Di karano kauno nila kay wala hilamon. Oh, di ba? Aking parting gabing init, abi. Pero kung may water pumps ka dira, kag may irrigation kaya ha, ang kabahin sa nga duta, mabi, mabunyo-bunyagan mo ko na aga kag sa tiyon sa nga kapunanon nga para pa tayo magtubo ang mga hilamon nga may makaon ng yapon ang imo kanding. Di nga ito, hindi masalot niya sa ulan niya sa balde. Nagkaroon ng demo sa DSWD mga kaka-K5. Ang pag-ano, mapinatigali ang pag-demo nila. Kung makita niyo sa mga social media, abino sa inyo Facebook na, doon na, doon hindi ko magtanaw. Doon na, ano ko, doon ga-experiment kita nga mga elementarya. Antes ka rin magbakal niya sang, sang balde, mga kaka-K5. Kaya yung kamulong kang balde, buhuan mo gali, no? Kagamutangan mo daw gripo, bla? Kita na yung tubig dira, no? Sa luron mo, so ng balde mo, may dapat buhuan mo. So mabakal gali, anay barina. O kung inugbuho mo sa balde mo sa kilid. Kaya butangan mo sang gripo, nga may hose siya. Kaya dramagi ang tubig nga ginasalon mo sa ulan. Kaya siyempre may ara sila yung ginademo ng higko nga tubig. Grabe ha. Maging pagwa niya sa gripo, niya sa balde nga ginimo mo, skillet, gina-improvise mo. Puti na kagwidi yung mainom niya rili. Grabe yung sales talk. Grabe nga demo nila nga daw mapati ganyang Pilipino nga mabakal sa nga gripo, mabakal balde, mabakal inugbuho sa balde, mabakal sang kulag, daw project mula sa elementary, bla. Project mula sa eskulahan sa elementary, bla nga daw ga-experiment kita sa nga bagay-bagay. Daw sa science mula naton mula nga subject mula. Nag-demo ang DSWD, tingini siya, nauna kita abi ni BBM. Ngayon ma, yung hawagin inom pa nila, kaya siyempre, pati si Claire Castro, nag-inom na sa isa kahigko ng tubig, no? Kaginsalod, abi, gamit ang filtration, o kung filter, abi, nga para magtinaw liwat ang tubig, abi. Tingin inom ni Claire Castro, kagang isa ka person man, abi, taga DSWD, natalawa nyo kinumo namon niya, oh, pertin eh. Wala niya sa nga laing epekto sa ato, kayong lawas, inumon tani. Di makita na ni BBM, abe, nga dumayo to, aw. Niya, bibila ng budget naton niya sa Bilog ng Pilipinas, niya ting mga 3 million at ting pirmahan ta. Oh, 3 billion, abi, 3 billion nga proyekto na sa nga, tindog sila kung saan kada lugar, abi, sa nga filter, abi, kag ini nga, do, water station, bla? Grabe, no? Dako ni nga proyekto ni, dako naman ni nga rakit-rakit. Do, tanan na lang mga makwartahan kang mapagwa ang budget sa gobyerno, bla, miskan daw hindi realistic ang paghimoon. Pag duso ginila sa kagipakaon sa ato, kagpapatihon kita nga mayon eh. Kay para mabudgetan, kag mapagwa, kag marilis, kag masulsok ang budget sa kabansang manuan. Kag once na gani yung marilis, gani yung kwarta gani, nanda sila matinong ay da yun. Kakita naman niya, nga.

Diya mo na yung inisitibo sa Malaysian government, kag Indonesian government regarding sa pag-piparar sa ginapaabot nga Super El Nino. Kaya mag-luntad mga kakipay nga mag-abot. Kag sa matter of fact, nag-sugod, nag-anikono sining bulan sa Oktubre. Tuloy-tuloy na ni. So nag-conditioning na sumong ang sitwasyon. Ang preparasyon sumong sa mas peak level sa El Nino. Nga mag-abot sa bulan sa Enero, Febrero, kag Marso. Amo ina ang peak level sa Super El Nino. Marian, nakabakal ka na balde? Wala na rin si Parireng mabakal sa balde sa kupo niya ko. Kaya ang bal ni BBM Marian, nga makal na balde, salon to sa ulan. Kag tunan ta kung paano inumon ang tubig ulan. Ikaw na iya. Namita niyang namita niyang project na lang may host ka to yung suyupon mo tubig sa dagat. Ang tubig sa dagat, mag-convert mo yung mainom mo lang ka magamit mo. Parehas mo lang ginahimo sa gobyerno sa Saudi Arabia. Ang ilay ang bastada sa tubig nila ya halin sa dagat. Kaya gina-convert nila nga pwede ma-inom, pwede magamit yaya sa imo yung panggawi. Abi. Amo na yung dapat yung himuon na isang gobyerno kay damo yung supply tubig ang dagat. Hindi niya maurot yung tubig sa dagat. Yaya. Pero ang drought ako na pagmalas ang luta naton, mahal pa na yung mag-kagabod. Like, eh, masi madalom ang aton nga pag... pagkutkot sa tubig dito kag pagpanaog sa tubong para makasuyop sa tubig bla. Pero kung may aras ang amo sinabi no nga pamaagi nga may hosto nga suyop ng tubig sa dagat kag iproseso sa nga planta bigag pagwaya at ang pagwaya siyempre pwede na mainom tinami iya no. Hindi kay mabakal na balde, mamang umuyo at nga mag-ulan. Di ba si hindi may mag-ulan, may karoon ano, may karoon eh. Kung example, abi ang dinisaton, may ang ulan, abi sa Himamaylan, madlagan sa Himamaylan, kang magsalon. Di tanawa nyo, ang taga-kabangkalan, karoon niya, manugid, yung nag-ulan to sila, ya, kay siyempre, isuluhon man ilang ulan to yan. Kaya hindi man niya dungan ang ulan ko kaysa kundi siyempre lapta-lapta ng pag-ulan. Ah, lapta may ang ulan, ga-ulan niya sa bahin sa Silaya. Di sa Bakulo niya katangiting init. May karoon ng mga taga-Silaya, mga manugin. Uy, kanto ka mo di taga-Bakulo, iba na nga lugar sa Negros, kanto ka mo Silay. Nag-ulan ni Sabong, ting taga-kamagkalan man laga sa Silay. Kaya masalo to, pag-abot sa Silaya, huwain na ulan. Yan, daman nyo lang mag-ulan kayo sa Kamangkalan, hindi kami mabalo. Pag-ulan sa Kamangkalan niya karoon niya, at isipi nag-ipos-ipos lang kung i-damos la ulan. Yan niya manugit. Kung mag-wasin na din ang tao niya, magpa-indis-indis kag mag-dinalok eh. Kati mag-wasin na din survival mo, may tanik kung dako ang galom, kalikop yung galom sa bilog yung isla sa Negros. Kidungan ang bubos ang ulan. Hey, what if bikaron ko na pugtak-pugtak ang ulan? Pugtak-pugtak ang ulan niya, gaulan diya sa may Victorias. Diya sa may Sumag, gatagiti ang init. Madlagan mga taga-Sumag sa Victorias ka magdala maldi ka magsalod sa ulan to sa Victorias. Ay kasadya. Kanami isang plano sa Indonesia kag Malaysian government, no? Kasang na-mention natin kagina, ang ilay ang mga inisiatibo sa pag-preparar sa pag-abot sa Super El Nino. Pati si ilay ang mangungumag, ginaunag yan ilay ang mangunguman ilay.
Ang ilagi niya farmer, siya yung ginapikoragin nila yung mga irrigasyon ang lagyan sa tubig. Ginapasigurado nila yung may food security sila, may food supply sila, kasi siyempre tig ilinit ina kaga hindi magatubo ya padayon ang mga kalanon ato nga mga kararuton kaga mga bugas. Kay tito man kay init gani malaya ang mga tanom sa mga farmers naton. Di siyempre kahalitan ina sa ila yung panguma, sila pang abuyan kag sila nga kapital gubagid. Di anong support sa gobyerno sila? Anong support sa government sa ila? Nga para nga padayon sila yung magtanong kay di ang mga farmers siya biskan na tuman kay init niya. Basta lang may suporta yung tubig, manandam na sila gyapon niya. Hindi na sila yung mag-unta niya kay daw ilan na yung kultura kag ila sistema sa lawas nila. Nga sige na lang sila pananaw ang mga farmers. Di karoon siyempre madiscourage sa sila karoon nga di wala man tubig, hindi useless mag-yapon, itanom tanin, hindi man mabuhi gyapon. Pero kung may hara iyan nga ni piparang irrigasyon kag sufficiente ang supply sa tubig, mapisa na yapon ng atong farmers siya. Sa pagpatigayon sa pagpananom, parang may ara kita sang kalanon lang sa nga pag-abot sa nga super El Nino. Kaya kung hindi mapiparahan ni, tigulutom ni. Di kung gutom ang tao, siyempre, kalabanan survival na. May aragin na yung maminsan yung mga awat, mang hold up, kay para maibakal sa mga kinanglanon to survive together with his family kag kabataan. Nagamasakit pa bing iloy o kung ang asawa kag bata. Wala kwarta, wala inugbakal sa tubig, abi. Bulong o kung kinanglanon sa nga pagkaon. Di magasaka ang crime rate ng mga kakipay. Magasaka man ang crime rate kung wala sa nagkakaigo nga preparasyon nga para ma-prevent ang epekto sa El Nino. Hindi lang ni isa all about pagkaon. Kung isa all about kabuhi isang tao. Survival ini. Kag kilala pa bakot-bakot ini ang preparasyon. Realistic kag workable kag doable ang mga kinahimo nato nga mga inisiyatibo kag preparasyon para makalikaw kita sa tuman ka hindi man namin nga epekto sang El Nino mga K5. Pasalamat kita niya gani sa Pilipinas siya kinirigagi ang amihan. Wala yamihan gani sa iba niyang bungsod mga kakipay. Wala yamihan mo. Ang wind flow direction kag pattern mga kakipay. Sang amihan niya nag-os-os diri sa halin sa China, Siberia. Nag-agi sa mahinsang Taiwan, Luzon, papapanaog sa Mindoro, Palawan, kag portion of Mindanao. Amo na yung direction niya sa amihan niya. Kagdra magagi ang mabugnaw ng hangin, huyop sang hangin, inkaso yung mga tunaw ang mga ice dito sa Siberia, ang huyop sang hangin niya maupod sa ano ni sa amihan. Kagdri magapanaog sa bahin sang Luzon, Visayas, kag portion of Mindanao. Kati amon ang mga binulay nga grabe ang tunaw sang ice, most probably mga January, February, March, no? Amugin na ang peak season naman o kung peak, ang peak time kapag grabing init sa El Nino first quarter of the year ang projection sa mga eksperto, mga kakipay na posibleng mag-intensified ang klima kung pag-init huyop sa hangin sa bulan sa January, February, kag March. Di amo man na timing man na yung mag-intensified man ang katugnawon sang hangin nga huyop sang amihan halin sa Siberia mga kakipay. Di grabe nga bugnaw nga hangin, kagrabe man nga init nga hangin. Ano ni sila, mag-mix lahanay sila kag magsuot anay. Maka-create ini sang galong kag moisture, ulan o kung posible mag-develop ini sang bagyo. Kagtuman kagrabe nga tubig ulan, kag pagpangilat, kag pagpanaguo mga K5. When the hot air and cold air rub each other, no?
Magbake sila ang hot air kag old air, cold air. Kumbaga epekto ini sa tumbang nga pagpangilat kag grabe nga pagpanaguom. Kag siyempre may tendency ang pagulan kag magadevelop possibly man ang natawag bagyo mga kaibayan. Ipiparan yung baldi nyo kay sa mo sinanga timpo sa luray kita kung magpananglitan magbagyo. Ang lain na kung napaliro ng mga baldi mo. Ihigot mo ang baldi mo sa puno sa nga balinghoy. Di gani sa puno sa nga star apple bla. Ihigot mo ang baldi mo. Di kutob niya sa hindi naman niya kasarang mabakal baldi. Di ba si bla ko na may tendency nga may kawatay baldi bla. Kag makadto sa police station, tanan niya report dito ngayon pa blatter, ngayon kawat ang baldi. Ginkawat ang balde, mga K-5, no? Ang report sa mga kapulisan. Di karan mga pulis naman, siyempre ang intelligence group naman isang atong AFP, ang Forces of the Philippines, no? Magagiho man ni kagmaliktik man ni kung sino ang kawatan sa balde. Ay, sadya ni. Daw kinarto ng guwain ni, daw taman Jerry, blakaga Mickey Mouse. Ang mga kapulisan nato nagpaniktik nga kung sino ang kawatan sa balde. Kaya di siyempre may ibang tao yung hindi kasarang makal balde mo. Kaya di siyempre alang-alang isa ka balde, baklon mo kag gamay nga balde. Dako nga balde, baklon mo yung kag posibly drum. Kaya para madamo kaya nga matipo nga tubig niya. Kaya di siyempre alang-alang maligo kaya isa ka kutsara lang. Isa ka kutsara, yung imo yung pangilam mo, siya isa ka kutsarita. Ang paligo mo, isa guro ka, ano, isa ka luwag, guro nga tubig. Ah. Tapos siya, isa ka baso. Ah. Tapos yung imo yung ginapaliguan mo sa luron mo, yung kagi, ha? Kagi balik mo to sa balde, kagi patihon mo to yung ginatudlo ni DSWD nga may... paglimpyong tubig. Kagingamit mo na sa baligo, gingamit mo na sa panglaba, kag panghugas pinggan, sa luron mo, kag isulod mo to sa balding, kag inbakal mo, kay may ihatag sila yung bulong para maglimpyong nga mainom mo liwad. Hey. Do, amu inang magwa mga kakipan. Do, gina... Sumbong pala daw na ginapala nilog na balaybo ko. Basi magdamo niya lain dyan, wala kang magutok naman sa ospital. Niya hindi ko kasaho, hindi ko kaya kagwanta. Galain ang dyan ko. Ah, di ba? Di lain ang dyan mo, iba niya galain ang ulo. Tungod nga tuman kapigado, sinakaayang presyo, wala unta na pagsakas ang gatong. Problema ba kay mahal ang balaklon ng mga pagkaon? Wala ka ba yung bakal, baldi? Hindi, simple lain ulo mo. Base magrinto yung ulo mo. Ay, grabe nga epekto na eh. Hindi na, may angil ninyo. Oh, di, masiguro ko na sa maabot ng mga inadlaw, mga K-5, no? Masi may dugang manipaya, guro ang ato nga mahal nga presidente. Hindi lang guro baldi nang ipiparata ko niya. Ay, sorry ha. Nga pwede, drum. Isa ka baldi ang ipiparami. Hindi, ha? Adlo-adlo kagamit ang bilog ng pamilya. Isa ka pamilya, may membro, asawa mo. Ikaw, dua ka bilog, may bata mo. Butang na yan, muna ka na mo, apat ka mo. Ha? Isa lang kay bilog, baldi, baklo nyo. Masi, pagkabas mo, nakamutubig. Hindi, mayo lang kung maulan, masalod ka mo. Di wati pa may pagkabas siya, huwag ka mo tubig, hindi magulan, mano ka mo. Mabantay ka kung hindi ka ulan man. Sari ka rin sa makulod, umulan sa morsya, yan lagan na morsya. Salot ito sa ulan. Dalang baldi. Kay kalamutan. Sige na, Dr. Pinoy's calling capsule mga kakipay ba?
para hindi ya mag angkon kita sa high blood pressure, stroke o kung tawag naton ya heart attack, iban pagi yung mga concerns sa balatian, sa mga korason. Inom kita sa Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Isa ka natural nga suplemento. Himo ini sa shark liver oil, kag aprobado sa BFAT. Wala sang overdose, kag wala sang side effects. Nagpadula sa ngot-ngot, kag banog sa aton yung mga joints, tugas ang gut arthritis. Ginadula yung sakit, kag ngot-ngot pala. Kaga sa dalayon ng inom mga dalaw sa Dr. Pinoy's Qualine Capsule, ginadula yung kag natunaw yung mga uric acid. Uric acid, nga mo inig kamagdan, kagrason nga nag-antos kita sa gut arthritis. Kag ginarepair yung pang mga tains nga mga tulaan naton sa joints. Sabahin sa aton nga tuway-tuway, pinatagaan niya sa alibyo ang matunaw ang uric acid nga perti kasakit. Kag inigong tangaw mo sa microscope mga K5 ang uric acid, daw mga buka sila nga kristal blang. Daw mga buka nga botilya ang ila itsura, nga taliwis, matalom. That's why ang muna nga may mga arthritis, sabi. Masandaran mo tiil ni Lasus Mariusz. Perting aragoy. Perting kasakit tungod nga nag-dulot sa ilang mga tulang, mga kaunuran ang talom sa uric acid. Ti dalayon tang mag-inom sa Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Ginatunaw yun yung mga crystallized nga uric acid. Kag ibalik yung imong synovial fluid. Nga hindi naman nagasirbi sa imo yung joints nga bilang daw grasa. Bla? Nga mahumok po siya mag-iho. Kaya tungod, hindi mo na siya mag-iho. Kaya tungod nga nag-crystallize na dira ang kamahin sa uric acid. Ti liwato na isa sa Dr. Pinoy. Tunawin niya na nga para mag- balik ang imong synovial fluid kag maumpawan ang imong nga mga joints nga magiho mo nga wala sang aray, wala sang aragoy. Dr. Pinoy's Qualine Capsule mga kaibay, mayo man sa mga umagi nga may dysmenorrhea. Dawg ti siyempre ang grabing dysmenorrhea. Tanan na lang pagpaiyon mabi kay kasakit sa mga babae. Ang lula ko sunam, salaan na ang lulo ko aswang. Kaya nagkatuwad siya. Yan ano ni pangasawa ko, aswang, kaya nagkatuwad. Kaya gali iya, nagpaayon sa sasang sakit sa iya dysmenorrhea. May lang yung ayaging palapit na kaginikuhit. Ya chansani nagauyon ang panahon. Sa mga babae nga may mga menopause labi, nagaminopause kay may mga hormonal imbalance kag irregular menstruation. Dr. Pinoy ginabalansi liwat ang imong sistema nga para mo puwan ikaw. Kung nagakuba-kuba permiduhan mo, dali ka lang kulbaan. Kaga malipaton ka, ang the best get Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Kung may prostate problem ka, may psoriasis ka, may mataas kang blood sugar, may diabetes ka, Dr. Pinoy's Qualine Capsule ang sabat. Damo dalaya mga K5, pati dengue ganiya, masolusyonan sa Dr. Pinoy's Qualine Capsule. May solusyonan niya kay mag-produce ang lawas mo sa madamo nga blood platelets nga para hindi magnubo, no? Kay kung mas magnubo ang iyong blood platelets tungkol sa dengue mo, pwede ka matay sa isang katao nga pasyente sa dengue. Pasyente nga may problema sa dengue. So, madayon ang Dr. Pinoy mag-produce ka mag-activate sa atong nga sistema nga mag-producer sa madamo nga blood platelets para likaw sa delikado ka problema.

0: Para sa iyang mga oil nga may oxygen content sabi nga nagasupply rikta sa imong silula sa dugo kag mga ugat kag sumuman sa imong utak. The only oxygen capsule mga KK5 in the market, Dr. Pinoy's Qualina Capsule KK5. Okay, mabakalan Dr. Pinoy, sa halos na lang ang mga suki niyo ang butika kag farmasya sa inyong lugar. Dasa San Enrique, Valladolid, Subuman sa Bainsang Binalbagan, Kabangkalan, Morsia, Lakalota, Drisa, May Talisay, Silay, Cadiz City, Ibi Magalona, kag Victorias, Sagay, kag Escalante. Kagalas na lang ang magkabanuhan ang kagasidaran sa Negros Island Region. Kabilog ang Panay, available ang Dr. Pinoy Squalina Capsule. Good evening, J. Lolo. Sa edad kong 59. First time nga pagmaha dira sa Mandiralo. Last year, pertig ni Kabaskog sa ang tubig, halin sa plaza. Ginaabas ang driver ang pasero para hindi mabasa. Halos hindi na ako magbalik sa Bacolod. Dira na lang ako sa akon balay sa Katalidaan, Banua sa Kamangkalan. Si Mama Orlene Vergara Hinsole. Ginabla tong pagtaas ng tubig bila somewhere in SM. Ginapatihan itong area itong nagtaas ng tubig. Dira ma-perform ang mga contestants during event o kung highlights ang maskara. Di karon, street dancing competition. Di karon ko ba, simula kon pananglita yung hindi magkambiyo ang klima kag padayon ang pagkusog sining mga low pressure kag mga ining magyo ang tropical depression magasulod sa atong teritoryo kag mga kusog abi kag mga ulan sa panahon kag tiempo sang highlights sang maskara. Di hindi na niya dancing competition kay baha na mo kundi swimming competition. Hindi na dancing competition sa maskara. Una isa na ka swimming competition maskara festival. Di na swim kamay pa Mama Orlene. Kamay pa mga K-5 nga. Hindi lang yan magtuon ang lines ng tempo sa highlights sa maskara. Para enjoy kita bla. Pero usually, ang muna mga maskara na nagkusog ang bagyo ko ng pagulan sa bulan ng Oktubre sa during sa maskara highlight, sabi. Doka jahib lang. Doka bad trip. Gains ting malagaw, kaya manimuko ka na lang. Imayong managaning, hindi ka gasto ah. Buti talaga sa mga maskara, isang once a year malang ni. Titanic nga mabakal ta ventilador nga para ituon to sa galom na sa babaw sa langit nga para mapalit ang galom makadto sa China. Ikaroon ko na pananglita na may kag malayon ang bagyo di sa ato kag maglaan ng chimpo di siyempre medyo bad trip. Goba ang maskara. Kag itong lugar doon yung ma-perform mga contestants sa may SM yun nga kung sa diin na nagataas ginang tubig. Hindi niya dancing competition kung magtaas ang tubig eh. Isa na niya ka swimming competition sa maskara. Oras natin mga K-5 alas 11:31 na. Hindi nga bahay na doon sa atin sa Gina Seafood Restaurant. We're going to take another short break. Don't go away, we'll be right back.
1: 101.5 K5 News
2: D3, Bayo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulama. D3 Bayo. D3 D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monanorin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system.

0: sistema D3 payo ka na. DTX 500. Kulang sa pagkaon sa putang kang prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami kabalaan ang kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkaburigod malimta. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Ugali si Ariel. Nagkanto sila ito. Isang nagligad. Sikisakit diya katama. Diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 ka adlaw. Tula ang sakit sa ako. Tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumarko sang Mighty C. Ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.
12: Meant to you.
13: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
14: Paano kung nabalaw, lusutan lo.
12: Would it be there to comfort you when you need it most?
13: Magkutan eh kung bala paano mag-work ang amunin.
12: Or will you still be there to fall in love again?
14: Hindi kang inabalaan nila. Sultiro pa ko lo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang
2: makipaghiwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
3: Hey, pusha bakal to, baldi. Eh, sulod dahil si baldi ka noon. Hindi gani mapuno ang siyang ulan na ito balde. Ikaw ang isulod ko si balde. Magkakakifep alas 11:40 na. Isa ka problema ginapadala sa aton. Kag aton ini pagabasahon, kag tagaan aton siyang advice. Arina, sugudan ta sa pagbasa sa puno. Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Ano ang ihambal ko sa miga ko? Grabing intro, yan o. Ano ko nung ihambal sa miga yan? Or ano ang himuon ko sa miga ko? Ayaw isang kabalo. Ano ko nung himuon niya sa miga yan? Dalade kay Tuduan tala. Hindi ka kamalumang himuan tayo. Ano ko nung ihambal niya kung himuon niya sinubyay ako nung wasyak balo? Abi pa na yun unta. Ano ang ihambal ko sa miga ko or ano himuon ko sa miga ko kaya once nga mag-away kami nga siya ang may sala ang ginahimu iya daw ako pa yang may sala, di lolo. Kay tungod palangga ko siya, gapa ubos na lang ako. Insakto maning nahimo ko lo. At insakto hindi kagin magsugata iya sa bangkaw. Hindi kagin iya magsugata sa kalayo, kinalang tubig ka lang. Kay man kalayo, sugata mo kalayo ka man, di madaba-daba na masunog ka mo, maaway ka mo. Mayo man na yung ikaw nagabayon, di hindi man na yung galing niya nami, yung miskan iya nga diferensya. Iya nga nga sala, iya daw ang guwa sa sugilano niya sa ulihi, ikaw pa yung may sala. Grabe yung pag-twist sa nga... Asang storya iningi mo nga nubya, parti ka bright, parti ka alam. Magwasin niya daw ginamanipula, yung ginahimo yung kamango. Ginahimo yung ka daw mango, bla. Nga daw gasalig siya nga mabuot ka kag nagapaubos lang. Kag nagapasunain lang abi, kakumpormi ka man yung imo sa la niya, biskan iya sa la. Goro nagapayon ayon kalaki wala pa goro makuha ang imo yung partida. Pero once makuha mo na gani partida mo sa kag nalawayan mo na siya. Tasi ko na maghilibi siya sa imo. Subong daw imo style, subong ka pa umod-umod lang. Sige ako sa laa. Once gani makuha ko gani yung imo yung banggirahan. Tapos kagit. Do amo na guro iwi ang gina-style do. O kung simple, buot lang ganyan nga ito, yung letter sender yan. Mabuot lang yun siya, kag kabalo lang yun siya mag-adjust, kag mag-pag-aras ang yapi, iyang ano ni, iyang attitude. Nga para mamintinan lang yun sila mag-away sa nobya, yung kilala na hinay lang siya, kag hipos lang siya, kag miskan ano pa yung sala sa nobya, ya, ako o niya na lang, nga iya sala. Ay kasabat. Ay kasabat naman mo ni. Gapamangkot sa aton kay tungod ko nung palangga sa kayo ng nubya niya. Gapaubos na lang siya. Di ka namin man o. Kung mag-amunita ng klasis ng nubyo ng biskan sala ang nubya mo, kay palangga mo siya, sige na lang, paubos na lang. No, hindi man na guro, pwede parirey. Paring nga rin, no? Hindi mo naguruya, pwede nga mula na permi, paubos ka lang. Kahit di, siyempre, basi hindi magtuon kung tamang kaubos. Kailan idag-idag lang. Paano na karoon mag-tuon, may karoon ko na lapang, hindi paubos ka. Pero kung tamang naman kaubos, ay karoon masi maigo na yung karoon pusod. Di idag-idag, bigin daw katamaan si mo, kaubos-ubos. Di saka-saka gamay. Anyway, kapag mangkot ang atong letter sender, mga K-5, kung sakto man ang iyang ginabuha, sakto eh. Pero ito na-extend niya nga daw, ining gina-plastar mo yung asugilanon. Nga iyan na diferensya, iyan na sala. Daw ikaw pa yung magwa nga may sala sa dalayon niya yung istoryanay. Daw imo piya sala yung nakasala siya. Siya mo silingon nga medyo maiyog yung magbahig ang sasugilan ng nubiya mo. Kag mataas dungani. Mataas ang iya yung level of confidence sabi. Kag sunado yung kagsuito yung ikaw. Niya wala pa ni makuha yung ako niyang banggirahan. Mapaiyon gini siya. Kag hindi ko siya sokbo pa yan, di ko siya lutuson, sokbo. Gulpihon ko ni siya nga mapiod siya. Di ka naman, ikaw daw psycho, kasi nung imong nga nubya. Nga nagapaayon, kaging ka nagahatag kaging siya sa nga pag-insindi, abing miskan iya diferensya kay iya sala. Ginaako mo na lang imo sala. Although, hindi man niya mag-sink in o kung magsunod na lang si Imo yung panguna-una kag pagkatao. Nga klaro, naging na siya may sala, Imo masala. Di what if we karoon bilakadla, mag-asawahay ka mo sina niya? Kag permi na ikaw may sala, kag ikaw lang may diferensya. Ang basi may pito, kag malamusan mo sa balde. Makiga nga pa yan ni BBM. Ang ginambala ka naging inyong salot, inayin sa tubig, yung inlampos mo sa misis mo, kung boka. Karong kung mag-ulan, may kolbi, ano yung salon mo? Palda ni misis mo?

So mo gi man ang kinanlan kabalo ka mag paubos. Kabalo ka mag pasensya kilang lano na sa isa ka relasyon. To the extent galing yang daw ginisulto nga nagaling. Daw hindi naman niya kamataan ni ka insakto nga hindi siya kabalo yung mag-accept siya isang iya yung diferensya kag sala. Well, depende man ako isa sa pag-approach natin, mga pag-correct natin mula. Kilalan mahinahon ka, masi may igo man ang iya yung bugal mula. May igo man ang iya yung malatsyago niya sa the way ka mag-correct. The way ka mag-plastar sa iya nga diferensya. Ya ikaw ginami, bingin daw ka tangadal ka. Hindi ka laway ni Bla. Daw ka laway ang balon mga tangadal. Hindi ka abin daw alinganga ka. Hindi ka lain man na ni Bla. Yan dali na Bla. Masturya ta Bla. Nga plaruhon na ni kamalo kami mga diferensya ang kanisa sa aton. Kag kinanlan open-minded kita nga koreksyonalin na. Sa purpose niya nga hindi niya nga i-kontrahunta ang aton kagalingon, kundi ang mga kapaltahan talang i-korekta. Amo nang kontrahunta yan. Sa purpose niya nga mag-mayo pagin ang aton niya nga pagtamdanay. Kag para mag-abakot pagin ang aton pag-itsindyanay, kag pagpalangganay, mag-ahugot. Kinanlanta niya istoryahan ang mga diferensya kaya hindi man tayo perfecto. Doon mga amo sinaya mga pag-plasta sa sugilanon. Hindi kay pamati, blanay, alinganga, kaginya. Ang imo ginabuhat niya sa ako niya daw, ginaimo mo kuya gago-gago. Ikalaw ay man nga sugilanon, mga amo sinaya bros. Kilalan, mahinahon ka. Yang imo yung mga sugilanon, yung mga wala pulos. Mo sinabi lang ang mga sugilanon ng mga kamakasakit man kag makapilas man sa balatsyagon sa imong nga partner. Kinanglan niya medyo mahinahon kag mamplastar mo niya sa isakto nga diplomasiya bla. Nga may tsindihan niya kag magkakooperar sa kag makapamati sa kag magasubmit sa imo bla nga kompormi sa nga sakto man nga kinanlan nga baguhon niya. Kasi siyempre kinalagi naman niya nga may mga pagbago, ganyan mga tabo. Isang una, ikaw lang niya, ti, okay lang niya, wala niya pakialam. Karoon niya may gina-opdan, kagang may gina-pakisamahan kaya nga tao sa isa karelasyon. Ti-involve nila yung inyong yung mental attitude. Ang inyong yung mga pamatasan niya, hindi parihas mo. Kailan-lain man niya ang pagbadako sa ginikanan niya, kag ginikanan mo. Kailan-lain man niya ang environment ninyo. So, galing for the purpose nga tuyo nyo nga maglinong kag maghigumanay ka mo kag magaluyagay ka mo kag magalugayay ka mo kag magalinong inyo pagdating ka nag-compromise ka mo sa mga bagay-bagay nga ginapatihan nyo sa una yung wala pa ka mo yung relasyon. This time kabalo ka mo yung mag-adjust accept kag mag-improve kag mag-grow sa mga bagay-bagay nga dapat ninyong iyang tagaan niya sa pag-intiende nga dapat baguhon kay hindi ina mayo ang epekto sa isa ka relasyon. May nagbuo nga lain sang buot sa other side. May nagalain ang buot nga nagatubo kay tungod nga ginahimo naton unfair kag hindi insakto nga nagahalit sa balatsyagon sang partner mo, ti masakit man na siya. E kung palangga mo siya, ti siyempre, hindi ka man niya ka-afford, hindi ka man niya kabatas. Hindi ka man niya kabatas siya nga makasakit ka sa iya nga balat niya yagon. Isakto na imo, letter sender ah. Kilalan siguro niya basi blaga pa ayon ka lang kay wala mo pa makwa ang iyang banga bla. Ang banga sa mangirahan bla nga natongtong bla. Basi naga pa ayon ayon ka lang yan miskan iya sa layan ka konforme ka lang kay ang tuyo mo ha. Was makwa ko ni ganing banga bok on ko gini. Was akon ko ginang mangirahan niya. Basibla mo na lang nga nagapabuot-buot, kailangan nagapayon-ayon, kailangan pa ubos-ubos, kailangan.
kay wala mo pa maimpas ang tirante. Wala pa mamugto ang tirante. Masimlawas makuha mo ng tirante kag mag ikaw naman magpamahal-mahal bla. Mambal ka na yun nga. Doko! Magdoko yan, doko na yun. Magambal yan nga, luhod! Luhod na yun. Di simple, nakuha mo ng mangirahan kag nabuka mo ng banga mo. Kaya ano pa imna niyo, mabigay buhay na banga. Uni, mabakal kagin balde. Well, anyway, tiyan mo ina, no? Masik mo lang, ha? Masik ka pamutbuod. Kailang mo lang itungod na mo ina ang senaryo. Kamay pa hindi. Kamay pa yung buod kagin niya. Kaga... nami kaya nga nubyo ya kaya nagapayon ka pero not all the time nga mitas lang to nga nagaputista ka na yan deep inside gali ya kaga nakasakitan ka na yan na sige mo pa kinaklaruhon mo ni kag i-resolve ninyo yang ini nga issue kag may tindihan niya man nga gina ang ginabuhat yan nga kasakitan ka karon kung hindi siya maghahatag yas ang pag-insindi kaga pag pag-kooperasi mo nga maklaro ni kang mauntat ina nga klase yung ginabuhat si imo, kabisan iya diferensya kag sa laya, imo gyapon magwa inig na daw-daog ya kaka ginamanipular. Masigwa mo ni Blakan, lawi under Desaya ka. And Andres Desaya ka. Or under Desaya. Masip lang ka, doya bla, isa lang ka, ighim ya lang, dayon mo ka sala-sala. Yan natubuan, kayo mo nervyos, kung hindi magkapot ka kapiya, kurugurgon kamot mo, kung hindi mapasok ka kainit. Kung sa nervyos na na, kung panaron mo sa, tiyan mo ginamadangtan mo, nervyoso, gwa mo. So kilandan, timingi lang ha, timingi lang, mayong kapag plastar sa iya. So galununun mo siya kag i-plastar mo ang sistema. Sa inyong pag-inap na naikin because may arap pwede kag hindi pwede mo. May mga gusto kita kag hindi gusto. Kag ang pwede kag hindi pwede, amo ini ang basihan nga pagkakompormihan ninyo. Hindi pwedeng mag-intinan ka sa lalaking nga panguluyang si mo kiti inubyo mo ko. Hindi man ako pwede ka pangaluyang si ibang nga babae tungkol nga may nubyan ako ka ikaw ang nubya ko. So, hindi pwede. Ang pwede lang is magpatayong kita magpalangganay nga hugot. Hugot kag nagadaba-daba. Nga pag higugma, anay. Hindi talaga pagpatamaan kay bakanto sa El Nino kasi masi magdaba-daba na magsunog mula. Hugot lang ah, hugot. Hugot kapag too, kagpagigugma. Tiya mo inalit ang sender ah. Timing ilang nubya mo yung mayong ulo, ya kag... ay plastar mo lang ang mga sistema nyo kag pwede, kag hindi pwede, kag kumpormihan ninyo. Kaya mo inang basihan nga, gapalangganay ka mo mo. Tungod nga, kung wala sa sistema, kung ano lang na mabot na sinyo, tiya mo lang inyo yung awayan, kag kumpormihan. Kailan lang na klaro, gid. Nga parehas mo lang may sistema bla sa pagluto sa laswa. Ang sistema sa pagluto sa laswa kung idungan mo lunod ang kalabasa kaga ang dahon sa malunggay kaga marguso kaga balatong ano magwa sinada ha laya na yung kaga lata na yung dahon sa malunggay mo tig-a pa yung kalabasa mo. So may sistema pasunodon ang magluto kalaswa. Hindi bala unahon aton lunod ang matigang parte kung nga ano ni nga utan. Okay, sample may ano matiga kapayas squash ano ganing squash kalabasa amoy na mga matiga unahon tanda ilunod ah. Sisi amoy na yan ang sistema para makaangkon kita kang magkakwa kita sa isakto nga resulta. We follow the system. We follow the sistema, no? Tiyan mo man ang relasyon. You must follow the system para ma-assured mo yapon kung galingon mo nga nag-i-sister ang inyong pag-respetuhan ay kag siyempre ang inyong pag-balanggan ay, ha? Mga kakifab, don't forget, Gina Seafood Restaurant open sila Monday to Sunday.
alas 10 ang Agosto, October, alas 10 ang gabi. Para sa inyong mga bisita, kag mga okasyon, sining maabot ng mga binulan, inadlaw sinima, nabi, kag sining specially sa Mascara Festival. Kung may arang ka mo mga bisita, kung kamukamu lang, hindi kamukakanto sa Gina Seafood Restaurant, kag mag-enjoy sa ilang ng mga best seafood ng mga menu, mga kakifem. Para sa dugang detalye kag informasyon, bisitahi lang ilang Facebook page. I-type lang sa inyong mga Facebook accounts ang Gina Seafood Restaurant. In behalf of Jerry Lee, mga kakifem, ako naman si K5 J Lolo. Bukas naman kita-kita na alas 9 sa gabi, tumtum alas 12. Di lang sa Giyapuna sa K5 News FM. Sa liwat, ako naman si J Lolo. Don't forget to smile. And don't forget to pray always. Bye-bye and good night.

0: Radio
1: Campeón de Radio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani carot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang akong ulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sa lingaw na mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano yung interval?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ika yung Lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano bala ang mga ginahimo naton kun aga nga makapatambok sa aton kalabanan? Gili ang rason kung nga aga tambok kita ra sa ginahimo ta kun aga. Istoryahan ta na karon kun ano ina nga mga bagay nga nagapatambok sa aton every morning. Kaupod sa aton nga CEO si Doc Ramil Oy, Doc Sammy Pedro Sancher Boy Sulweta. Doc Ramil.
8: Sa tanan naton suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ika yung Lawas.
4: Ang dako sang buyon ang hindi lamang isa ka aesthetic concern kundi ini man ang posible makatag sang madamo nga balatian. Isa sang pinakahapos patubuon apang budlay pakupuson among aton buyon.
8: Sakto.
4: Oo, kabalo bala kamo nga ang pagtubo sang buyon yu daga budikdik inutian ang nagasugod sa pagbugtaw kun aga? Paano bala nagadako ang aton buyon, Dok Ramil? Ay kagining mga morning activities right after magbugtaw.
8: Gadako ang buyon kay aga pag akaon tinapay. Tani, inom ka ni TX 500 kag Mighty C, ang mga pinakanami nga himuon mo kung aga. First on the list, Sir GP, mo ang hindi pag-exercise. Namlang gaduyo ka lang. Nami a pagkaagaya, after ka makainom sa imo DTX 500 kag Mighty C, exercise ka dayon kay nagabulig na burn sang imo mga calories kag hindi pagtaguon sang lawas into stored fats. Ang tunga sa oras nga paglakat-lakat kun aga ang makabulig sa pag-iban sang imo nga timbang. Kaduhang gapadako buyon, Sir GP, ang hindi pag-inom sang tubig. Tani tubig kag DTX 500 kag Mighty C. Ang mga dietitian, nutritionist kag mga health experts ang mga naga-recommendar sa pag-inom sang tubig kun aga. Bangon ini ang naga-flush out sa mga toxin sa aton lawas kag ang mainit nga tubig 55 to 71 degrees Celsius ang mga pagamay sang gitawag buyon.
4: Ang galika ini tubig.
8: Siyempre amugin man ang recommend sa mga expert. Lukewarm water early in the morning. Kag nagapadula sang gana kaon kun aga. Try nyo bala inom alabab nga tubig kada aga kag siyempre parisan mo DTX 500 Mighty C Pure C dako ang maiban mo nga timbang labi na kun ga-exercise pagid ka kun aga.
4: Uy, mas nami daw kuno, Dok, imnon ang kape. Nadamo kalamay. Kagsudanan tinapay ubihon.
8: Ti, amo na ang kuan. Amo na ang hindi ka na matingala kun nga wala ga kupos imubuyon. Bisan pa nga gadita ka. Kagali, para sa aga ang problema. Wala nagapainit kun aga. Ang init sang aga, ang nagapaniwang, Sir GP. Kag wala na ya nagapaitom ang silak sang adlaw kung between 6:30 to 8, no? Sang aga, suno sa mga pagtuon ang ultraviolet rays kung aga ang healthy sa lawas, kag nagatunaw ini sa mga fat cells.
4: Ang init, Dok, ang naga-influence sa mga tanom kag prutas nga mag-produce ang madamo nga antioxidant sa ila panit. Kag dahon, agod nga maproteksyonan sila ang ila kaugalingon sa silak sang adlaw.
8: Ina nga transfer antioxidant, Sir GP, ang aton kinanglan sa lawas, kaangay isang tanom. Kag prutas, Sir GP, ang aton lawas ang nagaproduce ang madamo nga innate antioxidants kun nagapainit kita kun aga. Bilang preparasyon sini nga amligan ang mga skin cells sa mas mainit nga sila kun mag-adlaw na. Pero kung gusto mo bastante nga supply sang antioxidant, permi na mo balik-balik ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, sigurado ka tiglumapaw ang imo nga gituag protection. Amo man ang protection blas ano? Tanom. Antioxidant man.
4: Gusto.
8: Batok sa mga ultraviolet rays. So nami magpainit sa adlaw kun protektado ka man sang antioxidant.
4: Magluwas sina Doc, ano pagit ang nagapatambo kun aga?
8: Siyempre ang worst sa tanan amo ang pagkaon sa mga processed food sa pamahaw. Di kalabanan sa pagpabuisyudad sa GP, ti fast pace eh. Tanan nga dinali masapos para sa mga iloy magluto sa mga chorizo, bacon, canned food, ham, hotdog, sausage kaysa mga laswa kong aga kay kung laswaya damo paka seremonyas ni mo no ang mga artificial coloring, flavoring kag preservative sa mga processed food ang may dako nga impact sa aton nga health. Ang manamit sini nga mga sabor ang mga gapagana man sa kaon. Gani kibot ka lang, damo na galikanon ang imo na timo, ang imo na kaon. So prutas ang nami kon aga sir GP. Parisan mo DTX 500, inom kasi mga mighty sir pure si samtang gahulat ka, maluto ang mainit mo nga laswa agud ipamahaw. Daw nagutom ko. Next time nga makita mo imo buyon nga wala gagamay, try mo tumanon ang amon ginhapang hambal sa inyo. Exercise, siyempre importante na. Inom sang mainit nga tubig, magpainit sa adlaw, kag magkaon sang prutas kag utan kada aga. Wala na itong mga ano, mga fast foods, no? And of course, indi gid pag kalipatan, nga tinloan ang inyong mga selula sa inyong alawas. Gamit ang DTX 500 kag Mighty C matapos magbangon halin sa Katrikon aga sir GP.
2: DTX 500! Di na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extra nga bugana sa guarantee nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
0: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan naginom ka?
1: DTX 500?
4: Di na nalasubo imo sugar.
0: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako galay sa Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Kasakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
9: Pagsubong ka namin isa akong paminsari.
2: Mighty C mabalit sa mga butika. Informasyon sa ikaayong law.
4: Para sa dugang pa nga mga benepisyo ngayon yung makuha sa adlaw-adlaw ng pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, isa sa mga dako nga mabulig sang DTX kag Mighty C or Pure C sa imo lawas amo ang pag-prevent sang nga hindi ka ma-stroke. Ang oxidation sang LDL or bad cholesterol bangod sang mataas nga free radicals ang nagresulta sa pagporma sang plaques sa inyo arteries. Kon madamo na ang supon sang arteries, ini ang nagresulta sa elevated blood pressure. Kag by definition, 3 days of continuous high blood pressure reading is already a case of hypertension. Hindi na magulat pa nga mag-high blood pressure ka. Mag-DTX 500 or kag Mighty C or Pure C ka na.
8: So, lain gid man ah, palainom ka DTX 500 kag Mighty C. Sa man Sir JP ka trader nga balatian, amang stroke nga pwede malikawan kung regular tanik ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang ischemic stroke ang pinaka-common nga nag-apekto sa aton nga mga Pilipino. 87% sang tanan nga stroke incidence ang ischemic stroke o kung clots. Meaning, ang blood vessels nga nasga-supply sang dugo sa utok ang nasupnan. Ti again, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud ini ang ma-prevent. Same thing, it started with oxidation. Nagnaro na ang mga daan nga arteries sang imo brain bangod sa mga plaques halin sa cholesterol deposit, nagporma pa ang mga clots sang imo dugo, nagsupon sa lagyan sini gani ini hindi na makalabot ang dugo that carries oxygen or nutrients sa affected parts ang imo nga brain resulting sa gitawag nila nga stroke.
10: So hindi lamang red blood cells ang ginaguba sang oxidative stressor JP no. Madamo nga mga pagtuon ang nagapamatuod nga ang sobra nga free radicals no ang nagaguba man sa nga DNA sa aton nga white blood cells no. So ang lifespan sa nga aton nga white blood cells nagalawig lang sa nga 13 to 20 days no. Pagkatapos na sila ang gina-destroyed sa lymphatic system no. So ini sila ang ginaguba sa nga mas temprano sa oxidative stress amo na nga nagapigaw no ang aton nga immune system bangod kulang ka sang mga defensive soldiers sa imo yang lawas. So ang pag-inom no, mag-inom gid sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw no, agud nga hindi ma-damage sang free radicals ang imo nga mga immune soldiers.
8: So correct Dr. Sam no, ang bone marrow ang nagareleas ang white blood cells sa peripheral blood as immature cells called bands or stabs. Bangod ang white blood cells amo ang nagahimo nga transport kag nagadistribute sang antibodies sa lawas, importante sila nga pa-proteksyonan batok sa damage from oxidative stress no. Diri makatabang sang dako ang Mighty C. The alkaline vitamin C nga napamatud-an sa pila ka mga antioxidant intervention studies to prevent cell damage in white blood cells due to oxidative stress. Dugangan pa sang imo nga DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant nga may ara 1.3 million orak units, sir boy.
1: There are studies conducted regarding alkaline vitamin C intervention as being an antioxidant, no, along with other antioxidant food supplements. They found out that alkaline vitamin C, nga ang mighty C, reduces the sensitivity of hydrogen peroxide, a kind of free radicals, and ionizing radiation coming from the sun. No, it was learned that the effect of alkaline vitamin C appeared to peak early. Mas dasig ang epekto sang mighty C nga klase nga mga vitamin C within 2 to 8 hours after consumption. We are proud to say ang amon mighty C is an alkaline vitamin C, no? So kung gusto ka epektibo, kampiyon para sa immune system and other antioxidant effect of vitamin C, mag mighty C ka, no? And because without much to say, kalanan parisan mo sa pinakakampiyon, ang pinakabakod klase ng antioxidant, which is DTX 500. That's why ginaparis na Prime Minister JP, DTX 500 with Mighty C will give you a great deal of protection against cellular damage caused by oxidative stress.
11: DTX 500!
12: Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
11: Mag-DTX 500 na!
12: Masaminig ka palatian?
11: I-DTX 500 muna!
12: Kung kulang ka sa antioxidant,
11: nagatigulang ka!
12: Mag-DTX 500!
11: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
12: DTX 500!
11: DTX 500!
13: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
14: Imo nga blood sugar test.
13: Ilan itong score ganit?
14: 470.
13: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
14: Ilan na lang imo nga blood sugar?
13: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
11: DTX 500!
15: Informasyon sa ikayong lawas.
16: 2 to 8 hours, boy. Ara na ang effects sa mighty C. Pero kung hindi ka mag-clinica Dio Fresh, 30 minutes, mas dasig pa. Baho na dayon ang ilok after ligo.
1: Kag ang epekto 24 hours ang ugtas mo, no?
8: Biskan ano kagwapo mo kagagwapa, kung baho imo ilok, gaka-turn off ang mga gwapo sa iyo. Mga laki sa iyo. Pareho mo lang, sir boy. Kung ga-turn off kas dalo, mas turn off gagis baboy.
1: Ang balilay, ay BI ka. Bad influence? Hindi, baho ilok ka. Dapat maligo adlaw-adlaw, no? Ang Paris.
8: Siyempre,
1: Clinica Dio Fresh will give you 48 hours of freshness kung magbiyahe ka for 48
8: ako, sir,
1: hours.
8: Ako, sir boy, di ko na hulatan 48 hours. Kaya tapos ligo.
1: Swipe.
8: Swipe ka na yun.
1: Swipe na yun.
8: Para hindi, wala
1: Doble.
8: Ka BI.
1: Kung gusto mo wala ka BI, mag-Clinica Dio Fresh, adlaw-adlaw. Pero kung kape man yung istoryahan, sakto tong advice ni Sir JP. Mag-exercise aga pa kag mangape sang healthy coffee. DTX coffee mix. Ang kape nga gahuga sa imo silula habang gapataas kasing imo metabolismo sa mainit-init nga kape.
8: Sir boy,
1: mo
8: bantayan la ang D3 Bio coffee mix.
1: Uy anak na D3 Bio coffee mix. Why pata ang balok? Siyempre may mono laurin na dala na da. Pero may mga
8: pero samtang wala pa na amo na himuon nyo ang inyo nga DTX premium, butangin nyo sang D3 Bio.
1: Uy,
8: ang pangalan na nga kape, sir boy, a bulletproof coffee. Or gitawag na siya a DTX D3 Bio Coffee.
1: Wow, kampiyon. Kampiyon, no? Protektado ka na against free radicals. Protektado ka pa kontra mikrobyo. Kay may monolaurin nga aling kay D3 Bio kag lauric acid. May ara kampiyon nga antioxidant DSE nga aling sa DTX 500. Ergotainin nga aling sa gano mushroom ginting hub na tanan sa DTX Premium Coffee. Bulletproof, no? Kay ginpugaan sang duwa ka D3 Bio. Pero kung si engineer niya, lain niya nga pugaay ang gusto niya.
10: Lain niya ginabubod, engineer.
1: Lain niya ginabubod. Para pugaon, extend food supplement. Ang extend, rich in antioxidant, which are called clavowasca and maca. No? Those herbs are rich in antioxidant. Kapan namin si mo blood flow. Kung nami ang blood flow mo, nami ang pagdulong sa mga minerales, mga vitamina, kag oxygen sa imo selula. Nami man ang paghimo sang basura sa imo selula. That's why your cells are clean and can perform properly. So kung nami ang imo selula, nami ang daloy sang dugo, saka tanan.
11: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
17: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
16: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
17: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
11: Wow. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
18: Ugali si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit siya katama, tiambasan tiyo ko. Ito Marcos ang Mighty C alkaline vitamin C 2 capsule 3 times a day. Tatlo ka adlaw, wala ang sakit sa ako tutumlan. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C, mapalit sa mga butika.
2: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
15: Informasyon sa ikaayong lawas.
16: Istoryanta, ano bala ining chronic inflammation with Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc?
1: Anditri Bayo is well known nga magpaayo kontras ng kaso ubusipon kagilan at kiginabatuan mga virus, mga flu viruses that causes those kind of fever, no? Or mga ginatawag natin mga tangkaso kagilanat. But Dietri Bio does more to your body. It lowers your chances of getting chronic inflammation. Lawig nga paghubag sang imulawas, ginaiwasan tanan. Just don't get me wrong, no? Inflammation is correct, is good. What I mean, acute inflammation is a tool used by your immune system para makural, ma-isolate, makuralan ang mga injured areas, mga infected areas, para makuubra sila sang ila, ubra, no? Ang muna ginuubra, para hindi na maglapta ang ginatawag nga infection. But kung maglawig na, lain na, Dok Ramil. Ano madugang mo, Dok Ramil, regarding this?
8: Si Lolo Kobla, Sir Boy Herbert George Wells.
1: Oo.
8: Popular English writer na siya. Lolo Kobla.
1: Oo, sa state.
16: Dumayo.
8: Siling niya, if we don't end war, war will end us.
16: Ay, gusto.
8: Kung hindi mo pag-untanto ng away, kira sa salud sa itong lawas, may infeksyon.
16: Among papatay si mo?
8: Damo ga kapatay tungod lang sa akwat,
16: gusto
8: sa
16: na
8: infeksyon. Ti diri nakabulig ang Dietri Bio tungod kay ang Dietri Bio may ara siya extra virgin coconut oil, may monolaurin siya, Sir Boy, may lauric acid siya, which is kaya niya nga untaton niya ang away sa sulod. Kag kaya niya tapuson. Lain ang untaton, lain ang tapuson. Kaya binimo tapos na ang infeksyon, may hubag pa na
1: nanabili.
8: May inflammation pa na katabo. So, which is inang inflammation, gadugang pa nga galala sa imo problema. Amo na nga nami, Sir Boy, nga ang D3 nga ginainom mo, dapat may BCO.
1: Correct.
8: Or ang BCO mo, dapat may D3. Kaya nga man, hindi lang niya tapuson, himuso niya tanan, kag ibalik niya normal ang nagakatabo sa sulod sa lawas during sa imo nga gitawag infection, during sa imo nga inflammation. Amo na nga, nami gid adlaw-adlaw mag-inom sang Dietri Bio. Kag ining gitawag BCO nga may Dietri, ang Dietri nga may BCO, Sir Boy.
1: Kampiyon.
10: So of the nagin na, Sir Boy, si B cells at si T cells, no? Si B cells mo ning nagapangmarka sang mga infected na nga mga cellular blood, Sir Boy.
1: Ila pang pintahan. X.
10: Tapos si killer T cells amo ni ang naga
1: himos,
10: naga himos,
1: sang naga pintahan, naga
10: eliminate, naga pagwa sang ginatuwag mga infected nga mga cellular. Kun damo ang namarkahan ni B cells, damo man ang trabaho ni killer T cells sa Sir Boy. Wa siya sang pahuway, pero kung naka D3 bio kita, may ara ina sang vitamin D3 sa nasiling tanang nga ginabuligan, absorb sang virgin coconut oil sa aton nga chan para maggamit ni killer T cells. Nagapabakod ni galing vitamin D3 nga sa D3 bio sang aton nga killer T cells sa Sir Boy para mag-eliminate sa mga infected nga mga selula kag ang elimination sang infected nga mga selula, Sir Boy, nagakos ina sang ginatawag acute inflammation, no, para kuralon bla ko dalon ang mga ang pathogens nga sanhi sang inflammation, Sir Boy, sang infection, para pat yon hindi maglapta ang ginatawag infection na Sir Boy.
1: Kampiyon, no? So, hindi tribayo, anong ginahimo niya para hindi maglawig ang gira sa sulod lawas? Ginapatay dayon, ginahimos dayon ang kontra sang lawas. By doing that, you are avoiding a longer war inside your body.
8: Correct.
1: Which is bad to your health. Kaya ang acute inflammation is good.
8: The longer ang gira, Sir Boy, ang imo nga immune system, grabe ka stress.
1: Grabe ka stress, grabe ka kapoy, no? Kag isa pa, lain ni, kag sobra sila ka stress, biskan healthy cells mo, hilabta na nila, amuna na gasulod ang mga autoimmune diseases caused by chronic inflammation. Ang mga autoimmune diseases like rheumatoid arthritis, systemic lupus, inatanan are predisposed by chronic inflammation. Ang sige-sige nga pagubag sang imulawas. Amuni ang ginapunggan ni D3 Bio. Paano? Si D3 Bio, way labot nga ginapadamo iyang immune cells, may isa ni siya ginatawag nga ginakuhit burn me kung chronic inflammation na. Sino na siya? Si natural killer cells. Si natural killer cells ginapadamo ni D3 Bio through its MCTs and absorption of minerals it needs to grow. Like zinc, no? Kinalan niya na. Di ginapasulod na ni D3 Bio. Ano ginaobra ni natural killer cells? Kung may mga nag-wild nga B cells and T cells, nga mga soldado man sa aton lawas, amun yung ultimate soldier nga ginahimo sila, oy sakto na, kundi pa matsunta ka mo para hindi maglawig ang imo inflammation. This is brought about the combination of MCTs, the reaction of MCTs sa aton mga probiotics which produces vitamin B6, essential also for natural killer cells production. So di mo makita ang D3 Bio, hindi lang nga ginatap na ang mikrobyo o ang cancer nga gakos ng inflammation, ginapanami niya pa ang management sang imo immune system, Doc Ramil.
8: Cytokine storm, isa sa rason nga may paghubag sa sulod sa lawas. Yung sobrang away sang imo nga mga immune system, Sir Boy, ang kakatabo is ang cytokine storm. Tihubagi na yan, Sir Boy.
1: Hubagit.
8: Kaso lang, kay palainom ka D3 Bio. Ang D3 Bio, kaya mag-control sini nga mga klase nga mga immune system. So, salamat ha. Kay may natun-a na research nga ang combination gali sa vitamin D3 kag BCO, kaya makontrol ang mga ining gituag posibly nga matabo nga gituag cytokine storm. Mostly napatay sa gituag COVID, Sir Boy.
1: Correct, sir.
8: It's the cytokine storm.
1: Cytokine storm ang nagpatay sila, hindi COVID. So, da mo makita.
8: The inflammation.
1: Ang inflammation, traitorgid, no? Basta na bala nga, may problema ka na hindi madudula.
8: May mga doctor na ang hambal mo. Inflammation is a silent killer. Also.
1: Correct. O ang balingin lang ganit, the root of all health diseases is inflammation. So, inflammation is good kung acute lang, dali lang. Inflammation is bad kung sige-sige, 1 month na, 1 year na, inflamed pa yung mulawas.
8: Puro hindi na sa mga degenerative stage. Especially cancer, diabetes, delikado, ginya, Sir Boy, kung ano. So, may kung ano mo? May, kung gusto ka nga to check sa imong lawas, kung ara ka sa inflammation nga stage.
4: Inflammatory stage.
8: May ara inflammatory ko ana marker.
1: May markers, cytokine markers nga magyatan-aw nila, no? So di mo makita ang D3 Bio protects you from diseases brought about by chronic inflammation.
8: So ang thyroid reservoir is that hindi lang nga mainom ka D3 Bio kung mahilanat ka na, may inflammation ka na, before pa ang inflammation matabo, before pa ang infection matabo, before pa nga girahon ka na sa kagaw, ano, dipinsa ka na daan.
1: Dipinsa ka na.
8: Paano dipinsaan? Suno sa pagton, every 8 hours, you need to take D3 Bio.
11: D3 Bio. Problema sa pangkaso, ilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. Bio, D3 Bio with Physio.
19: Ako si Ana, before problema ko gidang akon irregular nga regla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
11: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
11: Yung may Physio.
20: Ang Physio.
11: Yung may D3.
20: Mga butika.
11: May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang May DC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kon magabot ako ng menstruation, no, no. Nagid ako makabatsyag sang sakit.
11: May DC.
22: Para sa libreng check-up, bisita halan
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
22: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
22: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
22: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
22: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
11: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
22: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
11: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
22: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
15: Informasyon sa Ikaayong Lawas.
16: Istoryanta ang madamo pagid nga health benefits sa inyo adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio, Dr. Mil. Mm.
8: Ang D3 Bio, hindi bot pahango kapag inumos D3 Bio matulugan ka.
16: Mm.
8: It's a matter of habit, it's a matter of adlaw-adlaw nga gamiton mo siya. Tub-tub nga, mahimo nga manami ang imo nga tulog.
16: Mm-hmm.
8: Pero minamon ang gina-recommend. Kaya nga man, ato nabaluan, nga ang D3 Bio is gapadamo sa imo nga good bacteria. Good bacteria will produce hormones kag manami nga mga patulog, sir boy. At the same time, this D3 Bio, kaya niya patyon ang imo nga mga kagaw nga among rason nga nagahubag ang imo nga mga tiyanda, tinae. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kaga inom D3 Bio, sir boy. Especially, before meals, before breakfast, before lunch, kag before dinner.
10: Mm-hmm. So, sa una, sir boy, hindi uso ang ginatawag kaspabla sa
8: sauna.
10: Kay, gausap sila sang lubi kag ginabutang sa ulo.
8: Correct.
10: Mm. Oh, so, ginamoisturize gila sang D3 Bio. No?
8: Subong yang, iba niya, nabuhawa na kwan.
10: Oh, teng D3 Bio ay baho ah, no? Ibutang sa aton nga.
8: Wala man to sang una uso ang mga shampoo-shampoo na.
10: Why? Lubi lang.
8: Lubi lang ginausang ang butang sa no.
10: Oo. Ginamoisturize sang virgin coconut oil nga sa D3 Bio, Sir GP, ang aton nga scalp upon ang aton nga skin ba sa aton nga ngulo, no? Malikawan aton ang pagtubo sang kaspa tungod sang iya nga antioxidant property nga ginatawag pyrolic acid, Sir JP, nga naga-act bilang moisturizer, no? Sa mga naga-dry ang skin, meara ka mo sang kaspa, duwa ka o kon tatlo ka soft gel, Sir JP, buhuan mo na kag i-apply sa imong nga ulo, nga buhok, pwede matagaan sang solusyon ang imong kaspa, Sir JP.
16: Kung naayon ang imong kaspa, naog ka sa guya. Kung may mga punggod ka nga daw hindi madrawing, kabudlay ka na drawingon kay puro ka na punggod, may mga blackheads ka nga binotoy-botoy, ah, butangan mo man D3 Bio kung tatlo kay Duxam, apat ah, isa sa agtang, isa sa cheek nga right, isa sa left, isa sa chin, kapulason mo. Let it stay overnight. Correct. Pagbugtaw mo, patay ang tananda nga magkakos ang kabwisitan si Muguya kung nag D3 Bio kasi mo facer boy.
1: Kampiyon. Oo. Oh. Kalaw, ay gilit sa mga natawagon ka, cast nung abim. Hindi ko man ito pa kaysa. Hindi, cast pa akong gilit. Cast! Kamusta nga ng cast? Anyway.
16: Ito, BI ka cast.
1: Ang D3 Bio, nga pa namin man sa absorption sa imo vitamin E.
8: Mm-hmm.
1: Vitamin E does not only makes you feel young, it makes you look younger.
8: Mm-hmm.
1: Ang vitamin E is also an antioxidant, which basically specialize in pero oxidation or oxidation of your fat. That's why, gahubin ka tanawon kung ikaw ga D3 Bio, kinami absorption sang vitamin E sa imo tinay.
8: Ga-maximize ang vitamin E, sir boy, if you're taking D3 Bio.
1: D3 Bio. Kampiyon.
8: Isa tingala ka, kadamo na butilya na inong mga...
16: Namiskin ko.
8: Wala ko gagwapo, wala ko namiskin ko. Kulang ka D3 Bio.
22: Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
8: Wala nami tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang juice magapakamay.

0: 3. Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan. Sang matasing ka pagtimulan. Kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkaburingon malimta. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ito. Isang nagligad. Sikisakit ka katama. Di ang basang tiyo ko. Tumarkos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 ka adlaw. Wala ang sakit sa ako. Tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Inpainom ko sang Mighty C. Sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Itibugit ka tama.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na akon hubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
5: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders. Masami ang ihi sang tawo naga-contain sang madamo nga nagabililog ng mga substances. Kag kun indi matunaw, mahimo manginbato kag magatuga sang urethral cancer. Agud nga ma-regulate ang proseso nga ini. Ini mahimo lang sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agud mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusin nga balatian, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
6: K5 News FM League of Champions 2026. K5 League of Champions. Brought to you by 2XM Incorporated. Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng motorsiklo, 2XM Incorporated. Honorable Mayor Greg Gasataya. SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sang Plaza Mart Mall, Bacolod City. S&S Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS Car Rental and Car Wash Services. Forest Lake Memorial Park, a better place. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation. Rigas Kugas. Presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigas Kugas. Mendoza's Lechon. Basta manamit nga lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon. Owned and managed by Linda Mendoza. Honorable Councilor Bobby Rojas. King's Properties. GSB Water Refilling Station and Laundry. Located at Gallo Street Solar Blocks, Barangay 23, Bacolod City. GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himakolod Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Lechon. Nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Lechon. Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. 5-Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza. 5-Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bros Chicken, i-broast mo ang sarap, Mr. Bros Chicken. Estetica Beauty Salon, located at Hernai Street, Bacolod City, atubangan Bacolod Taitung High School. Estetica Beauty Salon. ETG Construction of Edward Hinada, Farm Bill Private Resort

0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Las 4:37.
0: Yung tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Pagmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantara at ka-K5 Robert Pacardo. Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga!

0: Las 4:38 na mga kaki-five. Kamusta ka mo tanan sa aton sini nga mga suki nga mga tagpalamati karon nga aga? Yari na kita sa aton sini nga ika-15 dias na pagpangalagad sa bulan sang Oktubre. Tuig 2026! Dugay-dugay, Nobyembre na. Tinanong mga mayong palaboton karon nga aga. Mayong palaboton gin. Kay tanan mga kakivarb nag-preparar karon nga aga. Karon nga lang. Ayo, sige. Luzon, Visayas, and Mindanao. Top-top sa malabutan sa aton sining pagpangalagad karon nga aga. Bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Nga may 601 tanan ka mga kabarangayan. 19 ka mga kabanwanan kag 13 ka mga kasyudaran. Lakip na ang 6 ka congressional district. Dere sa syudad sa Bacolod, pamukawon ta ni sila. 601 tanan ka mga kabarangayan. Bangon!
1: Bangon, bangon!
0: Kamagpangapi, DTX Coffee Mix! Para mainit-initan man ang tiyan nyo.
1: Tatlo, anay ka language barrier, kaki pa, babes. Ang ihatag man naton sa aton mga tagpalamati. Maayong aga sa Iloilo kag sa Bacolod, samtang sa Aklan, mayad nga ka maayong kaganhon samtang sa Antique mayad nga aga samtang sa Samar kakipay babes maupay nga aga samtang sa Cebu maayong buntag DTX Coffee Mix
0: Maya Baba Kikongan
1: ano na ya
0: sa Pampanga naman na ya
1: okay real tani sa Kaiping kay sa sunod mapampanginyo ta Kaya daw gusto mo, Gid, i-search ta ang Pampanginyo.
0: Maya pa ba, Kikongan? Paring Rico Edihir. Pagay taga Pampanga ni saya mo.
1: Mayap abak. Mayap abak, kakipay babes. Mayap ayabak. Muna ang good morning sa Kampampangan.
0: Mayap abak.
1: Mayap ayabak.
0: Hindi ka man kabalo magambal man.
1: Wala mo, mas expert ako actually sa Chinese ang sa Kapampangan.
0: Lugi na kayaba mo na yun.
1: Hindi ba lang mo sa...
0: Kayabahab lang.
1: Oo, pasinsyagid kay... Tao lang man kita. Makasala man.
0: Tutorial na.
1: Chow Chang Hao! Chow Chang Hao! Good morning sa Chinese.
0: Sabi ko, ano yung kablangaw?
1: Ano? Kablangaw. Okay.
0: Ang iba yung
1: tama. Ngayong buntag, maupay nga aga!
0: Sige. Ohio Guzaymas. Nagagipan. Mariuri yung pa Japan tayo mo.
1: Guzaymaso. Ano ganing Guzaymaso? Thank you. Gusay maso.
0: Reglado, sige. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be with you all. Kami ang inyo mga alagad, Kaki Five Babes Gantalaw.
1: Paraman si Kaki Five, Robert Pacarte.
0: Nakang suspin kita yan.
1: Kanami, GM lang. Kanami. Do ka namin, gilos ang pronunciation. Doga pa cute. Do ang iya pang hambal. Balaya nga do ka namin, gilos nga do baga, gilos siya tsura.
0: Ay, kalit siya.
1: Bahala, kamo na, aga pa kamo na umtas.
0: Ang iba na gapamadin ka, umtas.
1: Gapang yamid. Gapang alimog, gulpin lang ito, prayagin pang alimog ya.
0: Sila yung iba niya, ang mga kalilit chika nila yun.
1: Hindi duwa bala niya kung naga, do kapilingon.
0: Ayo,
1: bugas.
0: Gaugtas lang to.
1: Number one ang balitang kibab sa umaga sa Bacolod. Pasinsya lang ang hindi number one, ha. Lagas-lagas man ka mo, Abi.
0: Tiyo mo lang ganyan, gaugta sila.
1: The power do tandem.
0: Kay, pilit nila nga sonron pero hindi na diba?
1: Pilit nyo nga antuson. Gugmam, asawa mo nga barikuson. Anhon mo kay swerte mo.
0: Sige.
1: Sige.
0: Aga pa kita ng suya sila ya.
1: Hindi, ali,
0: hindi ka mang suya.
1: Low lang profile lang kami. Salamat gid sa amon mga tagpalamati. Being number one program sa bugos nga ni Gros Island Region. And of course, sa amon nga mga kadungan sa programa. Amogid na pwede nga kisa ang pangabuhi ara si Dalom ara si Babaw so tisamtang ari kami si Babaw mas mugid lang kami anay ha no?
0: Mas mugid lang tanay
1: do tanga lang tagaling wala kay he kuning kaso
0: amo sila nakapabor ka nakapabor ka ko iti arakas Babaw abi mo di napagwao si mo
1: hindi man sa tanan ng oras
0: hindi pag kun arakas Babaw hindi mo na pagmulayo ng aras dalo
1: wala ko gamulay kundi daw ginasugid ta lang sa ila gati amon mo ang matuod number 1 ang programa medyo pasensya lang gid hindi man sa tanan siguro ng oras ihambal nyo lang da nga kung si Hinebra pa magambal nga ano gani ambal ya don't say die don't say die okay ta pwede nga ang kabuhi buwas amon asubong amon buwas amon pagid
0: ang si Hinebra ya never say die
1: never say die
0: never say die
1: tanong mo na ya kay si Jusini Relatos ga gabugtaw pa ya dulum-dulum pa kag mamati sa balitang G5 yung maga. Si Jonathan Saradya ga pa managbanag pa lang ya. Pandaro niya radyo ga hipos. At na lang mag-andar ang G5. Grabe.
0: Pamanagbanag. Sa kalibutan. Maoy naghatag og kaayohan.
1: Si Kwa naman niya, si Sir Gaspar Almunicar. Kabugwason, gabugtaw na ya. Sige.
0: Sige. Ariglado. Ariglado mga KK5, dali lang yan kayo. Refresh ko lang atong sininga ko. Kaya aran na.
1: Ang bulugasan tada, plaster mayo.
0: Aran na. Aran na, kayo nagbalik na sa sinin. Kaya, congrats sa program nyo, sir. All number ones.
1: Gusto.
0: Tandaan nga slot. Sa K5 number 1.
1: Tiga pakyot gani si Rod Cordero piano sa bungo. Gayum-yum. Tiga pakyot. Tamat ng katubang ni sa Espio. Tamtang gayum-yum.
0: mga taga-barangay ubo na sa La Carlota. Parkingan. Naga-monitor sa ubo. Si si Deners Valencia. Former kapitan. Kag si Kapitan Binoni.
1: Ayon na brasado sa mga kainapoy. Kag si Azucena Ryan. Aga pa kag si Jean Montesino Arroyo.
0: Azucena Ryan.
1: Ma'am Rani Pahe, may ginchat ako na. Miss you.
0: Lain naman. Dari na kita.
1: Kaya, Masmin.
0: Trabaho.
1: Ano na to? Trabaho.
0: Matrabaho ta mga KK5 karon nga aga sa aton sini nga pagpangalagad. 136,000 nga shabo na confess car sa duha ka suspect sa silay.
1: Hindi magwanta ang shabaho, ang shabo sa sini nga administrasyon ka KK5 babes. Dugangan mo ito balita to sa Laos nga sa eroplano na yung ginakarga ang shabo.
0: Sa beep lang to.
1: Wala ta binalita diri sa aton sa Pilipinas. Sa piyak nga bahin, Police Regional Office, Negros Island Region. Padayon niya ginaimbestigahan ang mga nagluntad nga pagpamahog sa mga buluthuan sa probinsya.
0: Negros Island Organic Farmer Festival na patigayonon sa maabot nga Nobyembre.
1: Police Brigadier General Reales may mando sa kapulisan kaghingyo sa publiko angot sa maskara.
0: Alkalde sang Tuboso, nangakig!
1: Oh!
0: Matapos nga gin vandalize ang merkado sa barangay Bugang.
1: Samtang sa pihak nga bahin sa Cavite, kawatan dakop sa CCTV ang iyagin kawat
2: panty.
1: Kawatan dakop sa CCTV kay nangawat
2: panty.
0: Suporta para sa mga maska sa mga barangay kag bolotuan para sa maskara 2026. Na-release na.
1: Samtang diri sa syudad siyang bakulod na kabaton siyang pamahog, nagdangat na sa
0: 14,480 milyones airport expansion kag 1 billion convention center handa na para sa Silay City.
1: Okay, babes, nagainit ang politika sa Pilipinas kay apat ka articles of impeachment. Ginbawi sang prosecution ang tatlo. Good news bala ini sa depensa? Hindi ka kipay babes. Kay nga suno sa ila, ginwasak nyo na, ginguba nyo na ang reputasyon sang vice presidente. Pumalin pa sang nagkanda kamo sang hearing sa Kongreso. Angot siring mga aligasyon kontra kay Vice President Sara Duterte. Gintanan nga ebidensya nyo ginpresentar, wala makasabat ang vice presidente. Anay diri na subong sa impeachment ginfile nyo nga ang ginbawi nyo. May mga balita kakipay babes. Nga ini isa ka destabilization o kon isa sa pagpugday kay Vice President Sara Duterte nga hindi nisa makapadalagan kag ang ikaduha ka kipay babes kon magdinalagon pagidya magahimo sang no election ang administrasyon amo ning mga balita kag ang ikatatlo kon si Attorney Salvador Panilo pa ipapatay si Vice President Sara Duterte
0: amo nang last option nila mga kakifive. Grabe no. Gin-drop na sang prosecution ang Article 1 kag 2 sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte.
1: Ano ina nga mga articles of impeachment?
0: Ang mga article of impeachment mga kakifay, amoy ni ang article of impeachment and para sa niblang pag-expose sa publiko ang mga kakifay ining
1: confidential fund
0: unexplained wealth mga kakifay.
1: Isa amo nang nabilin ang unexplained wealth ang nadugindula nila gukin ginbawi nila ang confidential fund sa Article 1, ang bribery o kon panunuhol sa Article 3, kag ang Article 4 kakipay babes, ang grave threats nga namahog kuno kay President BBM kay Lisa Marcos sa kay Romualdez nga ipapatay ni Vice President Sara Duterte ang nabilin subong ang unexplained wealth. Daw ginadali-dali nila para buto-butuhan kaya maubusan sila sang oras may eleksyon na
0: hindi nila masustain eh.
1: Oo, kag kulang sila sang ebidensya kay mapahiya gid lang sila sa depensa.
0: That's why nga ginakuan nila withdraw nila mga kakifay gin-drop nila. Now ang rason naman sa ano sang prosecution siling ni Jervel Luestro niya para ni sa taong bayan ah para nga maserbisyuhan man sila kung sa insakto yabla mga kakifay.
1: Pila ng gasto kakipay babes
0: siling sang siling naman sang defense ay nagalantaw ko mo sang oras kag sa mga tao ang tao yaw ay nanayaga ano da kay nga gabayad na eh, kaya ang gasto niya sa impeachment na eh. Sobra-sobra na.
1: 25 million kada adlaw kakipa babes ang ginagasto sa sunod siyang 31 dias. Nakon 38.
0: 38 dias.
1: 25 million kakipa babes ang kabugusan niya gasto sa sunod siyang 38 dias. Naglabot na sa 950 million. Kaya ginausisa nilang confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Anyway, kakipe babes, ano gid bala ang matabo sa 2028? May eleksyon o kung wala, dumduman mo na nagambal si Ate Claire nga masinulundon ang pangulo kung anong nakasaad sa batas. Yan po ang sundin ng pangulo. Kung may eleksyon ay mag-eleksyon. Pero sabi ni Marcos, hindi yan ang sabi ko eh. Ate Claire talaga oh.
0: Sila yun eh.
1: Yung President Bongbong Marcos. Anti-clear talaga, oo, mag-usap tayo. Kasi ang sabi ko, pwedeng i-change yung konstitusyon. Tapos pinalabas mo na doon na ganyan, kung anong anti-clear talaga, oo.
0: Nakatabinas, ganyan. Naway, ganyan, tsakto yan, nga koordinasyon,
1: ano? Anti-clear talaga, oo. Ang balde, sumong, nag-demo na sila sa balde. Ay, nako, ang balde naman.
0: Sila yun yung anti-clear. Yan yung mga nag-criticize ng balde-balde yan eh. Di ba siya nagkakinanglan kita yan sa mas madamo pa nga balde? O nga ng utak
1: tani,
0: sa balde.
1: Tani, balik na lang nila kaki pa babes ang laton. Kabati ka sa ng laton?
0: Laton, yes. Laton
1: na. Lata man na sa kali, plansya, damol na siya.
0: Damol na siya.
1: Bilog.
0: Laton.
1: May arap na sa mga laton?
0: Ganton yun sa iban.
1: Oo. Nga baldigid. Karon ni lampos kini sa ulo ni Juan. Lampos kini sa ulo sang ayang buang ni.
0: Ay kagrabe no.
1: Way ko ya nagambal nga kay Claire ko ilampos ha.
0: Sa diyan
1: sa ayo sa ayang ulo buang.
0: Areglado asega.
1: Tapos ng headlines ta.
0: Tapos
1: may balitang panahon ka daw kung pasudlon ta ng good vibes.
0: Balitang panahon ano.
1: Balitang panahon.
0: Balita sa panahon mga kakifag ha. Weather lang.
1: Lakat ang panahon nga wala ginuna-una mga kakibibes.
0: Amat-amat na mga kakibibes nga nagahinay ang tropical depression sa guwa sang Philippine Area of Responsibility kon par. Sa uli nakita mga kakibibes, uli nga nakitaan ang bagyo 2175 kilometers sa nasidlangan sa extreme northern Luzon. Wala ini mga kakibibes ang posibilidad nga magsulod na sa Philippine Area of Responsibility kag wala man ini sa epekto sa anuman nga bahin sa Pilipinas. Bago naman sa Intertropical Convergence Zone kon ITCC maka-experience ang sang magalumon kag maulanon nga kalangitan ukon nga panahon ang Visayas, Mindanao kag Bicol Region, Quezon kag Palawan. Maka-experience man mga kakibibes sang lapta-lapta ng mga pagulan ang Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, kaga Aurora, bago naman sa northeasterly wind flow. Samtang ang Metro Manila naman, nabilin nga bahin sang Luzon, ang epektado naman sang mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, gina-forecast ang maulam akong magalumon nga panahon nga may upod nga mga pag-ulan kag pagpangilat mga kakibay bangod sa epekto sang ITCZ. Temperatura mga kakibay biara sa 25 degrees Celsius sa kaagahon kag 31 degrees Celsius naman sa karon sa udto.
1: Lagi pa babes, may linog nga nabatsagan sa gabi alas 8:07 sa 4.4 nga magnitude.
0: Aha.
1: Sa Luna, La Union mga kakibay. Samtang daw mabatsagan man ang linog, sinigil lamang nga kagahon, 3.1, alauna 41, 3.1 nga magnitude sa Balut Island Municipality sa ang Sarangani, Kakipaib.
0: Areglado, sige, tiyan mo na ah. Ang ato sining lakatsang panahon. Good vibes, good vibes!
1: Kakipaib, babes, sakit rin na kita sa aton nga linya-linya anay ha. Ma-ROTC kita subong. Ma-ROTC kita mga Kakipaib. Tanawon nyo ang counting. Kuni may counting na Kakipaib, babes. Ang babae, balala Kakipaib, bitan, ang nakaputi. Ang problema, may Cebuana nga nakaimpon. Oh, may Bisaya nga nakaimpon sa counting kay Tagalog mo. Ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix ang kaping healthy. DTX Coffee Mix nakakapi ka na, nakadetox ka pa, kag nangapapag-on sang lawas, may TC, kinahanglan sa ROTC, pag-on o kon sa training, pag-on aton nga lawas. Yari ang counting. Mga kakipay kinanda, sigay na damo. Kipay ba itan? Take it away, hands up.
3: Labing apat, labing lima, labing anim, labing pito, labing walo, labing siyam,
1: Huwag sa kay Balo, kay Pe Babes, kung anong Tagalog sang 20.
0: Dalawang po.
1: Labing siyam!
0: Nga 20.
1: Nga lang. Nga 20.
0: Hindi na pamudlayan mo kay Jawas mo nga.
1: Ari naman matos. Ari naman ang jumping jack. Exercise ako na aga mga kaki five. Elementary pa ni pro. Nag-apply lang sa army daw. Hindi pa kabalo mag-jumping jack. Patudlo taguro kay Cecilia Banso ni jumping jack. Kay kagkay Imam Indan Taraday. Sige be, jumping jack. Kipay bitan. Kampiyon jumping jack yaw. Kalo ka kung nga mo na ila jumping jack kaki pe babe. Nga sang una elementary pa lang nga jumping jack na ta di ba tapos flag ceremony. Abi mo kung nga kay Pirmi ni sila late. Why sila gaten sa flag ceremony. Hasta tumong hindi sila kabalo mag jumping jack. Kadlawan sila yan ni kadlawan sila yan ni Quantine. Ni Ma'am Linda Cotillo. Iga ni sila ni Sir T.D. Karansa sa San Roque yan dumanan. Ako nga, jumping jack, hindi ka balo? Ay, Sir T.D. Guro, sumalang nyo. Yawan ka muda.
0: Mas maayo pa ako nara kasi nakasalang na si Fritz Carbosa. Amigo ko Fritz. Sir Fritz, ikaw na lang to mag jumping jack. Tapos kaon ka na kansi na yun. Kaya sa kansi di man silingan mga kakifive. Available lang atong sining products dira sa kansi di man silingan. Sa breed ko mga kakifive para dira sa reclamation area. Kansi di man silingan. Kampiyon ang timpla. Sabaw pa lang ulam na eh.
1: Kakipe babes, ginapasalamatan talang ang Hunasan Seafood Restaurant. Nga muman ang nagpakaon sa League of Champion pero wala sila makaabot. Iba na nagkaon kakipe babes. Pero thank you so much sa Hunasan Seafood Restaurant mga kaki five. Kagdira sa Central Market kakipe babes. Tagay ko anasing yunan nga matamyaw ang taga Central Market nga nagalagabong ang ilang nga mga radyo dra sa kay Ma'am Jessica sa Tabukon Eteri. Jessica Eteri kay Ma'am Jessica Tabukon sa kay Mario Germar kag sa ka People's Restaurant kay Sir Wendell kag sa Central Market sa Gihapon sa Kunsing Karinderya kay Ma'am Rose kaon kamuda
0: Rose.
1: Sa Kunsing Karinderya sa People's Restaurant kag sa Jessica Eteri sa Central Market available ang DTX Coffee Mix.
0: Salamat gid mga ka-K5 mara ka modera ha sa tanan-tanan nga mga taga merkado mga ka-K5 dira sa Libertad Public Market dala na dala siya si Boss Erwin Kapada mga ka-K5. Sige. Alas 5:01 na mga ka-K5 binigabahin dolo sa kaluan sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Uy, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule mga ka-K5, kampiyon ha. Para sa atong sininga mga suki mga ka-K5, ma'am. Dali lang gid kay para at least mabalaan ta ton ang Dr. Pinoy Squalene Capsule mga ka-K5. Dira sa Talisay kag Silay mga ka-K5, Dr. Pinoy Squalene Capsule mas taas ang kwan ang demand mga ka-K5, ha. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dali lang gina kay pangitaw.
1: Mayong aga anay kay Sir Teddy Caranza, Zinaida Villarus, ang pangaway kung hindi mabugno, Rosalina Dicillo, Sel Papila, Vilma Castillo, dira sa San Roque and Dumanan, kag sa Cherylin Store, sa Dika Homes Kabug, sa Malayang Store, sa Proper Kabug, and of course sa Mikmik Store sa Pahanukoy kag si Ma'am Rons Martorillas kag si Ma'am Carmencita Olvido sa Bangga Tutong. Grabe ang kape ang DTX Coffee Mix adlaw-adlaw 5 ka box ang nagakaubos.
0: Wow.
1: Oo. Grabe na gid ya, no?
0: Dira sa may kuana sa may Bangga bla Floresville sa Roger Store arada kay Mama Anabel maying agalanda Mama Anabel sa Roger Store mga ka-K5, no? Available ang aton sining Doktor adang ato sining DTX Pabandri, Ditribayo, and Mighty C Alkaline Vitamin C. Lakip nang ato sining coffee.
1: Feed store sa Villamonte, mayong aga kay Sir Felix Bulutano.
0: Hapo, come on! Dasi ka mo ginakapoy, mga ka-K5. Kaga, nabudlayan ka mo maginawa. Abyan basi may asma ka. Delikado ini mga kakivib. Kung subong pa lang, hindi mo na matap na ini. Bangod ba, posible nga magpasa pa o mapasa ini sa imo sininga mga ang imo sininga mga balatian sa imo sininga mangin kabataan. Ang asma tuman ka delikado kay minutos lang nga hindi ka mga makaginhawa kag magadulaan ka sa oxygen ang imo utok magatunaan sang imo kamatayon. Dr. Pinoy Squalene Capsule mga kakibeb ang kampyon. Ah, Dr. Pinoy Squalene Capsule tandaan nyo gid available sa tanan nga mga butika sa Grace Pharmacy dira sa Silay kag Talisay, available man mga kakifive. Ah, dira sa Sumag available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule sa mga butika sa Sumag mga kakibab. Ayos!
1: Ayos! Sa aton nga pagbalik kakipe babes, ang pag-promote na ton sa Power Trio, kag ang pag-raffle na ton mga kakipibes, sang bugas, 5 kilo nga bugas, may nagdaog nga taga Kabug. Congratulations sa taga Kabug kakipibes babes sa 5 kilo nga bugas, kag sa taga Vista Alegre. Karon may 2 naman ka magadaog sang 5 kilo nga bugas ang mga KSS nga miyembro sang Rayo Foundation. Sa diin, advocacy nila ang piso ko bulig ko, nag-donate sila sang piso kada adlaw para nga kung sino nga miyembro ang may emerensya mabuligan. Magpamiyembro sa RYU Foundation kag bilang kabahin sini sa pagbalik, pagulikid sa ila, sa ilang maayo nga tinutuyo, nagahatag kita sang gamay nga konsiderasyon pinagi sa pagparapol sang 5 kilo nga bugas, 2 katawo ang magadaog sa 1 kaadlaw, sa 5 kaadlaw, pulo tanan ka o kon 50 kilos tanan ka kilo.
0: Maparapol ka subong hindi.
1: Sa pagbalik, pagbalik.
0: Pagbalik ta, maparapol ta mga kagibad. Bugas, kag may t-shirt pa. Karon, dugay-dugay. Tanbay!
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio, senior citizen ka na bala, kagmedyo, nipato na, ibalik, kagprotektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roseline, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
9: Ang pag-maintain sang kabuhi sang tawo, ginaproseso sang 4 mga basic components. Kag ina, amo ang carbohydrates, water, proteins, kag energy. Kag ang mga siyentifiko, nagpamatuod nga ang oxygen, amo gid ang pinaka-overriding key ingredient para mag-function ang mga components kini. Kag 80% sang tanan nato nga metabolic energy production, ginahimo sang oxygen nga mahatag sang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Kaya dali ko, nakasabuti ka kag nagbakad. Tumar ko, tapos sa pag-exam namon, nakapasalit ko, nakukit mo. Dr. Pinoy Capsule.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganin maka 1 round sa akon. Inikal.
11: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Kaupo ang sa pagbutang sang iCare Drops at adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
3: K5 News FM League of Champions 2026. K5 League of Champions brought to you by Do XM Incorporated, Panaad Branch. Basta marato kag di kalidad ng motorsiklo, Do XM Incorporated. Honorable Mayor Greg Gasataya, SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sang Plaza Mart Mall, Bacolod City. S&S Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS Car Rental and Car Wash Services. Forest Lake Memorial Park, a better place. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation. Rigas Kugas. Presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigas Kugas. Mendoza's Lechon. Basta manamit nga lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon. Owned and managed by Linda Mendoza. Honorable Councilor Bobby Rojas. King's Properties. GSB Water Refilling Station and Laundry. Located at Gallo Street Solar Blocks, Barangay 23, Bacolod City. GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himakolod Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Lechon. Nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Lechon. Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. 5-Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza. 5-Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bros Chicken, i-broast mo ang sarap, Mr. Bros Chicken. Estetica Beauty Salon, located at Hernai Street, Bacolod City, atubangan Bacolod Taitung High School. Estetica Beauty Salon. ETG Construction of Android Hinada, Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City and Barangay Bata Kagawad, Leo Batong. Chicken at Baboy Terminal. Sulit Meals, busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda. Chicken at Baboy Terminal. Lucky AKK Department Store. Daily Ads, maker of all types of signages and printings of tarpaulins and stickers. Daily Ads.
16: Punasan Seafood Restaurant, Reg's Chicken Inasal, former Congressman Caraps Paduano, Mayor Mayet Javiliana of Baguio City, Jollibee Foods Corporation, Bongbong's Piyaya and Pasalubong Center, Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, Mighty C, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

0: sa mga Kaki fans. Sa atong sining mga suki nga mga tagpalamati, mayo nga agalang kit sa inyo dataran tanan. Dire kita na yo, tan may picture ko datan nga ginapasa. Makabalo ka mga Kaki fans. Ini may angot mga Kaki fans sa isa ka meeting. Ang pagpakigsapol sa atong sininga mga official sa Silay City. Nakit na mga Kaki 5 ang mga staff ni Congressman Javi Benitez sa Silay City. Mga Kaki 5, ginahambalan rin ang angot sa 480 milyones ng airport expansion kag 1 billion convention center handa na kuno sa Silay City. Mga Kaki 5, amo na yung ginaistoryahan mga Kaki 5. Ini may angot sa ginapropose nga major project sa City Government of Silay sa Madason nga tuig 2027. Isa sa mga ginaproponer diri mamo ang 480 milyones pesos Bacolod Silay Airport expansion para sa international flights mga Kaki 5. Kag wala labot diri ang 1 billion worth of projects ang Negros Occidental Convention Center kag evacuation center nga patindogon sa may barangay Mambulak sa Silay City.
1: Hey.
0: Aha. O sige.
1: Marapol na Rapol.
0: Rapol.
1: Mga Kaki 5, salamat sa mga Kaki 5 Solid Supporters. Magpamimbro para kung may emerhensya, may financial assistance nga 1,000 pesos sa hospital. Kung may mabawian sa kabuhi, palayo lang, 1,500 plus free insurance ang RYU Foundation Incorporated. Chad Bokasia, piso ko, bulig ko. Bangod sini ang mga miyembro, may jutay kita nga pagtamod. Magadaog sang 5 ka kilo nga bugas ang pulo ka mga miyembro subong semana.
0: Pulo ka miyembro madaog mga Kaki 5. Kuha na
1: isa. Daw kilala ko ni.
0: Kilala mo?
1: Rani Pahi number 14 sa tutong pili sa mga Kaki 5. Ikaduha. Hindi kita magtulok, mag-recap lang kita.
0: Aragay.
1: Para nga madakpan ta ang magadaog sa masunod.
0: Aha.
1: Ang masunod, Joso number 3. Okay. So notify ka mo before 6 o'clock kay kung hindi man notify, ma-forfeit ang inyo nga daog. Kagipasa nato naman sa sunod nga adlaw.
0: Sige.
1: Thank you.
0: Tapos sini mga Kaki 5 ba? Notify ka no, TV ka, notify ka no, notify. Tawag to.
1: Joso Kagpahe.
0: Joso.
1: Ilang membro number 3 sa membro ni Joso, number 14 sa membro ni Ma'am Rani Pahe.
0: Reglado. Sige, ari naman. Isa naman ka t-shirt ang iyong pagkadagon karon nga aga. Maraffle kita, maraffle. Logo, t-shirt ni, t-shirt, ha? Isa ka t-shirt ni mga Kaki 5, ha?
1: Paano ka entras ang coupon da?
0: Ha? Ay, mga,
1: kwan? Mga babes kan tala wings.
0: Why ni wings niya? Wings. Yung mga pinatagaan mo kayo
1: dyan. Ma-intra kami da.
0: Ikaw kayo dyan nag-create sang kiosk.
1: Hindi, mayo na.
0: May ni, kuhaan, mga wings ni. Para ni sa...
1: Wings of love.
0: Para ni sa tanan.
1: Sige.
0: Sa mga KSS. Mga Kaki 5, kag under Japan sa RYO Foundation. Congratulations! Uy, Sandro! Sandro Villanueva. Congratulations, Sandro Villanueva. Dira sa Busay, Kabog, mga Kaki 5. Nagdaog ka sa isa ka t-shirt.
1: Thank you. Congratulations.
0: Areglado. Sige. O, dito na.
1: Okay na.
0: Mamugno kita, anay.
1: Mamugno kita, anay, mga Kaki 5.
0: Almaimbang.
1: Almaimbang, nag-monitor yung subong aga. And of course, naka-notify na si Jason ni Relatos. Katika monitor gini sa kada aga mo.
0: Kung di ka mo mag-notify, si Christian Asdelio Manyoso ang amon nga garde, ang masintinsya sa inyo.
1: Ay, gali. si Sir Jimmy Recaplaza, kag si Maria Luz Recaplaza, ga monitor subong sa aton ka Kipe Babes, si Ma'am Inday Villesa sa Kabug, and of course si Bings Delphine, Julius Arnado sa Mansilingan, Andy Aloy sa KSS Kapisan, thank you so much ha.
0: Kinanglan kinanglan wala sang may magsugid ha. Kung sino nagdaog ha.
1: Why na?
0: Kinanglan sila mag-notify nga nakapamati sila.
1: Oo, oh, nakita ko nila kung ilagis ya. Tiling nila pasinsya lang, wala sugiray.
0: Wala sugiday.
1: Ay, dira sa bisan migahay kita.
0: Wala sugiray ya.
1: Wala sugiray.
0: Lang taon tagin ko nagapamati sila. Sige. Reglado. Sige, almain bang live sa Giapon mga kakifab dira sa... tangob
1: sa sirs
0: sa sirs mga kagivab analisa bionyo morning sir idol wala ka na di gahapit sa tangob ang radyo ko wala mo ano sa din eh analisa sige karon dugay kay pang bimbango ang bimbangon sige undang lado sarad mga kakifab kaga Erna Jabo Jovaro o Javaro Gina Porano Rosini Bazadizos kag Angie Aloy, Elna, mga kakifibes, Gabagdi.
1: Marilyn Karansa sa San Roque, mayong aga.
0: Helen Bilarmino Tondag.
1: Thank you, ma'am, ma'am Elnora Siasat, mayong aga.
0: Salamat kin sa inyo, ha. Annalyn Hawod, kag Leonardo Sevilla, Araman si Delphine, Arnel Kamad so Avara, mga kakifibes, amigo kong traffic enforcers, Cecilia Banson, Araman, mga kakifibes. Salamat kasi inyo ha. I-share lang, i-share ang atong sining live mga kakifibes. Sige, katuanta na nga atong sining patrol, kakifibes, Vincent Dominic Medina Coralde sa Bantay Mercado Updates.

0: Spotify, Bantay, Mercado.
1: Alhamdulillah, papang.
2: Alhamdulillah, Kakipay Babes, Kakipay Ba, Robert. Live kita de Rigiapon sa May Libertad Public Market, Kakipay Babes.
1: Kakipay
2: Ba, Robert. Bago tagang presyo, Kakipay Babes. Kamiyon ta ni Migota si Bilyar.
1: Bilyar?
2: Bong Arroyo, Kakipay Babes. Ang kwa na? Banani ni Mama Jen Arroyo, Montesino Arroyo, Kakipay Babes.
1: Arada, arada.
2: Di birth siya sa Bong Pang.
1: Aba! Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
2: Baha ang gata. Magamunay.
1: Uy!
2: No, na ida ma
1: bantaye da basi magbinaha ang gata.
2: Oh, ma magit Kakipay Babes, di happy birthday, God bless sa mo, kag more blessing, good health mga Kakipay na mandira, ng may mga birthday.
1: Saan ang birthday ni Adelpha?
2: Adelpha, doon ang ligad pala Kakipay Babes mo. Iba-iba pala ligad nga binulan pa. Pero, maraya sa buong bilyar.
1: Ang tosilog, ready na?
2: Ready na, Kakipay Babes.
1: Si Papang Arnel alias Pantay-Pantay, okay na?
2: Okay, kanya. Matik, kanya.
1: Matik, matik, matik.
2: Pwede niya po now yung tumigil.
1: Why po now?
2: So, muna, bilyar, bong, aroyo, happy birthday na sa imo. Papang kaga mayon lang nga pang kisay-kisay Kipay Babes ang aton presyo subong sang hindi ba lang itlog lang eh, pero importante
1: ni ba importante na itlog-itlog na pero importante na
2: sa mga aton mga estudyante dira ang aton nga small
3: sige presyo na
1: Julius Alisa Arnado importante na siya
2: sa Kipay Robert 770 medium 830 850 ang large kagang maybe ang extra large jumbo no ibisen ano ibisen ta Kakipay Ba do Kakipay Babes Kakipay Ba Robert so mga precious ang itlog diri bilog tag maybe ang extra large Kakipay Ba so may nga agad na sa liwat
3: sa gaan tanay tips ang aton nga mga kauturan nga nagabakal sang itlog para nga hindi sila ma biktima una ang itlog dapat nagatiner lang na siya sang tatlo or lima ka adlaw dapat ma dispose na siya makauna. Ikaduha, delikado kung mabasa ang itlog.
1: Itlog.
3: Okay, dali nga magbaho. Kag ikatatlo, hindi paghugasan ang itlog kung hindi man lang papaglutoon. Kag likawan nga ibutang ang itlog sa igo sang adlaw nga mainitan man. Okay, dali man ina nga magbaho. Amun ang tips naton, ang itlog dapat kung kaisa nakapang shampoo man. Nakalabaman ang brief. Ay, doon nagdugalayo tao. Dugalayo tao.
2: Mamangkot, Kakipay Robert, sila mo, hindi magdugay sa tatlo kadlaw. Maximum na na. O, paano ko naka-ref, be? Sa ref ang itlog.
3: Pwede ko naka-ref. Pero hindi man pataman ka lawigid. Kay gadula man ang bisa sang itlog. Kay ang freska sang itlog, ang fresh from the farm, ang mas maayo. Basta naka-frozen, hindi na maayo. Pariyo sang imo itlog, ambot kung sakto tong sugid mo sa akong ligan adlaw nga sa tutuod lang dua itlog mo. Pero kay itan daw isa na lang ni kabilog itlog ya.
1: Ang itlog ni Kuya Mane Filamoya. Preska pa to? Ang iya lang agin bakal? Ang agin bakal sa merkado? Burgos gina sa gabakal itlog.
2: Mani ni Mane Filamoya. Ay! Christine, Nanay Lourdes.
1: Nanay Lourdes Filamoya kaga Ate Christine.
2: Itlog ni Boss Manuel Ramos yung Kipay Babes.
1: Preska pa na yan.
2: Kag sila ni
1: sila Boss ni Jomel. Toto Frias, si Boss Jomel Ramos.
2: Ang itlog ni Gaspar Cornel yung Kipay Babes. So may agad na sa inyo ang mga
1: Jomel Porting Boys. Preska haman ang itlog ni Sir Erwin Kapada.
3: Sa Zone 5, Talisay Kakipay. Siya Antiporda Family, si Josefina Gamonitor. Halin kay Marky Antiporda.
1: Gamonitor man si Papang... si Madam Norlin Virondo bla? Moroy Virondo.
3: Gaabilio watching, Bings Delphine watching.
2: Nagamonitor man si Kakipay Babes, sila ni Giovanni Cordero, kag sila ni Tatay Gijon sa cooking store, kag sila si Efren Kakipay Babes, sila ni Nanay Charlene Canoy, kag Mami Edith Binuman, sila ni Rose, sila ni Kaloy, aralay Kakipay Babes, nagamonitor sa ato mga Kakipay ba? Maria Fe Ortiz, Mary Jane Ortiz, Maria Fe Protestant, Mary Jane Ortiz, Mary Jane Chavez, araman mga Kakipay ba? Punsing Eatery, hindi nyo makalipatan. Ano sa Lato Pangbamsi, mga Kaki 5, kagangaton nga pa rin nyo sa Eatery. Mga Kaki 5, ara sa lapit sa UNOR, mga Kaki 5. Kagangaton nga para Sheila Trading, Barangay Sumag, Tri sa may Barangay Belamonte, Belamonte, Purok Sabe sa Juliano Store, Kaki 5 Babes. Ang aton kan si Di Matsalingan, hindi makalipatan. Ara man ang produkto
1: nato,
2: mga Kaki 5. Dira sa may Bredco Port, kag sa may Barangay Matsalingan.
1: Ara sa Adila, may... lasaan kakarne ni Fritz Carbosa.
2: Kampiyon, kagangaton nga mga amigo dira sa may Barangay Mansalingan na Salingan naton, mag-tilaw kag mag-pasabaw. Dira sa may kansi ni Mansalingan mga K-5FB. Ma'am Rowena Bilaran Erbito, nagpatamyaw kang K-5FB. Sige, ang mga Berkshire da, ka-Berkshire ka pamatay ko na sa ito. Kadaga. Delmar Del Pin, hindi makalipat ha. Barangay Singkang Airport. Delmar Del Pin, manamit ng Batsuyan. Sa may Barangay Singkang Airport, mga ka-K5 na ito. Kag mag-igop-igop ka mo dami mga produkto makita doon.
1: Kung soft number 5 ang kinanglan mo, soft number 5, arto sa ninyo, aninya, soft number 5 sa Alihis. Kampiyon. Si ma'am, si Miss Vanessa.
2: Sila ni, si Concho, kag si Dodo Cebuano, nag-monitor mo sa ito, K5 Babes. Dag sila ni John John dira. Maing aga dira sa inyo sa liwat.
1: Si John Montefalcon?
2: Sila ni pala love siya si Ma'am
1: si
2: Rosalie.
1: Si Dan Choa.
2: Oh, Ma'am Rosalie ni Rosalie, Ma'am Rosalie kag sila. Ang apo nila nga si Tenten Jackie. Okay, bye babes. Nagamatomato naman tumarsang Klinika Ditribayo, Klinika Ditex 500, kagang Mighty C na ton kay gapaslim sa una kay Kepe Babes.
1: Ang iya, data
2: da. Ako naman kayo.
1: Ang iya, data sa Jember, si Jennifer.
2: Sila, oh, Jennifer, sila ni Ma'am Rose, dara, ara, dara. Sila ni Jessica, sila ni Nimuel, kay Kepe Babes, sila ni Tagi, sila ni Taugi. It's Taugi, doon ako kita, Kepe Babes. Ah, yeah. Doon ako kita siya.
1: Taugi, Taugi, sir.
2: Yung parang wala nga itong sitwasyon rin kay Kepe Babes, sa may Libertad Public Market, kaya nagulong sa inyo sa liwat, DTX Coffee Makes, available dara sa liwat. Sa may Mr. Bros, mga Kaki 5 Tubang Bamsi, kag sa may Bago City.
1: Dira sa may Purok Rosal, kung gusto mo mga mabakal ka idik, may piglets to baligya si Mrs. Lam sa Rosal.
2: Oo.
1: Gusto mo idik, available ang idik

0: Johnny Meritita kag dyan, Rizzi Calag.
1: Pagkapasikat to ni Kipay Vincent Dominic Oralde, ang kanta ni Cliff Richard nga nagsikat sang 1983. Oh, mga Ingliso mong mga tira ni Kipay Vincent. Sige.
0: Oh, hanot, hanot, hanot, hanot!
2: And that is all I wanna spread my wings.
0: Campeon!
2: But I just can't
1: grabe, grabe.
2: As a string of pearls, the pretty girls go sailing by.
1: Tama na, tama na, tama na. Okay. Tama na kay garuluha ng mata ni Councilor Humirbae sa imo. Kahapon gin message siyang kanta mo, tina grabing kanta ni Vincent. Ano ganitong kanta kahapon?
3: Brother Louie Louie.
0: Brother Louie Louie.
1: Kampiyon na kampiyon. Sige.
3: Si ma'am. Okay man, ma'am.
4: Okay man, boko na. May kitsang
1: yun. Dumadaw, ma'am, may ayaw ka?
4: Yeah.
3: Dumadaw, may ayaw ka? Dumadaw, ma'am, madayaw.
4: Madayaw.
3: Ayaw. Okay man, ma'am.
4: Okay
3: ma. Okay ma. Madayaw, ma'am, may ayaw.
0: May ayaw. May ayaw gala.
4: Adaya.
3: Madayaw. Dala to loka kay Pai Babe sa madayaw.
0: Madayaw. Madayaw siya.
1: Tiyanong, tiyanong mambal mo sa reaksyon nila.
3: May mo tamay mo eh. May manan din na scripted kay Pai Babe.
0: May tamay mo, kitang-kita ibigay siya eh.
3: On the spot sa libertad kay Pai Babe. On the spot sa libertad. May tamay mo. Opo sa patrol, kaki 5 Carla may defensor. Ina naman si kaki 5 Vincent Coralde para sa kampiyon ng balita at servisyo publiko kag Kalingawan. Sa Negros, K5 News at Time.
5: K5 Bantay Balita Kano 5 sa
0: umaga. Wait, tamay mo.
1: Kaya kanta, Ibi, kanta yan, Ibi. Duway ka na sila kabati sa kanta mo?
0: Sige. Ako makanta?
1: Ikaw.
0: Sige. Love. Can't you say I'm alone? Can't you give this fall of chance? A little love is all I ask. A little kindness in the night. Please don't leave me behind. No, don't tell me love is blind. A little love is all I ask. And that is all. Ay, Carman.
1: Ocean deep. I know this love of mine. Mulang na mag-contribute.
0: Uy, tamay mo eh.
1: Uy, tamay mo. Ilan na yan.
0: Sipakol si Pareng Rico, i-deherya pa kantahawan mo, pwede ni Pareng Rico. Pareng Rico. Sige,
1: Arena Patrol.
0: Arena Patrol, mga Kaki 5, dahil lang kayo kay, dahil lang din itong headlines ni Arena. Arena Patrol, mga Kaki 5, si Kaki 5 Red Salgado o Patrol? Kaki 5 Red Salgado?
1: Patrol.
0: Si Kaki 5 Carla. Sige. Kaki 5 Carla, may defensor. Atong Pro NIR lang Regional Director, may mando ano, sa kapulisan. Agod nga mapabilin nga matawhay ang pagsaulog sang Mascara Festival 2026. Kaki 5 Carla May Defensor.
5: K5 News FM. Kampyon Report.
0: Dai.
6: Good morning, K5 Babe. Kaki 5 Robert. So, tingin mando Andre sa aton sining Regional Director, Police Brigadier General Rodrigo Santoriales, nga magpakamayuho ng ilas sining obra sa bilog sa tiyon nga ako sa tiyon sa nga maskara kasi sa Dave sa kasi sa Roberta kag pagasiguraduhon nyo wala sa kinagamong nga matabo dari sa syudad na ang nalagi yung mga incident kasi sa Dave sa kasi sa Robert related sa maskara sa gimanduan ni Reales na edit ko yung tanan yung mga kapulisan sa lugar.

0: nga mayara sa mga aktibidades sa nga pagkasiwaton. So, sa nidigan nga adlaw, nagpatigayon sila sa inspeksyon sa mga kiosko kay sa mga lugar kung saan may mga aktibidad. Ang maskara kay Kifar Babes sa Kifar Bloomport. Agod nga masiguro nga wala sa anuman nga anomalya nga matabo o kung na makalusot no, ang o kung na matigayon no ang selebrasyon sa nga maskara. So mayo man niya kay sa ila sini nga paglibot sa matawhay man kay sa babe sa Kakipa Tropa. So ari pa matiyan nato na pagayag nga nagikan kay Regional Director Police Brigadier General Rodi Sandoriano.
1: Tan. Anyway, thank you na kay Pebitan. Doka buron kay day. Sige, thank you.
0: So dona alang-alang ato sining doka kay Babes sa kay Robert pero tiya mo na ginahingyo man ang mga pumuluyo nga i-enjoy no ang pag-celebrar sa nga Maskara Festival at ni ato man sining nga mga kapulisan i-enjoy Manila samtang nagapatigayon ini sila sa pagbantay no sa mga activity areas naton diri kag at the same time sa mga festival goers naton kay Kifar Babes sa kay Robert. So pila na lang adlaw highlights na no ika October 15 na. So highlights naton is October 18 kay Kifar Babes sa Kifar Robert. So kita na kita sa aton sininga mga KK5 sa area sa nga plaza kay Kifar Babes sa Kifar Robert. Kiti dira na dapat igayon nun gid ang awarding ceremony kay Kifar Babes sa Kifar Robert sa aton sini dance and arena competition kay Kifar Babes sa Kifar Robert.
1: Sige, mayo kay balik sa plaza. Sige
0: so, pero ang awarding ng dira kay Kifar Babes
1: awarding.
0: Pero ang dance at arena competition is area sa SM City dira sa Dalan Balastunga. So dapat kayo nun ang arena and dance competition ang awarding sa area sa public plaza kay Kifar Babes sa Kifar Robert.
1: Areglado. Sige, say, salamat day.
0: Report gikan sa patrol upon sa patrol kay King 5 Vincent Coralda ini nga balita nga dulong sa yung DRX 400 MyTC kag D3 Bayo ini sa King 5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM. K5 News
1: FM. Salamat kay kag K5 Carla Defensor Longa. Ang gawon aton si kag K5 Red Salgado. Ang lalaki sa barangay Kabakungan Banwasang La Castellana. Ato balang na kuryente. Kaluluoy kay patay gid mga kaki-five samtang nagapanako o nagapanakop sa isda. Oh, kaki-five Red Salgado. News FM.
2: Kampyon Report. Good morning kaki-five babes and kaki-five Robert. Kag sa aton sini nga mga suki nga mga tagpalamati sa programa nga balitan K5 sa umaga. Aton sini nga balita masubo dira kamanti isa ka lalaki sa may barangay Kabakungan Banwasa na Kastilyana ang nakuryente patay sa tuong Oktubre 12. Dira gid mga alas 12 sa nga udto kaki-five babes and kaki-five Robert. Ang tabu sini nagpahibalo siya sa iya sini nga bata ining biktima nga si alias Eddie, 74 years old, nga magapanakop siya sang isda sa ila sininga fish pond sa likod sang ila sininga puluyan. Ang natabok kay Fem Babes, kay Fem Roberta, nagamit ini siya sang kable pagkalikiting bata ya sini naglakat. Naggamit ini biktima sang kable ginsaksak dira sa outlet sang ila sininga puluyan, outlet sang ila sininga power supply 220 volts kay Fem Babes and kay Fem Roberta. Amuna ang ginbuta nga dito sa ila sininga fish pond o galing kay muti aksidente nga nakatapak ang iya sininga tiil dira sa may tubig ini siya ang nasyak kagati dito ini siya ang natumba dito gid sa may tubig kay Kifar Babes and kay Kifar Robert. Tinatubo ining insidente dira gid mga alas 12 kag ini siya ang nasapuan sang iya sininga bata dira gid mga alas 4 sang hapon kay Kifar Babes and kay Kifar Robert. So diri dali siya gidala sa ospital o galing kay manti ini siya gideklara kay Kifar Babes and kay Kifar Robert nga dead on arrival. So panawagan sa kapulisan nga dapat hindi gid maghatag kumpiyansa kag kompedeti hindi lagi magamit sang kuryente agud nga malikawan ang kaangay sini iyang insidente. Sa muna aton sini kabalita, ginadulog sa aton sini sa Power Trio ang aton sini nga DTX 500 Mighty C kag Klinika D3 Bio. Kaupod si Patrol kay K5 Vincent Curalde, ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Marami kayong kasalamat kay K5 Red Salgado. Naglabot na sa atong oras, alas 5.40 na mga K5. Dari na kita sa atong sining K5 kamustahan. Oh, naka-notify na si Sandro Villanueva. Nagdaog sang t-shirt. Sige, dari na kita mga K5. Matabi na kita sa Antique. Oh. Ha?
3: Mm.
1: Ano to? Why pa? Ariglado Johnny Meritita, mga kakifay, kag Erlinda Bion at Cotejo, Rambi Gillian Erfaloa, good morning. Christian! Mayang agalan da, mga kakifay, si Ruina Villaran Erbito, si Arnel. Sige! Eh, matabi na kita, mga kakifay, sa Antique.
4: Bacolod. Good morning,
1: Bacolod. Ay, madam, ogin ka salamat, Sir Melmar o Sir Nestor. May nga agala na sa imo, kampiyon signal mo niya pang, may problema. Galing ka, hindi, way ko na murutan una-una. Abi ko, anay, wipe ako. Back to you, Antique!
4: Bacolod, check-in rin ang koneksyon ta. Kamustang signal, Kalibo, Sir Michael?
5: Good morning, K5 Eastern Visayas, Negros Island Region. Nag-aulan-ulan ni Samon ng gabi. Kaya na nag-atalitis ang aga, pero Pasko ang signal sa Antique. Mga K5. Alex, tayo mo, Antique.
6: Daw, medyo nag-abagyo imo nga signal, Sir Michael. Wala na, Wains. Bulenta mga detalye kang balita. Unahon, tanay ang syurad kag probinsya kang Iloilo with Sir Rick. Mga balita ta, sir.
7: Kaluwat, may nga gama, dalag ko sa mga balita dito sa may syudad kang probinsya sang Iloilo. Ang iligal na droga dito sa may syudad kang probinsya sang Iloilo, ba white po unaw sa Amonde. No? Sa gipatigayon sa bypass operation sa Regional Police Drug Enforcement Unit sa distrito sang Arevalo, mga balor 1.5 million pesos nga iligal na droga. Ang subject ni si alias Agi, 36 anyos, na taga-barangay Veterans Village, a city proper. Tingigipangunahan ni Police Major Glenn Suliman in Sika Plastic sa Shea. Nagabugat sang 235 grams ang tanan nga na-confiscate kadagalabot sa masobra 1.5 million pesos. Pero hindi lang ina sa may probinsya sang Iloilo, sa may barangay Kagikikan sa Banwa sang Pututan, balor 2.2 million pesos ang na-confiscate naman sang Provincial Drug Enforcement Unit batok ni Salima ka mga nagkaldakpan, no? Ining si alias Gary, si alias Rolly, si alias Bert, si alias Nick, no? Ang isa diri taga barangay Kabalbagbon, Nina, pero ang apat taga Kagikikan. Ang isa diri ka nadakpan, anay dismiss nga pulis. So worth 2.82 million pesos ana confiscate nga illegal nga droga ang worth sini mga kakikikan. Sa nagligal si Nadlaw, report ko may bata pinatayang amaya dito sa may banwa sa may area sa probinsya sa Guimaras. Mga kakipaib, may manghod man dito, binuno yung man yung magulang, patay man. Natabo ni sa may sityo Sibukaw, barangay poblasyon sa may Jordan, Guimaras. Nag-upod, balang inom-inom, do ka mag-utod sa uli nagbinaisaya. Unali ng pusan sa magulang ang iya manghod sang kahoy, pumuli manghod ya. Waik balo madal ko silo, binuno ang magulang sa dugan, patay. Mayari man sa pamahog sa Luka National High School sa may panuwas ang kahoy, sa uli na determine kung sino nagpadala sang pagpamahog. Isa ka grade 7 nga estudyante ti Plano Subongko na nung nag-iigong atikang sang Ahoy Municipal Police Station. Manabalag kong balita rin sa may syudad, kag-probinsya sang Iloilo, balik sa inyo, Antique.
8: Thank you so much sa Iloilo. Grabe nga droga ga baha kun hindi man ga baha ga anaw ba. Sige. Sa Ilo ta sa Kalibo, Sir Michael, may kaangay man kamo karang balita sa Aklan.
5: Pero sa mga droga, di daw nahuyat ang mag-report. Mga sasisyas, liga may gamay lang. Pero anyway, mga balita di sa karon sa Banwasang Kalibo, patay gina ng isa ka rider mga ka-K5 matapos kaning matabo ang sang, isa ka vehicular accident diri sa Banwasang Numansya sang kagabi. Ang nasambitan nga rider nakaagom sang patal nga igo sa iya ulo. Gindala pa ini sa atong provincial hospital, no? Pero siyempre wala gid patay na mga ka-K5. Kag duha na to nya mga balita, isa ka lalaki kag ang iya pakaisa gindala sa hospital pareho nga may pilas. Kay nag-inaway sila kay ang suspect ang subong biktima hubog kahapon sang alauna sang hapon. Na magahod siya mga ka-K5 gin sa waisa sang iya pakaisa. Nagpauli siya, nagkuha karit. Kaya pagbalin niya gin karit niya ang pakaisa na, gin labo man siyang pakaisa niya. Pareho sila nga sa aras sa ospital mga ka-K5. Kaga, nadugan natin yung mga balita gihapon. May hit and run man yung natabo mga ka-K5. Isa ka tricycle, gin hit and run man sang isa ka. At 10-wheel truck mga ka-K5 kung sa din gani ang mga pasahero gindalaman sa provincial hospital mga ka-K5. Munang mga balita din sa Banwasang Kalibo, balik sa imo Antike.
3: Salamat gid Sir Michael, ito naman kita sa mga talalupang doon kag mga mainit-init pa nga balita sa may Pilar o Consa Roja City kag sa probinsya kang Capiz. Sir May, Sir Jubert.
9: Good morning once again mga ka-K5, mga nagapangunang balita din sa probinsya kang Capiz kag siyudad sa Rojas. Dapin isa ka milyon ka pesos nga nakuha nga illegal drugs sa recovery sa ato makapulisan Kapon Gidlaw sa Panitan area. Particularly sa barangay Kugon sa siningasambit nga persona nga si alias Bus 38 anyos nga gin kuan sa ato makapulisan no? Gin bypass kahapon Gidlaw kag na recover ang kapin so 140 ka gramos ka drug. Ma almost 1 million ang bili mga ka-K5. Samtang senior citizen patay matapos ginbungguan ang ginasakyan nga motorsiklo sa Banwa sa Mambusaw. Patay ining tigulang o ay gikaprikatar mga K5 matapos nga gintulod sang series liner ang nasambit nga motorsiklo nga ginasakyan sang senior citizen. Yung pa nga mga balita, tindiri sa amon, mga ka-K5, si Man Gindakopo, sang CIDG, bangod sa pagubot sang illegal nga armas sa isa ka lugar. Matapos na natiktikan sa aton sa ni mga takatapos sang CIDG, ang nasambit nga OFW, mga ka-K5. Kahapon pagin sa ngaga, samtang nag-program kita, gintiro sa makatatlo ka bisis ka ginlampusan, mga kikifay, ang isa ka sales lady sa Banwasang Dumaraw. Swerte lang way matamaan mga K5 nagapabilin karon sa ospital ang nasambit ka biktima samtang ang suspitsado wala makilalaan kag wala may baluan kunong rason nga ginhimo yan ni sa nasambit nga babae. Amo ni mga balita diri sa Capiz. Back to you Antike.
8: Thank you so much, SM Jubert. Sa iluta sa Negros Island Region, Daddy Babes and Sir Robert, anong latest?
1: Mga latest na monderiya sa siyudad sa ang Bacolod kag Negros Island Region, mga kakifab, kung may sulos sa shisasing sa budra sa Kalibo, mga kakifab, sa Batria Samon, 136 million o tausan malanga. Tausan ang shabo nga nakonpiskar sa duha ka suspect diri sa Silay City mga kagibay. Matapos nga makuhaan sang ginasuspetsuhan siya mo, kung di dakop niyang suspect, harasubong nga lupot sa kwan sa karsel mga kagibay, kagin pasakaan na kaso. Matapos ang pagpatigayon sang bypass operation sa aton sining nga mga katapos ang kapulisan. Ginkilala ang suspect, sanday alias Rick, 33 anyos, kasado kag alias Inby, 34 anyos, wala sang trabaho, lunsay mga residente sang nasambit nga syudad.
10: Sa pihak nga bahin, ginausisa subong sang aton nga mga pulis sa ginapadalman kay 14 na ka mga bulutuan ang nakabaton sang pagpamahog. Nagumpisa lang ni sa Tacloban subong, grabe na gid, nagapakigangot na ang pulis sa regional office NIR sa cyber level crime division agod nga mausisa gid kun sino ining utok sa mga pagpamahog gakakasuspend ang pag-eskwela bangod man nga ti may pamahog na gakatruman ang mga kabataan kay mga manunudlo. Umpisa lang ni sa natabo sa Tacloban kag sa Mindanao nga may ginapamatay nga mga estudyante By the way, gin terminate na, gin dismiss na sa pagkapulis ang tag-iasang armas nga gigamit dito sa Tacloban, kag hindi man siya makabaton sang benepisyo, kag hindi naman siya kaobra sa gobyerno.
1: Sus, amo nang mga malain gid nga kuan. Amo nang mga balita mga kakibad diri sa amon sa Negros Island Region kag siyudad sa Bacolod. Back to you, Antique.
6: Salamat kid Daddy Babe San Sir Robert sa mga balita naman sa probinsya kang Antique. Kung kang nagligad at daw balita, kung may nakilatan patay nga anay kapitan sa Valderrama. O kahapon naman kay 5 Western Visayas, rin dyan sa may Sibalom sa barangay Maasin. May apat ka mga persona nga naigo man kang kilat. Sa informasyon nga nabulta kay Tinagapasirong ang dyang apat bukod mabasko kang uran mamunog sa waiting shed. Gulpi lang nangilat na igo ang dyang apat. Doon sa ginpangdara sa hospital, kadya sa estable rin man nga kondisyon.
8: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, kapin sa 641 ka mga gin-surrender nga mga loose firearms o kung hindi lisensyadong armas ang ginpresentar kahapon sa Antique Police Provincial Office pinaagi sa Project RTT3389 na nagabot kahapon nagya sa probinsya si Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Randolph T. Tuanio, imauman si Gov. Paulo Javier kahapon, mga mayors kag mga board members, lakip ang mga tapok ang kapulisan sa Antique sa pagpanguna ni Police Colonel Ryan Divaras. Ang dyang Project RTT, nagatuyo nga mabuhinan ang loose firearms regya sa probinsya agad mapasaniyog ang masilway kag matawhay nga komunidad.
6: Mga balita na mo dyan sa probinsya ka Antique. Kulabos rin kita sa Tiempo. Salamat ha. Sega. Sa rumahan ng balita.
1: Salamat gid Iloilo Ruas Antique kagkalibo sa atong sining mga sister station. Jan Resica Alag, Jan Emeriteta, Genoviva, Santa Maria Presente, maing aga, Kuya Rodi. Kamusta si Kuya Rodi? Kag Jolios Alisa Narnado dira sa Millionville.
10: May pangalan na kakipa babe, si Joven Alastra nga number 4 sa Pilisa Tutong ang nagdaog sang 5 kakilo nga bugas kag miyembro ni Gisney Relatos sa Pilisa proper.
1: Congratulations man sa kay Sandro Villanueva. Naka-notify na. Sige, wala na kita panahon mga kakipa. May panahon pa rin din natin. Mamera Rosling Gaya kag George Lauso sa Tutong Store. Vilma and Mitong Galban, Madam, tira sa may biya. Salamat. Elvito, pas dira sa may Kuanwa. Sa may Vista Alegre. Madam, o giga, salamat badan. Sige, wain na kita panahon mga Kaki 5. Ang DTX 500 Morning Newscast masunod na with Kaki 5 Kulin Kovihain Sero Banalbay. Sa ngalan sa mga CEO, Dr. Romelo, ako sa Kaki 5 Babes. Ganda lang.
10: Ako naman si Kaki 5 Robert Pacardo.
1: Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: K5 News FM. D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
12: O galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit kaya katama, kaya ba sa tiyo ko? At Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. It's a ako tutong nalamat sa Mighty C.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan. Wala na ko ginadutlan sang balatian.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
14: Ano ang stroke? Ang stroke nag-aatake kung ang supply sang dugo sa utok ma-interrupt o kung ang blood vessel sang utok naglupok. Inabi sa tanan, kulang sang nutrients kag oxygen, kabangdanan nga ang brain cells mapatay. Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nagapagar sa mga blood clots nga amo ang nagaforma sa mga arteries nga nagaconnect sa utok nga amo ini ang fatty deposits sa aton kaugatan nga ginatawag plaque. Agod matap na ang stroke, i Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
15: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
18: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
19: Ang patanakit sa karawasan ang makauntan sang imo maayo nga magagawi.
20: Mag-usar sang salon pass.
19: May direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
20: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
19: My long lasting relief.
20: Tugtog 8 ka oras.
19: Para sa nagpanalakit nga baka.
20: Liyaw kalikod sa Salon Pass.
21: This is a mental cough acid camphor. It's a generic name Salon Pass. Symptoms persist until doctor.
20: Salon Pass. May direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baka. Liyaw kalikod.
22: Halin sa pinakamataas nga bukid.
23: Nak! Kitkamusta nga?
22: O sa pinakamaliyo man nga isla.
23: Nay, gagraduate na ako.
22: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
24: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
25: O pauli na ko ka!
26: Go forward together. Globe.
27: Promo is for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-260214, series of 2026.
28: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
29: Pag-ibig fund, solid kabon.
30: Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
31: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6 sa ngaga.
32: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
0: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nag-aplayag na ang DTX 500 Morning Newscast sumungaanaw sa Webes, Oktubre 15, 2026.
1: Makita kag babatian kita live anywhere in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
0: Para sa atin ng mga pangulong, dinalan.
32: Makita regional.
0: Fountain sa Bacolod City Government Center, hindi mahingagaw sa highlights ng Mascara Festival 2026.
1: Dance group gikan sa Negros Oriental, mangitiglaw sa Pilipinas sa International Folklore Festival sa Taiwan.
0: Sincretica Party List Groups, Kakson, Sang Comelec sa listahan.
1: Hunger rate sa Pilipinas, nagsaka.
32: Balita International.
1: Pope Leo gin-diagnose nga positibo sa cancer.
32: Balita Sports.
0: Pilipinas, ginlutos ang Bangladesh sa AFC Under-17 Women's Asian Cup.
32: Balita
1: Huawei ni Guzman, pilason matapos ng aksidente.
32: Balita Negosyo.
0: Kag-demand para sa water container sa Cebu, nagsaka. Sa detalye sa mga balita.
32: Balitang Regional.
0: Pro-NIR padayon nga ginaimbestigaran ang mga pagpamahog sa mga bulutuan sa Negros Occidental. Ginsaysay ni Regional Director Police Brigadier General Rodesindo Reales nga padayon sa gihapon ang investigasyon sa Police Regional Office Negros Island Region angon sa padayon nga mga kaso sa pagpamahog sa mga bulutuan sa probinsya. Pila sa mga suspect diri amo ang mga nakilala na apang pila diri ang wala pa sang lead. Nakigangot naman ang Pro-NIR sa Anti-Cybercrime Unit angon o konbangon kalabanan sa mga pagpamahog amo ang nagakatabo pinaagi sa online kalabanan man sa mga suspect amo ang mga menor de edad kun sa diin bullying ang rason kun ngaan nila ini ginahimo.
1: Proposed 2027 budget sa Negros Occidental natalaan na ang isumiter sa SPC ning semana. Ginpayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga natalaan na ang isumiter sa sangguniang panlalawigan subong semana ang proposed 2027 budget sa Negros Occidental. Sunod pakilakson nga natalaan na ang ipasa sa iyang opisina ang proposed annual budget for fiscal year 2027 antes ang deadline subong adlaw Oktubre 15. Ang budget para sa 2027 amangin pondo para sa mga programa sa idalom sa Abanse Negrense program, lakip diri ang agrikultura, ikaayong lawas, infrastruktura kag biocontrol measures. Una naman yung ginpayag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II nga ang budget para sa 2027 ang gidalauman nga magasobra sang 8 billion pesos o kung 8% nga increase kung ikumpara sa 7.62 billion pesos nga budget sang 2026.
32: DTX 500 Morning Newscast.
0: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:04 sa ngaga. Sa dugang pa nga balitang regional fountain sa Bacolod City Government Center, hindi mahingagaw sa highlight sang Mascara Festival 2026. May balita si K5 Wilson Villena.
32: DTX 500 Morning Newscast.
2: Lulat na nagpadala sang sulat ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o Contias sa Bacolod LGU kung sa diin. Binsay-say siling hindi mahingagaw human ang fountain sa Bacolod City Government Center para puntahan sa highlight sang Mascara Festival 2026. Sunok sa Tiazda, sandig sa assessment sa Amigo Entertainment Technologies Incorporated, hindi pa mahingagaw para sa maskara ang fountain bangod. Mabudlay sa ila mag-umbra nga damo ang nagalinabay sa lugar kag wala pa sang power supply sa fountain nga kinahanglan puntani para ma-program na ang system sa fountain. Wala pa sang pahayag ang syudad ang susulat sa Tiazda at ang matandaan na sa damlag lang. Una na nga nagpahayag ng Tiazda nga ilatapuso ng duwa ka mga proyekto sa syudad sa Bacolod sa Enero 27 sa sunod na tuig. Balita ika sa Bacolod City Government Center nga ginadulo sa inyo sa kalma sa MyTC, B3Rio, pag DTX 700. Ito si K5 Wilson Villana para sa Kampiyon ng Balita sa Puso Publiko. Kagaling naman sa Negros, K5 News. Sa
1: dance group gikan sa Negros Oriental mangitiglawa sa Pilipinas sa International Folklore Festival sa Taiwan. May balita si KK5 Rufa de Vero.
3: DTX 500 Morning News.
4: Lalabos sa International Folklore Festival 2026 ang tatumpong miyembro ng Silakan Dance Company mula sa Negros Oriental na gaganapin sa Nanying Green Park sa Tainan City, Taiwan mula October 7 hanggang 25. Bago ang kanila paglalakbay, binisita ng delegasyon sa Gobernador Manuel Chaco Sagrabaria at Executive Director ng Provincial Tourism Board na si Wojo C. McKinney Jr. sa Provincial Tourism Office. Sa pamamagitan ng kanilang mga patatanghal, ipakikilala ng grupo sa malayuhan ang mayamang kultura at tradisyon ng Pilipinas kabilang ang pamana ng Negros Oriental. Ang kanilang pakikilahog sa international na pagdiriwang ay isang pagkakataon upang maipakita ang talento ng mga Pilipino sa buong mundo at mapahusay ang pagkilala sa kultura ng Pilipino. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa de Vero. Para sa Kampiyon nga balita, serbisyo brikog kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning News.
0: Samtang Metro Pacific Iloilo Water ginpresentar ang ila preparasyon sa posible epekto sang El Nino sa supply sang tubig. May balita si K5 Jenny Kaoyonan.
3: DTX 500 Morning News.
5: Nakapagsapos si Mayor Reisa Trenas, kaupon ang katapo sang Metro Pacific Iloilo Water, agot istoryahan ang preparasyon sang syudad sa mangin posible epekto sang Super El Nino sa supply sang tubig sa Iloilo City. Ginpakigbahin sa Metro Pacific Iloilo Water ang ila plano lakip na ang pagduwang sa supply pagi sa paggamit sa modular water treatment units kag pagsulbara sa non-water revenue sa paglik sa mga tubo. Target man sa Metro Pacific Iloilo ang magdugang sa 20 million liters of water per day agud mas madamo pa ang maserbihan ng konsumidora. Kabahin man sa contingency measures ng MPI ang pagbago sa water schedule o connotational schedule sa tubig kung kinahanglano na. Samtang nagapahanumdum naman si Mayor Reisa Trenas sa mga Ilonggo nga magkinot sa paggamit sa tubig at kuryente sa pagatubang sa mga epekto sa very strong El Nino sa syudada.
6: Port nagikan sa Iloilo City, inis ka kay 5 Jenny Kaoyonan para sa Kampiyon na Balita sa Bisyo Publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning News.
1: Investigasyon angon sa pagpatay sa babae sa Talisay, makabig na nga case closed. May balita si ka K5 Carla Longa.
3: DTX 500 Morning News.
5: Ipaayag ni Regional Director Police Brigadier General Rodicendo Reales nga makabig na nga case closed ang investigasyon angon sa pagpatay sa babae sa siyudad sa Talisay, Negros Occidental. Natabo ang krimen sa Oktobre 8 apang Oktobre 13 na sang gabi nasapon ang bangkay sa babae sa Siyanda Catalina, Barangay Dos Hermanas, siyudad sa Talisay. Ginahanda kagintinguaan sa kapulisan sa Talisay na mapasakaan sa kaso ang mga suspetsado. Sa subong, ditinado ang duha ka mga suspetsado sa Talisay City Police Station. Gindayaw naman ni Reales ang madasig ng investigasyon sa kapulisan sa nasabit na kaso. Ginako naman sa mga suspetsado na sila ang nagpatay kag naghimulos sa biktima. Si Janaline ang nagkatrabaho bilang labandera sa Manukan, samtang katrabaho naman sa biktima ang duwa ka mga sospek. Ginako man sa duwa nga nag-usal sila sa illegal nga droga sa ginhimo nila ang krimen. Oktobre 8, ilagin na pusan sa 2x2 na kahoy ang biktima, ginhimuslan kaginsulod sa sako kaginhalid sa kilid sa pangpang. Ininga balita ng medulong sa Yusang DDX, Tavanad, Mighty Sika, Gintribayo. Ini si KK5 Carla Defensor para sa Kampiyon ng Balita. Serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros. Sa K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
0: Sa dugang pa nga balitang regional, apat ka mga individual pilason matapos maigo sang kilat sa Sibalo, Mantike. May balita si KK5 Eileen Magbanua.
3: DTX 500 Morning Newscast.
7: Pilas sa lawas ang naangkan kang apat ka mga individual matapos nga naigo kang kilat. Ginabanta alas 12:35 sa adlawon Oktobre 14 sa Barangay Maasin, Sibalo, Mantike. Ginkilala ang mga biktima kananday alias Rona, 31 anyos, residente kang Barangay Maasin, alias Ronald, 28 anyos, residente kang Barangay Maasin, alias Larry, 22 anyos, estudyante, residente kang Barangay Igsuming, Sibalem, kag alias Jerry, 63 anyos, manguma, residente kang Barangay Igsuming, Sibalem. Sa impormasyon nga nabuel kang K5 News FM, nagapasirong sa waiting shed ang mga biktima bangad sa mabaskag nga uran, kang gulpi lang nga naigo kang mabaskag nga kilat. Bangad sa natabo na tumulong ba ang mga biktima kag nakaangkan kang kapilasan sa andang lawas. Maswerte nga nakitaan kang sang ka-bystander kag gilayon nga nagpangayo kang bulig. Sa tulad, regeneran sa establing nga kondisyon ang apat. Kag balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag galingawan ang kampiyon nga estasyon sa Antique, K5 News FM.
3: GTX 500 Morning News.
0: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6 dia sa ngaga.
1: Laboratory nga ginakuhaan sa ilegal nga droga sa Rojas Capiz ginaimbestigaran. May balita si ka-K5 Amayla Puente.
3: GTX 500 Morning News.
8: Ginaimbestigaran na karon sa kapulisan ang ginabuyagyag nga laboratory sa diin ginapayag diri nagakuha sa mga ginabaligya kag ginagamit ka mga ilegal nga droga. Ini matapos gimbuyagyag na Benzel Diaz kon alias Agi, isa ka beautician kag subject sa ginpatigayon nga bypass operation nga residente sang Sitio Arcabalo, Barangay Bulo, Rojas City, apang temporaryo nga nagatiner sa Hermanos Subdivision, Barangay Punta Tabok, Rojas City. Suno kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang hepe sang Rojas Component City Police Station, iya ginapahayag nga ginavalidate na nila ang lugar nga ginatudlo ni alias Agi. Suno diri, ginaimbestigaran naman ang mga personalidad nga gintuad sang subject kag ginahibalo kung ano ang mga background may kaangtanan sa pagduso kag transaksyon sa ilegal nga droga. Matandaan, nga rekwa sa pag-inakop sang nadakpan ang tatlo ka sachet sa ginapatihan Shabu nga may kabugaton 3.6 grams kag mayara sang standard drug price nga 24,480 pesos. Sa karon, nakahunong nasa karsel sang Rojas City PNP ang nadakpan kag nagapangatubang sa panumbungan nga paglapas sa Republic Act 9165 kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ini si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
3: GTX 500 Morning Newscast.
0: Samtang 1.18 million pesos nga balor sang suspected shabu na kumpiskar sa Central Luzon. May balita si K5 Eileen Sanchez.
3: GTX 500 Morning Newscast.
9: Aabot sa mahigit 1,170,000 piso ang halaga ng hinihinalang shabu na nasamsam ng pulisya sa tatlong magkakahiwalay na anti-drug operations sa Olongapo City at Bataan nitong Oktubre 12. Mang hinihinalang sangkot sa ilegal na droga ang naaresto sa mga operasyon ng Police Regional Office 3 o PRO 3 sa Olongapo City. Dalawang high-value individual ang naaresto sa bypass operation sa Barangay Santa Rita kung saan nakumpiska ang mahigit 420,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu. Sa Orani, Bataan, dalawang suspect pa ang naaresto at nasamsam ang hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 346,000 piso. Samantala, sa Mariveres, Bataan, isang suspect na nadakip matapos makumpiska ang mahigit 421,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu. Na-recover din sa kanya ang isang kalibre 45 na baril, magazine at dalawang bala. Sa kabuuan, 174.84 na gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga na mahigit 1.18 na milyon ang nasamsam. Pinuri ni PRO 3 Regional Director Police Brigadier General Jess B. Mendez ang mga operatiba at tiniyak ang patuloy na kampanya laban sa ilegal na droga at kriminalidad sa Central Luzon. Nahaharap ang mga suspect sa mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 habang inihahanda rin ang karagdagang kaso kaugnay ng nakumpiskang baril. Balita mula sa Central Luzon, Eileen Cuevas Sanchez para sa kampiyon na himpilan. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
3: GTX 500
1: sa katapusan nga balitang regional, Sari-Sari Store sa Aklan, ginransak sa duha ka mga kawatan. May balita si K5 Leonard Aviral.
3: GTX 500 Morning Newscast.
10: Padayon ang ginahimong investigasyon sa mga awtoridad. May kantanan sa natabo nga pagpangawat o kon pagransak sa isa ka Sari-Sari Store sa may Barangay El Progreso, Buruanga, Aklan. Suno kay Police Major Matson Sabado, hepe sang Buruanga PNP, ginsamad sang duha ka suspect ang kandado sang puwertahan gamit ang matigang bagay, rason nga nakasulod. Gintaban sang duha ang 22 ka mga rims ang nagasari-sari ng brand sang sigarilyo nga nagabalor sang masobra 30,000 ka pesos, pati na ang kwarta nga nakasulod sa kahita nga ginaiwan sa sulod sang Tiangge nga koleksyon sa Small Town Lottery o kon STL nga nagilabot man sa masobra 30,000 ka pesos. Magluwas diri, ginsamad kag ginkuha man sang suspect ang CCTV camera nga naka-install sa sulod sang Sari-Sari Store. Sa karon, padayon ang ginahimong investigasyon sa mga otoridad agod nga matumod ang pagkilanlan sang duha ka kawatan. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
3: DTX 500 Morning Newscast.
0: Oras sa K5 News of Found Philippines sa 6:15 sa ngaga.
3: Balitang National.
11: Balitang National.
0: Sa Balitang National, 50 ka-party list groups kakson sa COMELEC sa listahan. Ginkan sila na akagin kaka sa listahan sa Commission on Elections sa COMELEC ang 50 ka mga grupo, organisasyon o koalisyon nga yara sa idalom sa party list system. Sunod sa notice of cancellation kag delisting nga ginpagwa sa COMELEC sa tinalikdan nga Martes, bangod ini sa kapaslawan sa mga grupo nga mapilian o kon makakuha sa puesto sa House of Representatives sa tinalikdan nga mga piniliay. Lakip sa mga kakason sa listahan amo ang napulo ka mga grupo nga wala nagpartisipar sa duha ka mga nakaligad nga mga eleksyon.
1: Hunger rate sa Pilipinas nagsaka sa 22.6% ang hunger rate sa Pilipinas base naman sa September 2026 survey sa Social Weather Stations. Both siligon 22.6% sa pamilya nga Pinoy ang nagaka-experyensya sang gutom kag wala sa makaon sang isa ka beses sa nakaligad nga 3 ka bulan. Ang nasamit naman nga porsyento ang mas mataas kung ikomparar sa 20.3% nga hunger rate sa tuong Hunyo, 20.2% average sa tuong tinalikdan nga tuig kag record high nga 21.1% average sa tuong COVID-19 pandemic sang 2020.
0: Samtang Representative Marcos nagupod sa lakas CMD. Formal na nga naghalin si House Majority Leader Sandro Marcos sa Partido Federal ng Pilipinas agod manumpa bilang bagong miyembro sang lakas CMD. Ginpatigayon ng seremonya sa Kamara sang tinalikdan nga Lunes, Oktubre 12. Ginpanguna naman ni Senior Party Official Camiguin Representative JJ Romualdo ang pagpanumpa ni Representative Marcos. Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:17 sa ngaga.
3: Balita International.
1: Pope Leo gin-diagnosed nga positibo sa cancer. Ginpaidalom sa operasyon ng Santo Papa sa Simbahan Katoliko nga si Pope Leo konseriin gigakasang parte sa iya baga o kon lungs bangod sa cancer. Matapos ang operasyon, din nakopermar nga positibo sa lung cancer sa baga ang pinakamataas ng opisyal sa Simbahan Katoliko sa bilog nga kalibutan. Martes nga adlaw, Oktobre 3, siging confined sa Emilia Hospital sa Roma ang Santo Papa kag dinigit pa idalom sa operasyon bangod sang nagtubo sa iyabaga samtang ginapaidalom sa routine check-up. Sunod naman sa mga doktor nga naglawig sang 90 minutos ang operasyon kag nangin madinalagon. Nakabugtaw na si Pope Leo matapos ang procedure kag gilayon nga nakabalik sa iyang hospital room.
3: Balitang Sports.
0: Para naman sa aton nga balitang sports, Pilipinas ginlutos ang Bangladesh sa AFC Under-17 Women's Asian Cup. May balita si K5 Troy Lawrence Basa.
12: Ginlutos ang Philippine Under-17 Women's National Football Team ang Bangladesh sa AFC U-17 Women's Asian Cup sa Dost Lake Stadium Training Pitch 1 sa Domingo, Oktobre 11. Bangod sini makatatlo ka beses nga qualified sa nasambit ni hinampang ang Filipinas U-17. Napaslawan ang Bangladesh nga malutos ang Team Pilipinas sa score nga 3-0. Naibaluan nga ginlutos man sa Pilipinas ang Uzbekistan sa score nga 4-0 sa tinalikdan nga Oktobre 5. Para sa balitang sports, yung idulong sa DRX 500 D3 Bayu kag MyTC. Ako si Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Balitang Entertainment.
1: Wawi de Guzman, pilason matapos nga maaksidente. May balita si K5 Ivy Cordova.
13: Nakaangkon sang right leg injury ang dancer kag aktor nga si Wawi de Guzman matapos nga nakabunggo sa concrete barrier ang ginamaneho sini nga salakyan sa Maharlika Highway sa Barangay San Bartolome, Santo Tomas City sa Batangas, sang Martes. Suno kay Police Lieutenant Colonel Marlon Cabatanya, hepe sang Santo Tomas City Police. Aminado ang aktor nga nakatulog ini samtang nagamaneho. Luwas naman sa katalagman ang duha pa kakaupod sang aktor. Nahibaluan nga gikan sa isa ka show sa Ginayangan, Quezon ang grupo sang aktor. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bayo. Para sa balitang entertainment, ako si
11: Alaska K5 IV Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
32: Balitang negosyo.
0: Sa ato naman nga balitang negosyo, demand para sa water containers sa Cebu nagsaka. Nagsaka ang demand para sa water containers sa probinsya sang Cebu bangod sa ginaandaman nga epekto sang Super El Nino sa uli nga mga binulan sang 2026. Sa Cebu South Coastal Road sa Barangay San Roque, Talisay City, ginpahayag sa mga manugbaligya nga ginadagsa na sila sang buyers. Ang 200 liter nga blue plastic container ang nagabalor na subong sang 1,900 pesos. Nagapabili naman sa 600 pesos ang metal containers samtang ang 1,000 liter nga tangke ang ginabaligya na subong sa balor nga 9,000 pesos. Magaga K5, madamo gini salamat sa pagpamati sa DTX 500 Morning Newscast, especially sa aton nga live viewers, Albay Family, Mayong Agalanda, and also, happy birthday kay K5 Rymwell Alcantara. Happy birthday!
1: And happy birthday man kay Angel Fontespina.
0: Yes, happy birthday. Happy birthday man kay no Richard De La Torre. Magka K5, mamuyad to ang dalago ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Magka K5, 71 days na lang, Pasko na. Ako, si K5 Zyro Van Hulya sa Albay.
1: Magka K5, padayo lang sa pagpamati sa mga programa sa K5 News of the Philippines. Ako naman, si K5, Kulina Manzanares Cubia.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
32: K5 News K5 News FM. News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
14: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang kit sa
32: akong tutunan.
14: Salamat sa Mighty C.
32: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
32: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
32: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
32: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty So, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
32: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
32: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
20: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
21: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Oh, he knocks it down!
2: Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa Amon Game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
4: Extend food supplement for men. May maka, kag Lavo Waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
2: Ga! I-shoot na ga!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go, ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye care go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga Butika. I Care Gold.
24: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School. Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon. The Delivery Rider. Or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
27: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
28: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi.
29: Mag-usar sang salon pass.
28: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
29: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
28: My long lasting relief.
29: Tugtog 8 ka oras.
28: Para sa nagkapanalakit nga baka.
29: Liyog ka likod sa Salon Pass.
28: Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baka. Liyog ka likod.
30: Halin sa pinakamataas nga bukid.
31: Nak! Kamusta nga?
30: O sa pinakamalayo man nga isla.
31: Day, gagraduate na ako.
30: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
33: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
34: Papauli na ko ka!
35: Go forward together. Globe.
36: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, CUSIP 2026.
37: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
38: Su Ramirez po, baka manalo ka. Sa ginuma na, hinebra na. Ginsta na, no promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
39: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
40: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
41: para sa Senate Manalo.
42: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
38: Kashali na!
43: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR Permit Number 0648 Series of 2026. Drink responsibly.
44: Number 101.5
45: K5 News FM. K-K-5 News.
46: Oras sa K-5 News FM Philippines, mga K-5 Lasay, 29 sa aga.
47: Mga K-5, 71 dias na ginlamang nabiliin kaga Pasko na!
48: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton pagpaton?
49: Kaghimay-himayon! Standby!
0: Foro de los Pueblos, People's Forum, a top commentary program that is comprehensive.
1: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
2: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
1: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno,
2: sobra.
0: Objective and analytical.
1: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
2: Di pagprangka lang bala.
0: Informative.
1: Diretso naton kay may baluan ng kabaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
2: Inaiya.
0: No holds barred discussion on hottest issues.
1: Grabe, ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na.
2: Te, ano nang resulta sa kaso?
3: Hulat-hulat lang.
2: Ay kanami, karon lumpatan.
1: Oh, come on, people of the Philippines.
0: With KK5, Aljan Castaño, and KK5, Eric Tenerife, this is Foro de los Pueblos.
47: Isa ka, may dahil good morning sa ato naman mga suki, mga palangga, mga tagpalamati. Kamusta ka muntanan? It's a beautiful Thursday morning. Ang bilis na

0: Even our regional anti-cyber unit ang nabudlayan gani mag-trace up sa ni kagipay because we lack equipment and ako unta tari nga ang gobyerno bangod nga ang aton sa ni panahon black kagipay berik subong ang mga triyon ara nakita sa panahon nga nagasaka tag-moderno nga mga teknolohiya ang aton ginagamit we should also modernize our PNP and kun ano kabugat ang focus naton sa SOCO, Scene of the Crime Operatives, amo man dapat kabugat kag-support sa mga gamit, training, kagiban pa para sa Regional Anti-Cyber Crime Unit or RACO. RACO. RACO. RACO. RACO na na-report ka problema. White man sandal may nasulbar.
1: Sabi ko racket. RACO.
0: RACO.
1: Sorry.
0: No, it's a very seryoso kita kagipabiyari.
1: Ay, grabe na yan.
0: Because amo ni tari nga panahon, amo na ning panahon nga magamit na ining sambit nga unit. Especially sining advent sang wala tuo nga pagpamahog. Ang ako pala na akong ibang rin dituod. O galing kakipay Eric, I would really appreciate kung ang mga eskwilan, they will take it seriously. Why? We lost nothing, kakipay Eric.
1: Tiyara na, ang Isabela, mayor mismo, nagdeklara ngayon kami magklase sa Isabela.
0: Kaya tinawa, tumulang natabo sa Sambonga, pinakalaitis. Di ba nagpandam sa mga classmate niya?
1: Tiwa, ibantugin sa pak.
0: Tiwa yung lagin sa pak. Subong niya, hindi na mapaktan. That's why nga magsigisigi na maguba ang mga pag-eskwela.
1: Ang Isabela, officially,
0: why regular classes. Subong Isabela, why klase?
1: Inigaran, why mga klase?
0: Oo, inigaran, why mga klase?
1: Pagkita, magilang na.
0: Igali ka. Kani why klase ka, birthday ni Congressman.
1: Isa pa na.
0: Kali kay wala klase ang mga kakipay. Bakod kami mga pagpamahog naman ang natabo mga kakipay. Sa piyak kabahin, kamusta ka mo? Kamusta ang aton mga palangga ang mga kakipay? What an intro sa mga daw kakipay, Erika. Because why kinanglan nato ni aware ng tao? Kaginig kabataan, bla? Anong makuha ninyo, no? Gailungay kita. Nga that's why halungan nyo na, pili ka mo sa grupo ng opdan nyo. Ginikanan, giyahi kabataan nyo, hindi nyo pagpabayi. Even if kapakoribong lang na sa kwarto, mas bantayan nyo kang kuliton, kang talawan, ano ginobray
1: da. Wala na niya sa lugar sila dyan eh.
0: Wala know. Na.
1: I think you're
0: seems
1: right.
0: Seems nga daw, ang hambal, ang agasigisigi ni Kipabirik, singla inutil ang gobyerno. Why sa kapasidad para lagsunta?
1: And you called, supunan ko panawagan mo sa aton gobyerno tong sa pulis nga i-modernize ta, kung nga makalakop sila. I think this is also a big challenge for our government office, kung tawag na itong DICT.
0: Oo! Ang panawag na ito silang Department of Information and
1: Communications.
0: Communications and Technology. DICT.
1: Hindi na na.
0: Ha? Doon dugangan talaga ni IDICT. Ano? Ang point na ton, ara sila. Pero it seems, gabisan sila, doon hindi sila kabulig.
1: Why?
0: Sa pag-implementa. Kaya actually, ining mga cyber nga ni, cyber bullying, the cyber prank, panawag na sa unaya, prank calls lang. Subong eh, cyber pranks. Do hindi na matrace up kagipa.
1: Why na?
0: So it seems that those people who are doing this, enjoying immunity because of our incapability. Why kita ikasangkol? Insufficient equipment, tools. Para kalagsun yun yung mga tao nga ginihimo nila ang panganan. Iyak mo ah! Amalino nga susyudad.
1: May isa ka tinaga si Ril Jan sa iningles.
0: Nga?
1: Nga ang iyang katumba sa Ilonggo, pareho lang.
0: Ano na?
1: Kung ano ang paghambal mo sa iningles, amo man sa Ilonggo.
0: Inutil?
1: Isa na siya. Inutil.
0: Pareho nga, galino?
1: Oo.
0: Grabe, the same meaning.
1: The same meaning, inutil, Ilonggo kag English.
0: Abi ko ganing inutil, Ilonggo na ya.
1: Di ba English man, inutil man?
0: Di the same lang meaning.
1: Pareho gid.
0: Lame duck, ang guay mo. Lame duck.
1: Kanutan pa pinawagin si Baldog.
0: Ha? Baldog. Amo na guro nga ito, namian niya nga kwan. No? Ang bal, hindi, na, naminta is the government ginabaldog sa mga prank,
1: yes.
0: Prankster.
1: Yes.
0: But we are helpless. Because why ta ikasangkol para lagson ining mga baldog nga ini kagipabiyari?
1: Tinagligan to, pinaapat ka eskwilahan to, sumag, nagligan to, kadlaw. The white na nga nikinabalita, ni Subuki, do ka sige-sige na ni.
0: Ay, basta yung pormanoon talaga may advisory
1: na
0: may mga klase. Naman,
1: dito kayo nalang
0: iuntan man. Itaton nga mga utod, gawpon sa mga adlaw. Kamo lang yung balsin nyo, pila na nga kadlaw. Tatlo na kadlaw, ay lights na sa mask. Al, duha na lang gani. Buwas niya mabukas ng lakson strip mo. At
1: grabing
0: the same
1: traffic kagabi.
0: At natural na.
1: Kindi,
0: actually may advisory naman sila nga hindi kita magagi kay isara na nila, di ba? No. Para no pa ba sila nang pabalo? Kung gusto gid niya sa ibang magdasok, fi inyo na niya risgo. gipabalo naman.

0: kamo mo. Nami. Actually, kung yung moon mo, kay Pebe, kung magsulog ka rin sa downtown, di kaya maagi sa may kwan, ha? Di ka naagi sa may...
1: Pangigaron?
0: Di pa sa may Nara Street, lang di sa may...
1: Shopping?
0: Shopping. Ayun, so, ano mo yata? Gusto ko sa Yakal. Sa... Nara. Tsakto man, di ba? Nara kag Yakal. Shopping.
1: Dara ka nagbalik-balik.
0: Sungguhan niya, sir, conferential ka, libot ka. Shopping, pero ang lusot mo, kay Pebe, kasi sa kalang Guru Burgos, tapos diretso tal Lacson nga di ka malapos tadlong sa mga ginabaligyaan
1: ang pinaka nami gid from
0: Libertad
1: Burgos lapos ka PLDT so liko kasi niko didto kagwa ko ninga makadto okay na da
0: hindi kay magwa yes sila hindi ka na magagi plaza area
1: why na
0: hindi ka na SM area
1: ka da.
0: At the same time didto ka na lang asta kun gusto mo gid ning mga lihid to slick bo yeah one guru kay Pebe ko magagi ka to sa area sang
1: hindi kay
0: sang Halandon.
1: Ah, hindi ka na to.
0: Hindi ka kay na to. Malapos ka, pwede man mahalandon ka, liko ka pa bread ko.
1: Oh, kapit ba ko na islakyan mo, lapad-lapad pala siyang kilala kong lapad-lakyan niya.
0: Hindi ko magagi ka sa bread ko. Malapos ka dito sa likod sa SM la.
1: Aba, oh, grabe na da, hindi ka na.
0: At hindi na lang, hindi na lang kayo sa shopping ha.
1: Amo nang lagyan, ongoing ka naman
0: noon. Kung magsumag ka naman lang, hindi ka na lang agi, guro sa may Banuchi Road daw.
1: Oh, pwede. Pero kung daw, sulod da, bakulod ka, ang pinaka nami kinagyan is kadto ka PLDT, liko ka no, Sineco, liko ka la right palakson pag gusto ka kundin. Kung dray ka naman going north, baybayan mo na, baybayan mo lang BS Aquino Drive, hindi ka lagi, pag abot mo sa shopping, tuhambal mo kayo na, baybayan mo BS Aquino Drive, lapos ka Ramos, liko ka patuo, pag gusto ka na ako mababanago, ka ilikaw ka gini sa lakson, kaya damo.
0: Kabo na nga to, magatutukan.
1: Okay,
0: sige, sa mga utod na to na broad, may idea na ka mo, hutikil na mga himata, yung nga ready sa out of town, kung anong sitwasyon abin naton sa traffic.
1: Yes. Iti,
0: you know, part of the celebration is traffic.
1: Mugin na.
0: Hindi karam. Successful ang isa kay Ben kung yung white traffic mo. Di ba? Dito lang ako mapalibot. Ang guwa isa niyan. Guwan, tata mo na gurong rason nga kadamo karsada ginubra ni pagwa sa Bakulod. Okay, may Banuchi road ta. May out, may circumferential road ta.
1: Basta gutok ka muna.
0: Ha?
1: Basta gutok.
0: Dito gutok, dito namit dasok.
1: Nice pa na.
0: Hindi ako din damo crowd nami dito matanaw. But sika doon sila kung di gutok, dito na nami magdasok. Kaya nga, adamo na itong guru nami talanawon. Kaya kumagawa. Bisan sa kananay, black and gipay, Berek. Even if gutok na namitan ka, kasi mo siguro namit na diya. Pero kung dohawan, doway ka mangana, magkantoro siya mo na ano naman. Mas hindi din nami pag-aon niya, may tao diyaw.
1: Tingin mo ko doon, medyo hawa na, medyo kwa na yun. Wow, hana, yung mo, ikaw na.
0: Hindi mo siling ka dibi nga siling mo nang
1: ay
0: ang namin ko bala
1: hindi na guro namin
0: kapintas ba ba mo
1: tiyaw na
0: hindi namin ko bala mo niyo ang muni ka kay Pebery ko hindi it's about wow ha it's all about loyalty
1: hindi mo na
0: inablang loyal ka ganyan sa sinang aristo bala kung muni ako kung muni ako yung paborito kung ka kanaan hindi mo lang kay Pebery loyalty no. Subot siguro siya na customer ka gina loyal ka firmi ka gina kakanto. No, may patay balik mo. Amo na. Loyal.
1: Amo na siya basta.
0: Basta nga ito nga advice nyo is basta ka ginutok na gani ang mga cellphone nyo, mga wallet nyo, safety ninyo. Kaya kabudlay na at the end of the day, madulaan ka kapoy laki pa.
1: Kailangan na nagkalakat ni Dalan, sige ka mo ako na, isabdin ka ni Silpon.
0: Isabdin, tapos ka gid. Ito sa ato nga mga utod, di man ka mga bahin sa kalibutan, nabi kami ni Kipay Berik, ang nagpabalo sa inyo, nga ti-updated ka muna sa mga balita. Kanto ka mo sa ato nga social media platform. Naanob lang ato nga mga social media platform nga dapat ninyo sa ring bisitahan. Una, K5 News FM 101.5. Ikadua, K5 News FM Negros Island Region. Amo na. No? Amo ning mga bisitanta in my YouTube channel man.
1: Yes.
0: Gusto mo ang update on da kay Pebe Rick, eh,
1: no?
0: Makita mo man kung anong sitwasyon. And kadto ka lang sa app naton nya K5 News FM Philippines. Pag-click mo na da K5 Rick at tanan nga sasyon, kita mo na dayo na. Isubukan daw ka celebrate sa ila una nga tuig anniversaryo. Ang K5 News FM Santiago.
1: Toto e-roll na kami, SM.
0: Oh.
1: Congratulations, ha, my friend. Congratulations.
0: May nalipat ko magpadala ito sa dapat kaya gina-request ni Gali.
1: Kagapon daw, happy ko kay Pebe dyan. Kita ko gwapo, hapon na.
0: Gali ka?
1: Oo, gapon.
0: Kamusta mo sa?
1: Kamusta ko sa Dok Ramel mayong aga. Kita ko gwapo kahapon. Hidla mo ko,
0: Dok Ramel. Abati ka to sa kambali, kay Pebe Rick, Dok.
1: Dok, mayong hapon. Dok, mayong hapon, mayong aga. Kita ko gwapo kahapon.
0: Walking na to siguro.
1: No, we would like to congratulate K5 News FM Santiago Isabela. Dito na to sa Extreme Northern Luzon nga station. 1 year na subong and under the leadership of our station manager, amigo naton si K5 Errol Consulta da Kami.
0: Okay. So
1: congratulations sa
0: K5. Congratulations kida, no? Ti sa inyo tanan.
1: Very good.
0: Congratulations sa team naton sa Santiago for a job well done.
1: Yes.
0: And si Ma'am Masip bala, gina-congratulate na in advance, no? Yeah. Si Ma'am Masip ang head naton sa Bureau of Protection. Inisya isa sa top 20 finalists sang 10 outstanding firefighters of the Philippines.
1: Okay.
0: Dumayo man ang blita subong adlaw sa aton siling taga Bureau of Fire Protection ti from Bacolod
1: na. Taga Bacolod sina.
0: Isa siya sa mga nominees to kay Paberica, no? Ti congratulations kabay pa nga makuha niya kay Paberica. Anyway, ang utod ta may klase subong.
1: Yes.
0: Ang iban nga may mga declaration kami mga buang.
1: Sa naol.
0: Nga waay sila yung mga kakipipe maka dayon sa ila klase because may mga pabahaw agapa. Hindi mo kita yung agapa kay Paberic.
1: Kalahay.
0: Laban-laban ni Guru ba si may exam? Hindi gani ba si waay sa katon?
1: Isa pa na.
0: Ngayari mo eh. Sa ramahon tas lahat total waay mandi.
1: Yung patason ta niya.
0: Hindi mo na mabulubudlay. Sa mga utod na ton nga nagabariw-bariko tot pa yagatuan-tuan patarjan may klase may opisina. Pagbarangon do ka mo dyan! Himos do ka mo kag magpararigos! Adlawon do dyan! Kabigya po rin yung Power Do Every Morning, powered by Mighty C and Ditri Bio, K5 Eric Tinerefe and K5 Eljan Castaño. Ring Adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
1: And let us remember that we are in the holy presence of God. Ginoo, salamat sa isa naman ka matahom kag bag-o nga adlaw nga amon nabugtawan. A blessing from you, dear Lord. Thank you for your endless love and blessings. Kag kabay pa nga padamuon mo pa ang imo grasya nga ginahatag sa tagsa kapanimalay, Ginoo. Kag mahatagan mo kami sang maayong alawas, kalinong sa huna-huna, kagkusog sa pag-atubang sang mga pagsulay kag-challenges ang amon kabuhi. Lord, we especially pray for our young people today, Lord. Paliuna ang ila pagtuo kagtudlui sila nga mahadlok kag mag, sa Ginoo kag magpalangga sa imo. Ipalayo sila sa mga bisyo, mga hampang nga hindi maayo, droga kag ang mga pag-usoy sa sayop nga dalan. Guide the kids to become good, responsible citizens and God-fearing children sa amon komunidad. Bless our families, our workers, our farmers, and everyone who are struggling. May we always find reasons to be thankful and opportunities to share your goodness with others. This we ask through Christ our Lord. Amen.
0: Amen. And amen.

0: Una sabi nyo, malakas na malakas ang ebidensya namin kasi 8 ang krimen niya. 8 ang articles of impeachment namin. Bilangin mo, 8 yan. Pagkatapos ngayon, 2 buwan pa lang, wala na. 3 na lang sa 5. Kasi tama na yun, panalo na kami. Wah!
1: Damo na hidlaw kay Senator Miriam Defensor Santiago. Wah! Dumduman mo pali, ang statement na ginpagwa ni Senator Miriam Defensor Santiago has something to do with the impeachment case na ginfile kay Justice Secretary Associate Justice Corona. No? So mga KK5, sang natabo naman ining withdrawal sa kaso at 3 ka mga articles of impeachment kontra sa Vice Presidente, dumduman tabla KK5, anong natabo? Sa panahon niya gin-impeach si Justice Secretary Corona, ngang number one nga nag-depensa sa iya si Senator Miriam Defensor Santiago. I don't know, nanuga ka na nabo. Di karon ipabati ta sa inyo, iban pa ka mga statement para at least maplastar. But at the end of the day, ginatanaw ta nga ang ginatawag impeachment, abi ka kipay Eric, is not purely a judicial process.
2: Correct, correct.
1: It is a political process, yes. That sometimes ang bottom line diri, kung tarawon mo, no, regardless kung sino man ang ginapasakaan kaso, because sa Pilipinas there are only few impeachable officers, no? Presidente, correct. Vice presidente.
2: Correct.
1: Justices. And commissioners, including ombudsman. Sila tanan mga impeachable officers. Tikon na tanawon mo, ang what is the goal of impeachment, kakipaberik? Palinon ka sa pwesto mo, kakason ka, just like doing recall in the local government units, ang mga local chief executives recall. So, ang tag-as na, panawag tanan sila impeachment. Basta ang goal na regardless kung ano nga pamaagi, kay duwana mo, dumduman ko sa muna, layo pang eleksyon, ni blagin istoryante ni Kagipaberik. Sino abi magdahong nga si Jojo Binay? Nagpadlagan presidente, mangin makaluloy, nga siyang pinaka-popular during the time.
2: Ang 2 years before election,
1: two years before election, siya ang top sa tanan niya mga survey.
2: Correct, no? Correct.
1: Ganito kami sa Makati. But sanggip palupok nilang issue about corruption, dito sa Makati, gindo-do nila mayanayan si Gijo Marbinay.
2: Grabe.
1: Guba, pag-abot si eleksyon, ulihi pa siya, pang-apat na siya kagipaberik.
2: Guba ito siya.
1: The same, I don't know, pero may ibang gahambal nga ining natabo ng impeachment duwani. Number one, i-prove or an investigation to determine sang ill-gotten wealth.
2: Okay.
1: Issue about culpable violation of the Constitution,
2: okay,
1: that includes unexplained wealth. No? At the same time, of course, layo pa, tanwabla, ang reklamo, nga tinapungulay, nga taga tinapungulay, sige ka mo pa napungol, anaya mo na subong chimpo para nga magdepensa sa tapungol. Ang balon nyo nga, tama na, time is up.
2: Ang,
1: hindi na namo ni pagpadayon nun niya klase isang uppercut.
2: Ang ginhambal ni Senator Santiago Bagulang kay Fabel Jan sa aton mga tagpalamating, it looks like, hindi lang it looks like, but it appears now, nga ang hurubaton nga nagahambal
1: history
2: repeats itself is entirely true and correct.
1: Yum yum si Dr. Omon.
2: Sometimes police this will go back to your body.
1: Yum yum si Dr. Omon.
2: Di ba? Kay mga KK5, ang hambal sing una ni Miriam, nga gipailan yung tawo, walok bilog impeachment cases. Si Corona, anay pag-abot sang adlaw na nga maghukom kita, limo amo lang ni Bilin sa amon kay bakod na ni. Nga guli si kanyo pang chimpota sing una. Subong kay Sara mo naman.
1: Yung amo ni kabalo ka kon hindi nila paghimon apat abing articles of impeachment. Dasig matapos ang hearing kag ipaberik.
2: Correct.
1: Di karon gin-include nila to para maglawig ang ila presentation. Una, hindi lamang to prove ang pinaka-analysis sa mga utod sa kapiyang kitaya kabalo ka naman nga way mantay abilidad sa mga mamoni.
2: Ti
1: Manilag ta hambal sa mga manugkapi sa kapiyan, ila niya sa gilanon.
2: Sa mga scientist.
1: Sa mga scientist,
2: sa mga scientist nila. Na,
1: Ang bottom line nga ginuna gintuya ang ill-gotten wealth, ang confidential funds. Because gusto nila pagwaon nga nangauti ang opisina ka Office of the Vice President. Nagpalusot sa kabansang gobyerno. Now, duwak bagay nakita ta. Pwede tuod, pwede hindi.
2: Correct.
1: Pero sa mata sa publiko, ang tanan nga lunang, yung ipaligo niya sang vice presidente sa Pilipinas.
2: Amo na blan, bayo mo puno niya man sa niya labi lang. Ti okay man lang ako makuha kung di abi makuha.
1: Yung pinakasakit ka mga komenta mo ni. Tising siling ni Attorney Season Bla. Ang abogado sa piyaka ato, no, ibenta niya kabig. Nga ti, tapos tina pungulay ta, di anay amo na turno. So, mong di nyo na kami pagpatapungulon. Ang balon nyo na lang kami, nga ti, damo pa man ka mo platform nga dito nyo yung bal. Nga ti nga, baka sumpina kami to sa mga witnesses. Kung dito kami mag-press con sa social media, pwede na mo masupina dosis tikom ang mga testigo para magkanto sa ginahambal nyo nga iban nga mga platform.
2: Wala ka na ito mo ka po. Alaligan dyan lang. Kundi gin-withdraw sa prosecution. Nga ti, reklamo ka. Nga damo ang makamong platform. Kanto lang ito, preskon ka mo. You know what happened? Sinong una nag-preskon? Si Jerby Luistro.
1: Ah, sila man ka.
2: Oh, wala man lagi ang preskon. Nga di ka kakita yan nga. Gin-withdraw na ganina mo. Mareklamo pa sila.
1: Di may punto
2: una
1: man sila?
2: Una pa sila lagi
1: Tiusto man kang ipaberik.
2: Ay, kasadya.
1: Ang ilang nga punto, talawang nobla. Kung sa isa ka-ordinaryo nga tao, kung si Juan de la Cruz kipasakaan ka, lima ka-counts ang kaso na libel. Karoon ang lima, apat gin-withdraw, natural ang reaksyon mo, malipay ka. Tisili nga nga kamuya nga kado kayo next inyo, gikonsulta nyo na lang inyong kliyente antes ka man magambalda nga hindi ka muna namian. Nga bakon mo nga ginabswilto ka na gani sa apat mo kakaso, hindi ka pa yung malipayon.
2: Nga ginabswilto gani, pero yung binlan mo ko sa isa, buslot man.
1: Pulang ka katabo.
2: Masdak magkabili
1: ko. Tisili nga, bisan apat yung gindula na mo, nang isa na mo niya is enough na para man-knockout ka. Pero mo nang ilabi. Pagkali ka punto yaka prosecution, hindi niya sang defense na ano niya nga, pakawian niyo kami to, doon na ba't ibaho niyo? Kami pagkatapos niyo kami pagdipinsa ko, nanong sugilano ninyo naman?
2: Sabto ni Miriam, niya ano man ka mo, nami itong kay Miriam.
1: Wow! Amo na lang naman ato. Kala mag-istorya, tapos na kanuhin dito may Gidana. Wow! Wow! Wow!
2: Ay, kasadya.
1: Mga ka-K5.
2: Kasadya sa earth.
1: Question, ano ginayan ang dangtan sa saling impeachment na? Amo na nga ton nga balintayan, sa piyak kamain, sa iban pa nga mga balita. Daw solve na tong kaso sa tres anyos gababayib la. Atong nasa panggisunod sa sako.
2: At check tala karon.
1: By senior citizen nga caretaker sang duta, tigulang na tiruhon mo pa yaki pa Berix Koyan to. Ang PRO in IR, ahay, Tisa Reales, gabilib gig kami nga way gadula ang aton intensity to investigate. Galing pamangkot, may kapasidad ng aton nga rako mag-investiga. Ang oras na sa inyo sa DTX ko, Pemex, kay mga pick, kami ni Kipay Merig, pagbalik ka ron, tanawon ta, huwag na kami alabot kung magsiga man yung pountain of pisuit na importante yung maskaraya na yun. Bahala ka mo yan, kaya highlights na. Mga pick, kami DTX ko, Pemex, nakaka-pick ka na, naka-detox ka pa, alas 5:55.
2: Stand by.
3: This time check is brought to you by Globe Secret Sauce. Go forward together. Globe, this time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This time check is brought to you by EQ. EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa ngabaga. Liw kaglikod. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 101.9 K5 News FM. D3 Bio Health News.
5: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mapagat sa mga butika.
6: Paano bala ang D3 Bio makapabulig magpahealthy sa imo mga tulaan? Dok Ramil?
7: Ang D3 Bio, Sir Boy, may abilidad siya nga para ang aton nga mga katulanan magbaskog, especially sa pareho sa tulaan in general bow. no, ga function na as scaffolding, masiling ka scaffolding blat tukod ka balay, kita mo na mga tubo nga no, ga support para lang matindog mo ang isa ka balay, amo na ang aton tulaan. So kung pala inom kaya ditribayo, amo na ka bakod ang imo nga mga tulaan. Ang pagiho mo sir boy, hindi ka mahadlok.
2: Correct.
7: Kung may bakod ka nga tulaan, mag-training ka, wala problema. In addition, ang imo nga tulaan sir boy, ga store na siya sang minerals kag fat nga kinahanglan sa imo nga body functioning. So, amo na importante kung pala inom kaya ditribayo.
8: So, yes, Doc Ramil, no? So, paagi sa pagpabakod mo sang imo tulaan tungod nag-inom ka sang ditribayo, ginpasanyog mo ang imo nga bone marrow. Ano ini bala ang bone marrow? Ang bone marrow amo ining nagaserbi nga taguangkan sang aton nga mga selula sa lawas. Though ano bala siya ang baby sa aton nga mga red blood cells, white blood cells. So kung nami ang imo nga bone marrow, ang normal ta nga bone marrow is makaproduce approximately 200 billion nga mga bag-o nga red blood cells kada adlaw nga may lifespan pa na sir boy nga 120 days kung malabot nila kung naga DTX 500 ya. So kaupod sang aton nga white blood cells kag platelets no, ang white blood cells ta amuning nagaronda sa aton lawas para mangita sa mga kontra nga nakasulod sa aton lawas. Ang platelets naman amuni ang naga papundo sang pagdugo kung kita ang mapilasan para hindi kita maubusan sang dugo, no? So ilabi na gid sa tanan ang white blood cells amuni ang pinakaimportante sa tanan kay amo ining nagaserbi nga parte sang aton resistensya nga nagapakigbato sa mga kagaw nga nagasulod sa aton lawas.
7: In short, Sir Kevin, if you have a healthy bones,
8: you have an healthy immune system. So kung gainom ka ditribayo, nami imo bones, nami pa imo red blood cells, nami ang circulation sa
7: nami
8: imo dugo,
7: immune system.
8: Nami imo immune system.
7: Nami ang imo tukod-tukod.
2: Nami ang tukod-tukod. Sakto na.
9: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
2: Ang pinakanami, Gidya, with all of that benefits, may ara ka pa second immune system kay D3 Bio. So bakod na immune system mo, may backup pa nga sobra pa sa imo immune system, no? Ang medium chain triglycerides sa D3 Bio gapanami man sang absorption sa ginatawag nga mga fat soluble vitamins including na vitamin A, vitamin D, E and K. Tanong mo si D3 Bio may deep vitamin D3 na nami man gapon ang absorption sang iya vitamin D3 because of medium chain triglycerides processes and help basically the absorption of these vitamins in the gut. Importante ha, kung ang aton absorption sa gut sa aton tinai, ala daya ang pag-absorb sa mga vitamina. Why niya katabo sa tutunlan mo, sa chan mo? Hindi. Ala sa small intestine, particularly sa imo duodenum, da ang absorption sa ginatawag nga mga vitamins nga maginapanami pagid ni D3 Bio, Dr. Ramil.
7: Ang nakanami sa D3 Bio, kay may D3, ang amon nga bisi. Ang inyo nga D3 wala BCO. Ang inyo man nga BCO wala D3. So kung D3 lang ang paghambalan, ti ginapromote niya ang absorption sa kwan, amo na nga vitamins tungod kay may BCO sir boy. And this vitamin D3 ang makabulig sa imutulaan para mahimong ano, bakod siya. Kag maabsorb pa gid ang mga calcium kag phosphorus para kinahanglan nun sa imong mga bone health. So, kung ako be, kung mainom man lang ko D3 ba yun lang ay may BCO. Kung BCO man lang ako imnon, hindi lang BCO, dapat D3 Bio gyapon. Kaya akong BCO, may D3.
9: D3 Bio!
11: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mabagat sa mga butika. D3 Bio!
12: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko nga taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
9: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mabagat sa mga butika. D3 Bio! Health News! D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kag gantin luman sa ang aton utol. Rason, ngagang dami ang memorya. Mag D3 Bio Adlawadla. DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra. Ngabugana sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
9: Mighty C, mabaka, mabuti ka. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sa sakit.
9: Mighty C, mabaka, sa mga buti ka. DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
9: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
17: So na,
16: pwede, magid ako sa akong body odor.
17: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
16: Pero subong,
17: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
16: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
17: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
18: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
9: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
19: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
9: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother, I'm Perfect, Manila's Finest, Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
9: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Ang panalakit sa karawasan ang makauntan sang imo maayong mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. My long lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikod sa Lone Pass. Sa Lone Pass, may direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baka. Liyaw kalikod.
25: Halin sa pinakamataas nga bukid.
26: Nap! Kamusta nga?
25: O sa pinakamalayo man nga isla.
26: Nay, gagraduate na ako.
25: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
27: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
28: Papauli na ko ka!
25: Go forward together. Globe.
0: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 26014, exclusive of 2026.
1: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kabon.
4: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
5: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc. For only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc. For only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Su Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Gins to Nano promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
8: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
10: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
28: para sa Seth Manalo.
10: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
6: Cashali na!
29: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
30: FM League of Champions 2026. K5 League of Champions. Brought to you by DoExam Incorporated. Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng putrosiklo, DoExam Incorporated. Honorable Mayor Greg Gasataya. SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sa Plaza Mart Mall, Bacolod City. SNS Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS Car Rental and Car Wash Services. Forest Lake Memorial Park, a better place. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation, Rigas Kugas, presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang, Rigas Kugas. Mendoza's Lechon, basta manamit ga lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon, owned and managed by Linda Mendoza, Honorable Councilor Bobby Rojas, King's Properties, GSB Water Refilling Station and Laundry, located at Gallo Street, Solar Blocks, Barangay 23, Bacolod City. GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himakolod Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Lechon, nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Lechon, Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. 5-Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza. 5-Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bros Chicken, i-broast mo ang sarap. Mr. Bros Chicken, Estetica Beauty Salon, located at Hernay Street, Bacolod City, Atubangan, Bacolod Taitung High School. Estetica Beauty Salon, ETG Construction of Android Hinada, Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City, and Barangay Bata Kagawad, Leo Batong, Chicken at Baboy Terminal, Sulit Meals, busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda, Chicken at Baboy Terminal, Lucky AKK Department Store, Daily Ads, Maker of

0: 5 News FM. Foro de los Pueblos.
1: Balik naman kay K-5 sa inyo naman. Yan pala tuturan sa beautiful Thursday morning. Kada si K-5 Rick, Thursday ng Lizubong.
2: Sang digan lang tangan. Lalo nga, happy Monday.
1: Ay, subong. Subong. Happy Thursday na.
2: Oo, boss man, balang pata. Happy weekend.
1: Sabado na, up 15 na. Ano naman, Merkulis subong? 15.
2: Panuldo.
1: Ay, gali ka?
2: Extend day subong.
1: Pat ko. Kaya nga, kagapon pa kami mo. Kagapon pa kami ang hulat sa mga mayong balita. Pero namin ko, inang boss masadya na niyang electric mascara
2: amo
1: sa...
2: Amo na niya.
1: Oh. Malagaw-lagaw ta, no? Oh. Kipa, Merik, basi malagaw ta. Talawang tali, kinidlaw ko sa laksyon strip mo. For the past 7 years, kino, naguna ko abot sa Bacolod 2004.
2: Okay.
1: Ang tigipusoon ta, Iloilo City gid.
2: Uh-huh.
1: Pero samta nag-atinder ta di, we fall in love with Bacolod because na-notice ta, ka-fast-pacing sa pagkabuhi, malinong matawhay, kaglabaw sa tanan, do ka nami lang laki pa, Merik, nga Drika, do something like, lain naman
2: kaya lang ang perspective. Kaya lang mo.
1: Doon ko nami lang. Dahil na-notice ko bugnaw ang klima sa Bacolod.
2: Correct.
1: Kumpara dito sa Iloilo. Kapaang masyado panahon. No? But you know, nami naman si Iloilo City because katawang sa ilang syudad. No?
2: Ang Iloilo, bedo ka na do si Buna Blah, no ka nako.
1: Na-miss na to, imagina Blah, 2004. Hasta 2011, datas Lakson. Ara na ang lapit ang aton balay-balay zona mo. Di sa barangay 3, taga-board ka kay Pemerick mo. Di, da, doon ko na, midang maglagaw-lagaw sa dalan, tawhaya kay Pabirik, lapad mo, gili, wala tuos ang karsada, rin naman kalanan. Kino kasadya, no? Ti, kamo ginagdata nga, one time, lagawan, ta, doon nga dumdamo, aktibidad is coming 16, may ara sa NGC, may ara sa plaza, talan pili, pati opening sa Lakson
2: Street. Tanan nga mall. Tanan nga mall.
1: Nanotice ko, so nga, dumduman mo doon sa lang ka mall. Subong nga tanan nga mall.
2: Talan. Ang ako paborito nga mall nga, kalambayan ko nadlaw. Why na, pundi ka na, why gali ko kanton na kay gutok na?
1: Hindi ang mall sa unang aga problema, kaya why ginagyan sa salakyan, subong nga damo na tao.
2: Damo tao.
1: Kag nami man, kay mabalansi, dream man sa piyak ang atong paborito nga mall, kaya sa MCT, Uy, si Sir Dave na diba? Salamat kay Galia. Part na ton, sinasalamat kay may collaboration si SMCT kay K5 News FM. Ginalaw nila kita nga kita ma-install sang giant lid wall.
2: Kita mo.
1: Dara sa gwa. No, salamat gin sa marketing team. Part na ton, sinasalamat kay may collaboration si SMCT kay K5 News FM. Ginalaw nila kita nga kita ma-install sang giant lid wall.
2: Kita mo.
1: Dara sa gwa. No, salamat gin sa marketing team sang SMC di Bacolod. Tinatural na rada mga kulukanta guro ang mga bisita nila sa ang stage nung daan K5. Ready na mo?
2: Kaga
1: na-notice mo kay Pemberic, mas lapad sa SM City, gali, nga sa roadside, i-compare mo sa plaza?
2: Kaya ang iyang sangkad, 1, 2, 3, 4 lanes eh.
1: Lapad siya kayo.
2: Four lanes
1: ang tao, makapungko mayo, kaya kita mo ito, may mga atop-atop. Kag, kung mapaangan kaya kay Pemberic, dahil mo niya kagto kung magpabulubog na ito.
2: Ari lang ka, Cyril Jan, while on the way here, papuli ko siyang gabelin to sa Around the Earth.
1: Damo
2: sa kapanawag.
1: Bang classic.
2: So nakasignal-signal ako damo sa kapanawag. Nga kay Pemberic, nga daw ang benyo sang maskara daw nagproblema. Ko nga. Nga kay ginbaha ang SM. Okay. Ay ticket na stride, no? Pag-abot ko sa Bacolod, rekta kami sang mataan ko sa isa ka restaurant kay Panyapon. I was trying to scroll the internet. Kag nakita ko ang post ni Mayor Greg Gasataya.

0: nga may isa ka engineer nga naga-explain kung anong ginhimo nila. So while it is true that kahapon ginbasa na nagdanaw ang SM,
1: pero subside na yun.
0: But the fact remain nga nag-subside kay may ara gin-deploy galing nga team of engineers way tiyak balo.
1: Okay.
0: Amo ni way ta kabalo mga K5 ba? Mm. Nag-deploy ang City Engineering Office sang team of engineers around that area kagina-istudyuhan kung diin gahalin ang problema sang pagbaha.
1: Okay.
0: Kay para nga magmaskara way ta problema, na-discover nila ang iyas ang city ang dalan ba kung di siya nagabaha na da.
1: Okay.
0: Kagapon niya way na. Ang natural, eh, may basa-basa kiti gaulan.
1: Mm.
0: Pero ang dako nga baha kagapon ara sa sulod sang parking area kag driveway sang SM.
1: Okay.
0: It turned out that the problem na discover sang team of engineers sa Bacolod nga nag-clog ang drainage sang SM mismo going to the city side.
1: Kay kabalo ka, may ang flip-flop to bla.
0: Oh.
1: Okay na to mo nag-function na to kaysa una problema to. Oh. Hindi mo siya magamit kay base magsulod ng tubig dagat.
0: Correct.
1: Isubungi, okay na.
0: Okay na. So, na-discover kahapon nga mo itong problema and immediately, first, what they did?
1: Nag-deploy dahil si Mayor Greg?
0: Aragin, may gin-deployan. Why kita kabalogli? Gin-deployan niya yata.
1: Mayor Greg sa tayan eh.
0: Dasig. No. So, gin...
1: That's kabalog ka, imbis ka magala ka. What do you mean problema? You don't dwell to the problem. You dwell to the solution.
0: Solve the problem.
1: Correct.
0: So, ginsuyop nila itong tubi, halin sa driveway sang SM, ginbutang sa drainage sang Bacolod, kag sang nasok, nagmala ng tubi sang SM, ginbuksan nilang drainage and they found out nga clog. So, ginkuha to. Why na lang hindi na lang siya magbasa, magbaha eh?
1: Ah, kita mo pagkatag sa solusyon. Hindi naman yung magulan sa Biyernes kag Sabado ah.
0: Tingnan ang iban bala kagapo kung pamatian mo lang. Hindi na kayo gabaha. It turned out na may problema. Kag may ara gali, team of engineers. Ara sa post ni Mayor Greg,
1: makita ko. Kag ipang bahay niya bag-o. Kanto ka sa US, ginabaha.
0: Ay, ginabaha na ganing ilo-ilo.
1: China. No?
0: China, ginabaha ganing Amerika.
1: Amerika. Kita mo yung Amerika last time itong grabing baha. Bangod sang thunderstorm. Grabe, no?
0: Tungod
1: so, but you know, we're not justifying. But yung point na ito naman yun. Importante is, kung mag-ulan, masubside siya, dayon ang tubig, right after, hindi mo na mapunggan niya kayang tubig, magita niya sang pwede nila kantuan. No? Pero importante, pabangkot. Ang lain lang sila kung natapos sa ulan, sige pa ba?
0: Di, kung si... Kung si Hal Homer Baez, pang pahambalon sila kahapon,
1: niya, si
0: quick reaction for a problem.
1: Hindi mo siguro sina, na gare, may standby team na.
0: Yes.
1: Kaya hindi.
0: Amo to kayo, Homer, kagapon.
1: Pag siling nila nga, dupros mo lang nga singa, damo labok, sick. And destroy.
0: Isa pa na.
1: The problem.
0: Isa pa na.
1: Kaya utong singa, sick. When they sick, the problem. Nakabalaan nila, barado ang kanal.
0: Sili nga. Dahil, ang problema, dahil nung labo si Mapunggon, niya pusang eh, tumutampa.
1: Nga, pag pusang mo, dayon mo sumba, mapabuga, ano, manggarit-garita.
0: Manggarit-garita.
1: Here we go, with the K5, ang official maskara, no? Sang maskara
0: niya, Gugma
1: Foundation, manggarit-garit kami. Entrada lang tan, kag ipastandby na sa Lens Salgado, kay gapang garit-garit naman si Naway Klasio. Here we go, Zumba time!
0: Hira!

0: Pina, importante kay Wally Wall na sila tana. Sa nila mga kantona ka south-south naman sila. Anyway, kay Kipay Biarik, si Ma'am Chuli Colado, gapamati sa aton. Thank you so much, gid, no? Si Ma'am Pretty MK, gapamati man sa aton. Merlita Malbas, Will Kundada. Si Ma'am Gina Burasi, nga ting kay Idol, why kaya upod malagaw? Bawo.
1: Nampawan
0: siya. Why
1: nagapalakit?
0: Oh, hi.
1: Kaya nagditribayo siya mo.
0: Ma'am Gina, mayong aga sa imo. Halongi, ginigin mo lawas. Kaya ba pudag-pudag pati sa maskara? Pudag-pudag niya. Naka-standby na si K5 Red Salgado. Padayo ng investigasyon sa aton kapulisan. Nanungod sa sinimang pamahog sa eskwilaan. Una, dumduman mo. Grabe, viral si Wilson. Wilson Bilyen, ha? Basiling ka karoon, iba ni Wilson.
1: Ganun siya?
0: Ha? Nag-viral. Gin-report niya ang pamahog sa Taytong High School.
1: Ah, oo, oo.
0: Now, ang iba niya, siya yung ilating ano kay Mimo, kamo pa viral-viral lang. Actually, hindi amonetize ang page ng K5. At amon niya, nag-report kami kay Ging Pakantuan, may nanawag sa amon mo.
1: Di kagbalita na iya, kantuan mo gilang na iya.
0: Kag ang ginikanan mo, ganik balo. So, uli isang chat naglapta na, ay galituod yun man. No? May nagpamahog, abi. Ang iniabi nga bagay, hindi natin pwede take for granted kay K5 Yarik. Because, what if tuod na karon? You sacrifice, kibuta mo sa endanger kag-rest ang iyong estudyante. So ang nami man gidobras ng Taytong kay nangayos na dugang additional police forces back ni Paveric to secure the areas. Very good gid Taytong High School. Now, ang aton diri di tari mapunggan ang mga tunto. Pero ano gid imo sa pulis sa subong para usisao di ka para mapunggan tani black to put a stop. Pero do hindi mapunggan gid Paveric.
1: Hindi mapunggan.
0: Ha?
1: Hindi mapunggan.
0: Hindi gani mapunggan mga scammer.
1: Because
0: kung sige gapon.
1: Ang police in fairness sa ila, how can you stop them if the one doing that isa ka kwan, isa ka silent tracker?
0: Dummy account?
1: Dummy account? Mabakal ka lang kag maubra ka sang bisan sa imo cellphone.
0: Sabi ko ani ko magbakal ka sang SIM card, may register mo na nung ginobra sa mga ginabaklan.
1: Hindi bugulo ko damo cooler hindi mo gani mintindihan sir.
0: Correct.
1: May gapang na sa aton mga bold kun anon may gambling. May ara. Kay gina
0: Biko ano yung kapadala sila yung sige mo nga sila nga tima.
1: Hindi sir, ang kuha nila, kuha may loan, may gambling. Butangan ka nila bold pag abot sa punta gambling. Di ako makita ko na, wait yung tanawa.
0: Hindi actually, ako yan, pero may gambal. Singa, you may claim your 14,000.
1: Di ano po?
0: Gali pag-click mo muna, makanto ka doon sa rulita to sa casino. Tapos, nga deposit ka na yung 300.
1: Hindi na yan, wala man tagpanahor.
0: Panawag sila kang ipag-Eric, bait, click bait, and, bait and, ano na, click and bait.
1: Click and bait. Ti amo na so hindi na ma-stop sang aton niya nga kapulisan nga amo na it needs the expertise of the
0: tan,
1: cyber
0: tan.
1: Group amo
0: si,
1: na DICT
0: si K5 Carla K5itan nagapangayo na tabang
1: kuha na to ikuha si na may urgent lang.
0: Red in down tanay drop tanay si K5 Red because we have a flash report
1: Carla. K5 News FM
0: flash report now anti sa mga threats sa eskulahan may flash report may isa ka bangkay nga nasapuan somewhere diri sa aton sa Negros Island region. No. Ginatutukan tari kay I don't know basic kon anod lang kay suba ang report nga ginhatag sa aton. May bangkay na sa puan sa suba. Sino si di na yan ang galin eh?
1: Di kon suba basi babaw eh.
0: We don't know but we'll check the line no. Ara na noy naka ready na. I-check ta subong nga materyo naka standby na si K5 Carla sa flash report. Carla, good morning.
2: Yes, good morning. Kakisab Aljan, kaka-K5 Ari, kalajuni may ari, dari sa isa kaabangkay nga nasa puwana, dari sa may area sa nga abad, kaka-K5 Aljan.
0: Pero di confirm tanay kung tuod na ang information, ha? Ari, pero may mga tao na, damo?
2: Kaya napasaka na kaka-K5 Aljan.
0: Okay. Wala ka sa video, Carl? Video ni Carl?
2: Ara na, nag-set up na si kaka-K5 Vincent. Ara na, sir. Yes, sir.
1: Okay.
0: Sige, so, confirm ba? Ihatag ang senaryo. Carl, go ahead. Mati kami ah.
2: Yeah, so kakipi mo dyan, kakipi pa rin. Kaya pangitap kita dari sa nga maka ano naton, ari-ari. May mga tao dari. Ay pag-abot nato, nakita pin nato. Dayon kakipi mo dyan, kakipi pa rin. Kang hining bangkay nga na pasaka na. Sir,
0: lalaki ba may
2: information ka mo kung anong nakitaan dari? Laki ba ye? Lalaki, paano siya nakakitaan, sir? Anong, ito nga pa na ang initial information, sino nakakita? Naglagapo?
3: Pinang basura.
2: Oo, dayon. Pwede ka kapalapit ka, may sir? Oo. Anong natabo, sir?
3: Pinang basura.
2: Oo.
3: Itong buwan namon. Kaya nakita namin, kung magigilusaw.
0: Hindi ba tiyon, day, Carl? Layo?
2: Kaya pa nakapon, sir? Makaluab nga po, dayon.
3: Mga short nga maong.
2: Maong. So ano, wala ka mo may nakita niya naging sakyan, ini siya or ano?
3: Boy?
2: Mawai dari yan sa may tatay?
3: Kung saan mo sa pabaw, eh. Wala ka sa
2: mo. Oo. Ba yun?
0: Ano man dahil ang tao, bago lang nahulog sa suba? Bago lang siya nahulog sa suba?
2: Bago lang gini sa sir? Ano, size? Oh, okay.
0: Hindi pro pabangkot, hindi nagaling ng tao, ginanod siya ako naglumpat sa suba. Whatever.
1: What happened?
2: Ano ni Itasad? Ano man, ginanod ako naglumpat gin siya. Lumpat gin siya, dahil naanod lang siya.
0: Hindi siya dahil naglumpat?
2: Hindi na yung naglumpat? Then? Ah, di na, ayun, sumay taytay, gin.
0: Pasaka, ayun, ah, sabi siya pusaka, di biyan, ayun, kay parang, ay, ara, sa likod sa simbahan.
1: Sa abad.
0: Sa abad church niya, eh.
1: Oo, abad ang may footwalk sa kilid sa taytay.
2: Nakabalo man siya, okay. Opo, dari, may upod man siya nga nakabalo.
1: Noy, noy, dali, anay, di noy.
2: Dingam.
1: Tudlo, anay.
2: Nakita niyo, gin, ang plasada, ya?
0: Anong itsura sa tao? Mga pila pag-idaron? Yata, kami ka lang phone sa kay Manong. Na istorya akong tasabi.
2: Dali lang yung tipipable dyan, no?
0: Dara na yun sa naglumpat, Carl? Mga
2: pila pag-idaron sa nga naglumpat, man?
3: Mga
2: 40? Mga 40, oh. Dari siya yung naglumpat? Oo, dito. Nakita niyo yung paglumpat niya?
3: Hindi na.
2: Pagkakit niyo na pala niyo, dari siya naglumpat? Pagpaya siya nag-intro, dari?
3: Pero hindi, dari. Oh. Okay. Tingnan lang kami.
0: Kailan mo kailan pasura? Oo. Naglagpok.
1: Mukha nabaw.
0: Tinabaw may bato guro na dasdalom.
2: Sino ang bato na dasdalom?
3: Dawo
0: mo. Hindi yan ngang kaya ano siya to dalumos gid siya ko na hingagaw pa.
2: Ano ginano niya? Sa ginangoy niya, sa ginangagaw niya siya. Ano pasada?
3: Pwede ba mong tawag lagi kami ng pulis?
2: Ano, tawag mo na yung pulis? Tapos na, ano daw siya, dahil yun, naanod na siya?
0: Hmm. Anong estado yan to? Kamusta? Buhi pa o ano?
2: Ano ang status yan to?
3: Wala na?
2: Wala na, Ged. Hindi clear na to. Wala na, Ged.
0: Anong pala, pwede mo matag cellphone? Carl, story on to na siya, Bay.
2: Yes, yes, okay. Go ahead. You're here to call, Sean.
0: Sige. Hello, hello, sir. Good morning.
1: Mayong aga.
0: Sir, mayong aga. Ano ka ni pangalan mo, sir?
1: Patubang nga sa camera pala yun.
0: Mark.
1: Ato ba nga sa camera?
0: Mark,
1: that's it.
0: Ano oras na ang tao, ano niya oras na ba't kami naglagapok sa tubig, nagtimpasaw, abi?
2: Ano oras naglagapok?
3: Mga alasays po.
0: Alasays.
1: Okay.
0: Paano niyo nabalaan ang tao halinda sa taytay? Tagalog ka ba o iligay nun?
3: Tagalog po.
0: Okay, Tagalog. Sige. Paano nyo nalaman na yung tao ay galing dyan sa itaas ng tulay at tumalon pa ibaba? Hindi siya tinulak o whatever?
3: Hindi po. Parang nagsuwi po. Parang tumalon po eh.
0: Bago pa man siya tumalon, nakita nyo ba itong lalaking ito? Andyan pa sa tulay bago siya tumalon?
3: Hindi na po. Kasi nagising na po kami. Kala namin basura yung...
0: Malakas ba yung ano? Tunog ng paghagpas sa tubig?
3: Malakas po.
0: Ano kaya yon? Tumama kaya yung katawan niya sa mga matitigas na bato? Kasi napakababaw ng tubig dyan eh.
3: Siguro po kasi tumama po. Mababaw po yun. Murong bato po ng malalaki yun gano'n.
0: O gano'n ba? So nung makita siya, duguan ba o hindi?
3: Well, ibang dugo po eh. Pero puro pasa yung katawan, yung binuwat na.
0: Ah, puro pasa. Okay. Mm-hmm. Yung lalaki, ano yung kulay ng kanyang damit? Yung pantas, yung shirt?
3: Naka-jersey blue.
0: Jersey blue. Tapos naka-short, naka-pantalon.
3: Naka-short na maong po.
0: Maong na short, naka-jersey na blue. And then, wala na ho bang ibang kasama siya? May sasakyan o may ibang tao nandyan na po. Posibleng tinulak siya o kaya'y baka patay niyan bago pa siya hinulog dyan?
3: Wala naman po.
0: Okay. So, saan na siya inanod ng tubig? Andiyan lang siya sa kanyang tinalunan? Hindi siya inanod ng tubig?
3: Inanod lang po, mga konti.
0: Okay. Nung nakita nyo, fresh pa ba yung kanyang katawan na bago lang fresh o kaya ay matigas na? Anong sa tingin nyo?
3: Fresh pa po. Nung
0: fresh pa? Namin. Wala bang identity? Wala bang pangalan ng kanyang jersey?
3: Hindi na po namin nakita. Sinara na yung bag na malaki.
0: May dala ba siyang gamit? Wala.
3: Wala po.
0: Okay. So, napakalaking katanungan nito, Kakipaberik. Isa ka na kung ang palabangkutanon na naglumpat siya ni Estaytay.
1: Saglit. Makaintindi ka ng Ilonggo, boss?
4: Hindi, kunti lang po.
1: Kaunti lang.
0: Alog, eh. Alog talaga to eh.
1: Tagalogin ko na lang ito.
0: Wala
1: na,
0: tayo mahimo kasi.
1: Pagka-Ilonggo.
0: Pasensyahin mo na kasi. Dili kami kay Chindi ng masyadong Tagalog. Oh. Sige, go ahead na kay Paverick.
1: Saan ka nang naglumpat? Talon siya sa tulay?
4: Hindi po.
1: Saan ka? Ba't nakita mo ba nang nagtalon siya sa tulay?
0: Nagkakape.
1: Nagkakape. Okay. So malapit ka lang diyan nang nangyari 'yon na nagtalon ang tao. Okay. Nakita mo ba nang umakyat siya diyan sa gilid ng tulay? Nakita

0: Parang kanan na tapos.
1: Kanan. Kanan.
2: Hindi mo maalala no yung tato niya.
1: Anong nakasulat na doon? Anong design?
0: Hindi na po makita masyado yung design eh.
1: Okay. Mahaba yung buhok niya o maikse?
0: Semikalbo po yung buhok.
1: Semikalbo. Ang okay. Paan niya, nakasapatos, nakatsinelas?
0: Sapatos po.
1: Sapatos. Malinis naman yung sapatos niya, hindi yung parang palaboy?
0: Hindi po, malinis po.
1: Malinis, okay. So mga K5, naka-jersey, blue,
2: six-pocket na maong.
1: Six-pocket na maong, tapos nakasapatos nga daw okay man, tapos may tato sa walong, sa tuong nga braso, naglumpat sa taytay, kag waay man nagsinggitan, nakibot lang ang mga tao nga naghugpaas na siya K5 Ildan.
2: Correct, correct, correct.
1: Now, so munang general description. Now, bago mangyari yun, boss, bago mangyari, may narinig ka ba, may nakita ka bang bisikleta dyan, motor o kotse niya?
0: Wala na po.
1: Oh, so solo flight siya na pumunta dyan, walang sasakyan?
0: Solo flight po.
1: Wala kang nakita na kasama siya, baka tinulak, tinapon or whatever?
0: Wala naman po eh.
1: Okay. Gaano kalalim yung suba, yung ilog ba ang Tagalog ko? Gaano kalalim?
0: Dewang mo.
2: Mababaw siya, kaso lang maraming bato.
1: Maraming bato.
0: Malaki po.
1: Sige. Okay. So, mabuti na lang, andyan kayo. Okay.
2: Kinuha na siya ng pulis. Carl Masmayo, guro. Thank you, Gid Mark. Ha? Mark, thank you very much for the information. Di na yan, Gid Dalang Bangkay.
3: Di na yung kapulisan naman diri nga ari diri sa lugar.
2: Mangkutabi na, ikaw na yung investigasyon nila.
3: Kung ano ni Kumeran, mala sa may nakuha ang identity ang aton kapulisan.
2: Carl?
3: Yes, kikita ba dyan?
2: Nami, guru, makantuan nyo na yun tos po niya para makita to, bangkay.
3: Ari pa di.
2: Di, abi, pa check tabi. Basi, mga bisan markings ng salawas. Abi,
3: Naka-black bag na rin.
2: Mangkutabi, ani, basi binakakita picture. Sino nakapicture kay Ina sila daw? Tanawa lang. Mangkutabi, basi si Mark, basi nakapicture sila.
3: Try pa lang kasi pag-aljana kasi
2: kaya nga itong purpose di mapabalutan din sa pamilya kaya may identity basi sa bayo palang makilala na
3: try tadi sa mga rescuers so, basi kung may ara inisula sa nga
2: sige
3: picture sila sa nga mangkay nga ari diri sa karoon na kasi pag-aljana kasi pag-aljana. Hello okay. Ma'am, good morning ma'am, may picture ka mo sa ano
2: kari ko ni Kara ngayon ko ako sa DRRMO.
3: Ah, sige ba. Mali-ili lang kami, mama. Basi kung may mga tato, ulang balakaw. So, hello, morning. So, mama, excuse. Confirmed na ni siya. Na, ano na ni siya.
1: Expire.
3: May makuha na rin. Ah, sige.
2: Nakilala na, Carl?
3: May team leader sila. Kaka-Kaysa Tari.
1: Hi,
3: sir. Good morning.
2: Tanawabi ko ba markings na?
3: Kamu din nga mga rescuers ang nagpadulong, sir. May anak kita picture sa bangkay nga na ito dito. May mga markings, sir. May nakasya, sir. Wala siya markings. Pwede lang, sir.
1: Color sa sapatos lang. Parang ang pamilya ko na, no?
2: Ang iya nga jersey, galiya. Do kami sulab, la. Kita mo lang, chay. Ang kami sulab, ginasuksok. Aso lang ang color. No? Hindi siya jersey nga pang basketball.
3: Hindi, natotel. Ala siya kakita.
2: Ara. Tan, pala yung pagkita, bitan.
3: Wala siya, kwa.
2: Ari. Kagipayim, Carla. Ang ginawa. Tan, kita mo na, tan.
1: Ari na gina double check ka.
2: May edad na. Ara siya.
3: What time ka mo na respond diri gani sir?
2: Do may problema.
0: Ang CR ba dai?
3: Ari ya, sa rescue work kita makuha.
2: Sige, go ahead lang kay Bam
3: Carla. Rescue work ini siya nga. Okay. Dear MO, kay kita ba? What time ka mo na respond sir?
0: Ang arrive na mo na 6:35.
1: 6:35.
3: And then pagkabot ni sir, nung plastada.
0: Wala na nakita na mo nung sa tungan.
3: Sa tunga. Doon ka po may speak mo, nagpasaka. Ano ba sa daya, sir, pagkakita ka sa iyo, sir?
0: Aras siya sa tunga ng tubig.
3: Mismo. Pagpagpua sa iya, sir, ano may mga pilasa, may mga ano siya, anong ang pan sa iya, siningalawas?
0: Nang ano lang, ma'am, sang napasaka na may ano lang siya sa tuhod.
3: Pilas?
0: Nang bruises.
3: Bruises, and then sa ulo.
0: Hindi lang ako lagi sa
3: wala. Pero pagkakita niyo may mga bruises, so sumakamot niya may mga pila siya.
0: Wala, ma'am.
3: Wala man siya mga pila. Amo na ginagawa sa tigil. So sa ulo may dugo? Or wala man. Okay, so amo na pala mong utanon kung paano siya nadulaan?
0: Sa pag-check naman, wala mo.
3: So wala siya mga markings or anything kakita ko dyan, kakita ko Eric Salawas.
2: Ipakita.

0: Tanan ni Chura, yung tanong kay mga gurutan, kaya wala mo na violation, kaya wala mo sa pilaso, may dugo tanong tanan ni Chura, lang para makilala sa tagpalamati ta. Ara ba, yung aki pa, Berico? Kaya ang gipadala ni Carla, Tan, no?
1: May gipadala kita dira.
0: Bali, ang bayo, yung asul galilang yan, nga daw, hindi siya ka ni Joy, sige, kunting ang pako. Ging gunting ang pako. Hindi, hindi ba Lucky 5 Carla? Naging gunting lang yung pako. No? Hindi hipin.
2: Late 40s na yung edad niya?
0: Hindi ko ka tarong sa tsura yun sa Lucky 5 Carla.
2: May bigote. Daso daw may edad-edad na gani. Late 40s, early 50s guro.
0: Katarong man si tsura yung Lucky 5 Carla. Hindi ko hindi ka naglumpat siya. Anong problema yaman?
2: Mga ka-K5, kaina, ang isa na itong ka-interviewe, nakahambal nga may tattoo kuno sa abaga. But right now, gina-confirm sa DRRA mo, negative, wala tattoo. Wala tato.
0: Basihanog tong nakita niya.
2: Okay.
0: Ginapabalota, exact location mo, Carl?
1: Wala rin ni Mila.
0: Carl, ihambalabing exact location mo para kabalo sila. Di ini siya na yon nakitaan.
1: Wait, ano niya, tay nga, abad, mare, confirm ta sa polis, kakifirm Aljana, kakifirm Erika. May lang ka. Sir, ano ganing exact gidere nga area, sir? Ano ganing, sir?
3: Tay-tay
1: Abad. Ano, nasa kupan sa barangay?
3: Barangay
1: Singkang Airport. Okay, so Tay-tay Abad, kakisabal dyan, kakisabal.
0: Magsiling ka Tay-tay Abad, lapit na sa simbahan? Hindi. Kami Abad Church sa mo?
1: Lapit gid sa simbahan. Okay. Simbahan.
0: Ang ginatabukan, takipabalik. Sa piyak yara na, may ara na gabaligya ko, han? Gabaligya lubricant sa piyak Tay-tay.
2: Ah, piyak Tay-tay.
0: Tigya solar kag lubricant.
2: Kaga may so, bagod ang hospital. May bagod ang hospital.
0: Yan ang subong.
1: Sir, anong ina siya? Subong, sir?
3: Wala. Kaya kayo ito i-identify pa namon ang bangkay.
0: Wala agad sa identification
1: sir,
0: card.
1: Sir, sir kakipa ba dyan? Investigator siya.
0: Sige, go ahead lang, Carl. Mabati kami.
3: May isa po ka-witness nga nakabati. Hindi na maglumpat paitay. Tapos pagbati, ginkatuan niya. Nakita, may tao nga dalong night. Tapos, yung dala kang karet po dito sa bagay. Kung labo ito, patay.
1: So ano, may nangitaan ka mga pila, sir?
3: Wala man. Pero ako rin sa nagsundi nga medical, ano? Drowning, nalumos.
1: Nalumos po siya.
0: Base mental health issue naman ni Kipa Beric.
3: Kung wala na muna na identify, sa ano, puti pang yung pala.
1: Kung nalumos po yun, kaya hindi siya sa puti?
3: Siguro. Base lang yung kabala, mati dito sa lang pag-impact ng pagulog. Pagulog.
0: Sa bato.
1: Kaya kita ba dyan, kaya Eric, so muna, posible nga pag tupa niya sa tubig, nalipungan, ini siya kaya kita ba dyan, kaya kita ba dyan,
0: kaya kita ba dyan, kaya kita
1: ba dyan, kaya kita ba dyan, kaya kita ba dyan, mismo sa atong sininga investigador sa Bacolod City, Police Station 8, kaya kita ba dyan.
0: Manawagan kita sa Batag Palabatita, nakita niyo namang itsura, base kilala niyo ni, pabalaan niyo manabing pamilya or inform us kay panawagan naton sila. Sa sino man niyo mahimata, nga wala makapauli, do medyo semi-kalbo nga sining ulo, nga bagunting, tapos may bigote siya kay Paberic, and medyo slim, no? Mga mid-40s, guro na eh.
2: Oo, hubin pa na, hindi pa na ikuan. Dahil may bigote siya nga.
0: Medyo slim, maniwangon siya ng tao, no? Subo mo ni. Ang ibang gani ka duda, Black Carl. Daw nga ti, hindi pa man takbalo. Ti, usually kung normal ka, hindi ka maglumpat sa tay-tay mo. Unless otherwise, kung may takabalo, kung anong mga circumstances sa likod.
2: May compelling reasons. May aragid bla rason nga. Kagti nga adra siya, no? Kagadragid sa tay-tay.
0: Basi dra lang na sa palibot. Galikod na sa palibot, kung nakilala na sang tao da.
2: Kagati kung gusto ka nga utason ng kabuhi mo, inaiway pa na piho kung mautas ka mo.
0: Kaya kita igro may batos dalom eh.
2: Nga do, sakit man ba. Anyway, God bless his soul. No? God bless his soul.
0: Ang ato lang di pa kong sisa, may foul play. Ano ko nula? Kaya si Linko, basi YB siya naglumpag, may nagtiklod siya, whatever.
2: Tiki pa man, kung tutukay na interview it, ha? Nga daw wala man, no siya man lang. Wala man siyang singgit, sabi nga kung
0: kaya ano. Kaya posible, hindi siya makita, damo, nagalabay ng slakyan.
2: Correct. Amo na oras inuglabay ginatong.
0: Hindi Black K5 car, lala, size damo na nais lakyan galabay da. Damo. Ano oras ko na ito naglumpa tao?
1: Damo ni si lakyan, kiti may isa na rin ka school, kita gani traffic pa na di ka kipa dyan.
0: Aliyo ko dana, ibig kamerata, hindi lang sa mga labay-labay, may pag ano, ang kamerata, i-focus lang sa dapat, i-focus. Ang guwab lang yun, focus lang, pero may, it's i-practice, no? Kakipag car, lamo niyo, hindi blala size car, damo naman nais lakyan galabay, kami simbahan nga danda.
1: Ang mag-ganit.
0: May klase, gud na. Ay, oo. Kay lapit na may eskulahan, da ka lapit, tao?
1: Yes, ang ano ni UNOR, magkifebal dyan, kikifebal.
0: Ay, huwag naman ikaw kasi babaw, no? Hindi wala, bot kagay pa yung iba, Carla.
1: Hindi
0: posible pa, ano siya maglumpat, kaya siya makitaan man?
1: Amo na da, no? Kay ang sunod dali sa aton siniya mga na-interview, nabatihan na lang gini lang may naglagapok paglantaw nila, may ara na yan sa persona nga naglumpat kay Kay Favel Jean, kay Kay Favery. Sige. Kasi wala sila sa may nakita niya, may nasakyan ini siya.
0: Okay, correct.
1: May utot ini siya, siya lang gini kay Kay Favel Jean.
0: Inang ginapokus na sa camera, likod na sa simbahan sa Abado, Ario? Likod na sa Abado, no?
2: Likod na ni, likod na.
0: Likod
1: ang likod namon, kung gato bang, facing kami di sa may suba, likod namon is Abad.
0: Ara-ara, makita namon diyo?
1: Ang Abad nga church.
0: Ara na, oh, Abad church. No?
2: Ara-kitsa.
0: Kita namon, gid.
1: Ara-kitsa yung lapit, gid ya sa Abad church. May taytay, Abad church, and then going BCPO.
0: Ti Carly, panawagan talang ha. Why pa man ang investigasyon naglumpat. So talawang ta, so far wala man foul play, pero hindi ta babalaan kung anong motibo nga naglukso ning tao ni.
1: Yes, amo gani kasi wala pangadaan identity ka kay Favel Jean, kay Favel Erika ang ini nga
0: pa. Pwede sa iya bisan ID lang kay Favel Erika. Sige.
2: So ba si taga diram na
0: nakay ari lang nas palibot lang.
2: Why motor, why tricycle, why salakyan, naglakat lang siya.
1: Oh.
2: Di ba?
1: Posibilidad nga naglakad sa siya. Why may nakita ni ang no. Mga na-interview nato, napamangkot nato, wala gid sa
2: kadumdum ka kar nagligad.
1: Oo, may upot ini siya.
2: Kar kadumdum ka nagligad kay Pebble Jan, may naglumpat sa magsaysay flyover. May motor to siya gin parking niya.
0: Kay naglumpat man.
2: Naglumpat man siya. Iniya, why gid siya motor da nga ginatanaw nga nagblock sa traffic, why man bisikleta sa kilid.
0: Hindi man takaduda makakonclude but there are possibilities basi may mental health issue depressed may problema o may foul play. These are things ka dapat ginausisa pamansang atong motoridad. Babalaan tali karong guno kag ipam ka basi dugay may pamilya na mapalapit na ka magpangita ni siya.
1: Yes, amo gani kay Kipe Valjan, kay Kipe Verik. Basta ang aton sininga ina siya ng information is naglumpat ini siya kag posibilidad na lumos ini siya kay Kipe Valjan, kay Kipe Verik. Kag ito na ana sa iya sini kamatay. Pero i-check ta ni base kung may arabes ang foul play no na natabo sa ininga incident kay Kipe Valjan, kay Kipe Verik.
0: Sige. Salamat kay Kipe Carla.
2: Good.
0: Very good.
1: Yes, so kay Kipe Valjan, kay Kipe Verik, kag gikan diri po sa kay Kipe Vincent Corral, dai ini gabalitag na dulong sa inyo sa direct surrounded
0: by the
1: DC Bio. Ini si kay Kipe Carl, sa transfer para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM. Flash report.
0: Daw kadasig sa pag-response ang aton nga mga patrol reporters. Kag salamat sa aton nga mga netizens nga palangga sa aton. Kay sila nga pabalo kung anong dapat na tunimoon, may natabo ang mga insidente. Salamat gin sa inyo pagsaliga sa K5 News FM Bacolod. Now, this time around, i-recap lang namon kay Pepe Eric, nakasok-sok sang daw asul.
2: Yes, nga
0: sleeveless. Panawag na to is the midnight blue. Tapos naka-six packet siya nga maung.
2: Maung nga shorts.
0: Paha niya itom.
2: Correct.
0: Biguti, may biguti siya nga daw naka-shave. And then may semi-kalbo. Niwangon nga tawo. Mga 40 taon pasaka ng idada.
2: Niwangon king guya, ito kanipis eh. Ito kanipis. Pero ito mamis ni Suhon lang. Ilong
0: correct, correct, correct.
2: Ito may ba,
0: one day time? Lang ko na, no? Basi kung kakilala ka mo da, may himata ka mo ay kapuli, paliwag lang ko bisitahan nyo ni kay pamangkot sa mga pulis na to.
2: Sa muna nga description sa bio, i-check nyo. Kag tanaon ta kon basi kilala nyo ara subong sa higad sang dalan ginahulat basi may familia kay dalon na sa isa ka funeral parlor
0: ga pamati si Buds Fruity Emaline Cordova Lidin De Chino salamat gid sa iyo sa pagpamati no si Emaline singa basi GGM Salvador ara man no i-check ta na si Kipe Brad Salgado halin ini sa tawo nga naglumpat sa taytay kag tuan ta naman ining pagpangusisa karon sa aton otoridad kay Kipe Eric ang pagpangusisa sa otoridad kung balasin o ang mga tao isudyante gibang lago brasin ni Kipe Eric kung mga manuglabugay
2: kalae sabad
0: actually ibang ganis nga pwede news blackout yun lang natin kung news blackout tali galing what if karon pwede man hindi lang natin pagbalita mga muna yun hindi pwede guro
2: hindi naging kagapon wait naman ganit yung balita kagapon hindi headline na lang pero actually wait natin yung balita kagapon. Pero subong, di doka kwan blang mga kifay.
0: Ang buhay doka trending.
2: Doka trending eh.
0: I-check tala na, Miss Kipe Brad. Anong mga tikang ginigimaw sa mga otoridad ta? Para ma-identify kito helpless ang mga otoridad ta sa abunin nga problema, Kipe Brad mo. They cannot trace up. Doon na budlayan sila. No? Sulo lang matrace nila sa red mo. kagapo ng pulis ari, hindi pagkita nila si Red.
2: Na-trace kid.
0: Na-trace kid siya. Pero importante ito yung mga hilikoto ni Kipa Bril.
2: Napamangkot sa pulis sa kay Red. Yalas, dos ka gaunding ka.
0: Ha? Ang sapat ni Kipa Bril, sige na, ginom ko Mountain Dew. No? Kipa Bril, good morning. Halog-lahog lang nga ito, Kipa Bril.
2: Good morning, Red.
0: Red, ano ang investigasyon, Kipa Bril, chiefs ang otoridad? Anong imuon nila para matrace up ni mga prank ang nagapalapta sa pampamahog sa mga bulutuan?
5: Yes, good morning, Jackie Fabial John, Jackie Fabiaric, sa ato sila mga tagpalamati sa Foro de los Pueblos. Sa subong, Jackie Fabial John, Jackie Fabiaric, daw wala pagid natin makita na klaro, kag na-identify na ining mga persona sa likod sila sa mga pagpamahog sa ato sila ng mga buluto, Andres Bacolod. Ito ba yan, sa Guasang Bacolod, actually, kung tanawin natin, miski natin mapag-ihambal sa katon sila yung regional anti-cybercrime unit, kung rako, ula pag-init na gihapon, kipibel dyan, kipibera, kipating sa nila, hiling mga data.
2: Ikaw mag-commentary, ah.
0: Sige, Pabirik, mula pagkabatiin, di ba sa rako, ya? Sige, Pabirik, kado, gabungol.
5: Gani, kagadre, kipibel dyan.
0: Kabalo ka nga gabungol siya? Nangayon siya, bulig siya, mag-gapon, investigar sa mga. Sige lang. Panayunon
5: kay kaya po actually patigayon sa press con si Police Colonel Eugene Ribadomia nga
0: yes, ang buot ang City Director. Okay.
5: Ang mga data dari nga bakuha dali kay Kim Eljan in forward sa Rako. And din sa Rako in forward man dito sa Central Office kay sa Cybercrime
0: dito sa
5: Manila kay Kim Eljan kay America. So dito, galikitungod nga madamo man sa mga nagpadala dito sinising data, muna ko nga ako nung ano, nag-queuing or nag-damo, kagdaw may kabudlayan sa pag-identify. So dari kagapon, ginsiling sa aton ni Police Colonel Eugene Ribadomia na sa siyudad lamang Iasang Bacolod nagdangat na kakitin Eljan ni Kitin Erika sa 14 ka mga pagpamahog sugod dito sa bulan sa Hunyo kung sininti nagluntad to ang pagpanglutang sa siyudad Iasang Tacloban. So diri may ara na lamang kita sa duwa kabulutuan ang or police station nga sa Kupan dahil ngayon bulutuan nila ngaway nakabatol Iasang pagpamahog ang muli ang police station 5 at ang police station 10. So nasa Kupan niya sa police station 5 kakitipin Eljan Kiderik ang muli niya ang Vista Alegre kag ay di ang dra sa may portion sa Barangay Granada at the same time dra man sa may Barangay Alangilan. Kagdiri naman niya sa Police Station 10, ang sakop naman niya amuya ang Barangay Dumanan kag ang Barangay Piligsa. So diri ang Police Station 1, nakabato na sa duwa kapagpamahog. Ang Police Station 2, may duwa kapagpamahog. Ang Police Station 3, may isa kapagpamahog. Ang Police Station 4, 4 threats. Police Station 6, duwa kapagpamahog. Police Station 7, may isa kapagpamahog. Police Station 8, amuli ang duwa kapagpamahog. Ito ang sa may medalya kag Medel Kitin Eljan Kiniberic. Kag ang Police Station 9, may duwa naman ka threats. Tingin ang baldrin sa ato na itong Subag National High School kag may nagluntad man galit yadra sa may BMA kikitin Eljan kikitin Eric. So dire, sino sa ato, ang isiling sa ato ng Sir Ribadomia na ang ilalagid ni Himo dire is magpamangkot sa mga manunudlo kag sa mga estudyante na posible makahatag sa informasyon ni kikitin Eljan kikitin Eric. Pero diri beyond that do wala
0: hindi nila ang guwas ni atong nagchat hindi gidya matrace up double lie guro no
5: amo ginagagwa niya dia acha kitim Eljan kitim Eric
0: oo sige eh actually expected na naton why ang aton suggestion kay Kipa Bril mo ni considering ang aton panahon subong that the demand of the times kay Kipa Bril ubot si ganun si Ribla, obsolete na niyang mga technology tayo sa unang ginagamit. We need also to level up sa ato technology. Number one, nga hindi kita magkadto, mag-benchmarking kita sa US, ma-benchmarking, hindi namin yung problema, siyempre si Italamla. Benchmarking kita sa Japan, benchmarking kita sa muning mga lugar, din try natin i-develop ang ina, ano ba lang ila sekreto to trace up, because, ga-invest gani kita sa flood control nga, nadula na tayo nga kwarta, hindi gani flood control, flood lang, why na na-control?
2: Alam lang kayo, nag-report kay Pebren, why higuga ka sa
0: ang akon kaki Pebrek is an honest suggestion, na hindi naman mabasol ang rako.
2: Okay.
0: Because they don't have the tools.
2: Why gini?
0: Ngayon sila gamit kagi pa very kailangan man ng computer na nila nga ang computer nila why may nasang design nga maka-monitor na sa mga unknown nga no. Second, dapat may trained gi kita nga mga tao nga mga sagad mag-open bla mga hackers bla nga kita mo ng mga CIA kagi pa red. Kung sino tong sikat nga hackers kita pang hire nila. Tapos amo nang ilahi mo on nga manug lagas sa mga hackers man. Because kay chindi sila kung paano game mo ang system. Sila ko tani, may specific, bisan sa Manila, na lang may amuta lang na isan lang naka-department. Tapos, ang mga tao to are well-equipped, ang gamit nila, tanan-tanan, etc. Idab lang ma-turnout, makadto to sa Amerika, matraining, taginobraman nila guro kay Pabel.
2: Makambal ka kay Pabel dyan, kay Pabel nga ang gamit nila mo ni, you try to visit the office of Braco. Bisita, pasulod mo pa lang.
0: Hindi, dali lang. Newsroom, abay na ito, nanay. Sulod ka sa newsroom. Ta, anong nakita mo?
2: Di ko ni computers na mo. Anong ang wifi mo, basko.
0: Anong kinalain sa opisina ka, Rako? Parehas laman?
2: Inlain.
0: Ano yung ilaw?
2: Ang ilaw ka.
0: Puro ilaw yung wifi?
2: Ang ilaw ka mga uniforme, kinapagkabit na, guba ang bangko, guba ang computer. No, wala git.
0: May ilaw na, nanay.
2: Why git gamit? Why git gamit?
0: Red, red, red. Na, noon yung gigipay, Berik. Muna nga ito, ginistory yan.
2: Kaluluoy, si Churay.
0: Ha?
2: Kaluluoy.
0: Aparador yung imo kinadescribe sa mo. Hindi yung parties gamit sa rako.
2: Tiki, why yung computer umal?
0: Ano na ba mo? Ano kung mal man?
2: Na mga, yung maan mo na computer lang, gigabytes ba ginagang, ano na, terabyte na sumbong, gigabyte.
0: Hindi ba yung may gen, ano gani, gen, 10 gen, 7 gen, naka i-core 7, i-core 10, ang ilayan mo pala ito, core tap.
2: Computer mo lang ano, kursado, gamay, ano.
0: Sa ito mga friends sa Rako, kag sa PNP, we are discussing this, not because nga ginakadlawanta, kundi pointa is, kaluluoy isang Rako.
2: Kaluluoy.
0: Tadako isang ila obligasyon kag challenge subong panahon, tapos ang gamit nila yung K5 rin, tama na daan. Kung sa mga garab, magsiling ka gani, umal, di ka dulot.
2: Kung magreklamo ka sa Rako, pasin ka pa blatter ko lang lang, yun din tabo, ano to?
0: Dayon?
2: Ano to? Ngiti kilala mo ni, hindi kayo namang kilala mo kanyang aring kapindi. Ngiti dapat na tani, mabalaan tagi kung paano yung ginamuni ka ginahak.
0: Kamu kanina kay di.
2: Aring aring kapindi.
0: Ay, tani suportaran mo nilang Rako, ta Red, no? Kaya ibisan ano na to, nakareklamo kung kulang sila gamit, di ba? Ano na sila, langan man na sila manugpakot sa Sabadawan, maslinga, madam, maureng, ari ng bulang kristal, sinotong nagak sa account ni Eric Tinerepe.
2: Yan, di ito gani, ginablatter, ginablatter. Ginauper mo pa cellphone mo. Siya na pwede ko, ano ni forensic study, ari siya mo niyo. Yan, kuhay-huhay na ni gamit, Manila.
0: Ayaw ka saan dyan, no? Red, Rako ng panuktok itan di sa piyak. Kaya makomersyal na siya ko, no? Ipabati na lang di karon pagbalik na mo ng tingog ni Sir Ribadomias. Lamang kid Red. So, why naka-extos si Red? Inutod na siya, Rako na panuktok
2: Rako
0: ni...
2: Rako na itan.
0: Ang Rako sa Karay Adamo.
2: Okay.
0: Karako, doon niya panuktok ni itan. Maposta commercial break, kinikabahin dala na sa Mighty C. Alkaline Vitamin C, alas 7.55.
2: Stand by.
6: This time check is brought to you by Globe Secret Sauce. Go forward together. Globe. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang, di magkukulang. This time check is brought to you by EQ. EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa ngabaga. Liog kaglikod. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for Happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
7: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
8: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
8: Wow. TTX 500. Mga benepisyo nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa kombinasyon sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang aton nga tiyan ang may madamo nga organs. Mostly, nabilong sa digestive system. Isa sang problema nga pwede masolusyonan sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX fiber kag Mighty C, amo ang irritable bowel syndrome. Laila, sir. IBS.
9: Gakutoy dyan mo na?
8: Oo.
9: Tagi ko na, gakutoy dyan mo. Dugay-dugay ka to, kalang CR.
8: Tig-ab.
9: Gakrams, gakrams.
8: Gakrams, sinakit. Nagakutoy ang tiya, nagakrams, nagasakit, gabloated, bangod puno sang hangin. Ang IBS, ang isa ka chronic na balatian, apang ini ang pwede, mahagan-hagan, kagamat-amat, nga madula, kung sige ka inom, DTX fiber, nagagmighty si bangod sang anti-inflammatory properties, sinisang powerful antioxidant that reduces oxidative stress kag inflammation.
9: Kaya ga-inflame na imukan mo, imutinay. So, once nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 jag Mighty C, tidula na siya. Ang regular nga pag-inom sining DTX 500 jag Mighty C Sir GP, ang nagapasiguro naman nga hindi ka ma-appendicitis. May mga pagtuon nga nagapakita sa ang kaangtanan sa ang gitawag oxidative stress sa pagdevelop sa anti-inflammatory condition. Hindi lamang sa imong atinay, kundi kalakip na daang aton nga appendix. Gani dapat inom gid kada adlaw sang powerful combination ang DTX 500 kag Mighty C.
10: DTX 500.
11: Catalina Habagat.
12: Anong ginabatsyag mo?
11: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX.
12: Sa isa ka adlaw,
11: two times ko tagdaw duwa-duwa ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo
12: gid dinamik na gid sa akon nga mata.
10: DTX 500.
13: Kung kulang ang antioxidant defense sa lawas kag mas madamo ang pro-oxidants or mga free radicals sa lawas, the body will enter into the stage of oxidative stress. Several studies have shown that oxidative stress is a constant companion, pares, sang inflammation. Kung may oxidative stress, may inflammation automatically, no? So it plays a critical role in the pathogenesis of many diseases. One of that is pancreatitis, no? O paghubag sang imulapay o sang imopankreas, no? And it's numerous complication. No? Tidamo na da. Basta ang lapay mo yan maghubag, ate, tanan-tanan nga mga absorption, digestion, sang imo pati ang imo ang mga blood sugar, tanan-tanan na ilabdan na, no? So it will have a general effect, negative effect sa imulawas, no? So para malikawan ang pancreatitis, pamatasang damo pagiging masakit, mag DTX 500, no? Of this ang Mighty C kada adlaw.
9: Balikon ko tong chori, Sir Boy Blau. Pares bla sa salsalon, kung permi hapakon ka hangin, hapakon ka ulan, init, ti wala mo ginapintahan, matukon gin. Amo man ang lawas. Ti, siyempre, di mo na malikawan ang mga bisyo. Nami nga kaon, sugar, sigarilyo, tanan-tanan lang nga pwede mo ibutang mong lawas. Pero kung kulang ka antioxidant, unagin niya mapugday ka. Lain niya kung palainom niya ka antioxidant, kaya kung kisa ara ang bisyo, ti ma-prevent, Sir Boy.
8: Gusto.
9: So, ang nami pa, Sir GP, ang asa aton nga ining power duo, ining pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, amo may kapabilidad siya nga ma-stimulate ang sufficient ka production sa gitawag happy hormones.
8: Oh, hindi ka ma-stress.
9: Kung bastante ka sa supply sang happy hormones like dopamine, serotonin, endorphins kag oxytocin, wala na sang room for stressors. Perdi mi gabi, Sir Boy mo. Na-stress. Na-stress.
8: Pila kay ka-DTX ka.
9: Baton mo dyan.
14: Baton.
8: Sinustan na
14: tama. Mo man siya na to.
8: Uwa.
9: Especially emotional stress. Oh. So, to summarize, pag nag-DTX 500 kag Mighty C ka, luwas ka sa gitawag IBS, matap na ang GERD kag pancreatitis, maganami ang modo mo kag malipayon ang kabuhi mo. Stay healthy, live happily, mag-DTX 500 kag Mighty C.
10: DTX 500!
11: Catalina Habagat.
12: Anong ginabatsyag mo?
11: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX.
12: Sa isa ka adlaw,
11: two times ko, tagdaw-duwa-duwa ka kapsul.
12: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo
11: kay namin na gitsa ako nga mata.
10: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
14: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala nagaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtimulan. Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan.